0: Paminsan-minsan lang daw depende sa sitwasyon ng okasyon. Si Nila, ako po minsan, pag gusto ko lang. May picture na daw siya, kasama kami ni Ate Marie at yung iba pang mga taga-DZAS.
1: Oo, alam mo, dati gusto ko lang magpa-picture sa'yo. Ngayon
0: pumipiti ka na. Donnie Toledo, mahilig makipag-selfie sa mga kaibigan sa Zumba.
1: Zumba. Yeah. Pero alam mo, sa totoo lang, nakakatuwa din naman kasi. Yung nagturo ako nung Sabado sa Nebaisia, hindi lang kami nakapagpa-picture kasi talagang pagod na pagod ako dahil ang tulog ko lang noon, less than 2 hours . Pero kung gusto ko magpa-picture kasi nagsasabi sila, nakikinig sila sa atin.
0: Ay, thank you
1: po. Pero nag-thank you na lang ako, salamat po . Pero talaga nung time na yun, I'm exhausted. Pero tumanto ako, salamat po sa mga dumalo sa seminar namin ni Bishop Elmer de la Peña in partnership with CLC dyan sa Crossworld Aliaga.
0: Mm-mm.
1: Sapagkat almost 300 people ang umatin.
0: Wow, praise God.
1: Ang topic ay yung wastong paggamit at wastong pangangaral ng salita ng Diyos.
0: Oh, habang dinadial ni Desa, ang ating susunod na makakausap ngayong back-to-back Tuesday ay narito muna si Shekinah. Meron tayong gawang kabutihan na ibibida.
2: Payag ng aking mga magulang. Susunod ko
3: mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
4: Masiglang araw ng inspirasyon para sa iyo, kaagapay. Isang OFW artist ang nagsimula ng unique way para magbahagi ng inspirasyon sa mga less fortunate na bata sa Pilipinas. Ang kanyang paraan ng pagtulong, paggather ng mga gamit na sapatos. At hindi lang yun, bawat pares ay nilalagyan pa ng special touch sa pamamagitan ng pagpinta ng iba't ibang creative at colorful designs. Pagbabahagi ng Dubai shoe artist na si Brian J. Espiritu, layo ng kanyang 10-month-old initiative na magbigay ng encouragement at pag-asa sa bawat bata, lalo na sa mga hirap maka-afford ng simpleng sapatos. Naniniwala kasi siya na bit-bit ng bawat pares ang kwento ng isang bata, kaya't maiging maipakita na may taong naniniwala at willing sumuporta kahit sa simpleng paraan. Una niyang tinarget na maabutan ang piling estudyante mula sa elementary school sa Cavite at kung loloobin ay ipagpapatuloy pa sa iba't ibang lugar. Kaagapay, isang magandang reminder ang gawang kabutihan ng ating kababayang OFW. Gaano man kalayo ang marating, huwag kalimutang lumingon sa pinanggalingan at tulungan ang sinumang nangangailangan.
3: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
4: Kanin na isinilid sa kinakalawang na lata. Yan ang baon ng dalawang magpinsan sa Megpanga Sulads Mission School sa Sultan Kudarat habang nasa lunch break. Walang maayos sa lalagyan, wala pang ulam. Nakakating ito sa pansin ng gurong si Teacher Kate matapos manghingi ang dalawa ng kaunting toyo para pagsaluhan ang tanghalian. Nang bigyan na ng maayos at malinis na pagkain, napag-alamang lumaki pala sa piling ng lola ang dalawa dahil parehong wala ng magulang sa kanilang tabi. Obviously, hirap ang buhay. Bukod sa health risk ng kinakalawang na lata, pinalilitaw ng kwentong ito ang issue sa access sa basic needs ng isang bata. Kaagapay, sang-ayon sa child basic rights ay ang karapatang mabuhay. Kabilang dito ang sapat na akses sa ligtas na tirahan, pagkaing ihahain at wastong pangangalaga. Habang hindi naman tayo namimintas sa mga individual sa likod ng kwento ng mga batang ito, paalala na makiisa sa mga programang isinusulong ang basic rights for children. At para naman sa mga magulang, tingnan ang responsibilidad sa kanilang mga anak. Walang kahit na sinumang bata ang deserve magsettle sa mahirap na sitwasyon kung may magulang na gumagawa ng responsible action. Shekinah Abalon po, para sa mabati ang mabuti, maitama ang mali.
5: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino, minamahal
0: ko ang bayan. I'm check natin, 8:07 na ng umaga. Nasa na, Desa? Ipanawagan na natin yung susunod nating panauhin.
1: Oo nga, kasi malaga din itong pag-uusapan natin. Eh, dahil ang bigat nga naman nung huling testimony. Again, with all due respect, malino naman po na sinasabi natin na ito po ay isang side pa lang.
0: Mm-mm.
1: At hindi naman ang ibig sabihin nito na meron na tayong pinapanigan.
0: Mm-mm.
1: Kailangan natin, actually, ayoko na sanang sabihin, di ba sabihin defensive tayo. Kaya lang, natatawa lang ako dahil yung katulad ng mga kausap ko sa Nevay Siya, sinasabi ko, alam mo, hindi ko na malaman sa kami lulugar minsan eh.
0: Mm-mm.
1: Pag may kaming ganitong topic, yung halimbawa, maakusahan kami, Pinklawan. Tapos sa susunod na topic, aakusahan kami, maka-BBM. Tapos sa susunod na topic, aakusahan kami, maka-BBS.
0: Adi, okay.
1: Well, in a sense, okay. Kasi ibig sabihin nun, lumulugar tayo na ipapakita natin magkabilang side. Kasi ang media ho, kumbaga, devil's advocate. Siyempre, hindi pwedeng ang mga tanong mo pabordo sa in-interview mo. Talagang minsan itatanongin mo ng sa kabilang side kasi wala naman, sayang ang oras natin kung magbobola lang kami ng in-interview dito. Di po ba?
0: Kasi kailangan natin ng sagot.
1: Tama.
0: Hindi natin kailangan ng bola.
1: Oo. Sa player na lang yun, mga basketball. Pero yun nga eh, kahit naman sa church, pag meron ako nakakausap na itong side niya, I'll try to give the other side and discuss it.
0: Palaging may two sides of the coin.
1: Oo.
0: Diba? Ano yan? Isang ulo at saka isang, ano yung nasa kabila?
1: Cara y Cruz.
0: Iba na yung nasa kabila.
1: Oo nga eh. Hayop, bulaklak. Inabutan ko pa yun na hayop ha.
0: Diba?
1: Agila at saka tamaraw. Ngayon eh.
0: Iba-iba na.
1: Oo.
0: Minsan logo.
1: Logo na lang, logo. Pero sa
0: laging
1: matatanda.
0: Ganun, laging practice natin yon. Na huwag mo pang buuin yung iyong konklusyon hanggat hindi mo pa napapakinggan yung kabilang panig.
1: At lagi kong sinasabi, kung wala kang makitang mali, o wala kang makitang tama, yun ang indikasyon ng bias. Kasi ang isang tao na nag-iisip, kaya mong mag-hold ng contrary ideas eh. Alam mong i-argue yung strength and weakness ng magkabila. Oo. Again, ano ba journalism? Ang journalism po, hindi yung, halimbawa, sinabi ni Desa,
0: umulan.
1: Sinabi ni Janby, hindi umulan. Hindi ko trabaho na sabihin pareho lang yung sinabi nila. Trabaho ko din, siguro background ko as an investigative journalist, ay tingnan mo kung basahin lupa.
0: Lalabas ka.
1: Do-double check mo. Hindi pair lang na sasabihin mo lang, sabi ni gito, sabi ni ganyan. Ano mangyayari sa atin? His word against her word lang, ganun. Kaya ganun po ang media. Sana po maintindihan ninyo, ginagampanan lang po namin ang aming tungkulin.
0: Tsaka yun na nga, itong nag-circulate ngayon na pinapabili tayo ng Pangulo ng Balde.
1: Ayun, katulad noon.
0: Oo, diba?
1: Maraming nag-react doon.
0: Oo, parang naging meme or ginawang katatawanan.
1: Parang wala na rin magawa ang gobyerno kaya pinasa na sa atin.
0: Oo, magsahod tayo ng balde.
1: Oo.
0: Wala ako doon sa Singapore yon. Copyhan yun with media sa Singapore.
1: Ah, ganun ba?
0: Bago
1: wala
0: umuwi.
1: Ko nandun ka eh.
0: Wish.
1: Balikan. Oh, ito, si Henry pero, Makapagal, DDS daw siya. Die Hard DCAS supporter.
0: Nas, Kuya H, love you. Diba? So,
1: anong context nun?
0: Tinanong siya, ano yung mga preparations for El Nino? Oo, ano yung ginagawa? Kasi nga, super El Nino to. Ang lengthy ng sagot ng Pangulo.
1: Ah.
0: Pero syempre, hindi naman lahat yan lalabas na, diba, sa mga ganyang, ano ba tawag doon?
1: Soundbites.
0: At yung mga card, yung mga picture card.
1: Mga picture card,
0: diba?
1: Meme.
0: Eh, normally naman kasi din sa atin, diba, gusto din natin yung may mga catchy, di ba? Part din yan ng presentation ng media.
1: Tama.
0: Parang mag-get yung attention ng tao.
1: Oo.
0: Pero hindi lang yun yung sinabi niya. Meron din siyang mga agencies na sinabi na nagpulong na, ganyan. May mga preparations na rin in case na kailangan din ng assistance ng iba nating mga kababayan. So hindi lang yun tungkol sa balde. And of course, bilang Pangulo, kumbaga yung portion na yun, nagbigay lang din siya ng practical kung ano yung magiging participation ng tao.
1: Oh, kaya tuloy yan, nandahin mo ibili ng balde, ng drum, di ba? Pero may shelf life naman tubig eh.
0: Oo.
1: Pag itinabi mo. Pero
0: kasi nga may mga microplastic na lumalabas dun sa tubig, di naman na nakikita yan ng naked eye. Di, kaya dapat pag inipon mo, iko-consume mo rin, tas papalitan mo ulit.
1: Hindi, maganda niya. Bumili ka na lang ng drum yung, ano, yung bakal.
0: Stainless.
1: Stainless.
0: Hindi, pero yun, mahal.
1: Pero ang point doon, is lahat tayo may kabahagi sa pagtitipid. Kasi alangan namang, alam

0: halimbawa, due diligence naman natin na parang mag-research dun sa katotohanan, di ba? Dun sa context, ano ba tong sinasabi niya, di ba? Mm-hmm. At part yun ng ating discipline dapat, yung due diligence na may assignment din tayo. Huwag natin na i-accept na yun na yung gospel truth porque tama. Sinabi ng fina-follow mo na influencer
1: again,
0: or vlogger.
1: Kung wala kang makitang tama o wala kang makitang mali, indikasyon ng bias yan. Mm. Ang sabi nga, ito, maganda to, New Living Translation, Proverbs 18:17. The first to speak in court sounds right until the cross-examination begins. Mm-hmm. So, maganda na, ayun, napakinggan na natin sa prosecution, na cross-examine na ng kabila. O, dingin, tingnan naman natin na pe-present ng defense na i-examine ng prosecution. Kasi sa totoo lang po, sabi nga nila, madalas nilang sabihin, ang Senado ang on trial dito.
0: Mm.
1: Well, totoo yun. Totoo yun. Kasi kitang-kita mo na sino may laman ng utak at sino wala eh. Sa totoo lang, sorry for the word, ha? Mm. Kitang-kita mo kung may sense magtanong, kung may sense mag-isip.
0: Kung may laman yung tanong.
1: Oo.
0: Or parang may gustong papuntahan yung tanong.
1: Yun, makikita mo kung sila mismo ay talaga bang huhusga batay sa ebidensya o meron titang na political loyalty.
0: Pero Pastor A, makikita mo lang yun kung nanonood ka first hand.
1: Mm.
0: Kung sumusubaybay ka. Diba? Doon mo lang kasi makikita yung complete picture eh. Hindi na dito sa mga snippets na dumadaan sa mga feed
1: kasi
0: natin.
1: Kasi pwedeng edited yun.
0: Oo.
1: Kasi asawa ko nga eh, kahit pagod na sa kakaalaga ng apo at kakaalaga ng asawa. Diba? Makikita ka ng pahinga niya, bubuksan niya yung Facebook, tapos pakikinggan niya yung impeachment. Yun ang pahinga ng asawa ko. Pinapakinggan niya impeachment.
0: Oo.
1: Kaya, kumbaga, ganun din po gawin natin.
0: Kahit na sa tingin natin boring, diba, time-consuming.
1: Tama.
0: Pero, ang dami mo rin naman ding matututunan at makikita mo nga yung kalibre ng ating mga inihalal.
1: Kaya mapapaisip ka rin, sana, ba't ba naging senador? Ganun, maisip ka na, sana si ganito na lang yung senador.
0: Oo.
1: Kasi nga, kung ganyan na ho sila, paano pa kaya yung mga batas na ginagawa nila, no?
0: Mm.
1: Parang may
0: hindi,
1: asa ba sa staff to?
0: Yun na nga. Oo. May diba? Staff naman kasi.
1: Hindi.
0: Pero
1: pwede.
0: Ang binoto naman natin, hindi yung staff, di ba?
1: Eh, yung nga mahirap, dapat kabahan din yung mga, sa totoo lang, ha, na alam naman nila yung sarili nila kung talagang kaya nila eh. Eh, ang problema, may mga ibang nagpo-push sa kanila. Ingat din sila sa nagtutulak sa kanila.
0: Mm.
1: Kasi baka mamaya, hindi sa ikabubuti nila, kundi dahil sa magagamit sila.
0: Mm.
1: Yun naman ang dapat. Saka, sa totoo lang, mga kaagapay, maaga pa po para pag-usapan ang 2028.
0: Pero para yata sa mga tatakbo.
1: Ayun.
0: Hindi na yan maaga.
1: Ayun, may survey na. May lumabas ng survey.
0: Mag-ingat din tayo dyan, di ba? Dahil baka nakukondisyon din yung isip natin.
1: Sa totoo lang. Mm-mm. Sa totoo lang. May
0: sabi
1: mga
0: dito ni Garcia Vincent, kaya po pinapabili ng timba dahil affordable. So pag sinabi kasi na bumili ng drum, mas mahal yun.
1: Okay.
0: May point ka, Kuya Garcia Vincent.
1: Kaya ano eh, kaya ngayon po, magtanim na tayo ng mga puno. Magtanim tayo ng puno. At huwag tayong magputol-putol basta-basta ng puno. Pangalagaan natin ang ating kalikasan. Kasi nga po, hindi lang dahil may El Niño darating. By the way, tinawag ko ng asawa ko.
0: Ongoing na siya actually.
1: Paano mo malalaman kung ano yung which is which? Sabi ko, ang El Niño tuyo.
0: Mm-mm.
1: La Niña basa. Mm-mm. Para maganda ng mga kababayan natin. So, pag sinabi natin El Niño, tag-tuyot.
0: Tuyo. Pag La Niña, grabing ulan.
1: Oo. Sabi ni Oscar Diato, tama po, wag lang one side. Dapat timbang, hindi isang panig lang po. Di mapapagandang usapan. Kung isang panig lang papanigan, dapat patas para lumabas ang katotohanan. Una sa lahat, humingi ng gabay ng Panginoon
0: yun.
1: Dahil siya ang tagapamagitan ng lahat. Ang galing, Brother Oscar Diato.
0: Si Joanna Revalo sa ating YouTube channel, para sa kanya, sabi niya dito, pag nakalusot si VP, mas lalakas pa yan. Alam mo naman, ang mga Pilipino mahilig sa underdog. So praying na meron pang ibang candidate, wag na mga luma. Daming gustong tumakbo na may mga issue din.
1: Wala naman
0: kaya dapat wala tayong
1: eh.
0: Amnesia kaagapan.
1: Ay oo, alam mo, wala ho tayong pinagkaiba sa mga pinangunahan ni Moses.

0: sa ilang.
1: Kasi?
0: Kasi isipin mo, nilabas sila ng Panginoon sa Egypt. Uh-huh. Tapos nung nakaranas ng konting sa inconvenience sa wilderness, ang sabi, uy, buti pa sa Egypt, may nakakain kaming pakwan. May karne. Nakalimutan nila, alipin sila dun sa Egypt.
1: Mm-mm. So, paano natin yan i-apply pag botante mode tayo?
0: Ang unang-una po, huwag tayo makukuha sa utang na loob.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kasi una ho, trabaho nila yan. At yun naman hong pinamimigay nilang pantulong, kadalasan naman po. Kasi meron iba naman talaga naglalabas ng sarili pera.
1: Personal.
0: Oo, pero sa totoo lang po, hindi nila pera yun. Mm-hmm. Pera po natin yun. Sipin mo, nagpasalamat ka, pera mo naman pala yung ginamit. Diba? So, trabaho nila yun.
1: Okay.
0: So, tingnan natin, ginagawa po ba nilang mabuti ang kanilang trabaho. Huwag lang dahil sa pangalan. No?
1: Huwag lang dahil sa sayaw, magandang jingle, pogi sa picture.
0: Pero nakakatawa tayo mga Pilipino.
1: Nakasalo ka ng t-shirt.
0: Nakakatawa tayo mga Pilipino kasi kasama pa mahiin.
1: Ah,
0: alam mo ba na yung mga campaign managers ay isa sa ibinibilin sa mga kandidato.
1: Mm.
0: Kapag kayo, alam mo yung nag-iikot, no? Nag-house to house kayo, nag-street campaign kayo, pag may nakita kayong nagsusugal, wag na wag ninyong tatapikin.
1: Kasi?
0: Pag natalo yun, ikaw ang sisisihin. Totoo yun.
1: Really?
0: Kamay-kamay lang.
1: Pag huwag tapik-tapik.
0: O, pag tinapik mo, malas ka kasi. Kaya dapat to, maging matalino na po tayo. Hindi ho to pang mamaliit sa tao. Kasi sinasabi ng iba naman, kasi minamaliit nyo yung mga tao porque walang pinag-aralan. Hindi po. We Filipinos value education. So bakit pagdating doon, sensitive tayo?
1: Yan. Ay, merong binahagi dito si Merle. Sabi niya, sa Infanta Quezon, La Niña daw, grabe maulan. Pero yun po yung irony ng El Niño, matindi po talaga yung ulan. Yan.
0: Ha?
1: Oo. Pagka umuulan, magrabe siya. Oh, yung mga panakanakang ulan, grabe siya.
0: Marami nga naman kasing naipon tubig.
1: Oo.
0: Sabi naman ni Nilia Basilan, ilang beses na ako nanonood ng impeachment trial at ang sakit sa ulo.
1: Naman.
0: True po, sumasakit ang ulo ko tuwing nanonood ako, sa totoo lang.
1: Oo, diba? Sa dinami-dami ng mga bank accounts, sa laki ng mga figures na pinag-uusapan, di ba parang iisipin mo, grabe, ang daming zero nun, tapos ako yung laman ng pitaka ko, wala pang 1,000.
0: Ay, hindi ako naniniwala. Yan ho, hindi ako naniniwala kay AD.
1: Hindi yan talaga yung ma-feel ng mga tao na pwede. Paano nangyayari yun na ang dami-daming perang pinag-uusapan? Diba?
0: Well, again, that's only one side. Tingnan natin ngayon kung mapabulaanan ng kabila.
1: Yan ang aabangan natin.
0: Yan.
1: Kung paanong babasagin, bubuwagin ng defense team, ng BICE, itong mga prenesent na artikulo ng House Prosecution.
0: Well, meron nila akong last concern.
1: Mm.
0: Alam mo tayo mga Pilipino, minsan din masyadong emotional.
1: Ay,
0: naalala ko noon na kasi noon nanonood pa ako ng teleserye, ngayon hindi na eh.
1: Naalala
0: ko yung teleserye ng Flor de Luna na yung mga kontrabida doon, si Miss Tapia, yung gumagalap na Miss Tapia sa School Bukol ba yun? Talagang nung nakita siya sa public, inaway siya.
1: Ah, ganun siya ka-effective.
0: Yes, magaling siyang artista. Pero ito naman ho, ako yung imagine ko rin eh. Anong gagawin ko pag halimbawa, panig ka sa prosecution. Anong gagawin pag nakita mo si Christine?
1: Si attorney
0: Christine. Nakita mo si attorney
1: Sheila.
0: Di ba? At kung ikaw naman palig sa defense, anong gagawin pag nakita mo si Ligutan? Si Attorney Ligutan. So,
1: Attorney Lorna, Kapunan, si Kong Chell.
0: Alam nyo po, ito pong mga abogado na to, ginagawa lang po nila ang tungkulin nila. Sa defense, yun talaga trabaho na.
1: Mag-object.
0: Mag-object. Talagang hanapan ng butas yung sinasabi ng prosecution. At ganun din ang prosecution, patunayan guilty naman yung kabila.
1: Mm-hmm.
0: So, ginagawa lang po nila ang trabaho nila.
1: At
0: yung mga yan, pagkatapos na yung impeachment, makita mo nag-uusap.
1: Kahit before, very cordial sila sa isa't isa.
0: Nagkukwentuhan yan. May picture pa ka, beso-beso si Attorney Powell, si Attorney Kapuna.
1: Parang mga basketball players din.
0: Hmm.
1: Diba? Balyahan ng balyahan sa loob ng court. Pero magkakaibigan din naman sila.
0: So ilang isang concern ko actually.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa init ng issue na to, baka mamaya carried away tayo.
1: Nalalayo na tayo sa issue.
0: Tama po.
1: Oo. eyes on the...
0: Eyes on the eyes. The eyes on the ball. Eyes on the ball.
1: Let's pray, Pastor A.
0: Sige po, ingat tayong malalim. Mabuti na lang, Panginoon, sapagkat maging ang aming mga buntong hininga'y dinig ninyo. Ang mga luha namin, sabi nga ninyo sa inyong salita, you collect my tears in the tear bottles. Alam po ninyo ang mga hinaing ng aming puso, ang mga dalahin ng aming kaisipan. Salamat sapagkat kaya aming matatakbuhan yan. So we lift up to you our country. Mm-hmm. May your righteousness and truth, justice prevail. Sa inyo po namin iniaasa ang aming bayan. Marami po kaming problema. Itong El Nino, mm-hmm. yung sa politika, yung ekonomiya. Nakakalunod, Panginoon. Subalit, gaya nga ng aming pinag-usapan sa hardin. With you in our vessel, we can mm-hmm. face the storm. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong mapaglingkuran kayo sa pamagitan ng radio sa inyong aming papurit pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Mm-hmm. Amen.
1: Amen. Amen. Ilang mga feedback pa dito, si Emmanuel Garcia, first time to see you both sa FB live stream. Lagi daw siya nakatune in sa ating programa from gabay pa lang, Hardin hanggang ONP. Yung aking tawa daw talaga nakakatch ng kanyang attention sa pakikinig. Thank you po.
0: Ito naman, sabi ni Belle Onanusa, happy to watch sa FB live po. So stunning po ni Sister Heidi.
1: Naku naman, thank you.
0: And good mga insights ni Pastor A.
1: Sa akin na lang yung ganda, sa inyo na yung talino.
0: Alam naman ako yung maganda.
1: Kung, sabi ni Kuya June, kung di ka po nag-aral ng accounting, mahirap unawain yung mga issue na ito.
0: Tama
1: so,
0: naman.
1: Mabuhay daw ang prosecution. Hmm. And salamat. Kuya Emmanuel, may pahabol pa siya. Always listening to your tandem, Heidi and Pastor A.
0: Uy, salamat po.
1: Salamat ng marami. Po. Up next na po, servisyong OFW. Thank you, John B. Salamat din kay Desa Girl. Thank you kay Phil, kay Shira, kay Shekinah. Salamat din sa ating RTV, si Jabez. Of course, sa ating engineering at Bukhawe Tech People. Kami naman po ito, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Pastor Eric Cortez na nagpapaalala lang, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: oras na Pilipinas. Inyong napakinggan ang oras na Pilipinas.
1: Naku, ano bang nagawa kong ito sa buhay ko? Hindi sana ako ganito. Kung hindi ko sinunod ang luho ng asawa ko, may apartment sana akong tinutuluyan ngayon. At maayos na natutulog. Hindi rito sa truck na minamaneho ko.
2: Ay naku, talo na naman ako sa madyong. Kailangan tumawag ako sa asawa kong si Bong na nasa Saudi. Wala na naman akong pera.
1: Hindi, dapat madisiplina na ang asawa ko. Dahil hindi ko pinupulot ang pera dito, nagpapakahirap akong magtrabaho. Samantalang siya kung gumastos parang balon ng tubig na walang katapusan. Hindi na pwede ito. Ako ang nahihirapan.
3: Kaibigan, dapat bang ganito ang buhay mo? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Ang bahay at kayamanan ay minana sa magulang. Ngunit sa Diyos nagmula ang mabuting may bahay. Kawikaan 19:14.
4: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
5: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
4: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo stress ka sa work. Hay naku, Mami, pwede bang forever na lang akong bata?
5: Ikaw naman, anak.
4: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
5: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
4: Pero paano kung hindi ko po kaya?
5: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
4: Pwede ba yun?
5: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
4: So okay lang matakot minsan?
5: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
4: Okay po, excited na po ako tumanda.
6: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa puwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
0: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEC Radio TV.
7: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEC.
7: Himpilan.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Shalom! Ako si Marie Chris Sandoval ng Israel. Kaagapay ng Serbisyong OFW.
7: Serbisyong OFW.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702-DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
10: Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito ang programang serbisyong OFW Sagot Kita Tuesday Edition. Kasama inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy po, para maghatid sa inyo ng mga kasagutan sa mga katanungan inyo po ipinapadala sa amin dito po sa aming himpilan sa 702-DZAS. Inyo rin po kaming napapakinggan sa iba't iba pong stasyon sa buong Pilipinas. At tune in lang po kayo, and we invite you to like and to share our program this morning. Kasama na po natin si Pastor Joe Biasong. Partner, kumusta ka dyan?
11: Hello. Good morning. Yes, good morning Pastor Rene at sa lahat po ng ating mga nakatutok na ngayon ano, sa ating Tuesday edition ng Servisyong OFW. Humihingi po tayo ng paumanhin ngayon ano, at hindi tayo nakikita. Anyway, narinig niyo po ako at marami sa inyo na nakatutok din sa radyo at sa YouTube, FB Live. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta. Ito po si Pastor Joe, sasama sa inyo. Isang oras po ito, kaya samahan niyo po kami at matuto sa mga kasagutan na at doon galing sa mga tanong na inyong pinapadala at bibigyang sagot tugon namin ni Pastor Rene Bunsoy at ang inyong lingkod po. Magandang araw po sa inyong lahat, partner.
10: Salamat, partner. At pa sa ating pagpapatuloy, tayo dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na ating matutunghayan dito sa Proverbs chapter 18, verse 21. Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Sa Tagalog po, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsasabi ng mga bagay na ito ay kakain ng bunga nito. Kaagapay, words are powerful and they can heal or harm. Ang ating mga salita ay may bigat, kaya maaari itong magbigay buhay o magdala ng sugat. When we speak encouragement, ang ibig po sabihin niyan, we plant seeds of hope. Kapag naman po tayo ay naglalabas ng careless words sa ating mga bibig, it can actually destroy relationships. How many times have we done this? Lalong-lalo na kapag spur of the moment at lalong-lalo na kapag mainit ang ulo ay nakapaglalabas ka ng mga salitang galing sa iyong bibig na actually nagmumula sa iyong puso. At imbes na ito yung makapag-build up o maka-encourage, ito po yung nakaka-destroy at nakakalamat ng ating mga relationships. As followers of Christ, we are called to speak life. Kinakailangan po tayo ay gampanan ng ating mga roles na tinawag tayo bilang pumili ng mga salitang nagbibigay buhay. Kaagapay, itong mga ilang hakbang na pwede mong gawin para maiwasan natin ang magsalita ng mga hindi kaaya-ayang mga salita at sa gayon tayo makapag-build up. Number one, pause before speaking. Huminto muna bago tayo magsalita. Think about the words that will build up or tear down. Kung minsan, kailangan din nating tanungin, how is my heart? Is my temper controlling my emotions right now? And therefore, ito yung lalabas sa aking bibig. Pangalawa, pray for wisdom. Idalangin po natin ang karunungan araw-araw po. Ask God to guard your tongue, especially when you know that you are prone to speak na very sharp words or sharply sa iyo pong mga kausap. Pangatlo, fill your heart with scripture. Punuin po natin ng salita ng Diyos ang ating puso. Magagawa po lang po natin yan kung araw-araw tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. And because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ang iyong puso ay punong-puno ng salita ng Diyos, yun din po ang lalabas sa inyo pong mga bibig. Pang-apat, practice encouragement. Sanayin po natin ang dating sarili sa pagbibigay encouragement o pagbibigay lakas sa pamamagitan ng ating mga salita. You make it a habit to affirm and uplift others, whether it is your spouse or your sibling or your children or your parents or your co-workers, co-pastors, co-workers in the vineyard. Practice, always practice, always say something that would encourage someone. That way, we are speaking what the Bible says, no, we are speaking life to them. Number five, at panghuli, seek accountability. Magkaroon po ng isang tao na pwedeng katuwang sa pagpapaalala kung tayo po ay merong kahinaan sa area na ito. Allow your trusted friends or confidant to lovingly correct you when words become careless. Sa ating pong pagninilay-nilay, kailan po ba, when was the last time your words gave life to someone? Meron bang mga bahagi sa iyong buhay na nasaktan dahil sa pabaya mong salita? How can you intentionally use your words today to bless others? And what or which of the preventive steps that we read this morning do you need to apply most in your life? Pag-apay, kailangan po natin ay to speak life because there's power in the tongue. Tayo po ay manalangin. Lord, help us, Lord, to guard our tongues. May our words bring life, a hope, and encouragement, and teach us to pause, to pray, and speak with wisdom. Let our speech reflect your truth and love. Nawa, yung aking pananalita ay sumasailalim talaga sa iyong katotohanan at sa iyong pag-ibig. Patubayan niyo po kami sa aming broadcast this morning. In Jesus' name. Amen at amen.
12: Amen. Praise God.
10: Amen. Baka meron ka nababatiin. Yes.
11: Napakaganda ng devotion partner ngayon. Ano? Kaya maganda yung pagpili talaga ng mga sasalitain dahil kung minsan hindi na natin napoprocess, no? Yung sa isip. Tapos lalo na kung emotionally medyo galit at hindi makontrol, no? Kaya mag-ingat po tayo. Magandang paalala, partner. Okay, so babatiin ko lang, partner, nung Sunday, itong mga estudyante, no, ng City of Malabon University ay nagkaroon ng pumunta sila para mag-interview ng mga anak ng OFW at babatiin ko lang sila, ang mga social worker intern. Sila Sydney Nadirazay, Zoe Bautista, Cherry Rose, Mary Ann o Ann Manzano at Juliana Ligaspi at ang panguli ay si Andrea Ginelle Goson. Kaya maraming salamat itong mga kabataan ito. Fourth year student partner ito. Ang intention nila ay malaman at anong mga common mga challenges ng mga anak ng OFW. At yun, we're able to provide a few young people at naroon din ang mga nanay nila, in-assist ng mga nanay. Kaya congratulations, ilang fourth year na ito. Kaya next year, graduate na ito. Ang aking panalangin ay patuloy kayong makapaglingkod sa ating bayan na may karangalan. Kaya congratulations din sa City of Malabon University. At binabati ko rin, partner, kasi kahapon ang dami nung Sunday ang daming may birthday sa gawain ng Panginoon. Si Sister Nitz Tan, kilala mo ito, asawa wife ni Pastor Apollo Tan. Nagdaos ng birthday kahapon. Ayan, si Claire Sigobia, birthday rin kahapon. at si Alpea Sapin last week. Kaya congratulations mga kapatid. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At isang OFW din si Annalie Katigtig ng Kainta ay nakadalo rin kahapon. At yung mga taga QC, Malin, Ednalyn, and Arlene. Hindi ko man kayo nakikita. At least hopefully narinig nyo itong greeting sa inyo. Yan, partner.
10: Partner, lumabas din lang sa aking feed. Alam mo bang kung birthday kahapon ni itong si sino nga yung asawa ni Pastor Apollo Tan?
11: Nitz Tan.
10: Oo. Aba, ngayon lumabas sa aking feed lamang birthday ni Pastor Apollo Tan today.
11: Oh, actually magkasunod, tama ka. Magkasunod.
10: Oo, so birthday niya in heaven right now, no?
11: Oo, birthday niya at masayang-masaya siya. Napakadaming blessing ng pagkain. Siguro mahigit ko lang 40 na mga kapatiran ay naroon para makigala. At naku, masayang-masaya siya dahil first time na makapag-celebrate sa amin dahil ito ang aming worship leader sa OFCMI, Sister Nitz. At maraming salamat sa buhay mo, Sister Nitz. Alam ko, nakikinig ka ngayon, nanonood. Palain ka ng Panginoon.
10: Maraming
11: pinagpapalang mga kapatiran dahil sa iyong buhay na naglilingkod sa Panginoon. Napaka-humble niyan sa Pastor Rene. Yan ang lead ng panahon ng Aegis sa Japan. Yan ang band leader ng Aegis sa Japan, Pastor Rene.
10: Wow. Magandang kumanta ito. So, happy birthday, Sister Nitz. Ako man din ay babati din. Binabati ko si Sarah Evangelista Ratio Cruz. Ito ay kasamahan at her friend for a long time since our days sa Campus Crusade. Siya po ay nagse-celebrate ng birthday niya to. Siya po ay asawa ni Dr. Mark Ratio Cruz, no? At happy birthday din kay ito, another pastor that I haven't seen for a long time, pero lumabas siya sa aking announcement dito, no, si Pastor Rocky Rodriguez Diaz. Pastor Rocky, happy birthday po. Matagal tayong hindi nagkikita, but if you hear this, happy birthday po and appreciate you for your ministry sa buhay namin doon po nung kayo po ay nagmi-ministry sa Brookside Hills Subdivision sa amin, sa mga Bible study, and you have been so much a part of my life at sa aking paglago bilang isang Kristiyano. Mabuhay po kayo, magpalaan po kayo ng Panginoon. Ayan. At isa pa si Minda, no? Minda Macdon. Ito ay
11: taga Batangas yan, partner. Batangas.
10: Batangas City. Yes, isa siyang misyonera at taga Batangas yan, pero siya ay now located or based na sa kanyang sa Tacloban City. No? Okay, Pastor Ed Macdon, no? At happy birthday, sis. Yan. Partner, baka meron pa. Meron dito sa ating mga basahin ko na lang si Marites Mateo.
11: Please.
10: No, Marites Mateo, God bless your mission OFW. Shout out po from RJCM North Caloocan under supervision Pastor Robert Bongato, si Emmy Pagyo Chodoro, Ate Emmy. Good morning po sa inyo, Pastor Rene, Pastor Joe, watching from Linwood, Washington State. God bless po sa lahat. Good morning po, sabi ni Garcia Vincent, watching while at work. Cynthia Sabala Chavez, Valencia. Have a blessed day, both of you listening here in San Jose del Monte Bulacan through Radio DZAS. Si Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Pastor Joe, blessed Tuesday, Kagatay, listening to AM radio every day. Thanks po and God bless. And si Sylvia Silayan, good morning po sa inyo. Ayan, partner.
11: Okay. So partner, dahil ngayon ay Tuesday, may mga tanong tayo siyempre na gusto nating mabigyan ng kasagutan. At magbibigay ako ng una. Alam ko ikaw ay meron ding Yes. Baka meron kang pwedeng pag-usapan dyan at mga katanungan. Mauna na siguro, dahil hindi naman ako nakikita ngayon, ako na magtatanong, then sasagutin natin, boss. No?
10: Alright.
11: Una, kahapon ay may mga bagong dumalo. Yung isa ay naka-second time na, which is yung kapitbahay ko na OFW, na na-assist natin na makuha yung kanyang financial assistance. Ito yung, not financial assistance, kundi ginaid natin sa kanyang money claims. And she was able to claim at least 2 digits na amount ano, dito sa POA pa lang, partner, POA pa lang. Kaya nagpapasalamat nung Sunday dumating siya at nagpasalamat sa Panginoon. Ang question niya ito, ako po ay naka-avail naman para sa hindi binayaran at saka yung mga amount na kapalit ng mga gamit ko na hindi ko nakuha. Kasi ang ginawa nito, partner, na pag-usapan natin ito, na idiniretso siya sa airport na sabi nga niya walang takip yung pandibdib niya. At naka-step in lang siya, partner. Walang kaplano-plano, ha? Walang kaplano-planong akala niya dadalhin lang siya sa isang bahay. Yung pala, idiniretso ng airport, partner. Mm-hmm. So talagang matindi yung dinaanan. Tapos pagdating sa airport, wala siyang kapera-pera. Mabuti na lang may tumulong sa kanyang kababayan na nagbigay sa kanya hanggang nakarating sa Pilipinas. Actually, ito ay nagko-communicate na before pero hindi nag-communicate na pauwi na siya kaya hindi namin nasundo sa airport. So, ang tanong niya ito, naka-bill po ako doon sa galing sa agency dahil nag-file ako ng kaso. Ako po ba ay qualified pa na maka-avail ng livelihood? Pangalawa ay action fund. Ayan, yun yung tanong niya. Nakatapos naman ang kontrata pero may pinagdaan ng hindi maganda no? Doon sa kanyang employer at ang agency niya na hindi responsive doon sa kanyang concern. Yun ang tanong niya, partner. Qualified pa ba since nag-file siya ng kaso at nag-grant naman yung kanyang doon sa hearing nila sa DMW conciliation, qualified ba siya na mag-avail ng action fund at livelihood ng DMW?
10: Okay. Sasagutin ko na, partner.
11: Sige, go ahead.
10: Okay, unang-una, siguro pataanan na rin natin na may violation ba si employer. Kung ganyang bigla na lang hinatid, may abiso wala. Sinabi lang sa kanya may pupuntahan sila.
11: Yes, normally ganyan, okay. Partner. Oh, may pupuntahan okay. Kayo, magbihis ka. Akala niya may pupuntahan lang na bahay. Yung pala diretsong airport, kaya walang preparation. So lahat ng gamit niya, partner, naiwan mga alahas, mga singsing. Kumbaga yung dala niya sa galing Pilipinas. Danala doon at damit na mga, siyempre, mga binili din. Kaya ang hinahabol niya that time, nung ginaid natin, kasi nagpunta sa help desk natin yan, dito sa OFCMI, kung paano mababawi yung mga yon. So sabi ko, sige, magfa-file tayo ng reklamo sa legal division. At yun nga, naka-isang hearing lang. Second hearing. Sa second hearing, inopera na siya. Sa bagay, pwede naman sabihin, partner, hindi naman natin kilala. Hindi naman kilala ng iba. Inopera na siya agad ng 60,000. At tinanggap naman niya, based doon sa computation niya, na hindi malayo doon sa kanyang sa naiwan niyang gamit.
10: Okay. Sige, partner. Balikan natin. Kung tinanong ko kasi kanina, mabuti sinabi mo yan, na ganun nga ang nangyari. Bigla na lang hinatid sa airport. Ang tanong ko, hypothetically, meron bang violation ng employer? Ang sagot ay oo. Maari pong pwedeng i-complain diyan. Anong pwedeng gawin? Pastor, illegal termination or constructive dismissal. No? And ito ay isa ilalim din ng kanilang batas, ano po. Kasi bakit ganun? Eh, hinatid mo na lang, basta. At ang tanong ko pa dyan, partner, sinong sumagot ng kanyang ticket?
11: Nung tinanong natin yan, kasi siyempre yan ang unang tatanungin natin eh, yung hinatid ka, hindi ka inform. Ang tanong, sino ang sumagot? Ang sagot niya, sa tanong natin sino ang nagbayad, hindi daw niya alam kung employer niya or agency niya ang nagbayad.
10: So, ibig sabihin, partner, inabot sa kanya yung ticket tsaka passport.
11: Yes. Inabot sa kanya nung pauwi na siya, nung palabas na ng bahay. Kaya nagduda na siya nung una eh, kung saan ako kami pupunta, bakit inabot ng ticket. Nakita, alam na niya na,
10: right,
11: na hindi siya pa ibang bahay lamang, kundi talagang pauwi. Kaya nagulat siya, hindi nakapaganda. Alright. Mabilisan.
10: Okay, so tama talaga na illegal termination ito na ginawa. At saka hindi pa rin natin alam kung yan ay binigyan niya ba ng sweldo yan bago yan pinauwi.
11: No? Yeah, tinanong din natin, partner, yan para mayroon tayong kompleto kakong impormasyon. Eh, sino, na sweldo mo ba lahat ang dapat mong sweldo? Hmm. Actually, partner, bago ko sagutin yan, ay nakadalawang taon siya at mahigit na ilang buwan. So natapos niya yung contract. Okay. Hindi naman siya inilipat ng ibang employer, pero hindi na tatanggal ang obligasyon ng employer kung matapos na yung kontratang dalawang taon. Kundi,
10: tama.
11: Kasi ang katumbas ng dalawang taon, partner, doon sa obligasyon, doon sa stated sa contract, ay dapat mapauwi mo yung worker na yung kanyang mga benefits ay maibigay. At yun nga, ang bagamat may ginawa pa kasing hindi maganda itong employer na inutangan siya, partner, ng pera. Inutangan siya ng pera. Then, after na mautangan, ay binayaran naman sa dulo, no? Bago siya umuwi, binayaran naman. Pero ito ngayon, nung magfa-file na siya ng kaso, ito'y kaduktong, narito na sa Pilipinas, nung nag-file siya ng kaso, nagulat yung agency bakit nag-file. Tinuturuan daw siya, hindi natin babanggitin yung agency, tinuturuan siyang magsinungaling ng case officer ng agency na para mapunta yung reklamo sa employer ay idagdag doon sa complaint niya na sinisingil niya yung perang inutang, pero alam naman niya na bayad na siya. Ito, nakakalungkot, partner, yung larawan na yan na kailangan pang magsinungaling para ma-divert, partner, yung problema doon sa employer kaysa sa agency dito. Eh, ganun din naman, partner, eh. Kahit sabi mo, ituro mo ang employer, di ba? Yung joint solidarity liability, pareho pa rin. Sila pa rin ang mananagot, yung agency pa rin dito sa Pilipinas. So, yun yung nangyari dyan. Nabawi naman niya yung inutang at nabayaran naman bago siya umuwi. Pero yun nga, yung mga gamit na hindi niya na nakuha,
10: partner,
11: yun ang kanyang pinasisingil doon sa employer.
10: Partner, hindi pa rin tama. Kahit na may utang, binayaran naman, pero the fact na pinauwi nga siya ng walang valid ground, violation pa rin siya. Talagang nadinig ko na to kay Pastor ni. Yung basta ka pinauwi, no, walang sabi-sabi, involuntary repatriation yung ginamit niya dito eh. No, yung bigla ang pagpapauwi. And dahil dito, just sa tanong, qualified ba siya sa DMW Action Fund? If base doon ay oo, qualified siya sa DMW Action Fund. Kasi biglaan nga siyang pinauwi, wala namang valid na termination ground. Tapos sabi mo nga, nakatapos ng dalawang taon, tatlong buwan pa. No? At distress ito, partner. Kahit walang termination letter to. No? Dahil nga pinauwi yung ganun-ganun eh.
11: No? Okay. Partner, maganda yung binanggit mo kanina na ito ay kategory ng distress. Ano? kung makikita mo yung kababayan na ito, ay nung umuwi sobrang payat talaga to kasi hindi tama ang mga pagkain, talagang hindi sapat yung pagkain, payat na payat nung dumating ito. At ngayon nagkaroon na ng laman yung mukha niya, mataba-taba na ng kaunti kasi ilang buwan na. Kagahapon nga ay nagsabi siya, Pastor, aabutin ko kaya kung mag-file ako ng action fund, kasi sinabi ko at titingnan natin may possibility na ikaw ay maka-avail. Ang sabi niya, Pastor, aabutin ko ba kasi nag-a-apply na ako ngayon palabas ng bansa uli. Yan ang medyo nalungkot ako sapagkat dapat nagpahinga muna, 'di ba? Ilang buwan pa lang, partner, since I think September lang yung kanyang pagkapanalo niya doon sa conciliation. Anyway, ikarapatan naman niya ng ating mga kababayan. So, ang sagot natin, partner, maibalik lang na yes, na pwedeng mag-apply ng action fund. Kasama na dapat dyan yung livelihood reintegration na worth 10,000 pesos para sa mga distressed workers. So, ang pinag-usapan, partner, hindi nakatapos lang ng kontrata, kundi ang situation ay distressful.
10: Yes, of course. Oo. At total, siya naman pala ay nagkaroon na ng conciliation na meeting at tama lang na ibigyan siya ng katumbas na halaga nung sinabi niya mga naiwan niyang gamit. Pero dapat hindi pa matapos doon. So, dapat mapanagot si employer. At the fact na binanggit mo kanina yung solidarity liability, and I hope dito natin sana kasama si Pastor ni Kuya Kaloy na na-discuss niya sa atin itong solidarity liability. Ibig sabihin merong pananagutan ang foreign agency, local agency, pati yung employer. Tanong ko dito, partner, nag-file ba siya ng disciplinary action against the employer para hindi na ito makakuha
11: Tinanong ko yan, partner, sapagkat dapat kasunod yan. Magkahiwalay kasing reklamo yan, partner, yung
10: yes, partner.
11: Administrative at money claims, magkaibang reklamo yan. Bukod pa yung itong filing ng disciplinary action against employer, separate pa yan, na pwedeng pagkatapos nitong conciliation na nagkaroon naman ng settlement, hindi ibig sabihin noon na tapos na doon sa disciplinary action. Mm-hmm. Pwede pa rin siyang mag-file ng reklamo para habulin, pero hindi na monetary purpose, kundi para sa disciplinary action, para hindi na makakuha o madisiplina itong hindi magandang employer sa accreditation niya doon sa Philippine, sa ating migrant workers office, para hindi na makakuha ng worker. Yun ang pwede niyang gawin, partner.
10: Alright, mas magandang madinig niya yan. At doon sa ating mga nakikinig, hiwalay po yung pagfa-file ng claims, money claims, doon sa disciplinary action na pwedeng ipataw dito po sa ating employer. And siguro sa akin, just a thought, sana sa protocol dyan po, sa legal, sana po ina-advise na rin yan ng taga DMW. Yung bang kapag alam na nila ganun yung kaso, kung ako yun sa DMW, kung ako ay talagang isa sa buhay ko, in principle, yung tahanan ng OFW, abay ako yung ito sa legal, sasabihin ko din na, alam niyo po bang meron din ho kayong karapatan na i-file ng complaint yung employer para ho siya ay mabigyan na ng disciplinary action. Something to that effect. Something na pwede nilang sabihin, a voluntary suggestion or kumbaga instruction na pwede nilang gawin yung nakarapatan ng OFW. Ano masasabi mo dyan, partner?
11: Hayaan mo, partner, kakausapin natin si Director Romel Abang at si Director Eric na kunin ka dyan sa conciliation.
10: Hindi. Ibig ko sabihin kasi minsan, hindi natin ito nandiyan. Yeah. Although most of the time sinasabi rin nila na huwag ho kayong papayag, huwag ho kayong makikipag areglo. Meron tayong mga ganyang mga abogado dyan sa legal .
11: Anyway, maganda yung point of view na yan. At saka dapat talaga, una sila ay may tungkulin na sinumpaan. Lahat ng mga empleyado dyan nag-out yan sa kanilang office at nangangako yan. Binabanggit lagi ni Secretary yan yung tahanan ng OFW mula kay Secretary Tutsople na naging slogan na ngayon ng DMW. May pinanggalingan yon kung bakit tahanan.
10: Right.
11: Sapagkat ang tahanan ay dapat ikaw ay relax, dapat ikaw ay napagsisilbihan, o dapat ikaw ay itinuturing na pamilya ng sinuman na nasa loob ng DMW. Kaya alala ko tuloy, partner, yung sinabi ni Secretary Toots na dapat hindi kayo masungit at kayo ay makalinga sa ating mga OFW. At kung hindi kayo ganyan, ay baka hindi dito kayo para sa DMW at pwede kayo maghanap na ng ibang trabaho.
10: Right.
11: Patunay yan, partner, na sincero at desidido. Ang kailangan lang ay paano yan isa sa buhay ng mga empleyado ng DMW. Alam ko ngayon, may mga nanonood din sa atin dyan sa DMW, especially NCR, na nagmo-monitor din sa atin, isa sa mga employee niya, no? At sinishare kasi din natin itong ating discussion. Si Brother Samuel, no? Brother Samuel, staff ni personal assistant ni Director Ace Milliar at ilang pang mga abogado dyan na kasama ni Director Ace. Kaya ang sinasabi lang natin, partner, tama yung kaisipan at i-implement na,
10: right,
11: na dapat mag extra miles, no?
10: Yung
11: kahit hindi yun lang, man tinatanong, partner, sabihin na.
10: Yun lang yung punto ko doon. Extra mile, do the extra mile. Kung talagang patutunayan natin na yan ay tahanan ng ating mga OFWs. Partner, oras natin ay 9:03 na umaga. Magbe-break lamang po saglit ang serbisyong OFW makalipas lamang ng ilang sandali.
11: Diyan lang po kayo.
13: Serbisyong OFW.
14: Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mangibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa nating dagdagan ng isa pang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod, todo tiyaga kahit minumura, todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang, kabayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karangyaan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito, kabayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Servicion OFW.
1: Nagbabalik po ang Servicion OFW. Kasama inyong mga lingkod, Pastor Rene at si Pastor Joe. Partner, merong mga reaction sa ating pinag-uusapan. Kasi pag-uusapan, binasa ko. Mukhang similar doon sa kwento ng ating binasa ngayon morning, you know. Sabi niya, good morning po. Sabi ni Sylvia Silayan. Good morning po. Ganyan din po yung ginawa po sa ate ko na OFW. Hinatid din po siya sa airport. Sabi po, magpa-inject po sila para sa COVID. Kasi yun daw po requirement para makauwi na po siya. Dahil tapos na rin yung contract niya. Kaya wala po siyang dalang gamit, kundi yung suot niya lang po. Mga alahas at pera niya na naipon niya na po, nasahod niya, nasa 58,000 at dalawang box na bagahe niya, niya po, hindi niya po nakuha. Nag-file rin po ng reklamo sa agency niya, kaso wala rin pong nangyari. At may karugtong pa siya, sabi niya, dahil din po sa kakulangan ng financial, pamasahe din po sa paglalakad dahil nasa province po yung ate ko, kaya hindi na po niya pinaglaban. Naku, napakasaklap nito, partner.
2: Okay. Tanong lang natin dyan, partner, kung ilang taon na simula nung nag-file. Kasi ang prescribed period, baka pwede pang mahabol yan eh, partner. Pwede pang mahabol yan. Kung wala pa yung 3 taon, pwede pang habulin, COVID, partner.
1: COVID, partner eh. COVID.
2: 2021. Oh, medyo nakalampas na. Pero partner, ang bilang kasi dyan, yung 3 years na yan, yung hindi ka nag-file. Pero kung nakapag-file ka na, nai-extend na yung kanyang prescribed period. Yun ang ating masasabi. Kaya kung pwede po kayong humingi ng advice o may pagpatuloy kung anong probinsya po yan, kung saang NLRC, sa region, pwede pong ipagpatuloy. Bubuhayin lang, partner. Bubuhayin lang. Ang mahalaga dyan ay nakapag-file ng reklamo. Mm-hmm. So baka pwede natin makausap siya, partner. Pwede mong makausap or ako, ma-advise natin si ma'am yung nagbigay ng tanong kanina, nag-comment.
1: Oh, eh, actually, sumasagot siya. 2020 pa po daw ito.
2: 2020, kasi 6 years na, partner.
1: At according to her, nag-file yung kanyang ate.
2: So, saan nag-file lugar kaya nag-file? Meron bang information siya?
1: Kung nakikinig ka na, and I think you are responding kung saang lugar, kasi it matters kung kayo po ay nasa region, dapat sa region po ninyo. Hindi na kailangan pumunta dito sa Metro Manila.
2: Mm-hmm. So,
1: pero ganun pa man, sabi nga natin, eh partner, yung DMW kasi was created in 2022.
2: Mm.
1: So yung central o decentralization dito ay nangyari actually ngayon pa lang nangyayari, and they're still at the young stage of their operations. Kita natin very evident na kulang pa, hindi pa masyadong bihasa yung ibang staff doon sa regions.
2: Pero partner, sa ngayon kasi ang alam na sa nasubaybayan ko na ngayon ang mga regions established na ngayon, ano, nakalatag na sila ng 17 regions. At naobserbahan ko din na siguro mga 24 to 25 mga 24 no ay nakapaglatag na sila ng mga regions, regional director. At ang mga director partner, ha, mga lawyer ha. Dati kasi hirap tayo noon na ang mga region ng POEA, kasi 3 region lang dati meron eh. 3 regions. Tapos ang mga empleyado lang that time ay ilang tao kasama na ang guard. Ay minsan dalawa, tatlo. Kaya ng Kalamba, yung Region 4A. Pero ngayon partner, lahat ng mga regional offices, abogado na ang mismong director. Kaya maasistehan talaga kayo Hindi kagaya nung araw na hirap kumuha ng lawyer, walang nagpapayo, kaya dinidirekta dito sa central office. Pero ngayon, hindi na yan ganyan. Ngayon ay bawat region, meron na kayo sariling director ng Department of Migrant Workers.
1: Right. At well, ang sa akin ng crucial learning dito, partner, is that yes, nagkaroon ng challenge si kabayan na dahil nga siguro ang assumption ko nito dito sila nagpa-follow up sa Metro Manila. At sa akin, crucial learning dito is that meron ho kayong pinaglalaban, huwag niyo hong basta bitawan, kasi iyon ang paraan mapanagot ang mga ganitong mga agencies, no? Sabihin natin na agency to eh, kasi this falls under the responsibility of the agency under the kumbaga the principle of solidary liability, na dapat na panagot po yung pati yung employer na gumawa nito. Kasi sinong tao, isipin na lang natin, ano, sinong tao, anong klaseng tao ang gagawa nito, na despite the fact that na yun ay during panahon ng COVID, nagkakagulo, nagmamatay ang mga tao, ang mga mahal sa buhay, ay ang iisipin mo pa ay makalamang ka pa. O kumbaga ma-release yung sarili mo sa responsibilidad na nakaatang naman sa iyo dahil kinuha mo na katulong yung aming kababayan, tapos ganun ang ginawa. Pati partner, yung mga hard-earned money, yung mga box na dapat pinrepair niya para pauwi, ay hindi niya na nakuha. Ano po?
2: Kaya partner, yung mga ganyang employer nung araw, na nasa GFM pa ako that time, di ba? Mga 2021, ay ano yan? Yan yung mga nagpanic na mga employer na hindi mahawa o natatakot na magkaroon ng COVID, kaya pinauwi, pero hindi na pinadala. Hindi ko alam kung yan ay ginawang pagkakataon para, sabi mo kanina, makalamang o makuha yung mga gamit, bagamat alam natin na yan ay hindi lang sa pera kundi mga bagay na inipon, may puso yan eh, yung mga bagahe na yan para sa kanyang pamilya. Kaya bagamat

0: So, kaya yun. Pero yung pagpapile ng kaso sa employer at saka yung pagbawi doon sa mga bagay na dapat, kagaya nung kinikwento nating kapatiran o itong OFW na ito na binabanggit ko kanina, ay nabawi niya, hindi man bagay, kundi yung total amount, no? Total amount. Eh parang hindi naglalayo doon sa kanyang concern, di ba, partner? Parang parehong-pareho. Iba lang ang employer. Kaya pwede pa po, pwede po kayo makipag-ugnayan. Titingnan po natin kung pasok pa doon sa prescribed period o pagpapatuloy ng kaso, pwedeng buhayin yan para mabigyan naman dyan ng hustisya yung iyong kapatid.
1: So kay Sylvia, sila yan, kung inyo pong gustong ipakausap ang iyong ate sa amin, okay, Pastor Joe, ay mag-message po kayo. Kita niyo naman yung aming pangalan dito. Hanapin niyo kami sa Facebook or kumontak sa amin directly para po mabigyan ng linaw kung according to our partner, si Pastor Joe, ay baka pwede pa mailapit ito at mapanagot pa rin ang agency nito. Assuming na itong agency nito ay buhay pa dito sa Pilipinas. Partner, at
0: Okay.
1: meron ka pa bang i-discuss?
0: Sa akin, nakita ko na yung mga ganyang sitwasyon, yan ay paulit-ulit. Sana
1: Yes.
0: naman ay matutunan din po natin na yung karapatan natin ay huwag isusurrender, bagamat may challenge talaga, kagaya ng
1: Correct.
0: malayo, kaya nga may mga regional offices na rin. Pangalawa, magka-separate po ang money claims at saka administrative case na pwedeng i-file. Pwede pang sampahan ng disciplinary action. Ang dami niyong karapatan. Kaya lang, kapag ang karapatan partner ay tinulugan o hindi inaksyonan, nagtatapos din yung karapatan na yon. Kasi
1: Yes.
0: dahil yung tao naman na kanyang sinasampa ng reklamo, may karapatan din sa kanyang sarili sa ilalim ng ating batas at maging sa mga pulisiya ng Department of Migrant Workers.
1: Yan. Okay, siguro diyan muna natin tapusin. Di pa, sa akin, isingit ko lang ito, partner. Dahil doon sa recently na nangyaring pagbomba doon sa Riyadh, ano, partner? Kung saan merong mga nasugatan, and I believe meron na rin namatay. At may mga Pilipino tayo na recorded diyan sa balita na sila ay mga nasugatan, and there were merong isa na I think na okay na, yung dalawa I think nasa ICU pa. Ngayon, ibabalik lang natin sa information para sa ating mga kababayan. Kapag ka ganitong may kaguluhan sa Middle East o saan man, ano ba ang mga protocol ng DMW, ng MWO, pati ng OWA, ano yung mga nakahandang crisis protocols nila? No, magandang maiano natin 'to, partner. Mai-review natin ng sandali. Halimbawa, sa DMW, may crisis alert sila, partner, eh, pagka ganito.
0: Okay.
1: So,
0: Yes.
1: assuming na ganito na, partner, merong nagbombahan na, at ano yung mga alert levels, no? Alert level 3 and 4, maaring nasa ganyang sistema na ang ating mga kababayan sa Middle East. Ano yung alert level 3? Yung level 3 po, voluntary repatriation. No? Ibig sabihin, kung palagay mo ikaw ay in danger na, you can avail of the voluntary repatriation. Makipag-ugnayan lamang po sa ating MWO. Pagka namang level 4 na, partner, ito na yung mandatory repatriation, where obligado na po o mandatory na po, no? At sa ating mga recruitment agency, ito palagi natin binabanggit, partner. Ano ang role ng recruitment agency pagka ganito? Obligation po ninyo ang pag-monitor sa kalagayan ng inyong mga OFWs na dineploy diyan sa bansa kung saan mayroong krisis, no? At partner, hindi ko alam kung ginagawa ito ha. Dapat nagsasubmit sila ng welfare reports at contingency plans. Partner,
0: Okay.

0: Kung nadidinig sa ganito.
1: Ang partner, dagdag pa natin na ang sumasagot ng repatriation nila, hindi directly government. Hindi dapat gobyerno agad sapagkat ang lalo na mga first deployed at yung mga na bagong deploy lang, sinasagot dapat ang repatriation cost ng agency sa Pilipinas o agency sa ibang bansa. Pangalawa, just in case hindi nagre-respond o walang pagtugon yung agency, yan, pumapasok ang ating pamahalaan na sila muna ang nag-a-advance ng
0: yun.
1: Repatriation cost. Pero yan ay pababayaran sa agency. Kasi insurance yan, partner eh. May insurance yan.
0: Right.
1: So sila muna ang magsasagot pansamantala at yan ay babayaran ng ahensya. Ngayon, pag hindi binayaran, partner yan, kasi bibigyan ng letter yan, papadala ng email. Pag hindi yan nabayaran, pagdating sa kanilang license renewal, doon magkaka-problema sila at hindi makaka-renew as long na hindi settled yung ganong obligasyon.
0: Okay. Magandang information yung binanggit mo dahil ang ibig sabihin nito, eh, walang kawala ang mga agencies kasi kung minsan parang ang nadidinig natin eh, hindi sagot ng gobyerno yan. Parang palaging palusot eh. No?
1: Nakikita sa ano yan, partner, sa record kung first deployment yan at mamomonitor yan. Kasama yan sa napag-usapan namin noong
0: right.
1: Nakaraang mga buwan tungkol sa obligasyon ng agency.
0: So, mga kaagapay, ano, nadinig niyo po, ulitin natin, ha? Sagutin ng mga recruitment agency sa panahon ng krisis, lalong-lalo na't mandatory repatriation, ang gastos. It's either yung flight na mismo nila, kung merong rerouting na mangyayari, kung merong mga rebooking, halimbawa, hindi umubra. No, pa-flight na sana pero hindi na umubra yung flight. Rebooking po. Yan lahat. Pagka may mga flight cancellations, sagutin po yan ng recruitment agency. Kaway-kaway po sa ating mga recruitment, local recruitment agencies. Hello po, ito po'y paalala para sa inyo. Okay. Meron pa bang kaunting panahon? Tama. Sa migrant workers office po, yung mga nasa embahada, ang ginagawa po niyan, no, supposedly, naka-monitor na po sila 24/7 at nakikipag-ugnayan po yan sa iba't ibang Filipino community leaders na nandoon sa bansa para coordination for possible repatriation. So, ang migrant workers office po, sila po ang nagpa-facilitate ng exit visas during that time at travel documents. At sila din po, no, sana ito ay nangyayari. I believe nangyayari naman ito. Nagbibigay din po sila ng temporary shelter at evacuation support.
1: At hindi lang yan, partner, ha? Mayroon ding financial assistance yan dahil hindi lang nagtatrabaho yan.
0: Yes, yes,
1: hindi
0: yes.
1: Makakapagtrabaho, mayroong assistance na binibigay nila. Sa kailangan lang po, coordinated po kayo sa ating migrant workers
0: right.
1: office, puntahan po ninyo yung kanilang website o even na hindi na website, kahit mismong Facebook page, doon po mag-PM kayo kung kayo ay nagde-desire ng repatriation, magre-response
0: right.
1: po agad yan sila.
0: Yan, at yan yung sinasabi mong financial at reintegration aid, yan naman ay bahagi na ng OWA yan. No, sa OWA on the spot doon po dapat ano, sorry no. Siya po ay doon po sila dapat nagbibigay ng anong tawag doon ng immediate assistance, yung pagkain, yung lodging, yung transport, tapos sa financial aid eh yung emergency cash grants. Mga livelihood partner at kung minsan kasama na rin kung halimbawa gusto nang lumipat sa ibang ano, sa ibang bansa. Nagja-job matching program yan, partner, no? Kaya ulitin natin ano, ito yung mga protocol kapag ka ganitong may emergency katulad nung nangyari diyan sa Riyadh, no? Crisis alert system, merong on-site consulate support at merong sa OWA ay welfare and reintegration support. Yan po ang nangyayari ngayon dyan sa bansang yan. Partner, wala na tayong oras. Maikling panalangin mula sa iyo, partner.
1: Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay may control ng lahat ng bagay. Nilalapit namin ang nangyayari ngayon sa Saudi Arabia. Panginoon, bigyan niyo po sila ng kapanatagan at kaligtasan sa mga pambobomba, Panginoon, na ginagawa ng kalaban ng Saudi. Panginoon, gabayan niyo mga kababayang Pinoy. Ingatan niyo po sila. Yan po ang aming panalangin at ganoon na rin sa mga nag-aalalang pamilya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
0: Amen at amen. Patuloy po kayong magbigay o magpadala ng inyong mga katanungan na pwede po nating masagot dito po sa serbisyong OFW Sagot Kita. At pansamantala muna po kaming magpapaalam. Ito po si Pastor Rene Bunsoy.
1: Ito naman po si Pastor Joe Biasong sa pangalan po ni Attorney Carlos Cao Jr. nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning,
0: Magandang
1: Pastor.
0: Magandang araw po sa inyo. Good morning, Pastor.
2: Ako si Rica Alonte Mabini ng Kuwait. Kaagapay ng serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: 36, 37, tapos may isa pa akong ginawa, 38. Ay, ang dami naman.
5: Anak, anong binibilang mo?
4: Eh, mami, wag na po, nakakahiya.
5: Ano nga yun, anak?
4: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica, tapos... Nung hindi ako, nagsasabi po at opo, Hi mommy, ang dami ko na pong sins.
5: Eh bakit mo binibilang?
4: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
5: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
4: Ilan po?
5: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
4: 70 times 7? Parang dami po, mommy.
5: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
4: Hindi po siya nagsasawa?
5: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin. Ang palagi ang magbigay ng forgiveness.
6: Hindi basta-basta maaaring ma-impeach ang isang opisyal ng gobyerno. May mga particular grounds ito batay sa 1987 Philippine Constitution. Kabilang dito ang culpable violation of the Constitution o sinadyang paglabag sa Constitution, treason o pagkataksil sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption, mabibigat na krimen, at betrayal of public trust o pagkataksil sa tiwalang ipinagkaloob ng taong bayan. Ibig sabihin, ang impeachment ay hindi lamang sa hindi pagkakasundo o pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nakabatay sa mga seryosong paglabag na malinaw na itinatadhana ng ating konstitusyon.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
7: Kamang-kamang ka, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
3: Hindi nagmamaliw.
7: Ko'y aawit ng may kagalakan.
3: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
7: Hanggang may lumimig, hanggat ako ay mayroong pinig.
3: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo A Cappella sa wagas na pag-ibig mo, The Album Launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers, at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortigas Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo Acapella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits! Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abre, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
8: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
9: FEBC.
8: Himpilang
9: 702 DZAM.
8: Agapay ng sambayanan.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
10: Magandang umaga po mga kagapay! Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako, excited po ako muli na makasama kayo ngayong umagang ito after ilang linggo ng recorded po tayo because meron po tayo mga very, very important gatherings, meetings, and conferences na inattendan at kung mapapansin po ninyo, all girls po kami ngayong araw na to sa studio, no? Absent pa rin po ang aking kabiyak na kasalukuyan may mga sunod pa mga meetings, but in the next 2 weeks, he will join us. But ngayong araw na ito, October 13, 2026, actually, talagang ilang linggo ko na to pinapanalangin na knowing na hindi ko kasama ang aking better half today. Sabi ko, Lord, sino po kaya ang pwede kong makasama, no, sa October 13 and next week din sa October 20 na pwede po natin na makasama dito sa ating Tuesday edition ng Family Matters. Kung kayo po ay nasa ating Facebook Live na po ngayon, meron na mga bumabati. Nako, good morning aking inaanak na Alex Fajardo. Mamaya ko po babatiin yung mga nag-greet na po dyan, ang aga po nilang bumate. Pero ngayong umagang ito nga, ngayong Tuesday morning na ito, even next week, the Lord has led me, mapapansin po ninyo sa inyo, kung kayo naka-Facebook Live, makikita nyo po ang aking dalawang kadalagahang kasama, naggagandahang dalaga, mamaya ko sila introduce na mag-share ng kanilang testimony today. So kung kayo po ay nasa Facebook Live, naku po, please do not miss ang ating episode for today. I'm sure, alam ko, mabe-bless po kayo. At ihanda nyo na rin po ang, actually, nagsistart pa lang ako, medyo sumisikip yung lalamunan ko dahil thinking about, ayan na, di ba? Di ba ako nagsisimula, naiyak na ako. Thinking about God's grace sa buhay ng magkakapatid na ito, ay talaga naman po, alam ko pong mabe-bless po kayo pag narinig nyo po ang story po nila. Ayan, grabe, ang sakit sa lalamunan, ang pigilin ng iyak. But so kung kayo ay naka-Facebook Live, paki-share na po ang ating episode for today. And also kung kayo ay nasa YouTube channel, paki-like and subscribe na rin po iyan. And marami pong salamat dun sa mga dumadami na po yung mga nag-download na po ng official app po natin sa inyong mga mobile phones. Kung hindi nyo pa po nagagawa ito, ay napakadali lang po i-download po iyan para very easily accessible po ang ating mga programa sa mga different stations po ng FEBC Philippines. And of course, sa ating mga biyahero, napakaganda ng weather today. Bagamat kahapon merong period na grabe yung buhos ng ulan, ano? Wala yung aking chauffeur ngayon. So, naka-commute lang ako. Sabi ko, nako, mababasa ako. Ang dami kong bitbet. Pero this morning, napakaganda po ng weather. So, ingat-ingat po kayo sa biyahe. And of course, my very favorite group of people na ngayon ay nasa kanila-kanilang mga tahanan. Ang ating mga lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, na mga nasa kanilang bahay na gumagawa ng gawaing bahay habang buong araw naka-tune in po sa ating station dito sa 702. Magandang umaga po sa inyong lahat. And katulad po ng sabi ko, no, i-ready nyo pong inyong mga tissue dyan o kaya bimpo kung walang tissue. But this morning po, marami pong salamat. I just want to thank everyone po for your prayers. I will give a further updates lang po pagdating na lang po ni Pastor James. But it was a blessed learning experience for us as we attended a number of trainings and conferences po. And just glad to be back again dito po sa studio. And maraming pong salamat muli sa prayers po ninyo. And I would just like to greet ang mga very important people sa aming buhay na nagse-celebrate po ng kanilang very special day this week. Actually, ang daming Octoberian, ano? Pero itong araw lang na to ay binabati po namin ang aming kuya, no, si Dr. Edward Isidoro, who's celebrating his, hindi ko na po sasabihin kung ilang taon, pero malapit na po siya sa big 70, no. Happy birthday sa iyo, kuya. I pray for God's continued paggabay sa iyo, lalo na sa iyong health. Pag kailangan magpa-doktor, magpa-doktor ka po. Ano po? tayo kasi minsan, kahit ako, nagsalita ako, pero ako ganun din, titiisin mo yung nararamdaman mong sakit. Kasi isip natin, kaya natin, dahil ang dami nating need gawin. Ayaw natin maantala yung ginagawa natin. Pero happy birthday sa'yo. I pray for God's blessing, continued blessings on you. And on the 14th po, binabati po natin si Kuya Aru, also celebrating his birthday. On the 15th, ang ating kamanggagawa dito po sa IBC and also a fellow adoptive father, Pastor Eric Ramos, social worker from Compassionate Hope. Ang mga nakikinig po yan sa ating episode, no, every week, si Ate Dana Kay, happy birthday sa'yo. On the 15th also is si Dr. Joy Tika. On the 17th, si Ate Hannah Nicole Isidoro. And on the 19th, Pastor inaanak na Paul Dren Presco also celebrating his birthday. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. And also, I have a few announcements bago ko po finally i-introduce. Alam kong excited na tong aking dalawang kasama dito. But a few announcements lang din po. Una, kino-congratulate ko po ang isa sa aming mga girls na si Antoinette Barsana, who last night, actually gabi na po kami nakauwi kasi ang dami palang nakapasa sa sa nursing board exam, na ang kanilang oath taking ay 2 days at tatlong batch per day. So, bali 6 na oath-taking. And ang kanyang schedule na nakuha was last night at 7 p.m. kaya halos 11 na kami nakauwi. Pero congratulations sa'yo, Antoinette. You know, I was, iniisip ko, itong batang ito, which we will have as a guest next week. Maganda din pong marinig po ninyo ang kanyang testimony. Ayan. Kung paano talaga namang sinustain siya ni Lord. I mean, talagang pag wala ka, minsan nga mas magandang wala kasi talagang doon mo makikita na si God lang ang kailangan mo, dahil si God ang magpupuno ng pangangailangan mo. But you know, we didn't know nung sinabi ng batang ito gusto niya mag-nursing, ang iniisip ko, saan tayo kukuha ng ng pampaaral sa'yo? But you know, 4 years later, ngayon po ay siya isang registered nurse na. And marinig nyo rin po ang kanyang testimony next week. But I would just like to take this time to congratulate her po. And I will give the other announcements next week na kasi gusto ko nang i-introduce ang aking dalawang guest for today. Ayan, medyo ninenebro sila pero sabi ko, nako, ano to, ano tayo? You know, tayong mga kaagapay, conversational lang tayo dito sa ating usapin dito sa Family Matters. But this morning, at tulad nga po ng sabi ko, ay you know, I was praying, sabi ko, sino ba ang pwede kong makasama, no? And then, biglang sabi ni Lord sa akin, oh, yung tatlong magkakapatid, actually, tatlo po ito, no? Hindi lang po makapunta si ate today. But I would like to introduce to you this morning, ay itong aking dalawang kasama, to my left, yung mahabang buhok na hindi nakatali, ay si Ate Joma, pero later mas i-introduce niyo pa inyong sarili, no? And to my right po ay si Ate Mary Jane, or kung aming tawagin po ay Gegeng, no? Pero before po we go into our kwento po ng inyong buhay, ang verse po na ito na ating babasahin, ito ay isang very common verse na ginagamit pagdating po sa ministry ng orphan care, no? Very popular verse. Pero ngayon po, dahil wala po si Pastor James ngayon, switch tayo ng ano, ako ang magbabasa ng English, pero Ate Joma, pwede mo bang basahin yung ano, yung Tagalog version po ng ating verse for today? Sige, Ate Joms.
11: Yan po, makikita po natin ang
10: ating... Lakasan mo lang atin ng konti. Masyado kang mahinhin, no? Sige, lakas mo lang ng konti.
11: Yan po, makikita po natin ang ating salita sa mga awit 68 verses 5 to 6. Ang Diyos na nasa kanyang banal na tahanan, ang ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo. Ang mga walang kasama ay pinagtutahananan siya niya sa mga bahay. Ang mga bilanggoy pinapakalaya niya upang maging masagana. Ngunit ang mga suwail ay titira sa lupang tuyo at walang pakinabang.
10: Ayan, thank you po. Sa English version po, matatagpuan po sa Book of Psalms, chapter 68, verses 5 to 6. I will be reading po from the NLT version. Sabi po dito, Father, to the fatherless. Ayan na naman, ano ba kayo? Naiiyak na naman ako. Hindi ko matatapos ng interview na to eh. Puro pos ako dahil talaga namang, Father to the fatherless, defender of widows, this is God, whose dwelling is holy. God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy, but He makes the rebellious live in a sun-scorched land. Ayan. Very popular verse po yan, ano, na ginagamit. How napakagandang picture po ng pag-aalaga, pagmamahal ni God sa atin, no? Especially po sa inyo, no? Sa inyong mga kids na lumaki na walang magulang. Later you will be hearing more of their story, but you know, I was thinking sa Bible po kasi napaka-importante talaga ng ng family setup, no? Yung may tatay, may nanay, tapos mga anak, and then alam naman natin na ang head of the home will be the father. And so imaginein mo nga naman ang isang bata na walang father. Hindi lang ibig sabihin wala siyang tatay na nag-aalaga sa kanya, pero katumbas din kasi nung father is yung mana, which big deal yun sa Bible. Ikaw, Joms, you know, being in a Bible school, you know, we have stories after stories after stories kung saan pinapahalagahan yung mana, di ba? We think of yung the prodigal son, kung saan pinag-awayan nila yung mana. We think of the story of Jacob and Esau, kung saan dinayapan niya yung tatay para lang makuha lang yung mana, mauna dun sa mana, di ba? So yung pagiging fatherless, hindi lang siya basta walang tatay, kundi nawawalan ka rin ng identity. Sino na ngayon? Kanino ka tatakbo? Kanino ka kukuha ng sustento mo? Kanino ka nakapangalan kung wala kang father? So for this verse na ngayong araw na to na nagsasabi na, tapos yung pagdating pa sa defender ng mga widow, kasi nga, noong unang panahon, ang tingin ng mga tao sa isang nabubiyuda, malas, o di kaya sumpa. Kaya hindi positive ang tingin nila, but God, the Bible says na, sabi ni Lord, ako at siya ang magtatanggol sa mga widows at ako ang magiging ama. Kung man kayo ay nakaramdam ng kakulangan sa buhay at a loss kayo, but you know, praise God, because one time in your life, which later you will share, God came into your life and He became your Father. And so we praise God for that verse. And so ngayong morning ito, as we share your story, Ate Joms and Ate Gegeng, bati muna kayo. Yan, pakilala nga, basta pakisabi nga inyong buong pangalan muna, tapos tumingin kayo sa ating camera, batiin ninyo ang mga fans ninyo ngayong morning na ito.
12: Magandang umaga po.
10: Lapit ka ate, para marinig kang mabuti.
12: Magandang umaga po. Ako po si Mary Jane Mansulin po, kapatid ni Jamalyn. And binabati ko po si Ate Jeremy na nakikinig po sa...
10: Ayan, nasa work siya eh, no? Nasa trabaho siya. Pero nakikinig na ba? Check nyo para ano makita natin. Ayan, thank you Ate Gegeng. Wala ka na ibang babatian? Si Ate lang ba? Wala na? Wala ka bang ano dyan? Mga suitors, manliligaw, kaibigan, best friends?
12: Wala po.
10: Wala. Okay. Sige, Ate Joms, ikaw naman. Pakibati mo nga yung ating mga listeners ngayon.
11: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig po. Ako po si Jomalyn Alindan po, kapatid ni Mary Jane po. And binabati ko po lahat ng mga nanonood sa 702 DZAS po. Maraming salamat po sa pagtutok.
10: Ayan, okay. All right. So simulan na natin ang kwento ninyo, no? Actually nag-share ako ng mga pictures ninyo, humingi ako ng photos ninyo. So sa ating ano tech, kung pwede po mapakita niyo lang po yung picture po nilang tatlong magkakapatid na malalaki na po sila. Yung una ko pong picture na sinend. Ang ganda nitong picture ninyo. Was this last Christmas na kinunan? Yung yes, nasa Christmas tree. Ito lang ba 'yon? Recently lang. Ayan. So kung pwede niyo po ma-share yung ating photo for today. So ilan ayan, oh, 'di ba? Pa-cute pa. Pero papaliktad pala, from oldest, talaga bang si ate ang pinakamaliit sa inyo?
12: Yes po.
10: Yung height talaga ganyan, okay. So si ate yung nasa kanan, siya yung pinaka-shortest, nasa gitna si ate Gegeng at saka si Jomalian. Ayan. So, ilang ano ang edad difference po ng mga ages ninyo?
12: Kami po ni Jomalin, isang taon lang po. Tapos si ako po, tsaka si ate, tatlong taon po.
10: Ah, okay. So, if you don't mind, si ate, ilang taon na siya ngayon?
12: 28 po.
10: So, ikaw ay nag-25?
12: Yes po.
10: At ikaw ay 24? 24. Okay, 24. Ayan. Sa madami pong nakakaalam, no, the Lord has called ang International Bible Church and kami po ni Pastor James into the Ministry of Orphan Care. And it was I think it was in 2016, 2017 na nung kami po ay napunta sa isang institusyon kung saan po ay nakatira po ang magkakapatid na ito. Ayan. So, hindi na po natin babanggitin yung pangalan ng institution, but during that time na nagbi-minister po kami, unti-unti po namin nakilala ang mga bata and then eventually, nakilala po namin itong si Ate Gegeng at saka si Ate Joms. Maari nyo bang maikwento? Tatlo lang kayong magkakapatid?
12: Hindi po. May kapatid pa po kami sa ina po.
10: Ah, yes. That's right. Sa mother. Okay. Pero pwede bang isa sa inyo, maikwento nyo lang, paano kayo napapunta doon sa institusyon?
12: Before po kami mapunta sa institusyon po, magkakasama po kaming magkakapatid po. And then...
10: Yung tatlo?
12: Apo, tatlo okay. po kami.
10: Okay.
12: Then, ano po, then ano po?
10: Manila kayo, 'di ba?
12: Yes po.
10: Okay, all right.
12: Sa Manila po kami nakatira.
10: Okay.
12: And then yung time bago po kami mapunta dun sa institusyon na 'yon, may isa pa pong kaming institusyon na napuntahan po.
10: Ah, okay. All right.
12: Opo. Doon po, bago po kami doon sa isang institusyon, na pulot po kami sa kalsada po, sa gilid ng ano, karinderiya po.
13: Okay, pero bago tayo mapunta doon sa araw na napulot kayo, so one big family kayo, di ba? May tatay, yes, may nanay, tatlong anak. Okay? Nung time ba na yun, naaalala nyo, may trabaho si papa nyo?
12: Meron po.
13: Si mother, may trabaho din?
12: Wala po.
13: Okay, so stay at home siya. Yes, and po. Then, so kung nung buo yung family ninyo, saan nangyari yung nagkawatak-watak kayo? Naghiwalay sila, right? Tama
12: yes,
13: ba ako?
12: Yes po.
13: Okay. Na-remember mo ba kung ilan taon ka nun? Ilan taon kayo no, nung nag-separate si parents nyo?
12: Bata pa po kami po eh. As in, mga toddlers pa po kami.
13: Talaga? Oh, toddlers pa?
12: Yes,
13: okay. Pa. Sige, Ate Joms ha. Singit ka lang pag meron kang gustong i-share habang nagdi-discuss kami ni Ate Geng. So, nung naghiwalay sila, kanino kayo napunta? Kay Papa o kay Mama?
12: Sa mother side po namin.
13: Mother side.
12: Yes po.
13: When you say mother side, hindi kay mama. Bakit mother side hindi kay mama? Anong
12: hindi po kay mama po.
13: Ah, kay mama. Okay. So napunta kayo kay mama and then
12: doon tas nakilala po namin yung stepfather po namin sa kanya.
13: Okay, so nagkaroon kayo ng stepfather tapos sige lang, alalahanin mo lang. So, nung nandoon na kayo kay stepfather, kamusta ang buhay ninyo? So, nung with the stepfather, naabutan nyo pa na nagkaroon kayo ng half na kapatid?
12: Opo.
13: Ah, okay. Ano yun? Boy o girl? Huwag na natin pangalanan. Ano? Anong?
12: Dalawa po. Boy,
13: ah, dalawa. Boy and girl. So, mas bata sa'yo, Ate Joms.
11: Opo, mas
13: okay.
11: Bata.
13: So, you would think one big happy family, limang anak, tapos may stepfather, may mother, and then what happened after nun?
12: Ano po eh, dahil sa hirap po ng buhay.
13: Dahil sa hirap ng buhay.
12: Ang ginawa po ng mother po namin, ano, pinaalaga niya po kami sa kakilala niya. Magkakahiwalay po kami tatlo. Doon po kami naghiwa-hiwalay kami tatlo. Pinaalaga niya po kami sa mga kakilala niya.
13: Ah.
12: Sabi ano daw po, temporary lang. Kukunin din. Parang ang tagal po bago kami nakuha ulit po eh. Parang isang taon before kami makuha ulit.
11: Iba-ibang places po kami.
13: Iba-iba. Pero nare-remember nyo? Naalala nyo?
11: Ako po, sa province po ako napunta.
13: Sa probinsya?
11: Opo, sa Cotabato.
13: Wow, ang layo.
11: Tas sila po sa Manila.
13: Kay, yes, pero hiwalay din kayo ni ate?
12: Opo, hiwalay po kami ni ate.
13: Hiwalay din kayo. Okay. And then, so hiwalay kayo, pero yung dalawang mas batang kapatid nasa kanya.
11: Opo. Kasama po sila.
13: Lakasan mo ate para
11: magkasama po sila mag-family.
13: Okay. And then, so after kayo maghiwalay, sabi niyo 1 year. So makaraan ng isang taon, anong nangyari after nun?
12: Nakita ko po yung mama ko sa tricycle. Nagta-tricycle na po yung stepfather ko po noon.
13: Okay.
12: As yun po yung unang-unang pagkikita po ulit namin. Sabi ko ayoko nang gusto ko nang sumama sa kanya ulit.
13: Ayaw mo na dun sa pinag-iwanan sa'yo. Okay.
12: Tapos pumayag naman po sila hanggang sa ang kinuha na po ulit sila si Jomalin po, magkakasama na po ulit kami. Ang pinaka-last po si ate po eh. Umalis po siya doon sa siya po yung umalis talaga.
13: Ah, okay.
12: Pumunta po sa amin.
13: Tapos, so nagkasama-sama na kayo ulit? Pabalik kay mother? Okay, tapos, and then?
12: Tapos yun na po yung mahirap pa rin po ang buhay. Tapos kung, minsan po iniiwan niya lang po kami doon sa bahay po na kami-kami lang po. Kasama mm-mm. po yung kapatid namin na mas bata pa po sa amin.
13: Okay.
12: Para daw po magtrabaho daw.
13: Mm-mm.
12: Tapos hanggang sa nawalan na rin po kami ng tirado. Kasi nga po hindi na po nababayaran yung tubig, kuryente, tsaka yung upa po.
13: Mm-mm.
12: Tapos yung nangyari po, binigay niya, pinaalaga niya po kami dun sa kapatid niya po. Sa step brother niya din po yun eh.
13: Ah, okay. Okay. So bali parang tito ninyo.
12: Tito po.
13: Na. Okay, binata.
12: Opo.
13: Okay, so siya na ngayon ang nag-aalaga sa inyo.
12: Opo.
13: And then, anong nang kamusta yung pag-aalaga niya sa inyo?
12: Ano po, iniiwan niya lang din po kami kapag tuwing umaga po. Sa kalsada po. Siya po nagtatrabaho po sa divisorya po.
13: Mm.
12: Kargador po siya.
13: Okay. Eh, Joms, mapunta ako sa'yo. Nung nandun na kayo kay tito ninyo, nare-remember mo kung ilang taon ka nun?
11: Hindi ko maalala, pero parang siguro po mga 4 or 5, ganun.
13: Okay.
11: 4 years old or 5.
13: Ano ang memory mo nun? Nare-remember mo na iniiwan kayo, ganun?
11: Opo, nare-remember ko naman po na iniiwan kami. Na namamalimos kami, tapos naghahanap kami ng food, ganun po.
13: Kayong tatlong magkakapatid?
11: Opo, kaming tatlo po.
13: Okay. Gaano katagal yung time na yon na nandun kayo sa pangangalaga ng tito ninyo?
12: Ano po eh, parang half a year din po eh.
13: Half a year din, mga yes, ilang po. Buwan din. Okay. And then ito na tayo. Dumating na tayo dun sa araw na may nakakita sa inyo. Tama ba ako?
12: Yes po.
13: Okay.
12: Nagmalasakit po.
13: Nagmalasakit sa inyo. Sino tong tao na to?
12: Hindi po namin kilala. Hindi na po namin tanda. Ang pinaka natatandaan po namin is dun po sa pinagtatrabahuan ni ate po. Bata pa lang po si ate, nagtatrabaho na siya para may mamakain kami. Parang kapalit po nung pagtatrabaho niya, papakainin kami. And then, matutulog kami doon sa gilid nung nila po. Karinderia po.
13: Sa karinderia siya nagtatrabaho?
12: Yes po. Parang tagahugas po siya doon.
13: So kapalit noon para may makain kayo.
12: Opo.
13: Tapos doon kayo pinapatulog sa karinderia sa side?
12: Yes po.
13: Okay.
12: Ayun po. Yung may-ari po nung karinderia, siya po yung parang tumawag po doon sa pwede po sabihin.
13: Sa social welfare ba
12: yes,
13: ito?
12: Po.
13: Okay.
12: Doon po, tinawagan niya po, siya, sobrang, kasi bata pa po kami noon eh.
13: Mm-mm.
12: Parang si ate po, 9 ata or 10, tapos ako po 7, mga ganun, 7 or 8
13: okay.
12: po, mga ganun po yung age namin. Sobrang bata pa po namin. Kaya nagmalasakit po sila na na tumawag po sa social welfare na may mga bata pong walang magulang.
13: Mm-mm.
12: Na mag-isang kumakayod para sa kapatid niya lang po. Po?
13: But wait, sandali. So, bagamat nasa under kayo ng pangangalaga ng inyong tiyuhin, pero pag sa gabi, doon din pa rin kayo, hindi niya kayo binabalikan every night? Naiiwan lang kayo doon sa karinderya?
12: Yes po, doon po kami. Lang po, minsan lang po namin siya makita eh. Tsaka minsan lang po siya magpakita sa amin. Yung tinawagan na po yung social welfare, doon lang po siya nagpakita.
13: Okay. Alright. Sige, pause muna tayo sa kwento ninyo ha. Magpo-pause muna tayo para yung continuation natin ay tuloy-tuloy. Pero gusto ko munang batiin. Merong mga bumabati na dito sa inyo eh. Sa live chat po natin, basahin natin. In fact, yung ibang names, nakikilala ko si Ate Karen. Nakita ko na yung pangalan ni Ate Karen. But I would just like to thank po sa ating mga listeners ngayong umaga. Babatiin ko lang po muna. Ate Rosalinda Manzano, Ate Carmen Termulo, Ate Mona, magandang umaga sa'yo. Hello, Ate Juliet. Good morning. Nanay Lita Peran. Norma Marcelino. Good morning po, Family Matters from San Jose del Monte, Bulacan. Si Nanay Norma. Cipriano Balatibat. Blessed morning to all watching online from Cavite sa General Trias. Mary Grace Kisinamal. Good morning po. Luz Aguilar, blessed Tuesday, mga kaagapay, listening from Leaf Montenlupa. Mother Nora Canchela, good morning sa'yo. Rose Pamorca, mapagpalang araw po, Ma'am Isa, lagi pong nakikinig. Salamat po, Ma'am. Maximo Mananggit, good morning from Talavera, Nueva Ecija. Yan po ang hometown ng aking mga lolo't lola. Ate Leonida Rubio, good Tuesday morning po, Ma'am Isa, sa lahat ng listeners ng Family Matters, and belated happy birthday daw sa kanyang anak na si Sean Rubio last Sunday, October 11. Belated din daw kay Jazzy Bobbies. Ay, hello Jazz! Happy birthday! Ano ko na yan? Apo ko na. Ayoko man aminin, pero apo ko na po yan si Jazzy. Happy birthday sa'yo. Done sharing. Salamat po, Ate Leonida. Nelda Kayton, blessed morning daw, Family Matters. Marites Mateo, good morning po, Sister Isa. Intro pa lang, nangingilid na ang luha ko. Opo, Ate, talagang... But you know, those are, ngayon, tears na medyo may kurot sa dibdib, but later on, ang prayer ko is you will be praising God together with us kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng magkakapatid na ito. Cynthia Valencia, good morning Family Matters, galing din daw sa San Jose del Monte. Emmy Jackie Hakwe of Pandacan UMC, Sir Epifanio Salvadors, of course, ang kanyang famous line, share na. Nanay Thelma Banjares, good morning. Ayan, si Ate Karen Gumatay. Hi, Joe Malien. So proud of you guys. Gegeng at Jeremy, love you. Morning, pa-share. Done na po. Salamat po, Ate Karen. Cynthia Husto, blessed morning. Marivic Dechoso, watching from Lanson Place, MOA. Ano ba yung MOA? Liza Ganado from San Jose City, Nueva Ecija, and si Nanay Luz de la Cruz. Ayan, salamat po sa mga bumate. Again po, kung na-bless na kayo sa umpisa pa lang, ano? Pero may kabig po yan. Bagamat we're not here to share the story para maawa po kayo sa mga girls. Hindi po yan ang aming desire. Ang desire namin is for you to see God's grace and movement sa buhay ng magkakapatid na ito. Pero magte-take a break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Kung kayo ay nasa radyo, mapapakinggan nyo po ang ating mga musika na galing sa papuri. And to the rest of you, huwag po kayong aalis. Babalik po muli ang Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Hello po muli! Nagbabalik po ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS. Kung kayo po ay kaka-tune in nyo pa lang po, ay kasama ko po ngayong umagang ito ang magkapatid na Alidon, si Jomaline and si Gegeng, kung aming tawagin, at ang kanilang ate na si Jeremy na in spirit namin siya kasama ngayong umaga kasi nasa trabaho siya pero nakikinig po siya ngayong araw na ito. Mm-hmm. And kanina po, kung na-miss po ninyo umpisa, sila po ay nagkwento kung paano po yung early years ng kanilang buhay. Ano? Tapos nag-stop tayo doon sa Joms, nag-stop tayo doon sa part na so, di ba, natagpuan na, yung nagmagandang loob, yung may-ari ng karinderya, and tumawag actually sa Bantay Bata pala, no? Tumawag. And then ni-rescue kayo. Tapos, Jom, saan kayo dinala nung initial? Curious lang ako, do you remember? Ako malakas ang loob kong tanongin kayo kasi alam ko hindi na kayo marire-traumatize. Ano? Pero, naalala mo yung araw mismo na yun na kinuha kayo? Ikaw, Jom, naalala mo yon?
2: Ang naalala ko lang po is yung pagkakuha sa amin, sinakay po kami sa may parang rescue van, ganun po. Tapos, dinala po kami sa may rock.
1: Okay, sa Rock Hamada. Takot? Kaba? Excited? Kasi at least wala na kayo sa kalye. Anong pakiramdam ninyo nun sa inyong murang edad? Jom, ikaw, anong naramdaman mo nun? Nare-remember mo yung feelings mo noong araw na yon?
2: Alam ko po, ano po ako nun, umiiyak po ako nun. Pero sabi po kasi dadalhin daw po kami sa tatay namin. Kaya excited po kami.
1: Ah, yun ang sinabi sa inyo. Ikaw, Geng, naalala mo?
3: Ano, hindi na po masyado, tita. Pero ano po eh, natatakot po. Kasi nga po, ibang tao po yung kumuha sa amin.
1: Ibang tao.
3: And then, yun nga po, sabi sa amin na dadalhin daw po kami sa tatay namin. Ibabalik daw po kami.
1: Uh-uh.
3: Tapos na lang po namin, nasa rock na po kami.
1: Okay. Tapos, dun po sa mga hindi nakakaalam, so sa Rock Hamada, yun yung temporary muna habang fini-figure out, no? Kung pwede mahanap ang inyong family or saan kayo talaga pwedeng maging maayos ang inyong paglagakan. But nabanggit niyo sa akin na almost a month doon kayo nagpasko. Tama ba ako?
3: Yes po.
1: Okay. Madaming bata doon?
2: Madami din po. Sobra.
1: Madami. Okay. Madami kayo. And then, alam ba ninyo kung nung time na yon ay talagang sinubukang hanapin ang mama ninyo tsaka papa ninyo or si tito man lang? Alam nyo po ba kung nahanap sila? May ginawa bang paraan ang mga nag-rescue sa inyo?
3: Nahanap po yung mother po namin. Tapos,
1: okay.
3: Ang ginawa po, binigay po ulit kami sa kanila eh. Binigay po kami sa mother
1: niyo.
3: Namin.
1: Apo. Okay.
3: Tapos yung mother po namin, binalik po kami sa rock. Kasi nga po, hindi niya po kami kayang alagaan. Tapos may mga kapatid pa po kaming mas bata po sa amin. Tapos ayun po, tsaka wala rin pong pera, pang gastos sa araw-araw po. Kaya binalik niya na lang po kami. Sabi niya po, babalikan niya daw po kami kapag nakahanap na daw po sila ng trabaho. And then bahay na mas maayos po, yung magkakasama-sama ka po kaming lahat.
1: Mm-mm. So, I'm not here to speak for your mother, no? Hindi ko naman alam kung anong naisip niya nung time na yon. But it seems like sa mga kwento ninyo, ang nakita niya is at least dito sa kung saan man kayo ilalagak, safe kayo. Saka if ever, mapapakain kayo kesa na nga naman na nasa kalye na wala kayong makain. Ano? And then, ang sabi ninyo, nagtagal kayo doon ng mga almost a month, January, and then dinala na kayo sa isang more permanent na institusyon. Di ba?
3: Yes,
1: na kung saan mas malaki na, more permanent na. And then dito sa institution na to, Joms, ilang taon kayo nagstay?
2: 10 years.
1: 10 years.
2: Oh,
1: okay, 10 years. Sa loob ng 10 years na yon, kay mama muna, si mama dumadalaw sa inyo?
2: wala na pong dumadalaw sa amin.
1: Ah, hindi na kayo dinalaw nung time na yon?
2: Opo, wala na.
1: Wala na. And alam ko, si Papa ninyo, ano na nga ang nangyari kay Papa? Kung i-rewind tayo ng konti, no? During the time na naghiwalay sila, saan na nga ba napapunta si Papa nyo?
2: Nakulong po kasi siya.
1: Nakulong
2: opo,
1: na siya?
2: Opo, nakulong po.
1: Okay. So, those 10 years, kahit other relatives, walang nag-check sa inyo. Medyo nagugulat ako kasi kahit alam ko na yung kwento ng mga batang ito, parang first time ko ata narinig yun. Kasi for some reason, akala ko nadadalaw kayo ni mama ninyo nung time na yun. So, hindi pala. Okay.
3: Hindi po.
1: Kamusta ang buhay ng 10 taon na yun?
3: Ano po, marami pong emotions. Una, masaya, tapos malungkot, syempre.
1: Kailan yung panahon na masaya? Ano yung nagbibigay ng saya sa inyo noon?
3: Kapag may mga bumibisita po doon. Kasi okay. Ang dami pong bumibisita doon na may mga artista, may mga foreigner. Syempre, masaya po kasi first time mong makilala yung mga ganon. Tapos and then may mga churches din po na mga bumibisita po.
2: Other groups.
1: And madaming other groups.
2: Mga schools po na nagkakaroon ng outreach, ganun.
1: Ah, yes, correct.
2: Kaya nagkakaroon po kami ng mga kilala sa iba-ibang school.
1: Oo. So, yung mga bisita na yun, pag dumadating sila, nakakabigay sa inyo ng kaligayahan, no?
3: Yes po.
1: Okay. Kailan yung part, sabi mo kasi mixed emotions, kailan yung part na medyo down ng konti?
3: Lalo na po pag yung mga regular days po na na parang mapapaisip kayong iba. Kasi may school din po dun sa loob ng institution . So, meron po kaming mga classmate na wala po dun sa loob ng institution. Tagalabas po ang tawag po namin sa kanila. Ayun po, may mga family sila, lalo na po pag, kunyari po graduation, may mga awards sila, meron pong family, may nanay po na magsasabit ng medal sa kanila. Tapos kami po, yung mga, yung mga host parent po dun sa institution po yung nagsasabit. Siyempre po, nakakaingit, nakakalungkot kasi sila may family, may nanay na magsasabit. Tapos ikaw po, wala. So, yun po yung mga days na nakakalungkot po.
1: School, nabanggit mo yung school. So, dun kasi sa loob ng institusyon may school. So, nung nandun na kayo, prinoseso na para makapag-aral kayo. Pero balikan natin, so yung time na wala kayo, nung nasa kali kayo, tumigil kayo lahat ng pag-aaral?
3: Yes po, tumigil po.
1: Okay, so ibig sabihin, Joms ulit, ilang taon ka nga nung napunta ka na dun sa institusyon?
2: Nung sarak po.
1: Nung sa bigger na institution?
2: Turning 7 po.
1: Turning 7. So, dapat by the time grade 2 ka na.
2: Opo.
1: Pero, nung na-enroll ka sa school,

0: regular classes, ano yung unang-unang level na pinasukan ninyo? Curious lang ako, nare-remember nyo. Ikaw, Ate Geng, anong level mo?
1: Grade 1 po.
0: Grade 1 at how old?
1: 10.
0: 10. Yes, yan yung sinasabi ko madalas eh, no? Na talagang nabibehind. Not because hindi nyo kaya academically, but because yung lack of opportunity na makapag-aral, tapos hindi nga alam kung saan kayo ilalagay. Tapos syempre, hindi ka naman pwede i-accelerate agad. So, 10 years old at grade 1. At ikaw, Joms?
2: Ano po, grade 1 din po. Pero parang magna-9 na po ako na.
0: Okay, alright. So, ibig sabihin, wait, kung 10 and 9, pero napunta ka nung 7, so mga mahigit isang taon bago pa kayo kasi nag-sped nga pala kayo. Okay, alright. Kamusta naman ang schooling nyo doon? Tingin nyo naman na bibigyan kayo ng tamang opportunity naman, sapat na opportunity na makapag-aral? Ano yung mga difficulty niyo pagdating sa academics?
2: Ano po, baon tayo.
0: Baon. Sige, go ahead, Job. Sige, ano naman tayo?
2: Ano naman po talaga? Kumakain naman po kami ng morning, pero hindi po kami katulad ng mga bata na may baon sila sa school para pang lunch, ganun po. Tapos, saka lang po kami makakain ng lunch pag uuwi na po kami sa bahay.
0: Dun sa dorm ninyo, sa house ninyo.
2: Sa house po.
0: Okay.
2: Tapos, may mga gamit naman po kami, pero pag nakakakita po kami ng mga magagandang gamit ng classmate namin, parang gusto din namin ng gano'n.
0: Lalo na yung mga nanay ng mga iba, terno-terno pa, di ba? Kapag Barbie yan, Barbie lahat. Pag pink lahat, pink lahat. So,
2: grade 1 po, may, yung bag nila, mayroon ng stroller, gano'n. Parang kami, uy, yung ganda doon.
0: Oo. So, hindi mo rin talaga maiwasan na ano, no, maingit dun sa mga ibang mga bata. Paano yung, bawa, homework, project, mga quiz and test, kanya-kanya lang talaga kayong aral? Or yung mga older na mga ate sa home ninyo, tinutulungan kayo?
1: Yun po, kanya-kanya po. Pero pag may mga, ano po, yung mga hindi po talaga namin kaya po, nagpapatulong po kami sa mga older po.
0: Okay.
1: Tumutulong naman po sila. Pero minsan lang po yun sila tumulong. Siyempre po, may mga gawain din po sila. Pero pag ano naman po, pag kaya po nila, tutulungan po nila kami.
0: Mm-mm. So, balik tayo dun sa sinabi mo kanina. Mixed emotions, no? Sabi mo, kasi nga, masaya pag may mga bisita. Tapos, syempre, pag alis na ng mga bisita, malungkot na. Pag pumapasok na nakikita nyo yung ibang mga bata, may mga family, tapos kayo wala. But during those 10 years, sabi ninyo, sadly, hindi kayo na-visit ng mother ninyo or ng kahit sinong kamag-anak. Ano ang pumapasok sa isip ninyo noon? Like, kasi nung nilagay kayo doon, initially nung kinuha kayo, sabi hanapin si papa nyo, which nasa kulungan na si father ninyo. Tapos ngayon na nandoon kayo sa institusyon, ano yung sinabi sa inyo? Like, dito na kayo titira, magtatagal kayo dito, or ano yung nilulook forward ninyo? Or talagang, kumbaga, sinet na sa mind ninyo na ito na magiging tahanan nyo, dito na kayo tatanda, dito na kayo titira, ganon. Ate Geng?
1: Ayun po, parang yun na po yung nakaset sa mind ko po na hindi na nga po kami babalikan nung magulang po namin. Kasi nga po parang hindi kasi po nila alam kung nasan kami. And then parang wala rin po silang, wala silang pakialam kung saan kami mapunta. Lalo na po nung naisip ko po nung binalik po kami ulit sa rack. Sabi, ito na yun. So, ibig sabihin, hindi na talaga kami babalikin. Kasi sila na po yung kusang na gani. Binalik po kami sa rack. So, ayun po naisip ko na, hindi na talaga kami babalikan pala.
0: Mm-mm. But you know, kanina nabanggit mo, di ba, pinapayagan nila mga bisita, mga churches. And I know na actually halos sabay kami ng isang very special church which I would also like to greet, no? Ang Jesus Loves Me Church, kung saan po ay pinapangunahan po nila Kuya Amen Say, no? I know na they have been for many, many years na faithful silang nagpupunta doon. And during the time na nag-start kami doon sa institution na yon, very, very open sila. Regardless kung anong religion mo. Ito lang talagang lately nagkakaroon tayo ng problema na hindi tayo napapayagan, no? Pero with Jesus Loves Me being present there,

0: Anong naging impact nun sa inyong dalawa? Ikaw, Joms, anong naging, paano nakatulong sa'yo ang Jesus Loves Me na simbahan?
1: Ano po? Una, syempre po, like, hindi po kami ganong naboboard sa may, ano, sa may institution. Kasi nga po, may mga bumibisita. Tapos, sa pag-aaral din po, sobrang help po nila. Kasi, may mga, parang, isang, minsan po, may mga older po sa amin na nag-tutor sa amin. Na pag may assignment po kami, may session na magtutulungan po nila kami. Ganon po. Tapos, ano po, ano rin po, spiritually po, sobrang laking help nila. Kasi, sila po yung nag-introduce kay God. And hindi lang siya parang isasalpak sa'yo na eto si God, eto ganyan. Like, more on na po talaga sila, hands-on sila sa pagpapakilala and di po nila pinipilit, ganun.
0: Mm-mm.
1: Like, ano, aalamin din nila kung ano yung life mo, magkakaroon ng relationship, magbibuild po talaga sila ng relationship sa ano, mga batang nandoon po sa institute.
0: Mm-mm.
1: And kami po yun yung naanoan po nila.
0: Was it during that time na nakakilala kayo sa Panginoon and tinanggap niyo si Lord sa buhay ninyo? Or was it after nun? Do you remember? Kailan kayo yung talagang nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon? Ate, ikaw muna, ate.
2: Ako po, ano, 2017 po, ano, tinanggap ko po si Lord nung camp po, yung first ever camp po doon ng mga girls po. Di ba po nung ano po, December may winter camp, boys lang po yung pinayagan. So nung first ever po ng ano, summer camp, dun ko po tinanggap si Lord.
0: Praise God.
2: Pero ano po eh, kilala ko na po si Lord, pero syempre, dahil ano lang, kilala ko lang po siya noon that time. Tapos, ang lagi ko pong pray noon, naalala ko po na, ano, every night po yun na sana, ano, makita po namin ulit yung family po namin. Every night po yun, as in, walang palya po.
0: Mm-mm.
2: Lagi pong nagpipray na one day na makita po namin, it's either yung tatay namin o yung nanay namin. Ganun po.
0: Mm-mm. Sinasabi ako silang kumuha ng tissue. Tayo pala yung walang tissue dito, di ba? Lagi ka nagpipray, every night nagpipray ka na sana mabuo yung family nyo, makita mo mama mo, papa mo. Did you ever, ano, dumating ka ba sa puntos na nagkaroon ng pagko-question kay God or kahit galit kay God na, Lord, bakit mo hinayaan to sa amin, ganon?
2: Ano po, question po, pero syempre, ano, nag-question po, okay, Lord, na sa dami-dami, parang kami yung, ano, yung ganun, nagkaroon ng ganung situation po. Pero at the same time, parang, dun ko po naintindihan na, ano po, na merong plano si Lord kung bakit nangyayari po yung mga ganung bagay po sa amin po. Sobrang laking, ano po, nun po, impact sa buhay po namin yung, yung camp, lalo na po yung camp, sobrang laki impact po yun sa buhay ko po.
0: Wow, praise God. Dun po sa ating mga kaagapay na nakikinig, if na-miss po ninyo yung mga other kwento po namin, when the church got involved in that institution, ang isa po sa mga unang naging activity po namin sa institution na yun ay na-invite po namin ang mga kabataan from that institution sa aming youth camp. Yung sinasabi po ni Ate Gegeng, yung unang December po namin ng 2016, mga lalaki lang po ang pinayagan. And then yung mga boys din na yun, karamihan ay nakakilala din sa Panginoon. Kasi ano eh, isang buong linggo wala kang ginagawa kundi puro Bible. Kundi pa naman tanggapin ng Panginoon, 'di ba? Wala pang mga cellphones noon. I mean, you know, talaga naka-concentrate ka, sub-sub ka. Mayat-maya, konti lang yung free time, mamaya Bible study uli, mamaya devotion na naman, preaching na naman. Ikaw, Ate Joms, kailan yung time na talaga nakilala mo si Lord?
1: Ako po, ano, second time po nung camp, April 18 po. Kasi nung April 2018 po. Kasi nung unang camp ko po, daw kasama po ako. Pero parang yung mindset ko po is, na-curious lang ako, ganun. Na-curious lang ako kung sino ba si God. Na-curious lang ako na, ano, kasi po parang may point po na dumating talaga sa life ko na parang nung una nagka-hatred ako kay Lord. Kasi nga po, ano, parang sabi ko nung, ano, kung binabalikan ko pa yung nangyari sa life ko, tapos sabi ko parang ang bata-bata ko pa, para ko na-experience yung mga ganon. Tapos, di ko na nakita yung itsura ng mukha ng mama ko dahil ang bata ko. So, parang iniisip ko, hinayaan lang ni Lord na mangyari yon, ganun. Tapos hinayaan niya na ma-experience namin yon, ganung bata pa lang po kami. Tapos, though, ano po, pag na-open ko po siya, no, ayun nga po yung ever, first ever camp po namin, kahit na binibisita kami nila Kuya Amen.
0: Mm-mm.
1: Pero nung ever, first ever camp po namin, yung time na po yon, kapag nag-open na po ako sa nagba-Bible study po sa amin, parang iniisip ko na, lagi ko po yun yung tanong ko, sabi ko, bakit po kaya inahayaan ni Lord na ma-experience ng mga tao yung ganun? Eh, wala naman kaming ginawang mali, ganyan. Like, na gusto lang namin mabuhay, gusto lang naman namin magkaroon ng family. Pero bakit inahayaan niya ng ganun? Tapos, ayun po, parang natatouch po ako sa sinasabi ng ate, pero meron pa sa kabilang utak ko na, ano, na, ay, hindi, pinabayaan lang kami ni Lord eh, ganun. Pero nung, habang tumatagal po, yun nga po, dahil sobrang 1 week, buong week na yun, nandun ka lang. Na-curious ako, sabi ko, ano ba yung, bakit ba dami-daming nakiki-ano kay God? Bakit ang daming nananampalataya sa kanya? Ano bang ginawa niya? Ganun. Tapos, nung 2018 po na bumalik, dun ko po inopen yung heart ko and yung mind ko na, sabi ko, gusto ko talaga siyang makilala and gusto ko pang maintindihan kung ano pa yung plano niya sa buhay ko.
0: Man. And in fact, medyo magpa-fast forward ako ng konti. In fact po, si Jomalyn po is, she is in her fourth year na po sa seminary. She actually surrendered her life to full-time service and kaya po siya ay nag-enroll sa Bible school po. Bagamat may mga opportunities din po ito mag-aral sa iba, but she chose to give her life to the Lord and we know it's not a waste, Joms. Okay, tinitingnan ko yung oras. Sabi ko, parang need natin ng part 2 kasi wala pa tayo sa gitna ng mga questions natin. Pero magfa-fast forward ako ng konti. During the time na you were in the institution, later on, nabalitaan ninyo na ang mama ninyo passed away. Tama ba ako?
2: Yes.
0: Oo. Pero never na ninyong nalam. Like, kumbaga hindi kayo nagkaroon ng chance na dumalaw sa burol or ano, nalaman niyo na lang later on na sumakabilang buhay na siya. Tama po ba ako?
2: Yes.
0: Tapos, ano nga ang naging cause of death niya?
2: Ano po, sinabi po, ano yung sa panganganak po ate.
0: Oo, yun din yung nare-remember ko sa panganganak,
2: yes,
0: no? She passed away sa panganganak. So, meaning to say, from the time na ibinigay niya kayo doon sa kanya, sa inyong tito, nung binalik niya kayo,
2: yes,
0: sa kamada, hindi niyo na siya nakita after noon. Until nabalitaan niyo na lang na she passed away,
2: yes,
0: no? And then, ilang years ang lumipas? 20, anong year tumakas si ate?
2: 2017.
0: Tumakas si ate. Anong naramdaman nyo nung iniwang kayo ng ate nyo?
2: Ano po eh, medyo ano po, medyo nasasad po. And then parang medyo nakaka-disappoint po. Kasi syempre kami-kami na nga lang po yung yung magkakasama and then yun, iiwan niya pa po kami. So medyo nasad, pero at the same time parang medyo happy din po kasi parang finally po makakapag-vacation na kami sa ano po. Yun po, sa labas po kasi po may mga bata po dun, 'di ba, may mga family rin po sila. So every vacation po nagbabakasyon sila. So nakakainggit po na sila nagbabakasyon sa family nila. Tapos kami, dahil wala nga po kaming family, hindi po kami nakakapagbakasyon. So, dun lang po talaga kami sa loob ng institusyon.
0: Mm-mm.
2: Ang ano po, nakaka-board. Kasi nga po, wala. Minsan lang po yung bisita. Mm-hmm. Tapos ano, tapos ayun po, nandun lang kami sa loob ng institusyon. Wala kaming ginagawa.
0: Mm-mm.
2: Puro linis lang po kami. Ganun lang po. Tapos manonood. Wala na po yun. So, nung tumakas po si ate, parang medyo isang taon po before kami pong makapag-vacation sa kanya.
0: Ah, okay.
2: Ganun po.
0: Oo. Kasi nung tumakas siya, minor pa siya. So, kinailangan siguro intayin mag-18 muna siya bago kayo i-allow na mag-vacation with her, no?
2: Yes po.
0: And then, again, fast forward, may bumabati sa akin dito. Hello po, Ma'am Isa. Lagi po ako nanonood sa inyo. Na-miss ko na po kayo. Pastor James Lipica. Yan. gusto kong basahin yung iba, pero I want to continue with our story. And then, ilang taon na uli ang nakalipas? 2019.
2: Yes po.
0: Nang Pasko, well, una, atras tayo ng ilang buwan, nakalaya na si Papa ninyo.
2: Yes po.
0: Diba? So, masaya, dinalaw kayo.
2: Yes po. 2018 po, dinalaw po kami 2018. Ano po yun, saktong birthday ko po.
0: Ah, talaga. Yes, sadya or hindi niya alam na birthday mo, basta nagkataon dumating siya?
2: Hindi ko lang po alam.
0: Okay.
2: Ano, pero yun po, dumating po siya nung time na birthday ko po. Tapos una nga po, hindi po namin siya maano. Kasi nga po, dahil wala kaming ano sa kanya, communication, then wala rin po kaming parang connection talaga sa kanya. Kasi nga po, lumaki po kami doon sa loob ng institution, and then siya nakakulong. So una po, ano, sabi namin, ay, di po namin yung tatay. Kasi nga po, iba yung mukha. Kasi nag-iba na po eh. So, syempre, hindi na po namin alam. So sabi, tatay daw namin, kasama na po yun si ate. Ayun, tapos sabi, tatay namin. So sabi, kung pwede daw siya, pwede daw ba kaming ilabas? Eh, hindi pa po pwede. Kasi nga po, sobrang kakakita lang po namin sa kanya.
0: So syempre, kami, kailangan siguraduhin munang safe kayo if ever. Okay.
2: Yes, so hindi po kami pinayagan. Hanggang doon lang po kami sa loob.
0: Uh-uh.
2: Tapos hanggang sa dumalaw po ulit siya nung, ano, nung June naman po. Birthday ng ate po namin.
0: Okay.
2: Tapos doon na po kami pinayagan na makalabas po.
0: Okay.
2: Kumain sa labas.
0: Nagbigay ng ano yon? Nagbigay ng parang pag-asa sa inyo?
2: Ano po, sa akin po, ano, opo. Tapos lalo po nung, ano, yung time na yun na nag-thank you kay Lord. Kasi nga po parang, yun po yung prayer ko po eh. Prayer request ko sa kanya lagi. And then, nabigay niya po yung, ano, nag-yes na po siya dun sa prayer ko po na makita po yung isa sa family ko. So, sobrang thankful. And then, ano po, nagkaroon nga po ng pag-asang nga po na mabubuoy ulit yung family kahit yun po yung time na hindi pa po namin alam na patay na po yung nanay namin that time.
0: Ah, okay.
2: Yes po.
0: Okay.
2: Kaya akala, kaya ang nasa isip namin, nasa isip ko po nun, ay mabubuo yung family ko. Makikita ko na ulit yung nanay ko kasi siya yung nakakaalam kung nasa yung nanay po namin.
0: So yung dalaw na yon June.
2: Yes po.
0: Hindi na naulit pa ulit.
2: Ano, December na po yun.
0: December, ito na tayo.
2: Yes.
0: Fast forward December, ano ang nangyari ng December?
2: Ano po, binakasyon niya po kami dun sa bahay niya. Ayun po. And then, parang masaya po, syempre, nakapagbakasyon sa kanya. And ano po, nakilala po namin yung kamag-anak po namin, yung ibang yung relative
1: nyo.
2: Apo, yung ano nga lang po yun, ipamangkin niya lang po yung nakilala namin that time eh. Tapos by January po, kinuha na po siya ni Lord sa amin.
0: By January?
2: Apo, as in pagka, ano, parang kinabukasan lang, kunyari ngayon po kami umuwi. As kinabukasan, yun na po yung kinuha na siya ni Lord sa amin. Yes po.
0: Ha. So after a long, long wait, pray ka ng pray.
2: Yes.
0: Lord, buuhin mo ang pamilya namin. Gusto ko makita mama ko, papa ko. And then, God answers your prayer. Nakawala, na, hindi nakawala, nakalaya ang father mo, dinalaw kayo, nailabas kayo, unti-unti nagkakaroon ng pag-asa, nabibuild ang relationship, and then suddenly, isang malaking dagok na naman, namatay siya. And, siguro, lalong lumalim ang ano mo na, Joms. Ang pagtatanong mo na naman kay Lord. Ha?
1: Oo nga po eh.
0: Lalong nag-question kay Lord.
1: Yes.
0: But that was, anong year na yon?
2: 2019 na po siya.
0: 2019. Yes. Papalapit na ng papalapit ang age ninyo na kung saan ay mag-age out na kayo. No? And as we have discussed before, sa mga batang nasa institusyon, pag 18 ka na po, kailangan magawa na ng paraan na mailabas ka kasi hindi naman pwedeng forever ka doon. And of course, nandoon na naman uli ang takot ninyo. Ngayon, wala na uli ang papa ninyo. Si ate is there, and bagamat nasa labas siya, always nakaabang yan si ate sa inyo. Alam, kitang-kita ko ang pagmamahal ng ate ninyo sa inyo. Pero syempre sa kanyang sariling kakayanan din, hindi din niya kayo kayang alagaan at pag-aralin.
2: Yes.
0: And I know na sila, Jesus Loves Me actually offered you, no? Nag-offer sila sa inyo na they will take care of you pag lumabas kayo. I'll go ahead and share tong part na to, no? With partnership po with Jesus Loves Me and then with International Bible Church or NYDC actually, nag-uusap na po kami kung paano na po ang mga batang ito But we came to an agreement because many of the kids were with us already nung time na yon, na we thought it would be best na isama kayo with the other girls na nasa amin. So with the support of Jesus Loves Me, they decided, and then with your agreement, nag-agree din naman kayo in 2020 na. No? Yes, it was during pandemic, 2020, nung kayo po ay napunta po sa amin. Ano ang pakiramdam na iwanan ninyo ang isang lugar kung saan 10 taon kayo tumira, tapos ngayon pupunta kayo sa isang simbahan na bagamat nagkakilala na rin naman tayo, pero I'm sure may mga pangangamba kayo. Ano ang thoughts mo, Joms? Ikaw bilang bunso, ano ang nasa isip mo ng panahon na yon?
1: Ako po like may discomfort po, pero at the same time, parang masaya po kasi new chapter, tas new beginning, kasi parang may mga bagong hobby, bagong magiging tapos mapagpapatuloy ko po yung pag-aaral sa college life, ganun po, kasi ayun nga po, dahil nag-age out na, hindi na po alam kung anong mapupuntahan, so kaya po ayun yung thought ko na happy rin po ako kasi nga napunta ako sa sa church kung saan talaga, like lalo na po nakabakasyon po kasi kami, 'di ba po, nagbakasyon po kami sa may church, so na experience naman po namin na makasama yung mga tao, and sobrang naging masaya kami, and talagang hindi na po kami nag-back out na hindi ayaw namin ganun, kasi nung na-experience po namin nung bakasyon, sabi namin, ang ganda dito, ang ganda dito. And may mga kasama po kami na galing naman din po sa institution kung saan po kami nang galing. And dun po kami parang komportable, and panatag po yung loob namin na hindi naman po kami parang mapapariwara or mawawalan ng pag-asa kasi may kasama po kami.
0: And then in that journey sa atin sa church, isang malaking bagay yung may mga nagwo-volunteer para maging ninong at ninang ninyo. Yes, no? And I know specifically sa inyong dalawa, talagang blessed kayo with your mga ninangs na always ask about you, they check on you, at talagang yun yung desire ko, dahil alam ko hindi ko naman talaga kaya on my own, that there would be really mga church people who would embrace you as their own. Maari mo bang batiin at pangalanan, Ate Geng, ang iyong mga ninang at ninong? No? Sige. Lapit ka, anak, sa mic.
2: Yung binabati ko po si Ninang Kitty po, Marcelina, and then si Ninang Yeda po, Sarmiento po, and then their family po.
0: Yes, okay. And yes, ikaw, Ate Joms?
1: Ako po, binabati ko po yung ninang ko na si Ninang Boram, and si Ninong Paul po, and si Ninang Andy, and si Pastor Kenji po. Maraming salamat.
0: Ayan, okay. So, doon po sa nakakaalam ng kwento po din namin sa church, nung i-welcome po namin ang mga batang ito, na-realize po namin na, hindi lang po kami dalawa to ni Pastor Rick. It was a church calling, and madami po sa aming mga volunteers po ay nag-step up, na sabi nila, we'll help you take care of these kids. Maaring hindi palagi financially kasi hindi po namin sila inobligahan. But that's building yung relationship na yun, ano? And so, nung napunta po kayo sa amin, anong grade ka, Ate Geng?
2: Mag-grade 10 po.
0: Mag-grade 10 ka, ikaw, Joms?
1: Same din
0: po. Nga pala. Same nga pala kayo, no? So, mag-grade 10 kayo pareho. And then, hanggang grade 11, grade 12, etong dalawang po ito ay masipag po mag-aral, kaya na naging blessed din sila sa kanilang mga magagandang mga grades, mga awards na nakuha nila, and then ayun na, pa-college na po tayo, no? And then nung magka-college na, sa amin po, kung kayo po ay gusto po ninyong pumasok sa Bible school, we have our school, so pwede po namin i-cover ang inyong matrikula. Pero kung iba po ang pupuntahan ninyo, iba ang gusto ninyong kurso, ayun, talagang medyo struggle tayo uli kasi alam naman natin na yung mga government schools, mga state universities, state colleges, unahan. Yes, so, mahirap basta-basta makapasok and then kadalasan kailangan residente ka kung nasaan yung university na yun. Yun ang pinaprioritize nila, di ba? So, kung merong opening sa bandang Manila pero tayo taga Mandaluyong, paprioritize ni Manila sila Manila. And then ikaw, gang, sinabi mo sa akin, iba yung course na gusto mong kunin. Si Joms, she went into Bible school, which talagang we were very proud of her. You know, for these kids, usually survival eh, no? So, iisipin mo anong kurso yung kikita ka ng malaki na yayaman ka kasi after all these years na naghirap ka, but panahon na na no, tumayo ka, di ba? At ipaglaban mo tong ano mo. And then, si Gegeng, I wanted to go into engineering. No? Yes. And ilang schools ang tinay mong ano paso nag entrance exam?
2: Ano po apat.
0: Apat.
2: Yes po, apat.
0: And then ikaw ay finally natanggap sa, and thank you po, we will mention the school as a result RTU,
2: yes,
0: no,
2: po, Rizal Technological University.
0: Kung saan ay ikaw ay pumasok as ano nga yung course mo specific?
2: Mechanical engineering. Po.
0: Mechanical engineering. So kung bibilangin po ang taon, no? Ikaw, Joms, ay fourth year ka na ba ngayon?
1: Apo, fourth year
0: ka na. And then si Ate Geng was actually doing really well in school. Yeah. And then another pasabog ni Lord sa buhay ng magkakapatid, no? Simulan mo ngayon yung kwento dito sa another ano, another challenge in your life. Kailan, anong taon yung nag-start na discomfort ba kagad sa tiyan or lucky muna nang wala kang nararamdaman?
2: Lucky po.
0: Lumalaki?
2: Yes po.
0: Lumalaki yung tiyan mo. Anong year? Kasi ngayon is 2026, no? 2025?
2: Mga ano, 2024? 2024.
0: Napapansin
2: po
0: mo, lumalaki yung tiyan, yes, mo. Po. Tapos, anong iniisip mo?
2: Ano po, una po, ano, kalokbusog lang po, ganun. Siyempre
0: malakas
2: po,
0: kumain.
2: Opo, ang dami pong kumain. And then, hanggang sa lumalaki po siya, hindi nga po ano, tapos hindi rin po irregular yung ano ko, yung pagdumi.
0: Okay.
2: So doon po nagkaroon ng baka merong ano problem na syempre natatakot pong magsabi kasi nga po parang first time lang po yun eh.
0: Mm-mm.
2: So tapos hanggang sa ano po, hanggang sa nahihirapan na rin po matulog, bawal pong nakadapa, nakatagilid, dapat po lagi nakatiyaya lang po.
0: Mm-mm.
2: And then last year po, doon na po yung time na nagsabi si Ate Jeremy na kailangan na po namin magpa-check up kasi nga po ano po eh hindi po ganun talaga normal kalaki yung tiyan ko. Lalo na po yung nasa institution po. Ang payat po eh. Tapos yung dumating din po ko, ang payat din po talaga.
0: Mm-hmm.
2: So yung nagkaroon, yung napansin na po ni ate na malaki nga, tapos matigas po siya. Doon po na nagsuggest na magpa-check up na po kami.
0: Okay. By the way, nababanggit niya na uli ngayon si Ate Jeremy kasi ang nangyari po, when napunta na po sa amin si Jomaline at saka si Gege, si Ate Jeremy asked permission if she can join also our church family para makasama niya yung mga kapatid niya. Bagamat si ate ay hindi na rin nagpatuloy ng pag-aaral pero she continues to work, no?
2: Yes po.
0: Siya po ay nagtatrabaho so magkakasama po silang magkakapatid although minsan si ate, you know, pa balik-balik because of work schedule and distance ng kanyang bahay, tirahan. So actually, ako hindi kasi talaga ako observant eh, kaya hindi ko napapansin. Tapos palaging maluwag ang suot mo.
2: Yes po.
0: Sadya yon.
2: Opo, kasi nga po
0: naka-conscious ka.
2: Naka-conscious po ako.
0: Akala mo lang talaga nung unang tumataba ka, malakas ka kumain.
2: Tsaka bloated po.
0: Tsaka bloated,
2: yes.
0: No? Until yun nga, nung si ate na niya ang nakakapansin na parang iba po yung laki ng tiyan. So actually, it was just this January na we finally decided na ipa-work up siya. I'm not saying this para po kayo maawa po sa amin. Gusto ko lang po ipakita, grabe po talaga mag-provide si Lord sa amin. Because alam niyo naman po, mahal po magkasakit. Yung mga initial tests po na pinapagawa po sa kanya, hindi po talaga biro. Libo-libo po ang kinakailangan po namin. And we were praying, Lord, tulungan niyo po kami. Ayaw po namin pabayaan na ano lang. And nag-start tayo magpatingin December ba?
2: Yes po.
0: December, kaya lang dahil Pasko, so medyo nagkaroon ng konting delay until January after ultrasound and then CT scan, further blood tests. May nakitaan po ng malaking-malaking bukol po si Gegeng sa tiyan, na ang sukat po ay 28 centimeters by 25. Yes, memorize ko yan. 28, so parang one ruler, no? By 25, by, nakalimutan ko yung third dimension, parang 15 or 18, no? And in January 30?
2: February po. February.
0: Feb ka na na-operahan?
2: Yes po.
0: Okay.
2: Feb 2-1, mga ganun po.
0: Ah, yes. Correct. Oo. So, in February, siya po ay na-operahan. Laking pasalamat again sa provision ni Lord, no? Yes. Dito po sa aming LGU sa Mandaluyong ay na-cover po ang lahat po ng kanyang gastusin sa operasyon, sa pagpapa-ospital. We were also blessed with very good doctors, no? Yes. Na talagang maya't maya, konting text, sasagot po sila. Pero after that surgery, tayo po ay nagpa-biopsy. And can you share with them ano ang naging diagnosis sa'yo?
2: Ano po? Cancer po. Stage 1 po.
0: Stage 1 ovarian cancer. Yes. And nung yan ay sinabi sa atin ng doktor, anong naisip mo, Geng?
2: Di ba, nung una po kasi nung una, hindi pa po sinasabi kung anong stage kasi nga po, wala pa po yung pinaka-biopsy. So, medyo na kinakabahan po. Tapos, naiisip ko na po agad na baka mag-kikimo ako, ganun. So, magiging ano na po, kung losyang na po ako.
1: Kalbo.
2: Kasi nga po, makakalbo na po ako. Tapos, parang, ang pinaka-unang thoughts ko po talaga is yung parang mawawala po yung dalawang ovary ko. Yun po yung pinaka, kasi sinabi po parang, sinabi na posibleng mawala yung dalawa or posibleng isa lang. So, yung pinaka-thoughts ko talaga na mawawala yun. And then, scared po. Kasi nga po, sabi ko gusto ko magka-family in the near future. Tapos, natatakot po kasi nga po, parang first time lang po in the family. And then, parang sa akin pa po nagsimula. Ang sabi po kasi pwede daw pong nakuha doon po sa mga kamag-anak or kaya sa mga, sa nanay, yun po. So, natakot po nung una talaga.
0: Did you again question God?
2: Yes po. Kinwestiyon ko po siya na bakit? Bakit ngayon lang? Tapos, and then eventually din po, tawag nito, na may plano si Lord. And then, yun po yung parang magiging way niya to, parang bumalik po ulit sa kanya. Kasi medyo nawawala-wala na po kay Lord eh.
0: Talagang nakikita mo pa rin yung sakit mo as part ng plan ni God sa life mo?
2: Yes po. Lagi, ang prayer ko po that time kung ito po yung yung magiging way para bumalik ulit po ako sa kanya or kaya po ito po yung way na para marinig po ng ibang tao yung testimony ko po.
0: And ngayon nandito ka ngayon sa radyo para marinig nila ang testimony mo.
2: Yes po.
0: Joms, nung nalaman mong may cancer si ate mo, anong naisip mo?
1: Nalungkot. And at the same time po, nag-question din kay Lord kasi sabi ko, bakit si ate? Tapos parang inisip ko, sino ba sa family namin yung may cancer? And bakit anong plano niya? Bakit may biglang may pagsubok ulit ganon? And napapaisip po ako na bakit siya ganon? Pwedeng other naman. Kasi nga, medyo sakitin din po si ate, ganun. Parang sa amin, hindi naman, ako lang po yung di sakitin. Tapos si ate, minsan po, ganun. Pero naisip ko, bakit si ate, gang? Or kaya, bakit ngayon, like, ang nahihirapan kami, ganun. Pero, ayun nga po, katulad na sinabi ate, gang, nag-trust kami sa plan ni Lord. Even di namin maintindihan, even yung kasunod. Pero yun po.
0: Sa ngayon po, actually, with the staging po ng cancer ni Gegeng, we are actually waiting for more further tests, no? Initially po, we were told na possible naman daw po na hindi po siya kinakailangan mag-chemotherapy, which yun po yung prayer po namin. But just to make sure, meron pa po kaming further tests na gagawin na medyo naantala po ng konti. But we're praying for further provisions para po mapatest po siya. She had to stop schooling pansamantala. Bagamat ngayon na pag tinignan niyo siya ay halos wala siyang sakit. Anak, we have 1 minute. How do you see yourself now with all the pagsubok na pinagdaanan ninyo? Sabi mo kanina, may plano si God. Nakikita nyo pa rin ba ang plano ni God sa life ninyo despite lahat ng troubles and heartaches na pinagdaanan nyo? Ikaw muna, Ate Joms, 30 seconds, and then ikaw, Ate.
1: Ako po, alam ko po na may plan si Lord eventually in the near future po. And hindi po siya parang kaya tayo binibigyan ng pagsubok or anything dahil gusto niya lang tayong pahirapan. Yun po kasi natutunan ko, na hindi lang dahil may pagsubok ka, papahirapan ka ni Lord, pero lagi ka po niyang binabalik sa kanya and lagi po siyang may tinuturo, and at the same time, pinapatatag po niya yung loob mo na magtiwala ka sa kanya kahit na wala ng family na tutulong sa'yo, pero si Lord, siya yung tatay mo, siya yung nakaagapay talaga sa'yo, and siya yung tutulong sa'yo kahit na mawalan ka pa ng isang tao or marami. And ayun po, thank you rin po sa mga church na patuloy na sumusuporta and patuloy na nag-open ng heart nila. Sa mga katulad namin na orphans or kaya na neglect ng mga parents, sila yung nandyan to help and to really, unconditional love po yung pinapakita nila sa amin.
0: Ate Geng, you still see God's goodness in your life despite sa pinagdadaanan mo?
2: Yes po, tita. Nakikita ko pa rin po, and then at the same time, yun po yung plan niya para mas makilala po namin siya, and then magtiwala po kung ano po yung mga plano niya sa buhay ko po. And sa buhay ko po, and then sa buhay niya po. And then, yun nga po yung sabi ng kapatid ko na, kung ano po, for me, kung wala po yung church, parang, parang wala rin po kami kay Lord. So, yung church po, yung pinaka ano po namin, na parang sandigan po, ganun po, kasi yung mga tao po sa church, yun po yung mga ginawang instrumento ni Lord para matulungan kami, and then makilala pa po namin siya, and then magtiwala po kami kung ano po yung plano niya po sa buhay po namin po.
0: Man. People ask me, I remember in closing, no, I remember Joms, ginagawa ko yung thesis ko. Tinanong kita. Sabi ko sa'yo, gusto mo bang hanapin natin yung iba mong kamag-anak? Sabi ko, kasi family niyo pa rin yun, blood relatives niyo. And then sabi ko sa'yo, may desire ka ba to be reunited with your blood relatives? Sabi ko, kasi family mo pa rin yun. At ang sabi mo sa akin, ewan ko naalala mo, ang sabi mo sa akin, bakit tita, ano po ba ang family? Yan ang sinabi mo. And I praise God because as the verse says, that God will be the father to the fatherless and He will place the lonely sa mga pamilya. Ay nagpapasalamat ako kasi kayong magkakapatid, naging resilient kayo. Nakilala niyo ang Panginoon. And when people ask us kami ni Pastor James, why do you do what you do? Ang lagi ko pong sinasagot, sobra kaming blessed. Aming family, sino kami para ipagdamot yung love na yon? Or kung ano man yung, we're so limited with what we can do as far as finances, mga material na bagay. Pero one thing I know na hindi kami nagkukulang is because God has loved us so much na we can share this with these kids na mga walang mga pamilya. So if you remember itong magkakapatid po na to, please remember them in prayer, lalo na po si Ate Gegeng, that she will find healing we will know what the next steps are. At higit sa lahat, napatuloy po nilang isik ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. So as we close, mananalangin ako, papanalangin ko kayong dalawa at pati si ate. Lord, maraming maraming po salamat sa araw na ito. Alam kong hindi mistake, hindi accident na nakasama ko po si Joma at saka si Gegeng today. I thank you, Lord, for how you have orchestrated bawat chapter ng kanilang buhay, Panginoon. Many people will look at their lives and sasabihin, ang malas naman ng mga batang ito. Pero Panginoon, katulad ng sabi ni Ate Gegeng, lahat po yun, Lord, may plano ka. Your plan for us is wonderful, Lord. Ang kailangan lang namin gawin is to seek you because yun ang sinabi mo. So I pray for these kids. I pray for magmula kay Ate Jeremy na hindi namin kasama ngayon, kay Ate Gegeng, kay Joma, that they continue to seek your face, Lord, and help them, Lord, to see your beautiful plan sa kanilang buhay. Ang healing po ni Gegeng ang aming also hinihiling, that we will see her completely healed from this sickness. I pray that you would use their testimony, their lives, para, Lord, magsilbing inspirasyon pa po sa iba. Grabe, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. Grabe ang biyaya mo sa amin, ang provisions mo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati, Panginoon. All glory belongs to you kung paano po ka po kumilos sa buhay ng magkakapatid na ito at pinapapurihan ka namin ngayong umagang ito. Ito po ang aking hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming maraming pong salamat sa mga nag-join po sa amin ngayong araw na ito. Next week, madadala na po talaga ako ng tissue. Thank you po, pakishare po kung kayo po ay na-bless sa araw na ito. Maraming po salamat, nagpapaalam ngayong umagang ito. In behalf po of my partner, Pastor James, na wala po ngayong umaga, ito po si Ate Isa Tika. Nagpapasalamat at nagpapaalam itong Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you all po.
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Ang impeachment ba ay parang criminal case? Hindi! Bagamat parehong may proseso at ebidensya, magkaiba ang layunin ng impeachment at criminal case. Sa impeachment, ang purpose ay alamin kung ang isang opisyal ay karapat-dapat pang manatili sa kanyang posisyon. Kapag nahatulan, maaari siyang matanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi otomatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
5: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng "How are you, Zig?" ang kanyang sagot, "Better than good." Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kesa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kaniyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, "Kumusta ka?" "Eto, walang-wala," sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, kumusta ka? Ang sagot? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
6: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
7: Ito ang 702 DZAS.
8: 702 DZAS.
7: Agapay ng Sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal. Sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy, espesyal.

0: Happy, happy, happy Tuesday po mga kaagapay! And welcome po sa programang Entrepinoy Espesyal over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At welcome po dito sa ating programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia. At magkukwentuhan po tayo ayan, hanggang alas 12 po ng tanghali. Kaya sana patuloy kang sumubaybay dito po sa ating talakayan patungkol nga po sa pagnenegosyo at pag-asenso. Ngayon nga po ay araw ng Martes, October 13, 2026.
1: Good morning po!
0: Yan, magandang morning po sa mga listeners natin sa radyo. Ayan, shout out po. Happy listening sa mga gumagamit po ng PM Radio, Transistor Radio, or Car Stereo. At sana po maganda ang broadcast, maganda ang signal. Malakas po na ninyong naririnig ang mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Alam ko naman, kanina pang pag-sign on natin, nariyan ka na at magpapatuloy yan, di ba? Hanggang ngayon at sa ating pag-sign off. Kaya maraming salamat kasi talaga namang ginagawa nyong talagang real companion ang inyong 702 DZAS. Alam kong busy kayo pero thank you for taking the time na isama ang ating himpilan sa inyong mga ginagawa, whether kayo po ay nasa inyong tahanan. Baka mamaya naghahanda ka na ng pananghalian, ano ba ang iyong pangmalakasang lunch for today? Ano ba? May something ba yan na parang exotic? O di kaya may sabaw, may sarsa? Yan, napapaisip na yung ating mga kaagapay ha. At kung gusto ko, 'di ba? Habang nag-iisip pa diyan, i-comment mo na rin sa ating ongoing streaming dito po sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. Ayan, comment na po para po mabasa at ma-shoutout po natin 'yan this wonderful Tuesday morning. Ayan na, pero kaagapay talagang yung weather talaga natin, no? Medyo pabago-bago. Kagabi medyo naulan, kanina naman medyo tirik ang araw. Pero in some parts of Metro Manila, may mga nabasa tayo, may mga nabalitaan na umulan. Alam naman natin, konting ulan lang, babaha na kaagad, aapaw na kaagad. So, kung hindi naman importante ang lakad, diba, pwedeng stay at home na lang tayo, di ba? Para tipid din tayo sa gastos. Ewan ko ba, Janby, parang pag lumabas tayo, parang masalo tayo napapagastos, no? Parang yung dati, sabi nga nila, kapag nabaryahan daw ang 1,000 buo mo, aba, tuloy-tuloy na daw yan. Oo, di ba? Yung iba naman, aba, kahit nasa bahay pa rin, may access, aba, order na lang online. Ayan tayo di ba? Talagang wala ring kawala ang paggastos. Pero anyway, kaagapay, pero dapat maging maging good steward din tayo. Doon sa mga blessings na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Ayan ha. Comment ka na. Ito, unahin ko na yung ating first honor dito po sa ating comment section. Kay Ate Rosalinda Mansano, blessed morning. Ang kanyang lunch ay pinakbet at pritong bangus. Oo, may kasama pa yan na saging na lakatan. Ang sarap. Si Flora Velasco, happy Tuesday daw sa atin. Salamat po. Aba, si Nat TV. Ayan, good morning from New Valley.
2: Good morning.
0: Hello po sa inyo. At alam mo, talagang masarap magluto, masarap kumain din. Pero syempre, talagang habang kumakain kayo, habang may ganap kayo sa inyong tahanan, sa inyong work, ayan, o kaya nagmamaneho ka ngayon at nakikinig sa ating station, syempre, ipamalita mo na rin sa mga close friends mo. At syempre, i-share mo yung ating broadcast, no? I-copyahin mo na ang link at syempre, i-share mo sa iyong newsfeed o di kaya sa inyong mga group chats para mas marami pa yung maabot po ng ating programa. That's our goal po here sa ating program dito po sa Entrepinoy Espesyal. Lalo na po yung mga kaagapay nating Entrepinay na probably naghahanap ng mapagkakakitaan, may mga problema sa negosyo, baka mamaya no, itong programa ang maging instrumento rin ng Panginoon no, para makatulong po, ma-inspire sa tamang pagnenegosyo. At later nga, napakaganda po ng ating mapag-uusapan, it's about usapang buwis at negosyo. Alam mo, napapanahon tong usapin na to, di ba? Kaya gusto ko maging involved ka sa ating kwentuhan. Nag-comment na rin right now si Ate Faustina Habla. Good morning, sabi niya. Blessed Tuesday ka Agapay listening sa kanyang radyo. Everyday habang naglilinis. Tapos ang kanyang lunch ay sinigang na hipon. Oy, ang sarap niyan. Oo, parang 'di ba Ate Faustina, dapat diyan maasim ang sabaw para syempre lasap na lasap. Ayan, si Millicent, nag-comment na rin. Good morning po from Nagcarlan, Laguna.
1: Good morning.
0: Blessed to watch your program. Maraming salamat, Ate Millie. And don't forget, pakishare po ng ating streaming right now. Pero ikaw, gusto kitang kumusayin ka, Agapay. Ano ba yung mga ginawa mo this morning? Ano ba yung mga pinagkaabalahan mo? Diba? Ikaw ba isang estudyante? Ikaw ba ay isang empleyado? Or negosyante? Ayan. For sure, may ginawang mabuti ang Panginoon. Diba? Tapos, naalala ko yung spot bago tayo umere. Diba? Bago pumasok yung song natin kanina. Yung kay Pastor Eric Maliwat. Pag kinamusta ka daw, diba? Ang dapat daw isagot natin, kung tinanong kung kumusta ka, ang sabihin daw natin, mas mabuti kaysa dati. Diba? Ang ganda. Kaya Kaagapay, pag kinamusta ka today, dapat ang i-comment mo ha, mas mabuti kaysa dati. Once again, ikaw Kaagapay, kumusta ka today? Ayan, aantayin ko yung comment mo ha. Dapat ang sagot natin, mas mabuti kaysa dati. Tapos, pwede mo sigurong sabihin, bakit? Bakit naging mabuti? Ano ba yung natanggap mong good news? Ano yung ginawa ng Lord sa iyo? Diba? Kasi syempre, ang goal natin, mas maging mabuti kaysa dati. Diba?
1: Yeah.
0: Every single moment, yan talaga yung ating goal. Ito, balik ako sa ating comment section. Si Millicent, aba sabi niya, pritong galunggong at ginisang patola ay match na match yan. Tapos, sino to? Si Ate Weng Ramos, Manalastas. Hello po. Ay, Ate Weng ha, ang kaniyang ulam today. Aba, pang malakasan to. Pork ribs, kaldereta. At nag-order sa sapang dulangan ng relyenong bangus. Preparing na po for D-Group Fellowship. Mukhang babaunin mo yan ha, Ate Weng. Ayan ha. Ayan, mukhang masarap ang pananghalian ni Ate Weng. At mapaparami ata ng kanin. Ayan. Sige. At syempre, no, ingat po kayo at God bless po sa inyong D-Group Fellowship. At shoutout sa mga ka-D-Group ni Ate Weng. Ayan, si Flora Velasco, thankful Tuesday po. Ayan, ang kanyang lunch ay tortang giniling na pork and croissant na bread and dessert na cold brew na prutas. Ay, ang sarapan. And very healthy, Ate Flora. Si Erlene Bumlarda, ayan. Sabi niya, good morning po sa lahat. Ulam today, bulalo. At syempre, ang sabi niya, John B., mas mabuti kaysa dati at nananariwa pa. Ay, ang ganda. Eto naman, si Elsa Kabage, mas mabuti kaysa dati. Thanks sa Panginoon. Praise God. Si Federico Termulo, just arrived sa kanilang tahanan. Biking. Ayan, nagbisikleta. Tapos meron

0: Alright, today is October 13, 2026 and happy birthday po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. And we praise God for another year na ipinagkaloob niya po sa inyo. At nawa yung prayer po natin, oh, na patuloy kayong i-bless, strengthen, i-encourage po ng ating dakilang Diyos. Diba? Ano man po yung mga pangangailangan natin, ano man yung pangarap natin sa buhay, ano man yung mga mithiin at panalangin natin, ikumit lang natin sa Panginoon at hayaan natin, diba, na mai-align yung gusto natin, yung kalooban natin sa dakilang kalooban po ng Panginoon. Amen. Happy birthday sa ating mga kaagapay. Ito, unahin ko na. Happy birthday kay Robert Melo Cejas. Ayan, happy birthday din sa ating kaagapay dyan sa Bukawe Transmitter Site, si Pastor Edward Balyad.
1: Happy birthday to you!
0: Aba, makakalimutan ko ba ang aking tita? Ayan, si Tita Nora Garcia. Ayan. Na nasa North Kingsley, California. Happy birthday po, tita. Diba, napakasarap magluto niyan at magaling pang kumanta. Praise Amen. God. And happy birthday din kay Clarence Joy Punelas Nas. And kay Angelo Justine, hello po. Kay, oh, shoutout na rin natin. Ito ah, makakalimutan ko ba? Diba? Si Kuya Arwell Mendoza, happy birthday. Aba, magpapiging ka naman. Oo. Shout out sa iyo. And of course, kay Rica Ramirez, happy birthday.
2: Happy birthday.
0: Ayan, of course, makakalimutan ko ba, may mga anniversary.
1: Happy anniversary.
0: Ayan, happy anniversary po sa lahat ng nagdariwang ng kanilang anibersaya. Ayan, sa inyong man pagsasama bilang mag-asawa o di kaya sa inyong, di ba, organization, ministry. Ayan, sa inyong pagkakaibigan, nawa sa panibagong taon po na ito, patuloy po na si Lord ang maging kalakasan, ang maging kasama niyo po sa inyong journey. Yan. Balikan ko yung ating comment section kasi madami-dami na ang nagpapa-shout out. Ayan. Si Josephine Canzana, mas mabuti kaysa dati at nananariwa. Mas mabuti dahil patuloy ang buhay na kasama si Lord. Yan, salamat po. Si Helen Estramera, happy Tuesday. Trusting Tuesday morning, ang kaniyang ulam ay pakbet with daing. Mas mabuti kaysa dati, ay, ayan, may sariling, ayan, natahanan. Praise God. Thank you, Lord, for your goodness and faithfulness. Si Anthony Grace Tolentino, mas pinagpala kaysa dati.
1: Amen!
0: Yan, nakakatuwa, ah. Daming comments ng ating mga kaagapay and very engaging. Yan, si Angelo Buscas. Hello, mabuti kaysa dati kahit walang nangakamusta. Hello, kailangan kamustahin ito ni John B o kaya ni Phil. Tsaka ni Javis. Tapos sabi niya, I'm doing pinatrol para maikot ni Mrs. Mamaya ang mga customer na mga kapatiran. Ay, parang masarap tong pinatrol. Search nga natin, John B, kung ano tong pinat. Uy, ang sarap niya. Oo, picture pa lang, ano, Kuya Angelino, eh, mukhang masarap na. Why not kung malalasap, no? Oo, tapos sabi niya, hello daw sa mga taga Imperial Tortillera, Silang Cavite. Pakibati si Mrs. Rose, ang name niya na naguhugas ng pinggan while listening sa ating station. Hello po, Mrs. Rose. Ayan. Rose Ann, God bless po sa inyo. At Kuya Angelino, God bless po sa inyong mga ginagawa sa inyong pagnanegosyo. Si Ate Dang Inocencio, blessed birthday po kay Sean. Ayan, hello Sean, happy birthday. Tapos si Josephine Reyes Uson, blessed morning din. Si Luisito Guban, uy, advance happy birthday daw sa kanya. October 25, ayan. Happy birthday self, diba? Yan ang self-care, no, John B. Si Jojo Simbulan, hello, Kuya.

0: Jojo! Uya, happy anniversary din pala sa JIL, sa Jesus is Lord. Oo, nakita ko yung picture ni Kuya Jojo. Hello, Entre Pinoy! Ayan, cooking while listening dito sa store namin habang nagbabantay sa tindahan. Nagluluto ng nilagang buto-buto na baboy. Ay, ang sarap. Tapos ano no, Kuya Jojo, ang masarap na ano dyan, na sausawan. Ini-imagine ko na eh, kasi may sabaw yan, tapos buto-buto. Magpipiga ka ng may kalamansi, tapos patis, tapos may silika. Diba? Panalo yun. Tapos ang sabi pa niya, mas mabuti at pinagpala pa rin kesa dati. Pa-shoutout po sa mga kapatiran sa JIL, kay Sakat Antipolo City at sa aming poging pastor na si Apollo de las Alas.
1: Good morning!
0: Ayan, si Faustina Habla. Happy birthday kay Kuya Aru, yes. Si Rosalinda Manzano, happy birthday din.
2: Happy birthday!
0: Oo, oy, pero hindi ako si Aru. May mga bumabati. Oo, yan. Pero ipaparating po natin ang inyong mga pagbate. Si Minda Lopez, mas mabuti kaysa dati, malakas, walang sakit sa tulong at biyaya ni Lord. Si Grace Mariano or Mariano, mas pinagpala kaysa dati. Si Telma Manjares, blessed Tuesday morning. Maganda po ang panahon, mabuti kaysa dati. May maayos na kalusugan at maganda pa rin. Yun talaga, yun no, John B.
2: Amen.
0: Si, ayan, sabi pa niya, ang kanyang niluluto ay ginisang buro at mustasa at lumpiang gulay na prito. Masarap talaga yan, no? Si Elsa Kabage, hello po sa lahat ng mga kapitbahay. Thank you po kanina, nakikinig ako ng Hardin ng Panalangin. Salamat po, up until Entre Pinoy, nagpapatuloy po kayo. Pero dapat, ha, sa mga listeners and viewers natin dyan, patuloy na mag-comment, patuloy po na i-share, at huwag kayong bibitaw, ha, sama-sama tayo hanggang matapos po ang ating programa. Sa ating YouTube Live, si Annalisa Nuque, sabi niya, mapagpalang umaga from Santa Maria, Lubao, Pampanga. Ang kanyang niluto ay sinigang na baboy para makahigop ng sabaw ang kanyang mister. Yan. Si Luz Beminda Aguilar, better than good kasi malakas pa din po. Chapsuy at ginataang kalabasa, listening from Muntinlupa. Ayan, nakakatuwa, no? Ang daming comment ng ating mga listeners and viewers. Pero, ayan, ihabol ko to si Inday Gracia. Parang naano to, nagbago ka ng name, no? Parang tanda ko to si Ate Grace. Tama ba? Oo, si Ate Inday Gracia. Blessed Tuesday. Yan, nakahabol ka ng Ate Grace. Si Luisito Guban, pakibati po ang aming butihing Bishop Renato Ong Tangko ng Pasig Bethel Temple ng Happy Pastors Appreciation Month. Hello po sa mga pastor, ha? Ayan, Happy Pastors Appreciation Month. Si Marites Mateo, better than good, ginataang gulay, partner with fried galunggong. Nakakatuwa. Very engaging ng ating comment section, kaya patuloy po na mag-comment at i-share ang ating broadcast. Pero for now, ito po muna ang ating baon.
3: It's baon time!
4: Innovative morning, kaagapay! Isang bagong milestone ang naabot ng Pilipinas matapos makumpleto ang kauna-unahang locally organized all-Filipino analog space mission sa bansa. Pinangunahan ng Philippine Space Agency at Batangas State University ang 24R na Analog Habitat Waypoint o ANAHAW mission. 6 na Filipino analog astronauts ang sumailalim sa simulation na kahalintulad ng mga kondisyon sa space mission. Kabilang ang isolation, limitadong resources, communication delays, at simulated emergencies. Nagsagawa rin ang grupo ng scientific experiments at technical demonstrations para sa human rover collaboration, emergency response, microbial sampling, at pagsusuri sa pagtubo ng mga pananim na pagkain mula sa Pilipinas. Bago ang mission, sumailalim ang mga kalahok sa serye ng pagsasanay tungkol sa analog missions sa technical guidance ng unang Filipino analog astronaut na si Christine Jane Atienza. Bagamat simulation lamang ang ANAHAW at hindi pa aktwal na pagpunta sa kalawakan, mahalaga itong hakbang sa paghubog ng mga Pilipinong eksperto sa astronaut training, mission operations at space research. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
1: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan hatid po natin ang mga latest na job information and opportunities sa ating po mga listeners. Kung kayo man po ay isang entrepinoy at entrepinay na nais pong magbahagi ng mga available working opportunities, pwede po kayo mag-email sa amin sa dzasinfo@febc.ph. Once again, dzasinfo@febc.ph. Dito sa ating himpilan, patuloy po tayo naghahanap ng DZAS staff assistant. Kung kayo man po ay may background sa office administration or business management, welcome na welcome po kayong mag-join dito po sa ating himpilan. Isan lamang po ang inyong application sa recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. Sa iba pang anunsyo, ipinag-aanyaya po ng Family First Global at Pamilya Muna Pilipinas ang Leadership Summit 360 sa temang Resilient Leadership in an Age of Disruption, Faith, Family, AI, and Nation Building. Magagana po ito sa October 23, 2026 mula alas 7 hanggang alas 11 ng umaga sa Grand Ballroom of Shangri-La de Fort, Manila. Para po sa pagkaparehistro at karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang Leadership Summit 360 .org. Salamat. Ayan. Sa iba pang anunsyo, meron po tayong papuri. Salmo Acapella Album Launch. Gaganapin po ito sa October 23 sa Green Hills Christian Fellowship o sa GCF Ortigas, Pasig City. Tampok po ang mga awitin mula po sa Papuri Salmo Series kasama ang Los Cantates de Manila, Light of the Nation Singers at Papuri Ensemble. Magisimula po ito ng alas 7 ng gabi sa October 23 at ang kinagandahan dito, libre lamang po ang pagpaparegister. Ayan mga kaagapay, alam kong very excited ka na na matuto po sa ating program sa umagang ito. Kaya wag na po nating patagalin pa, diretso na po tayo sa ating usapang buwis at negosyo.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
2: Usapang buwis at negosyo sa Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa at nasa usapang buwis at negosyo na po tayo dito po sa ating programa. At ito ay basahin ko lang sa ating comment section. Nag-comment na si Ate Lorna Caballero Laksan, nanonood na sa atin. Yan, shout out to our famous tax lawyer. Wow, si Attorney Willie Santiago na makakasama natin later on. And to our OJTs and staff ng Caballero Laksa and Company CPAs. Si Erlene Bomlarda, si Yoli Go, si Amorlin Alas, hello po sa inyo. Si Flora Velasco, hello po sa mga friends ko sa Poso Rubio, nandito po sa Angeles. Si Jean Jose, vacation 3 days. Ay, hello po, Jean Jose. Si Ate Inday Gracia, watching sa live mo, Sir Kael, habang naglilinis ang bahay. Yes, no, tanda pa kita, Ate Grace Reyes. And shout out din sa mga taga Philippine Association of Management Accountants. At alam mo, very excited tayo na makakwentuhan para po pag-usapan yung implementation po ng one-time tax abatement for micro taxpayer. Kaya, aba, binanggit na ni Ate Lorna kanina, aba, sabi nga ni Ate Lorna, ang intro sa kanya ay famous tax lawyer. Ayan. Welcome po natin si Attorney Willie Santiago. Happy Tuesday, Attorney Willie.
5: Magandang umaga sa mga tagapakinig natin at salamat ulit sa opportunity to be with you. Shout out to Caballero Laksa, Ma'am Lorna, and also to her team. And I hope okay naman kayo kung saan man kayo ngayon na naroon. At napakaganda ng topic natin, Sir Gael, para sa mga micro taxpayers.
0: Oo.
5: Meron tayo yung one-time abatement.
0: Yes, tama ka dyan. Napakaganda po ng ating mga mapag-uusapan sa umagang ito. Kaya kung kayo po ay entrepinoy, entrepinay na kabilang po sa micro, small, and medium enterprise, pwede po kayo ngayon ha. I-share nyo, mag-comment po kayo sa ating program, or kung may katanungan kayo patungkol po sa ating kwentuhan, pwede nyong i-comment yan para po masagot later on ni Attorney Willie. And this time, no, Attorney Willie, para sa kaalaman at kaliwanagan din po ng ating mapag-uusapan, paki-explain nga po, ano ba itong tinatawag na one-time abatement of taxes for micro taxpayers?
5: Itong one-time abatement program, ito ay isang administrative program ng BIR, Bureau of Internal Revenue. At nasa 1997 tax code natin na merong authority ang BIR to come up with this kind of program kahit na hindi siya pursuant to a law that is passed by Congress. So may mga instances in the past na kina-cancel ni BIR yung mga penalties, yung interest, even in the absence of an enabling law or a law that was passed in Congress. So karapatan to, Sir Kael, ng mga taga-BIR na magkaroon ng tinatawag natin na abatement or cancellation ng surcharge and penalties. Minsan, ito yung mga problema ng mga taxpayers natin. Yes. So, sobrang laki ng penalties and surcharge. Hindi na nila kayang i-afford na bayaran. Kaya once and for all, ang BIR nag-o-offer ng ganitong condonation or what we call cancellation ng surcharges and penalties. Kaya lang, hindi to applicable ano, sa mga tagapakinig natin. Hindi to applicable sa lahat. Kasi ang applicable lang dito or ang pwede lang mag-avail na itong abatement na to ay ang mga micro taxpayers.
0: So nabanggit mo, Attorney Willie, it's about cancellation ng mga penalties, no? So when we say penalties, ano-anong klaseng penalty ba ang maaaring ma-experience ng isang taxpayers na pwede nilang, ayun nga, i-reconcile?
5: Ang isang taxpayer na merong outstanding tax liabilities in the form of assessment or in the form of penalties, po pwede mag-avail na itong abatement. For example, ang isang taxpayer na nagkaroon ng BIR assessment na hindi niya na-settle, maaring dahil na-bankrupt siya, or maaring nakakalimutan niya, or for other reasons, lumaki na ng lumaki yung interest and penalties. Natural to sa mga taxpayers na ang daming obligations, ang daming deadlines, na minsan nakakalimutan ng i-settle. Ano? Kaya lang, meron tayong certain threshold. For example, nagkaroon ka ng BIR assessment, hindi mo na na-settle. Lumaki na lumaki yung penalties. For as long as the amount is not more than 80,000 pesos, meron tayong threshold. 80,000 lang. Kasi the moment meron kang liabilities kay BIR na more than 80,000, hindi ka covered na itong abatement program na to. So, this is an opportunity sa mga taxpayers natin may problema kay BIR na for as long as yung assessment naman or liability na hindi na-settle ay not more than 80,000, meron tayo hanggang December 31, 2026 para maka-avail na itong abatement program ni BIR. Magbabayad ka lang, Sir Kael, lang 5,000. Absuelto ka na, no, from that particular liability, kaya lang on a per taxable year to. So hindi siya, yung 5,000 pesos is, it does not cover all previous taxable years. So meaning, kada taon, kung meron kang liability or assessment na hindi nabayaran, worth 80,000 pesos and below, magbabayad ka lang ng 5,000 pesos per year.
0: Yeah. So you're saying, Attorney Willid, na dapat ang total tax liability mo is below 80,000. Kapag below 80,000, lumagpas doon, yung threshold...
5: Kapag lumagpas doon, hindi ka qualified ano, under the abatement program. Ang reason doon kung bakit meron tayong cap na 80,000, meron kasing previous issuance si BIR, I think early part of the year, na lahat ng mga receivables na 80,000 pesos and below, mga delinquent ang tawag dito, hindi na pag-aaksento ng panahon ni BIR na makolekta kasi kukunti lang ang BIR officers or examiners sa buong Pilipinas as against total number of taxpayers. Meron tayong tinatawag sa accounting na write-off. So under this write-off, parang papabayaan ni BIR na hindi na kolektahin yung mga receivables worth 80,000 pesos and below at tatanggalin ito sa libro sa accounting books ni BIR. Kaya lang, just for purposes of giving the final chance na makakolekta pa rin bago nila i-write off yung 80,000 pesos na mga delinquencies or liabilities ng taxpayer na hindi nakokolektahin, at least final chance on the part of the BIA, baka meron silang makolekta. At true enough, medyo malaki rin na kolekta ni BIR ano, dito sa abatement program to date. I understand, meron na mga 5,000 micro taxpayers na naaprubahan out of 6,000 na nag-apply. And I think based on the appreciation ng recent news ni BIR, I think nakakolekta na sila ng more or less mga nasa 150 million plus na dito sa one-time abatement program na to. Ayun, tama-tama, 149.35 million na yung nakolekta ni BIR. Just, I think that was last week, ano? Sayang naman kasi kung i-write off mo o tatanggalin mo sa libro yung pagkakautang na mga taxpayer ng worth 80,000 pesos and below, additional income generating activity rin to ni BIA. Kaya lang, ito ay may timeline hanggang December 31 lang this year.
0: So, Attorney Willie, kasi ang focus yata nitong abatement na ito is only for the micro taxpayers. So, when we define micro taxpayers, so despite of their annual income, annual profit, dapat ang threshold lang nila, dun magbabase na sa threshold na 80,000 and below. Despite
5: That's
0: of how big it is yung income nila.
5: Yun, yung mga micro taxpayers, dinefine na ito ni BIR in reference to our 2024 EOPT law. Ano ba yung EOPT law? Yung Ease of Paying Taxes law. Meaning to say, if you are BAT registered, when you say BAT registered, kasi meron kang sales of more than 3 million, I'm afraid, hindi ka covered na tong abatement program na to. So in short, yung abatement program is applicable only to sa mga maliliit na taxpayers na dinify na under 2024 EOPT, na kung ikaw naman ay nagbumibenta lang ng less than 3 million pesos a year or non-BAT ka, ikaw ay micro taxpayer, pwede ka mag-qualify dito sa abatement program. Now, napakagandang tanong ng mga tagapakinig natin na paano ko naman malalaman kung ako ay micro taxpayer?
0: Ayan, oo.
5: So, pwede nating i-check yung ORUS. ORUS is what we call Online Registration Update System. This is an end-to-end process. This is available dun sa BIR website. Pupunta ka lang dun sa ORUS na site, makikita mo na kung ano yung proper classification mo. Kasi maraming gusto mag-avail, kaya lang hindi pala para sa kanila to kasi sila ay BAT registered or as per checking in ORUS, hindi sila qualified under micro taxpayer.
0: So please take note po sa mga kaagapay po natin. Mabalik tayo doon, Attorney Willie, sa ating threshold na 80,000. Ano ba ito, per annual or kahit may mga recurring years pa?
5: May mga instances na gusto mag-avail ng micro taxpayers, kaya lang again, this is on a per year basis.
0: Okay.
5: For example, ang outstanding tax liability natin as of December 31, 2025, last year is 80K. Pwede kang mag-qualify doon, babayad ka lang ng 5,000. And then as per checking, yung certificate of outstanding liability na kukuhanin natin kay BIR in 2024 naman, meron kang 79,000 na liability. Pwede kang maka-avail ng abatement, additional payment na 5K. So halimbawa
0: per
5: naman,
0: taxable
5: 2023,
0: year.
5: Kada taon to, Sir Kael, ano? Hindi to magbabayad ka lang ng 5K, absuelto ko na sa lahat ng taxable years.
0: Baka kasi
5: every year to.
0: Ang intindi ng mga kaagapay natin, baka mamaya, kahit in the previous, for so many years, kumbaga all-in amount is 5,000 just to avail this one-time abatement. So hindi, so kada taon po ito.
5: Kada taon to, ano? Baka mali tayo sa mga tagapakinig natin. For example naman, 2023, meron kang certificate of outstanding tax liability na nakuha kay BIR. It's just that way back December 31, 2023, ang tax liability mo is more than 80K. Sabihin natin 81,000. So, hindi ka qualified na mag-avail ng abatement at magbabayad ng 5K kasi ang threshold ni BIR kada taon is 80,000 lang. So, importante yun na kasi baka umasa tayo na yung nagbayad ka ng one-time payment na 5K, tapos na. At saka, ang reference point natin dito, lahat ng outstanding tax liability lang as of December 31, 2025. So meaning, kung meron kang liability ngayon 2026, hindi to covered ng abatement.
0: Siguro another concern pa, Attorney Willie, no? Paano po manalaman ng taxpayers na nakatanggap po ng tax assessment o may pending protest disputed cases or tax liabilities kahit nagsara na po yung kanilang negosyo? Maaari pa rin po ba silang mag-apply?
5: Isa sa mga requirements ng abatement program, kukuha tayo ng Certificate of Outstanding Tax Liability dun sa PIRRD o having jurisdiction of your business. In that particular case, nagsarado yung business, natural on the part of the BIR na magkaroon ng tax assessment. To date, kung hindi pa to nasasettle at outstanding to as of December 31, 2025, kailangan mo puntahan yung RDO at manghingi ka ng Certificate of Outstanding Tax Liability, doon makakapture back-end. Kung yon ay hindi naman umaabot ng more than 80,000, this is your opportunity to avail of the abatement. Natural to, sir, kayo sa mga nagsasarado ng business, ano, na i-audit ka ni BIR.
0: Yes.
5: Nagsarado ko nga, na-bankrupt ka, wala ka ng pambayad, kaya gustong mag-avail ng abatement. Kaya lang, isa sa mga documentary requirements na pagbabasihan ng BIR-RDO, kung makakuha ka ng Certificate of Outstanding Tax Liability containing an amount of less than 80,000.
0: Kasi may mga siguro, may mga negosyo nang sasara tapos hindi nare-report, di ba? Kaya minsan lumalaki pa yung tax liability po nila. Siguro ano po yung maipapayo nyo pag ganun yung naging sistema or setup nila?
5: Maganda na ngayon kasi napakaganda ng ginawa ni BIR sa mga micro taxpayers din sa mga nagsasarado ng business. Last quarter, nag-issue sila ng revenue memorandum circular na in 3 days time sa mga micro taxpayers, makukuha mo na yung tax clearance mo. But in the course of obtaining your tax clearance, of course, may verification at may audit. Makakatuwa naman dahil napakaganda ng ginawa ni BIR sa mga micro taxpayers na wala ng audit-audit. Yun nga lang, kung gusto mo ng peace of mind, kukuha ka ng tax clearance at kung may makita pa ng mga open cases, mga hindi nabayaran na penalties and liabilities in the past, for as long as hindi naman naabuto ng 80,000 pesos, opportunity na natin magkaroon ng clean slate, ano, hanggang December 31, 2026, avail na tayo ng abatement. By the way, ano, lapse of December 31, 2026, Sir Kael, I'm afraid, wala pang extension na binibigay si BIR. Kaya meron tayong opportunity na makapag-decide or makapag-evaluate kung mag-a-avail tayo hanggang December 31, 2026.
0: Ayan, sa mga kaagapay po natin, na sulitin na yung pagkakataon po na ito na binigay po ng BIR, you still have 2.5 months to go, no, na asikasuhin po yung dapat asikasuhin. Pero ayan na, Attorney Willie, ipaliwanag po natin, ano po yung magiging step-by-step process para makapag-avail tayo nitong one-time abatement? Ano ba yung kailangang fill outan na form? Saan ba magsasubmit? Para syempre mas maunawaan ng ating mga listeners.
5: Ito ngayon ay meron bagong issuan si BIR na BIR form. Manual to, no? I-download natin sa new EBIR form version. Merong recent platform na inoffer si BIR sa mga mag-a-avail ng abatement. In particular, dito sa EBIR form version 7.9.6.2. Every now and then, may mga updated EBIR form package version tayo, no? Pupunta kayo din sa BIR website, na-download nyo itong updated offline EBIR form package 7.9.6.2. At meron dong applicable form para sa mga micro taxpayers, in particular yung BIR form 0605. Yung BIR form 0605 is a universal payment form na kailangan nating ma-download at meron dong mga boxes na kailangan nating fill-upan. Kung ikaw ay micro taxpayer, individual at gusto mo mag-avail ng abatement, meron tayong alphanumeric tax code na tinatawag MC350. Sa mga micro taxpayers naman na corporation, hindi lang pala Sir KL ang mga individual micro taxpayers ang pwede mag-avail, pwede rin yung mga corporation. Ha? For as long as yung mga corporation ay hindi naman VAT registered, micro din, pwede rin sila mag-avail na to using 0605. Tapos yung alphanumeric tax code na gagamitin natin doon is MC351. So kapag na-download na natin yung form, doon sa BIR offline version package 7.9.6.2 alongside, may mga attachments na kailangan tayong i-prepare. Una, kailangan natin makakuha ng Certificate of No Outstanding Tax Liability sa natin ito kukuhanin. Kukuhanin natin ito dun sa RDO na mayroong jurisdiction sa business mo. Itong Certificate of Outstanding Tax Liability should contain an information kung magkano ba yung liability mo. Kasi sabi ko nga kanina, kapag more than 80,000, DQ ka na or disqualified. So dapat ang makikita natin sa Certificate of Outstanding Tax Liability, 80,000 pesos or less.
0: Yes.
5: And then after mo makuha to, alongside yung BIR Form 0605 na na-accomplish mo, babayaran mo na yung 5,000 pesos sa banko or any other payment gateway. Napaka-importante yung payment ha, kasi kahit na meron kang form, as accomplished, tinanggap to ng BIR officer of the day, pero wala naman palang bayad na 5,000, that may be a ground for disqualification.
0: So magiging ground pala siya. So isipin natin, no, yung mga kaagapay po natin, kung mag-a-avail kayo nito, alamin po natin kung may mga liability din tayo. May nagtanong po sa ating live, Attorney Willie. Sabi ni Angelino Buscas, medyo hindi lang specific eh, pero pwede mong sagutin siguro to. Anong bracket ng capital or kita na taxable? Baka siguro to sa employment to, no? Kasi syempre, may mga nasa private sector na may tax din.
5: Siguro eh, baka tinatanong ng taga-subaybay natin kung ano yung reference para maging micro-taxpayer. Walang kinalaman dito yung assets or capital. Para maging micro-taxpayer ka, dapat ang sales mo or revenue or gross receipts mo ay 3 million pesos or below.
0: Below, yeah.
5: So regardless kung magkano yung assets or liabilities mo, yun nga yung medyo confusing sa classification ng taxpayers natin. Ano? Kasi sa ISO paying tax law in 2024, ang BIR ang reference yung sales or gross receipts or revenue. Pero ang SEC naman, Securities and Exchange Commission, ang reference naman nila para matag ka as micro-taxpayer yung total assets or liabilities. But just the same, kung ikaw ay micro-taxpayer for purposes of abatement, alamin mo kung magkano yung sales mo, no? At alamin mo sa ORUS, Online Registration Update System, kung ano yung classification mo or kung paano ka tinag ni BIR for purposes of classification. Kasi meron tayong meron tayong end-to-end process, meron tayong web-based clarification po, pwede ito sa ORUS, makikita mo kung ano yung proper tagging mo or classification.
0: So malinaw po yun na sa BIR po ang kinukuha po nila is yung sales po na dapat below 3 million. Magkaiba naman po yung sa SECs na ang kinukuha naman po is yung sa total assets and liabilities. So para clear po tayo, so para ma-differentiate, ma-identify po natin, 'di ba? Para mas madali po ang proseso po ng inyong pag-avail po nitong ino-offer po ni BIR. Ito naman Attorney Willie, sabi dito, paano kung nakapagbayad na ng partial payment o may naunang compromise settlement application? Paano do ito nakakaapekto sa application for abatement?
5: Isa sa mga requirements ni BIR para mag-grant yung abatement mo, i-withdraw mo yung compromise. So therefore, kung meron kang pending compromise, I understand at nagbayad ka na, ano mo na yun? Forgo mo na yun. Because the reason why you have a bill of the compromise is you were hopeful na magagrant, but etong abatement program is a supervening event. So once you avail of the abatement, this is deemed withdrawn or canceled. Wala namang nasayang dun sa binayad mo na compromise. Because unang-una, no, meron tayong reference dito, yung abatement is para lang sa mga may utang kay BIR na less than 80,000. So yung compromise mo, probably kaya ka nag-compromise before, meron ka assessment na more than 80K na hindi mo mabayaran as a result of bankruptcy or doubtful yung validity ng assessment. So this is deemed withdrawn or canceled once you avail of this administrative program of abatement.
0: Pero yung naibaya dun sa
5: walang
0: nauna,
5: recovery eh.
0: Walang refund
5: yun. Hindi natin
0: yun.
5: Pwedeng ma-refund yun because it's already accounted in the in the National Treasury, you know? So, walang consideration. Hindi pa pwedeng offsetting, ibinayad mo sa compromise, you offset po dun sa babayaran mo sa abatement. Because this abatement program of the BIR is totally a new program administratively offered by the BIR, yung compromise sa mga Senate pursuant to legislation that's provided for under the 1997 tax code.
0: So malinaw po ito mga kaagapayo. So pakitandaan po ang mga sinasabi po ni Attorney Willie. Tapos ito naman another question, kapag nag-file doon na application, automatic ba daw po na canceled na ang tax liabilities? Ano po ang papel ng certificate of availment sa pagkumpleto ng process?
5: I-issuehan ka ng i-issuehan ka ng certificate of qualification to avail of the abatement, and I would say that that is our peace of mind. And I understand that this certification is something that we need to get from the BIR right after we avail of and pay for the abatement fees. Ano? Minsan, napaka-importante nitong mga clearance na to or certification kasi in the absence of any tax clearance or what we call certificate of qualification, parang hirap umasa, nagbayad ka pero wala kang peace of mind. So, ayun ang kailangan natin kuhanin kay BIR.
0: So, Attorney Willie, it covers ba different kind of taxes itong one-time abatement na ito pinag-uusapan natin?
5: Yes, it covers penalties, it covers deficiency taxes. Minsan ang mga taxpayer na pe-penalize, maybe as a result of tax mapping, hindi naka-post dun sa opisina mo yung or sa business premise mo yung notice to issue invoice or receipt, or na tax mapping dahil meron tayong mga books of accounts na hinihingi in the course of tax mapping na hindi natin maibigay, po pwede ka i-penalize doon. Yung mga invoices na hindi natin nai-issue upon request of the buyer at na tax mapping, may mga associated penalties. So, pwede i-cover ng amnesty itong penalties, po pwede rin i-cover yung mga deficiency taxes. Paano ba nagkakaroon ng deficiency taxes? Nagkaroon ng assessment, in-ignore mo yung assessment, or nakalimutan mong bayaran, for nothing, and this may be covered. So whether penalties or taxes, pwede i-cover na itong abatement.
0: So ayun po. So siguro final question, Attorney Willie, ano po yung masasabi nyo or advice nyo sa ating mga listeners, lalo na po yung mga nasa micro business owner po natin, yung mga nasa field ng MSME na may outstanding tax liabilities at gusto pong malaman kung paano po nila maayos ang kanilang tax obligation, lalo na kung nagpatong-patong na po ito over the years.
5: Napakaganda ng 2024 ease of paying taxes law natin because hiniwalay yung mga micro taxpayers sa mga malalaking corporations, hindi na siya one size fits all. At kaagapay ng EOPT law natin, itong mga programa ni BIR na po pwede nating masabi na talagang kudos to our BIR dahil this is somehow a relief. In the sense na kapag ikaw ay micro taxpayer, hindi ka tulad na isang mga malalaking corporation na talagang one size fits all. So if this is your final chance to avail of this amnesty since this is time bound, para makabay tayo ng peace of mind rin ngayong December, avail it. Dahil qualified ka naman, okay? But just to say, meron tayong another round of amnesty naman this time. Ito yung niluluto sa Kongreso natin. Meron tayong general tax amnesty na maaaring in the next coming days, weeks, or months, nandiyan na yan. Kaya itong ginawa ni BIR, preparatory to para sa isang general amnesty. At siguro kailangan natin another session for that, Sir Gael, sa DCAS na ano yung status na ng general amnesty. Ito naman para sa mga small, medium-sized, and of course, ito sa mga large taxpayers na may problema rin kay BIR. But right now, sa mga kababayan natin na micro, kung feeling nyo qualified kayo dito kasi maliit na business kayo, maliit na sari-sari store, importante lang, time-bound to hanggang December 31, I would suggest, avail nyo kung kaya naman natin bayaran yung 5,000 pesos per year.
0: Grabe, napakalino po ng inyong explanation, Attorney Willie, at maraming salamat sa pagbabahagi nitong mga mahalagang impormasyon na update para makatulong po sa ating mga taxpayer. Siguro, ano na lamang po yung inyong contact information and siguro yung mga services na pwedeng i-offer ng Caballero Laksa Company CPAs po.
5: Please reconnect with Ma'am Lorna Laksa from Caballero Laksa at tinutulungan natin yung mga businesses natin na may problema kay BIR at of course yung year-end statutory audit and accounting Shout out to Caballero Laksa. Nandito kami para tumulong sa mga problema niyo when it comes to accounting, bookkeeping, tax, and other related services.
0: Muli, Attorney Willie Santiago, maraming maraming salamat sa pagkakataon na makakwentuhan ka namin dito po sa ating programa, lalo na sa usapin po ng buwis at negosyo. God bless po, Attorney Willie.
5: God bless. Anytime. Thank you.
0: Yan mga kaagapay, nakasama po natin ang isang napakasipag and ever dedicated po at napakagaling na tax lawyer, si Attorney Willie Santiago. Kaya sa mga kaagapay po natin, pwede po kayong mag-connect sa Caballero Laksa Company CPA. Ang kanila pong address ay sa 177 National Highway, Lower Calaclan, Olongapo City. Meron din po sa Cavite, dyan po sa second floor ng Amethyst Building, Metrogate Dasma Estate, Sampaloquan, Dasma, Cavite. Ang kanilang contact number ay 0917-8100-796. Kaya kaagapaya, talagang dapat maging tapat din po tayo sa ating pagbabayad ng buwis, di ba? Kaya kung ikaw po isang micro business at may outstanding tax liabilities, mahalaga pong alamin kung qualified ka ba sa programang ito. Huwag basta po mag-assume na automatic na mawawala po ang lahat ng penalties at taxes. May eligibility requirements po, may covered liabilities, documentary requirements at process po na kailangan pong sundin. Kaya sa mga kaagapay po natin, patuloy po na subaybayan ang ating usapang buwis at negosyo. Nakakasama po natin sila every second and fourth Tuesdays of the month. Ayan na, alam ko madami ka pang gustong matutunan, pero for now, yan muna ang ating napag-usapan dito po sa ating program. Nawa, na-inspire ka, yan, na-bless ka, and of course, magamit itong program na to, di ba, yung mga natutunan mo para magkaroon tayo ng application po sa mga ginagawa po natin. Special shoutout po kay Mimi Sarno Torres, kay Asha Danabar, kay Eve Danabar para Iso. Ayan, hello po kay Miss Anime Apostol Sosas. Nagpapasalamat na tayo sa ating team na tumulong po sa ating broadcast this morning. Nandyan po si John B. Reyes, si Phil Lagtapon, si J. Basmancho, maging sa ating Bukawe Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, at maraming salamat po sa pagsama. Dito lang yan sa Entre Pinoy Espesyal. God bless you!
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
6: Ano nga ba ang nangyayari sa isang impeachment trial? Senado ang official na magsasagawa ng paglilitis batay sa mga articles of impeachment. Bago magsimula, nanunumpa ang mga senador na magiging politically neutral. Ibig sabihin, gagampanan nila ang kanilang tungkulin ng patas at hindi naaapektuhan ng partido o personal na paniniwala. Bibigyan ng pagkakataon ng opisyal na sumagot sa mga paratang, maaaring personal o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Susunod, maghahain ng ebidensya, argumento at mga testigo ang magkabilang panig, ang prosecution at ang defense. Sa huli, boboto ang Senado at para magkaroon ng conviction, kailangan ang boto ng hindi bababa sa 2/3 ng lahat ng senador. Tandaan, ang impeachment trial ay isang constitutional process na may malinaw na mga hakbang upang matiyak ang patas na pagdinig bago magpasya ang Senado.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Lamang ang may alam.
7: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpila.
8: 702 DZAM.
7: Agapay ng sambayanan.
9: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

puso ko iyong sinisiyasat. Batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Mga awit 139:1. Ako po si Angela Samson. Nais ko pong ibahagi sa inyo kung papaano ako binigyan ng Diyos ng panibagong buhay. Hayaan po ninyong ibahagi ko po ito dito sa Tanikalang Lagot. Pakinggan po ninyo.

0: Ano ba, Angela? Hindi mo ba patitigil sa pag-iyak ang batang yan? Napakaiyakin! Kapag nainis ako dyan, ihahagis ko yung palabas ng bintana. Patigil mo yun sa pag-iyak, ha? Gusto ko na matulog.
1: Lito, may sinat kasi si baby. Sabi ko naman kasi sa'yo, bilan mo ng gamot sa butika. Mas inuna mo pa kasi makipag-inuman ka sa mga kabarkada mo.
0: Matatanggihan ko ba si Primo na balikbayan? Alam mo naman na sanggang dikit kami noon. Kahit nasa abroad pa siya, di niya ako nakakalimutan na padala ng pera at mga pangangailangan ko. Gaya ng sapatos. Sa'yo, wala akong pakinabang. Kundi mabigyan mo ako ng anak na maingay pa sa makina.
1: Eh di sana, si Primo na lang ang pinakasalan mo. Total, nakikinabang ka naman sa mga pasalubong niya sa'yo. Tarantang itik ka kapag nandyan na siya eh.
0: Hay nako, bukas kaya, dalhin mo yung si baby sa health center. May libreng check-up doon at gamot. Sana nga, dollars na lang ang ibinigay sa akin. Ibis na yung mga t-shirt at sapatos.

0: walang kwentang tao, batugan. Tao ka ba, upader? Pinababayaan mo ang anak ko at ang apo ko nakikipila sa pilahan ng tubig.
1: Pwede ba? Tumigil na kayo. Nakukulili na ang tenga ko. Biyenan ko lang kayo, ha, Mama Edlyn. Ni mga magulang ko nga, hindi ako sinisigawan.
0: Doon muna sila sa bahay ko. Doon buhay prinsesang anak ko at busog sa pagkain ng apo ko. Iningatan ko yan si Angela mula bata hanggang sa maging dalagita. Hindi ko pinadadapuan sa lamok. Pero ikaw, inalila mo lang?
1: Eh bakit doon sa inyo? May bahay naman kami rito, ha. Dapat dito sila sa akin. Sakit ninyo magsalita, ha. Pinag-igib ko lang siya minsan lang. Dahil masakit nga ang likod ko. Dahil nadisgrasya nga ako sa trabaho.
0: Bakit di ka pa mamatay? Para kahit sa burol mo, magkaroon ng pera si Angela.
1: Sakit naman ninyo magsalita, Mama Edlyn.
0: Ba, nasasaktan pala ang gaya mong taong bato. Alam mo, kakaiba ka talaga. Iyon nga ang mga nakakulong sa presinto, kapag ang anak nila ay may sakit, gumagawa ng paraan sa loob ng kulungan para may pambili ng gamot. Wala ama na di nadudurog ang puso kapag ang kanilang anak ay agaw buhay na. Gagawa sila ng paraan para mabuhay ito. Napipilit ang magnakaw. Pero ikaw, wala! Nganga ka lang! Laklak!

0: Mama, kung pagsalitaan niyo naman po si Lito, wagas.
1: Huwag kang kumampi sa demonyo. Ano ba yung nakita mo kay Lito? Nagmamadali ka kasing mag-asawa eh. Kaya ayan, ang napala mo.
0: Ano pong gagawin ko, Ma? Mahal na mahal ko po si Lito.
1: Aba, Angela, hindi pagmamahal yan, kundi katangahan yan.
0: Daddy siya ni Helena ng anak ko, Ma. Hindi niyo po pwedeng ilayo kami kay Lito, Ma.
1: Basta nung una, napapayag akong kunin kanya sa akin eh. Pero ngayon, hindi na. Kapag nagpumilit siya, ipapabuhay.

0: Dr. Edward Santos. Dr. Edward Santos, you are needed in the emergency room. Please proceed immediately. Calling Dr. Edward Santos at the emergency room, please.
1: Mabuti anak at nagapa ng mga doktor si Elena. Kung nagkataon, mas lalala pa ang sakit ng apo ko. Bukas, maaari na kayo lumabas na apo ko.
2: Salamat po, ma.
1: Yung asawa mong demonyo? Ayun, isinugod din pala sa ospital na mga biyanan mo. Napapraning dahil sa drugs. Wala nang nakikilala. Nagwawala. Baka pagkagaling ng mga sugat sa braso, sanhi ng paghihiwa nito, naggamit ang blade, ay sa mental na siya ipapasok.
2: Ayaw pa po kasi niyang lubayan ang paggamit ng madrax at paglalasing. Kaya tama lang man, ha. Lumayo kaming mag-ina kay Lito.
1: Pwede mo namang dalawin si Lito sa ospital, anak. Kung saan siya nakakonfine.
2: Tsaka na po siguro, ma. Kapag magaling na po si

0: Angela, anak.
1: Ma.
0: Ikaw na ang magmaneho ng sasakyan, ha? Tutal, may license ka na.
1: Saan po bang lugar yung pupuntahan natin ngayong araw ng Linggo?
0: Sa simbahan ng Anginong Ador mo sa Binyag.

Alo ninuman habang ikaw ay nabubuhay. Kung paanong sinubaybayan ko si Moises, gayon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Ito'y nakasaad na salita ng Diyos. Ngayong umaga, sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, manalangin tayo, mga kapatid, sa ating pagwawakas at maging sa ating paghihiwalay, samahan tayo ng Diyos.

0: Attention, flight 747 has just arrived. Mabuhay and welcome to the Philippines.
1: Siya pala ang daddy ko, mami.
2: Oo, anak. Wala na siyang maalala. Ganyan na lang siya, nasa wheelchair. Nakamatayan na siya ng mga lolo at lola mo. Mga magulang ng daddy mo.
1: Kawawa naman pala si daddy. He's a living dead.
2: Bago tayo lumipad papuntang Norway, madalas ko siyang dalawin. Kinakausap. Pero ni minsan, hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa mga ulap. At kapag tapos na ang oras ng dalaw, ibabalik na siya sa kanyang silid. Niyayakap ko siya. Anak, mahal na mahal ko ang daddy mo. Kaso, inagaw siya sa atin ng mga bisyo. Kaya siya naging malupit sa ating mag-ina.
1: Ngayon, mami, bumawi tayo kay daddy. Alagaan po natin siya. Habang may panahon pa. Habang nandito pa tayo sa Pilipinas at nagpapakasyon.
2: Oo, anak. Bibigyan natin ng panahon ang daddy mo.

0: Mas kinahabagan ko si Helena. Dahil ni hindi man lamang niya nadama na mahal siya ni Lito. Ni minsan, hindi siya kinarga ng baby pa siya ng kanyang daddy. Hanggang sa sumapit na mawala na siya ng mga alaala. Madalas kong makita si Helena na lumuluha. Lalo na nang niyayakap niya ang kanyang daddy. Na ang pag-iisip ay nasa kawalan. Hanggang isang araw, si Lito ay pumanaw na. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kaming mag-ina ay lalong naging aktibo sa paghahasik ng salita ng Diyos sa mga kabataang biktima rin ng mga droga, lalo na dito sa bandang Europa. At iisa ang aming inuusal, purihin ang Panginoong Hesus sa tuwing may madadala kaming kaluluwa para sa Kanya.
1: Hindi kayo pababayaan ni Yahweh. Pagkat yon ang kanyang pangako, kayo'y hinirang niya bilang kanyang bayan. Unang Samuel 12:22.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Angela Samson. Mga nagsiganap:
3: Marita Anciano Nadal,
4: Eva Moratalia Gomez,
5: Janelle Briones,
2: Roy Camo Gomez,
6: Ariel Basas.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, 1:30 ng hapon.
1: 700 votes. Balita.
3: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes at 13 ng Oktubre 2026. Ito ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
1: 700 votes. Balita.
3: Update sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, prosecution Article 2 na lang ang itutuloy sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
4: Sa ika-30 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio, nagpasa siya ang House Prosecution Panel na Article 2 na lamang ang itutuloy nito matapos ihayag ang pag-atras sa Articles 1, 3 at 4 ng impeachment complaint. Ayon sa prosecution, sapat na ang ebidensyang inilahad nito para sa Article 2 na tumatalakay sa mga alegasyon ng unexplained wealth at hindi wastong deklarasyon ng mga ari-arian ng pangalawang pangulo. Dahil dito, hindi na rin ipapatawag ng panel ang iba pang nakalinyang testigo, kabilang ang humigit kumulang 32 na hindi na nito planong iharap. Upang itoon ang paglilitis sa mga ebidensyang itinuturing nitong mahalaga sa natitirang artikulo. Kabilang sa mga susunod na hakbang, ang formal na paghahain ng mga ebidensya sa impeachment court at ang pagbibigay ng pagkakataon sa kampo ng depensa na tumugon sa mga ito. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
1: 700 votes. Balita.
3: Samantala, sa ibang balita na monitor ng Armed Forces of the Philippines, ang nasa 27 na Chinese vessels sa 4 na maritime features sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. Namataan sa Bajo de Masinloc ang 8 na Chinese Coast Guard vessels at 4 na People's Liberation Army Navy ships, habang sa Ayungin Shoal naman ay namataan ang 5 na CCGV at 4 na PLAN vessels ng China. Samantala, namataan din sa Pag-asa Islands ang 2 PLA Navy ships at 3 CCGVs, at sa Escoda Shoal naman ay namataan ang isang PLA Navy ship. Patuloy ang pagsisiguro ng AFP sa pagbabantay sa teritoryo at soberanya ng bansa, alinsunod sa umiiral na international law at layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
1: 700 votes. Balita.
3: Update muli sa impeachment trial, defense team, mas makabubuting sila na lang ang magpatawag kay Vice President Sara Duterte Carpio sa witness stand imbis na ang prosecution, ayon kay Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
5: Mas makabubuting ang defense team mismo ang magharap kay Vice President Sara Duterte sa witness stand bilang kanilang pangunahing witness sa halip na ang prosecution. Ito ang tugon ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan nang matanong kung ipatatawag pa nila ang pangalawang pangulo bago lumipat sa defense team ang presentation of evidence. Sabi ni Kapunan, mag-aaksel lamang ng panahon ng prosecution kung ipapasukuin na pa nila si VP Sara bago tuloy matapos ang prosecution sa presentation of evidence sa impeachment trial. Aniya, inaasahan ng prosecution na sasambitin ni VP Sara ang salitang hindi ko alam, at dito rin aniya masasaksihan ng publiko ang init ng kanyang ulo pati na ang pagiging lutang nito. Baka masayang din ania ang oras ng Senator Judges dahil mga isasagot ng Vice Presidente sa issue ng confidential funds, unexplained wealth at grave threats. Nagpahayag naman na magboluntaryo si Kapunan para i-cross-examine si VP Sara. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
3: At iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.

0: Kenny 102. Balita.
1: Sumasa sa iyong papawi mula sa Maynila.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.

0: Kaagapay, minsan nakakalimutan natin ang pastor natin, tao rin. Napapagod, nangangailangan ng pahinga. Kaya ngayong Pastor's Appreciation Month, huwag lang natin sila pasalamatan sa preaching, counseling, prayer at service. Baka pwedeng sabihin din natin, Pastor, maraming salamat po sa buhay niyo, na-appreciate ka namin. Kasi ang pastor na palaging nagbibigay ng lakas sa iba, kailangan din ng encouragement at pahinga.
1: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, ang ating pong himpilan ay napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. At syempre, kaagapay, dito rin po sa aming YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, kaagapay, kung gusto mo kaming makasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, yan po ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nyong magagamit at mai-install sa pamamagitan po ng inyong Google at Apple Play Store. At saludo tayo sa mga kaagapay natin na walang sawang nag-aabang sa pamamagitan po ng inyong mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, para po sa programang Ahensya de Consensya. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw ng Martes, ang ating pong kwentuhan at ang ating mapag-uusapan ay syempre po ang katuwang ng bawat Pilipino, ang PhilHealth po. Kaya kaagapay, kung ikaw ay may personal na katanungan, maaari mo pong i-comment sa pamamagitan po ng ating ongoing live stream. Diyan po yan syempre sa Facebook at sa YouTube. O di naman kaya kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322. Local 401 sa iyong mga katanungan. At syempre kaagapay, tulad nga ng nasabi ko, ang ating talakayan ay para po sa PhilHealth, mga benepisyo at sayakap program po ng ating makakasamang ahensya. Upang simulan na at opisyal ng buksan ng ating programa, tinatawagan ko po ng pansin ng ating pong kaagapay. Yan po si Sermon Acoba, ang tagapagsalita ng PhilHealth NCR. Magandang araw sa inyo, Sermon. Hello, Sermon? Sermon? Ayan, mga kaagapay, aayusin lang po natin ang ating linya kay Sermon Acoba dahil maganda po ang magiging ating talakayan. Ito po ang yakap program ng PhilHealth na kung saan ito po yung kadalasan kailangan nating malaman. Ano nga ba ang proseso? Sa inyo kaagapay na palaging nagtatanong, paano nga ba ang proseso ng yakap program? Narito na po muli ang tagapagsalita ng PhilHealth NCR at ng Rizal, siyempre si Sermon Acoba. Hi Sermon, good afternoon.
3: Yes, good afternoon Bri, at magandang hapon din sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayong hapon na to dito sa programa nating Ahensya de Consensya.
2: Yan, maraming salamat Sermon, na-miss namin kayo na mga ilang nagdaang linggo, pero ano man po ang ating pong naging distansya, alam ko pong busy rin po kayo dyan sa PhilHealth. Sermon, baka may mga bago kang balita dyan po sa inyong ahensya.
3: Opo, unang-una, napatupad na po natin ngayon, recently lang, no, mga a week ago, yung solo parent act, no? So yung ating mga solo parent na naka-secure po, no, solo parent identification card, para sa inyong kaalaman, hindi na po kayo magbabayad ng PhilHealth premium contribution.
2: Oh. So,
3: kahit sila po ay employed, kahit sila po ay mga self-employed din, ang professionals, as long as they have secured their solo parent identification card and declared po properly sa PhilHealth na sila po ay isang solo parent, pwede na sila ang hindi magbayad.
2: Tama, sir, mo, no? Mga kaagapay, good news to, no, sa mga kamag-asa, mga kababayan po natin na solo parent. As long as kaagapay ikaw ay merong solo parent identification card na nagpapatunay na ikaw po ay solo parent, kaagapay, ang gandang announcement ito na ang premium, ano po natin, benefit package po sa PhilHealth ay hindi na po natin kailangang magbayad. Nakakatuwa naman. And at the same time, kung meron din po kayong proper declaration on PhilHealth, Sir Mon, paano to? Ibig sabihin, ipoproseso po nila ulit?
3: Yes. Opo. Kasama na rin po sa ating system under the indirect contributor. Okay? Yung indirect, no? Kasi subsidized na ito ng ating government. So, nasa ilalim ng indirect program yung category, isang category doon, solo parent. Kaya, paalala sa mga employers, sa mga self-earning individuals na solo parent, i-update na po, no? Na ideklara na na bilang solo parent yung isang individual kung siya man ay legitimong solo parent. Opo? And siguro duhin. Kasi yung solo parent identification card, meron yung expiration date, may validity. So make sure na valid po, no? And every year kasi, nire-renew rin yung ating solo parent ID card. So, siguraduhin lang na valid po yung ating mga SPIC, solo parent identification card.
2: Sir Mon, ang question ko dito, like for example, kunwari siya ay professional, automatically ibibigay niya ba sa HR o sa kailang mga human resource department po yung kailang solo identification card para hindi na sila kaltasan?
3: Yes, yes. Opo. Para masikaso na ng kanilang employer yung tamang pagdeklara sa kanilang mga empleyado ng solo parent. Ganun din, no? Yung nabanggit mo, professional, kung self-practicing professional, doctor, dentist, lawyer siya, pero solo parent, pumunta rin po sa mga malalapit na PhilHealth Local Health Insurance Office para ma-update yung kanilang member data record bilang isang solo parent member.
2: Kaya po sa mga kaagapay po natin na nagtatrabaho, anuman po ang inyong profesyon, kaagapay, malaking tulong ito, di ba, na hindi na po makakaltasan ng mga solo parents po natin. As long as po ito po ay maisaayos nyo po together with Phil at syempre sa inyo pong mga employer. Meron pa ba tayo mga ilang balita sa inyo, Sir Mon?
3: Yes, covered na rin ni PhilHealth yung mga less than 24 hours na confinement or hospitalization. Okay? So, depende rin po yan sa kaso ng isang member or dependent. Tandaan na, patient emergency care benefit, no? Na kung less than 24 hours sa isang emergency room, kinocover na po ni PhilHealth yan, di ba? Depende sa services na nakuha ng isang member or dependent. Ngayon, ano yung pagkakaiba naman nun sa beneficyo na less than 24 hours? Ito kasi kahit non-emergency, pero na-hospitalize siya.
2: Ooh.
3: Pero hindi kailangan, hindi siya na-confine. Meron pa rin na makukuha ang beneficyo mula po sa PhilHealth. Depende po yan sa case rate o sa kaso.
2: At saka, Sir Mon, nakadepende ba to kung siya ay nasa government hospital o dapat pwedeng private or government?
3: As long as the facility is accredited by PhilHealth, either government or private, as long as accredited ng PhilHealth, maka-avail po siya.
2: Nako, kaagapay, ang daming good news na hatid ni Sir Mon ngayon, no? Kaya kaagapay, kung sa palagay mo, I mean, di naman nating ibinibigay na ikaw ay ma-confine, kaagapay, no? Pero good news to, kaagapay, kasi ano to eh, minsan di ba, meron kasing iba, hanggat hindi nagka 24 hours, hindi ka pwedeng mag-avail ng coverage sa PhilHealth. Pero ito kaagapay ay pwede na po. Meron pa ba tayo, Sir Mon, meron pa po ba tayong update po sa inyo?
3: Okay. Marami pa po, no, mga benepisyo. Tulad no, tulad ngayon, aking pag-usap kami sa isang PhilHealth accredited na ay optical clinic para sa mata, no? Kasi para sa inyong kaalaman, meron na rin tayong optometric benefit package. Ang makikinabang dito, yung mga bata, no? O yung mga dependents na may edad na 15 years old pababa, sagot na rin po ni PhilHealth, no? Through the optometric benefit package, yung kanilang prescriptive glasses na nagkakalagang 2,500 pababa. So, meron kami isang nakausap na hindi ko kasi pwedeng banggitin, ano?
2: Mm-hmm.
3: Yung accredited na clinic, itong optical clinic na ito, wherein meron kaming na pumunta sila sa isang public school at nakinabang po around 150 students.
2: Mm-hmm.
3: Nakakuha sila ng prescriptive glasses na nakuha nilang libre, pero ito ay binayaran ng PhilHealth.
2: Mm-hmm.
3: Opo. So, 150 students. So, nakakatuwa kasi marami pala ang mga bata na may problema na sa mata at somehow na-cure naman po natin because of this automatic benefit package po natin sa PhilHealth sa tulong ng isang accredited na eye clinic.
2: Nako mga kaagapay, no? Dalagang kailangan nating matuto paano ba gagamitin ang benepisyo po natin sa PhilHealth. Hindi lang po sa panahon na kung kailan tayo ay mao-ospital, pero kaagapay marami pa siyang function, di ba? Kaya masasabi natin na nababay ano yung mga binabayad po natin ng mga tax o yung mga kinakaltas po sa atin ay may napupuntahan po. Kaya po kailangan lang nating alamin kung paano ba siya ginagamit, paano ba siya kukonsumuhin ng tama. Sige, Sir Mon, handa na po ba kayo sa mga tanong ng mga kaagapay natin?
3: Okay po. Ready na, Bri?
2: Ayan. Thank you, Sir Mon. Sir Mon, ito po ang unang katanungan mula po sa ating mga kaagapay. Sabi niya dito, good afternoon po sa inyo, Sir Mon. Sabi niya, ilan beses po ba maaaring magkaroon ng first patient encounter at konsultasyon ng isang pasyente sa loob ng isang taon para sa mga pediatric patients? Sabi niya, nagbabago ang kanilang timbang at taas habang lumalaki. Gayun din po sa mga adult patients, lalo na po sa may mga hypertensive, nagbabago ang kanilang vital sign sa ganitong sitwasyon. Binabayaran pa rin po ba ng PhilHealth ang facilities na paulit-ulit na first patient encounter at konsultasyon kahit lumampas ng 1,700 ang halaga kada pasyente?
3: Okay, Bri. Talata yung tanong.
2: Yun po siguro, Sir Mon, okay. Ang magiging tanong na ito ilang beses.
3: Okay. So, ganito. Yung first patient encounter, di ba pipili kayo ng isang yakap clinic?
2: Mm-hmm.
3: Yakap clinic, or so, pag nakapili ka ng yakap clinic, obligado at requirement talaga yung first patient encounter.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
3: And that first patient encounter only happens once lang po yan to the yakap clinic na napili ninyo.
2: Yes. Mm-hmm.
3: Okay? Now, iba ang first patient encounter, iba rin ang medical consultation. Okay? Pag magpapa-first patient encounter kayo, yun talaga yung first step. Pag FPE ka na, nakalakin ka na sa napili mong yakap clinic. And after the FPE, that would be the time na pu-proceed ka sa medical consultation wherein aharap ka na talaga sa yakap doctor.
2: Mm-hmm.
3: So, as to the question, how many times na pwede kang magpa-consulta, depende po yan, no, sa iyong yakap doctor. Kasi tandaan natin that the yakap program is a risk-based program wherein depende po yan sa assessment and the recommendation ni doctor.
2: Mm-hmm.
3: Kasi siya po yung mag-determine, ano, what type of care ang ibibigay, no? Kung kailangan ba niya magpa-lab test, kailangan niya bang bumilik ng after 3 months para ma-check up uli. Kasi risk-based program nga po, yung mga pangangailangan ng mga yakap beneficiary will depend upon the health needs, no?
2: Mm-hmm.
3: As assessed by your yakap doctor. So, kung so how many times, depende talaga yan. Kaya kap doctor, kung makaka-avail ka ng laboratory test, depende rin yan sa determination ni yakap doctor. Meron din sa gamot. Depende rin sa resulta, no? Ng iyong lab test kung kailangan mo ng gamot. Hindi ka naman pwedeng painumin ng gamot basta-basta ng doktor kung hindi mo na kinakailangan. So that would really depend if it is medically necessary that you have to be checked up every 3 months, 6 months, or every month. Depende talaga kay yakap doctor. Okay? So when it comes to the utilization ng yakap program, malaki talaga yung role and responsibility ng isang yakap doktor. Okay?
2: Mm-hmm. Kaya mga kaagapay, no, kaya ito pong first patient encounter ay iisang beses lamang po ito. Pero yung konsultasyon nga kaagapay, yan nga yung palaging sinasabi nga ni Sir Mo na pwede po tayo kaagapay ilan po. Pero depende po sa doktor. At syempre yun dun po sa pagkuha rin po natin ng mga yakap gamot po natin, nakadepende pa rin po yan sa doktor. Thank you, Sir Mon. Ito pa po, Sir Mon, ang tanong ng ating kaagapay. Good afternoon po sa inyo, Sir Mon. Gusto ko lang pong sabihin na maganda po ang programa ng yakap. Pero paano po matitiyak na maayos ang implementasyon nito? Halimbawa po, sa cancer screening, bakit wala pong ospital sa Laguna area na tumatanggap ng colonoscopy sa ilalim ng yakap program? Sir Mon, meron ba tayong ganitong programa sa ilalim ng yakap?
3: Yes, cancer screening that is covered by PhilHealth. Okay. Unfortunately po, no, sa Laguna, ang meron po kasi kaming, nasa NCR kasi tayo, no? Pero kung sa Laguna, sigurado naman ako, meron tayong mga cancer screening test facilities dyan. Ganito na lang po, pa-check na lang po sa ating PhilHealth website, yung www.philhealth.gov.ph, para ma-check niyo yung listahan ng mga cancer screening test facilities natin, particularly dyan sa Region 4A po, no? Kasama po yung Laguna. Opo. Makikita niyo po doon yung mga cancer screening test. Huwag kayo mawalan ng pag-asa. Halimbawa, yung isang cancer screening test facility, baka for unknown reasons, no, hindi ko alam bakit hindi na-accommodate. Pwede ka pa naman pumunta sa other cancer screening test facilities. Pakita niyo lang po yung form ng cancer screening test request form coming from your yakap clinic. Kasi si yakap doktor rin ang nagsasabi, no, kung what type of cancer screening test ang pwede mo makuha, kung alpha-fetoprotein ba yan, kung mammogram, kung breast ultrasound, or kung colonoscopy ba yan.
2: Kaya mga kaagapay ha, ano din po tayo, let's check. At linawin ko lang po mga kaagapay, si Sir Mon po ay for NCR at syempre for Rizal. Pero huwag kayong mag-aala kaagapay hanggat kaya po ni Sir Mon sagutin ang inyong concern. Why not? Ito po, Sir Mon, magandang katanungan mula po sa ating kaagapay. Sabi niya, good afternoon po sa inyo, Sir Mon. Ako po ay 61 taong gulang na at wala po akong iniinom na maintenance na gamot. Gusto ko po sanang regular na subaybayan ng aking kalusugan sa ilalim ng yakap. Anong laboratory test ang libre? Alin po dito ang maaari kong gawin kada buwan o ilang beses o ilang taon ba ako kailangan pumunta? Maaari rin po ba akong makinabang dito? Maaari din po bang makinabang dito ang walang maintenance na gamot na tulad ko?
3: Yes. Tama yan, kahit malusog po tayo, dapat nagpapacheck up para manatili tayong malusog. So, dapat magpayakap ka, no? And kung ang tanong mo, what are the laboratory tests that you can avail sa yakap? We have 13. Okay? So, bilang 13 laboratory tests tulad ng complete blood count, lipid profile, fasting blood sugar, creatinine, chest x-ray, ECG, urinalysis, pap smear, fecal occult blood test, fecalysis, no? So, 13 yan. But then again, tandaan natin, Bri, depende kay doctor, no? Kung what are the tests, no? Na pwede niya ma-avail. Kaya po, importante yung first patient encounter kasi dyan natin nakikita yung medical history taking on family history po, no? Isang member. After proper papacheck-up, consultation, at syempre, mag-i-interview konti si doctor, tatanungin ano yung lahi, ano yung manaramdaman niya. Saka po ngayon, magre-recommenda si doctor kung anong test ang kakailanganin mo. Okay? So, pwedeng, halimbawa, pwedeng makakuha kayo ng tatlong lab test, pwedeng isa lang. Depende po talaga yan sa appreciation and determination niya, doctor.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Sermon, may question ako ito, personal to. Sermon, like for example, kunwari nagpayakap ako. Sermon, pwede ko bang sabihin na, Dok, pwede ba akong magpaganitong screening? O pwede ba akong magpaganitong laboratory?
3: Si doctor talaga ang makakasagot sa inyo, Bri.
2: Kasi
3: kung kailangan mo, gagawin ni doctor. Pero kung alakita naman ni doctor na hindi kailangan, hindi po i-recommenda ni doctor yan.
2: Basta mga kaagapay, no, doktor talaga ang makakasagot dyan. And maybe, di ba, nung sinuggest mo, baka umuo siya. Pero depende pa rin yan kaagapay sa recommendation ng doktor po natin, lalo na doon sa mga yakap clinics po na ating pupuntahan. Ito, Sir Mon, magandang katanungan po ito para sa inyo. Sabi niya dito, good afternoon, Sir Mon. May papalinaw lang po ako sa inyo. Sabi niya dito, paano po makakakuha ng libreng gamot kung kailangan po ng prescription code? Ngunit hindi naman ito na ibibigay ng ospital o klinika. Saan po maaaring lumapit ang pasyente na may reseta ngunit wala namang prescription code?
3: Lalapit ka talaga sa yakap doktor, okay? Kasi si yakap doktor lang po ang may access ng gamot app at alam niya po kung ano yung medisina na pwede mong makuha.
2: Mm-hmm.
3: Okay? And kailangan, siyempre, yung ano, papacheck up siya, tapos kung sabi ni doktor, kailangan niya uminom ng gamot, saka siya makakakuha ano, ng gamot. Tapos limitado pa lang yung gamot, no, sa 54 medicines, and 21 medicines. So that's a total of 75 medicines po.
2: Mm-hmm. So nakadepende pala. Sir Mon, ito magandang katanungan. Sabi niya, magandang araw po sa inyo, Sir Mon. Mayroon po akong ischemic heart disease. Sabi dito, sakop po ba ng PhilHealth ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot at hospital bill? Lalo na kung ang isang patient, lalo na po sa isang ospital na may espesyalista sa puso para mapagamot ako. Kung hindi po sakop ang lahat, ano-anong benepisyo ang maaari kong magamit at magkano ang posible kong maging sariling gastos? Salamat po sa inyo. Sir Mon, nagiging doktor ka na ha. Go ahead, Sir Mon.
3: Okay, yung ischemic heart disease po na pakete natin, kung siya po ay na-confine, tapos yan po yung determination, no? Ranging po yung ischemic heart disease, depende again yan sa determination ng doktor sa ospital, no? 21,900 to 523,000. So, depende talaga kasi maraming klase yan. May percutaneous coronary intervention, may coronary angiogram, may fibrinolysis, cardiac rehabilitation. So, depende. And yung ischemic heart disease, hindi na siya preventive. So, hindi na siya pangyakap. Ang ano na to, curative. So, kailangan ma-confine siya sa isang ospital para ma-avail mo yung IHD na pakete. Po, tapos may range po yung ating IHD. Yun yung kagandahan, no, sa yakap. Pero halimbawa lang na may sakit nga siya ng IHD, pwedeng i-monitor siya yung karamdaman niya dun sa mga yakap clinic. Tapos kung halimbawa may medicines na pasok sa kanya, madalas yung mga statin medicines para sa cholesterol, no, kung rosuvastatin yan, pwede niya ma-avail ngayon yung PhilHealth yun.
2: Mm-hmm. Ano yun, Sir Mon, yung mga papeles niyan simula nung nagkaroon nung sakit na to, dadalhin niya lang doon sa yakap doctor?
3: Yes, para malaman niya yung history. Yun yung importansya ng first patient encounter, makuha yung medical history ng ating mga members and family history. Yun po ang kagandaan. Tapos kung halimbawa umiinom na siya ng ganitong gamot, no, at nakita naman ni yakap doctor na available sa PhilHealth gamot, pwede na lang si yakap doctor ang mag-prescribe ng medicine na yun. Kasi kasama naman sa PhilHealth gamot.
2: Kaya mahalaga kaagapay, no? Katulad yan kaagapay, oh, malaking ano to, malaking luwag sa bulusa after nung ano po ito, after ng procedure na ito. Kasi kaagapay, ano te, yung maitutulong po ng PhilHealth, tapos yung magkakaroon po tayo ng YAKA program, this is a big help po, lalo na kung kailangan. Kasi alam ko, Sir Mon, after ng mga ganitong uri po ng ano, ng ganitong uri ng procedure, meron talagang follow-up, eh, no?
3: Opo, kaya ang magbabantay na yung YAKA doctor.
2: Sige, Sir Mon, tawid tayo dito sa isang katanungan ng ating kaagapay. Sabi niya dito, bakit po hindi malinaw ang mga alituntunin at proseso para po sa mga nais mag-avail ng serbisyo sa isang klinika? Paano ko rin po masisiguro na maayos po ang pakikitungo ng mga doktor at bawat pasyente sa anumang katayuan po ng ating buhay? Ito po ay katanungan ko para po sa PhilHealth, sa Yakap Clinics at sa Yakap program po ninyo.
3: Okay. Yung bawat Pilipino o bawat Yakap beneficiary, nagpipirmahan sila with their Yakap clinic. Ang tawag natin dyan, empanelment, no? Okay? Kasi meron pong mutual care agreement. So this is like a contract between the Yakap clinic and the Yakap beneficiary, wherein the Yakap clinic will assure the beneficiary that proper care will be given to the Yakap beneficiary. 4 C's po, 4 letrang C ang dapat ibigay. Una, first contact of care. Second na C, continuous care. Tapos, coordinated care. And lastly, comprehensive care.
2: Mm-hmm.
3: So, yung pa lang, sa mutual care agreement na pirmahan ni beneficiary sa kanyang Yakap clinic, ina-assure na ngayon ni health clinic o ni Yakap clinic na yung tamang pangangalaga ay ibibigay sa kanyang Yakap beneficiary.
2: Mm-hmm.
3: Now, kung naramdaman or nakita ni Yakap beneficiary na kulang sa pangangalaga na kukuha niya, pwede niyo pong ipaalam sa amin yan sa PhilHealth. Sa yakaptugon@philhealth.gov.ph email kayo para po ma-validate natin yung kanyang reklamo kung meron man laman doon sa isang Yakap clinic.
2: Sir Mon, paulit nga po ng inyong email po.
3: It's yakaptugon, small letters lahat, at philhealth.gov.ph.
2: Mm-hmm. Kaagapay, no, ito
3: patungkol,
2: po
3: yung...
2: Go ahead, Sir Mon.
3: Patungkol sa mga yakap na reklamo po.
2: Mm-hmm. Kaagapay muli po kung kayo po ay mayroon pong mga reklamo po sa mga Yakap facilities po natin. At syempre doon po sa mga doon po sa mga accredited po natin na Yakap clinics. Muli kaagapay, maganda po tayong makipagtulungan po kay PhilHealth po, lalo na po kila Sir Mon. Kung kayo po ay may concern, kung kayo po ay may question, at kung kayo po ay may nakita po na kailangan things to improve, kaagapay kayo ay mag-email lang dito sa yakaptugom@philhealth.gov.ph. Ito pa, Sir Mon, para po sa huling katanungan po ng ating kaagapay, ang sabi dito, maaari niyo po bang malinaw sa akin, Sir Mon? Sabi niya, bakit kailangan ipasa ang HMO sa pagsagot po ng ilang procedure? Dahil may kamahalan po ang kailang premium. Sabi dito, paano po masisiguro na hindi ito magdudulot ng dagdag gastusin bilang miyembro? Ako po kasi bilang nagko-contribute po sa PhilHealth, umaasa po ako na, at lalo na rin po ang mga Pilipino, na sapat at maayos ang benepisyong na ibibigay po ninyo. Ano po ang magiging papel at sabi dito, mapananagutan ng PhilHealth at mga katuwang ng mga pribadong kumpanya, lalo na kung magkakaroon ng problema sa pagbibigay ng serbisyo. Siguro, Sir Mon, ito yung katanungan sa usapin po ng HMO, lalo na in terms of procedure. Ang tanong dito, Sir Mon, siguro, ano ba dapat ang mauuna, si HMO o si PhilHealth?
3: Okay. The general rule, the first peso is PhilHealth. Okay? Bawas PhilHealth po na. Kung may balanse, kung meron man, saka papasok yung HMO. That is the general rule. Okay? Pero ang kagandahan, meron tayong yakap. So, magkukomplement pa po yan. Kasi dati-dati yung PhilHealth na alam lang natin dyan kung kailan lang na ospital, saka lang magagamit. Eh, meron na tayong yakap. So, kung nagpa-lab test na siya, na halimbawa sa yakap, nakakuha siya ng colonoscopy, kasi cancer screening test. O halimbawa, breast mammogram, nakakuha siya. Eh, huwag na siya magpamammogram o colonoscopy pag gagamitin niya yung kanyang HMO. Gamitin niya na yung iba, yung alpha-fetoprotein. Ganun din sa mga lab test. Kung nagpa-lipid profile na siya, huwag na nang gamitin sa pasagutin sa HMO na yan. Kasi nakakuha na siya sa yakap. Yung ibang lab test naman.
2: Mm-hmm.
3: Opo. So, mag-complement po talaga.
2: Bali, Sir Mon,
3: ina-encourage din ng ating mga HMO na yung kanilang mga kliyente ay magpa-yakap ka rin.
2: Bale, sermon, ano pa yun? Parang, golden rule ba yun sa ospital na PhilHealth muna bago HMO?
3: Yes. First peso yan.
2: So, bale,
3: laging ganun.
2: Bale, technically speaking, okay. Sermon, talagang uunahin dapat na si PhilHealth muna.
3: Yes, yes.
2: Nako, yun mga kaagapay, ha, galing kay Sermon, yung payo na yan. And Sermon, maikli lang yung oras natin. Baka meron ka na lang pong ilang paalala sa mga kaagapay natin, lalo na po sa kailang mga naging concerns.
3: Okay, magpa-select na sila ng kanilang yakap clinic, yung mga hindi pa nakikinabang lang PhilHealth yakap, ay sakit ka man or malusog. Please, so magpayakap na po kayo para mapakinabangan nyo na at maranasan nyo na at maramdaman ninyo yung inyong benepisyong wala po sa PhilHealth. Para po, malaman din natin yung kanilang karanasan bilang yakap beneficiaries para mas maayos pa po natin. Sa ngayon po, kulang na, para iilan pa rin no, yung nakikinabang sa yakap. So ito na nga po, nakikiusap ang PhilHealth. Na it's your turn, no? Kailangan nyo pong kumilos, kailangan nyo pong magpa-rehistro, mag-select ng yakap clinic para po malaman na ninyo yung programa po ng PhilHealth yakap and PhilHealth gamot. Kasi kayo po yung pipili. Hindi po kami yung pwede mag-assign sa inyo. Kayo po talaga yung pipili ng inyong yakap clinic. Okay, So kung meron silang katanungan, please call 866-2-2588 or sa ating hotline sa 0998-857-2957 or email us at philhealth@actioncenter@philhealth.gov.ph po. Okay, so thank you very much, Bri. Thank you sure very much po. Din po sa programang Ahensya de Consensya. Next week again.
2: Yes, kaya naman mga kaagapay, yan po ang payo sa atin ni Sermon. Ang ganda nga na kung nais po nating maramdaman mga kaagapay ang ibinibigay po na benepisyo ng PhilHealth, ano pang hinihintay po natin? Tayo po ay magpa-register na at simulan po natin ang first patient encounter. Kaya naman mga kaagapay, bago ako magtapos, saluduhan at pasalamatan natin ang ating nakasama dito sa broadcast kay John B. Reyes, kay J. Besaman Show at sa assistant ni Phil Lagtapon. At syempre, saludo tayo sa Bukawi Transmitter Site. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Para po sa programang Ahensya de Consensya, ako si Brian De La Cruz.
4: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
5: May mga taong hindi lang nangangaral sa atin, pero kasama natin sa panalangin, kasama sa mga luha, sa mga doubts, sa struggle, at sa panahon na unti-unti tayong bumabangon. Sila ang mga pastor na patuloy na naglilingkod, nagtuturo ng salita ng Diyos at nagpapaalala sa atin na kahit mahirap ang buhay, hindi tayo nag-iisa. Kaya, Pastor, salamat po sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa tapat na paglilingkod. Hindi man namin nakikita ang lahat ng ginagawa nyo, nakikita ito ng Diyos.

0: Ano-ano ang iba pang uri ng online sexual abuse? Sextortion o ang pananakot na ibahagi ang sensitive photos ng bata kung di gagawin ang kanilang ninanais. Nariyan din ang booking, isang uri ng commercial exploitation para sa serbisyong sexual ng bata. Isa pa ang voyeurism, deepfake o paggaya ng mukha't pagkakakilanlan ng minors for sexual contents. Malawak na ang abuses online kaya dapat pamilyar at alisto.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Alam mo ba na ang programang Doctors Online ay isinahim papawid noong December 1999? Una itong naisahim papawid sa loob lamang ng 30 minuto. Matapos ang isang taon, ay hinabaan ito ng isang oras. Ang public service program na ito ay nakatanggap na ng mga Golden Dove Award mula sa kapisanan ng broadcaster, gaya ng Best Public Service Program sa 14th KBP at Best Science and Technology Program sa 17th at 21st KBP Golden Dove Award.
1: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
4: Doctors Online.
1: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
1: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
1: Kumonsulta na.

Magandang hapon po sa inyo mga kaagapay and welcome po sa programang Doctors Online over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At salamat po sa pagkakataon na makasama at makakwentuhan ko kayo ngayong hapon na ito. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging po sa kaagapay po natin all over the world. So sa pagkakataon to kaagapay, sa programa po natin, pag-uusapan po natin ang mga patungkol po sa ating kalusugan. Kaya shoutout muna tayo sa mga nakikinig po sa radio, maging po sa ating

0: 1116DXAS. Kaya kaagapay, kung may katanungan ka patungkol sa iyong kalusugan, pwede mo yung erase sa amin kasi patungkol po sa white blood cells ang ating pong mapag-uusapan later. Siguro sa mga nagpapakuha po ng dugo dyan, no? Nagpapa-CBC, diba? Complete blood count, eh nakikita nyo po iyan. Pero syempre, para mas malaman pa yan later, i-elaborate po iyan ng ating makakasama po sa ating programa. Kaya we encourage you mag-comment na po sa ating broadcast, sa ating live streaming, and don't forget na pakishare po nito. At syempre, wag na po nating patagalin pa, diretso na po tayo sa ating pong health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.
0: Nagpapatuloy po ang programang Doctors Online, ang health center po ng bayan, at syempre, hello po sa mga listeners po natin sa radio at maging po sa ating social media. Sa pagkakataong ito, makakasama po natin ang family physician na tutulong po sa atin na mapag-usapan ang usapin po sa white blood cells. Wala pong iba kundi ang ating suking doktor na si Dr. Mel Toquero. Hello, Doc Mel!
3: Hello, Dr. Kyle. Magandang hapon sa iyo.
0: Ayan, maraming salamat muli sa pagkakataon na makasama kita dito sa ating program. So sige nga, Doc Mel, ano nga ba itong mapag-uusapan natin na WBC?
3: Okay, WBC is white blood count o white blood cell. Ito ay isang bahagi ng dugo natin, yung blood elements.
0: Mm-hmm.
3: Ang function nito, simply put, ay ito yung soldiers ng ating katawan. Siya yung lumalaban sa infection, mm-hmm, sa anumang invaders na nakakapasok sa ating katawan. Ito ay napoproduce sa mga antibodies.
0: Mm-hmm.
3: At ang ito ay pinanggagalingan nito ay sa loob ng bone marrow, yung mga mahahabang buto natin, mm-hmm, yung pelvic bone, yung femoral bone,
0: mm-hmm,
3: yung lahat na mahahaba na may hollow. Meron yung parang sponge na laman. Ito yung bulalo.
0: Mm-hmm.
3: Kapag kinakaya na natin, nanggagaling dyan ang lahat na blood elements ng production nito.
0: Mm-hmm.
3: At yung production process nito ay yung tinatawag na hematopoietic, mm-hmm, stem cells. Doon nanggagaling ang iba't ibang elemento ng yung white blood cells, yung red blood cells, yung platelets, etc. And nag-split lang ito, yung lineage splitting,
0: mm-hmm,
3: ay dalawang klase, yung myeloid stem cells, nagpo-produce ng mga neutrophils, yung neutrophils, eosinophils, basophils,
0: mm-hmm,
3: at saka monocytes. Ito ang iba't ibang klaseng white blood cells.
0: Mm-hmm.
3: At nakikita ito sa mga CBC, sa mga stool examination at saka sa urine analysis. Yun namang lymphoid stem cell, nagpo-produce ng mga lymphocytes.
0: Mm-hmm.
3: B-cells, T-cells, natural killer cells. Ito yung mga cells na naglalaban sa, for example, sa tuberculosis,
0: yes,
3: yung T-cells, yung mga B-cells naman, yung immediate na reaction kapag nakakapasok ang bacteria at nare-recognize ng ating katawan. Mm-hmm. So yun, maiksing introduction.
0: Yes, opo. So yung pala ang white blood cells po, no, para po sa kaalaman po ng ating mga kagapay, paano nga ba makita or malaman yung pagpapa-WBC? Anong paraan ba? Nabanggit ko kanina, Doc Mel, yung sa CBC. So explain nga sa ating mga kagapay, ano nga ba itong pagkuha ng CBC?
3: Yan yung blood test na hindi kailangan ng fasting.
0: Mm-hmm.
3: Diba pag sinabihan ka, magpa-blood test ka, 8 hours fasting ka. Ito hindi ito, anytime ito, kapag ka may indicator.
0: Mm-hmm.
3: Ano indicator ng blood examination? Una-una kapag nilalagnat at naghihinala tayo na may infection katulad ng virus or bacteria,
0: mm-hmm,
3: kapag pagkonsulta at sabihin ng doktor, magpaano tayo, tingin ng CBC, baka dengue, baka kung ano man na infection.
0: Mm-hmm.
3: So, ora-orada pwedeng kuhanan ng dugo. Ang iba, karamihan dito sa daliri, pero hindi na masyadong pinapractice ito, kundi

0: ang kinukuha na ng dugo ay ang cubital area dito sa bahagi dito.
1: Mm-hmm. So, ayun palang paraan po, Doc Mel, no? Kaya siguro yung mga
0: pinutusok.
1: Listeners natin, na-experience nyo na po yun, na kinuhaan po kayo ng CBC. Tama yung sinabi mo, Doc Mel, no? Na ito, no need for fasting na, di ba? Kasi ang kukunin po yung CBC po ninyo. Unlike doon sa FBS or fasting blood sugar, kailangan ng fasting. Tama po, Doc Mel.
0: Yeah, as the term implies, fasting.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So ayun po ang pinagkaiba po ng CBC at yung FBS po. So para din po
0: gusto kong balikan yung kasi may na-miss akong pan eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung bone marrow nagpo-produce na nabanggit na natin to. At ng yung mga granulocytes na sinasabi natin, nandiyan makikita sa CBC yung neutrophils. Pag sinabing CBC,
1: mm-hmm.
0: meron niyang bahagi na differential counts.
1: Uh-oh.
0: Yung differential counts, bukod sa WBC at saka sa RBC, ay lumalabas doon yung neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, and then lymphocytes.
1: Mm-hmm.
0: Pinanggagalingan naman ng mga lymphocytes ay yung thymus gland na nagdi-disappear yan during infanthood at active sa the most during intrauterine life at nasa, located just behind the chest bone.
1: Mm-hmm.
0: So, yung isa pang source ng mga blood elements ay ito ng mga kulani,
1: mm-hmm.
0: lymph nodes at saka yung spleen.
1: Mm-hmm.
0: At yung spleen, ito pong bahagi ng organ na nasa maitya natin. Ayun. Yun lang yung karagdagan na natin. Para maintindihan natin mga kasama.
1: Mm-hmm. Yung ano po, Doc Mel, yung white blood cells, nahati po ba siya sa ilan?
0: Dalawang klase yan. Merong granulocytes at saka merong walang granules.
1: Mm-hmm.
0: Yung neutrophils, ito yung maraming na kung nakikita nyo sa background ko dyan sa likuran, nakaturo yung neutrophils. Ito ay isang klase ng white blood cell na dumediretso yung dumadami yan during bacterial infection. So kapag sa neutrophils, sa CBC, makikita mo yung number nito mahigit 65.
1: Uh-uh.
0: Kung minsan umaabot yan ng 80, so may neutrophilia.
1: Mm-hmm.
0: Maraming blood. Ibig sabihin, kapag kinorelate mo na doon sa symptoms na nararamdaman ng pasyente, ay ito ay bacterial infection.
1: Mm-hmm.
0: Yun namang nakikita niyo dito sa ibaba sa may braso ko, yan yung lymphocyte. At ito ay dumadami kapag may viral infection.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, meron pang eosinophils.
1: Mm-hmm.
0: Importante natin matunghayan itong eosinophils. Kasi ito yung isang klase ng blood
1: mm-hmm.
0: Cell na nagpo-produce ng lumalaban sa allergy at saka sa mga parasitic infection.
1: Mm-hmm. Ayan. So meron po tayo iba't ibang klase pala. So sakop po ito ng granular, Doc Mel.
0: Yes.
1: Uh-huh.
0: Gusto kong puntusan dito yung resulta.
1: Uh-huh.
0: Kasi meron akong kinuhang sample ng result uh-huh. ng laboratory test.
1: Ayan.
0: Kung inyong makikita, nandyan yung hindi pala na nagip ng screen. Uh-huh. Ito na lang isa. Hindi rin nada, no? Normal.
1: Oo.
0: Natatagpan ko.
1: Or pwedeng, pwedeng si Doc Mel muna ang ipin sa para mas malaki. Ayan. Sige, sabihan po natin ng ating RTV. Ayan, para po makita ng ating mga listeners. Ayan. Sige po, Doc Mel.
0: Anyway, hanap tayo na iba. Kasi meron ako mga iba pang mga pinos dito.
1: Ayan. Ayan po, nakikita po namin.
0: Monocytes, eosinophils. Ito yung itsura mm-hmm. ng eosinophils na dumadami yan kapag kami allergy.
1: Mm-hmm.
0: May madalas yan ang tinatanong ng mga pasyente, bakit po ano ba ibig sabihin ng eosinophils? Kasi madalas tumataas. Sa dami ba naman ng allergy natin ngayon?
1: Oo.
0: Yan, nakikita yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Kasi sana kasi narinig nyo ba yung ingay?
1: Hindi naman po. Pero,
0: ayan. Anyway, sige, Dr. Kyle, pag-usapan na natin yung tungkol dito sa mga functions nito.
1: Sige nga po. Ano ba yung function po ng mga yan?
0: Lumalaban yan sa infection. Halimbawa, yung lymphocytes, dumadami siya para labanan ang tawag dito ang mga viral infection, yung kabaligtaran ng bacterial infection. They are responsible for targeting specific immunity at saka yung long-term memory of the past infections. They split into three main groups. Yung B cells, yung T cells, at saka yung natural killer cells, NK cells. So, as the term itself, lumalaban siya pag nakaka-encounter siya. Mayroon yung memory. Kapag meron na silang na-encounter na ganun in the past, natatandaan nila yan. Ang kanilang capability paano mga, alam mo yung ating alagang aso, di ba? Hindi nakakalimutan. Kahit pagdating ng araw, maaamoy ka pa rin kung ikaw ay dati niyang kaibigan. Yung monocytes naman, ito yung taga clean up crew ito ng immune system. Nagsi-circulate sa all over the body short time before migrating into the tissues. Pagdating doon sa tissues ng mga monocytes, doon na sila nag-stay at nagiging macrophages. Yung macrophages naman, ano yan para siyang amoeba. Nilulunok nila yung mga impurities at nag-self ano sila kumbaga namamatay sila at the end pagka punong-puno na sila ng na-engulf nila na mga debris, cellular debris, dead cells, chronic bacterial infections. So yan ang trabaho ng mga monocytes. Yung monocytes nakita natin yung picture sa likod, ibalik ko ayos sa likod ko. Ayan. Andyan din yung monocytes, if you can.
1: Doc Mel, itanong ko lang regarding dun sa nabanggit mo sa eosinophils, di ba? Ang purpose niya is para syempre yung sa ating sa WBC, no? What if yung eosinophils mo ay mataas? Ano po ba yung effect nun sa ating body? Ano po yung magiging kalagayan natin?
0: Number one, kapag mataas, pag mayroong eosinophilia, ibig sabihin mataas yung capability mo na o kaya yung exposure mo sa allergen. Kapag ito ay uncontrolled. Actually, a few numbers lang yung itinataas para sa normal. Pero if there is there is a significant increase. Like, ang normal niya is about 8. Umabot siya ng 20 or more than 20. Eosinophilia ng tawag na.
1: Ano pong...
0: So there is, it's an abnormality already. It's a disease already.
1: Anong klaseng disease po yun, Doc Mel, na maaaring maranasan ng isang individual kapag mataas?
0: Iba-tiba yan. Iba-tiba yung diseases na pwedeng nagnawala ang control sa pag-produce ng mga dab ng eosinophils. In fact, may isang binanggit nga si Doc, si Juan, si feel tungkol dito sa Kimura disease. Tingin-tingin ako sa Kimura. Yun yung mga manifestation nito ay yung pagdami ng sobra ng eosinophils. So merong eosinophilia, pero apart from that may mga bukol-bukol din siya sa ibang bahagi ng katawan. Particularly dito sa upper body, sa neck, sa jaw, sa baba ng neck, sa mga dito sa bahagi ng shoulders, may mga masses na pagka pinunan mo ng sample ay magpapakita ng maraming eosinophils. Isang klase lang ito ng this is blood.
1: Opo.
0: Considered as mild cancer. As if a cancer, pero hindi talaga siya considered as cancer. Kumpara sa lymphoma or sa leukemia.
1: Oo. Doc Mel, may nag-message sa atin na listener today habang nag-uusap tayo na yung WBC niya daw ay 18% tapos yung eosinophils niya ay 55%. Tapos ang diagnosis sa kanya ay meron po siyang HES or hypereosinophilia syndrome.
0: Hypereosinophilic syndrome. Ito yung ating pinag-uusapan sa ngayon. Uncontrolled na yung pagdami ng eosinophil. It's because of the loss of controlling the blood production in the bone marrow. So the next thing to do here is to identify what really was the cause. History, maring na exposure sa mga elements that could derange the control of the production of the eosinophils.
1: Mm-hmm.
0: And isa itong klaseng blood dyscrasia na ang target ay yung mga eosinophils. Meron din isang klaseng blood na depression ng buong bone marrow na ang lahat naman na elements ay mabababa. So yun naman kabaliktaran ng eosinophilia. In fact, I already have one case of this eosinophilia, pero hindi naman siya nagko-complain ng iba't ibang pain, pero makikita mo yung kanyang pagkakaroon ng pallor. Medyo maputla siya because it is really considered as a part of blood dyscrasia. Pag sinabing blood dyscrasia, iba't ibang uri ng sakit, the general term for different diseases in the blood and the bone marrow. Doc.
1: Yes,
0: Kyle.
1: Opo.
0: Ang dami ng doc na yung tinatawag
1: ko dito.
0: Si Kena, si Ryan, yan. Si Brian.
1: Oo. So, yun po pala. So, discuss naman natin, Doc Mel. Labanggit mo na yung functions po niya para syempre magdagdag kaalaman din po sa mga kaagapay po natin. Ano ba dapat yung siguro ikabahala ng ating mga kaagapay kapag merong mga pagtaas o pagbaba sa mga numero ng kanilang mga WBC?
0: Okay, mga findings na ito actually are incidental findings and majority, karamihan naman po ay normal.
1: Mm-hmm.
0: So wag po kayo mabahala, manaka-naka lang po ito nakikita. In some patients, in fact, in several thousands or millions of the patients, konting-konti lang nakikita may ganito. Naswertehan lang siguro ang ating nagtanong na nagkaroon siya na eosinophilia. Pero this is just a condition na kailangan i-monitor kung gaano kadami. Kasi meron naman mga gamot dito na nakatakda para sa mga ganitong condition. At kapag nabibigyan ng gamot ay bumababa naman yung eosinophils. Kasi pag nananatili kasi mataas ito, ay ano to, itong burden sa buong katawan natin, in particular sa iba't ibang bahagi ng lymphatic system, kasi doon yan nanggagaling. Yung mga enlargement ng lymph nodes, yun ang result ng pagdami ng iba't ibang white blood elements. Maraming kulani. Example dito ay yung kapag meron kang lymphoma.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatakot ang lymphoma kasi it can grow anywhere in the body. By the way, yung kasing lymphatic system natin ay sinusundan din yung circulatory system natin where blood is running through. So may partner na lymphatic system, vessels na dinadaanan ng lymph. Yung lymph, ito yung fluid na parang platelet ang kulay, maputi, na doon dumadali yung mga impurities na tinanggal sa circulatory system. Remember, ang circulatory system natin dapat is sterile yan. So para yan na maging malinis at walang contamination, hindi nagkakos ng infection, ay hindi na invade ng iba't ibang bacteria, tinatanggal ng mga kulani at ng mga lymphocytes, yung mga white blood cells na pagkatapos na matanggal doon sa blood circulation, lilipat sila sa lymphatic system para mag-drain palabas ng ating katawan. Siya yung daanan ng waste na kung mananatili doon sa blood circulation, itong blood circulation natin ay pwedeng ma-invade. Magkaroon siya ng growth, overgrowth ng bacteria.
1: Uh-oh.
0: Na ang tawag na natin ay septicemia,
1: mm-hmm.
0: which is a bad condition na pwedeng dumaloy din sa brain na maging sanhi ng meningitis o kaya encephalitis.
1: Mm-hmm.
0: So kapag ang blood po natin ay na-invade ng any kind of organism, katulad ng bacteria, ng virus, ay ito ay isang condition na kailangan bantayan. This is not a simple condition. This is to be treated in the hospital and monitored, if possible, in a well-guarded setting, katulad ng ICU. Kasi kung hindi, ikahantong ito sa kamatayan. So kung may narinig na kayo, ano kinamatay ni ano niya ng kamag-anak mo, sasabihin natin yung pungkuan dugo niya na infection. Yun ang term na ginagamit natin sa layman, pero technically it's called sepsis or septicemia.
1: Mm-hmm. So ayan po ah, sa mga kagapay po natin. At saka sa mga binabanggit mo, Doc Mel, no, napakahalaga ng role ng WBC or white blood cells, no, sa ating pangangatawan, no, para it really fights the infection po, yung mga bacteria. Kumbaga, ito yung nagsisilbing soldier, no, pananggalang doon sa mga maaaring ma-infectious disease na pwede nating kaharapin.
0: Correct. Yan talaga ang kan natin ang... If we talk about another condition na is quite common,
1: mm-hmm.
0: yung HIV.
1: Ayan, oo.
0: Ang HIV, it's a kind of virus na ang inaatakin talaga nila yung protection natin, yung lymphocytes, yung iba't ibang white blood cells na lumalaban sa ating katawan, yung protection natin. So, unti-unti, it's a very slow process na halimbawa nahawaan ka ng HIV
1: mm-hmm.
0: sa blood, nag-positive ka. That happened more than 5 to 10 years ago. So, it's a very slow kind of virus na unti-unting sinisira yung mga white blood cells natin para in the end ay humina yung ating sistema at maging prone tayo sa infection.
1: Mm-hmm.
0: ng ano, kahit ordinary infection, colds halimbawa, kapag na-depress na ang ating immune system, ay madali tayong mamamatay.
1: Mm-hmm.
0: So HIV, mabuting naman, mataas ang awareness na ng ating public tungkol sa HIV at saka meron ng mga experimental medications na ibinibigay ang mga iba't ibang non-governmental groups at saka government also
1: mm-hmm.
0: para mapuksa yung paglaganap ng HIV.
1: Ayan, so napakahalaga po na mga kaagapay. Ngayon naman, Doc Mel, syempre gusto natin mapangalagaan din ang ating pangangatawan, magkaroon ng sapat na WBCs dito po sa ating body system. Paano po natin mapapanatili na magkakaroon tayo ng healthy na WBC na nasa normal range?
0: Okay, pangkalahatan talaga yung pagkain ng tama.
1: Mm-hmm.
0: At saka pahinga. Kung tayo po ay nakaranas ng hindi magandang pakiramdam, huwag po kayong magatubili na magpa-check up agad.
1: Mm-hmm.
0: And the basic things that can be done, halimbawa, nagkaroon kayo ng tumagal ng ubo o tumagal ng lagnat, na intractable. Nagpatingin na kayo ng ilang beses sa inyong family doctor.
1: Mm-hmm.
0: Hindi pa rin matukoy kung bakit tuloy-tuloy. So, mas maganda na yung magpasuri ng tuloy-tuloy din. Andyan na yung complete blood count, mm-hmm. yung CBC. Makikita dyan kung mababa, kung mayroong tinatawag na leukopenia. Mm-hmm. Yun yung term kapag ang white blood cell natin ay masyado mababa.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang sobrang taas ng mga white blood cells natin, ang tawag doon is leukocytosis.
1: Mm-hmm.
0: Kung ito ay makita during the course of the examination, at least in the early stage, ma-stop yung paglala ng condition.
1: Mm-hmm.
0: So, ang pinakamahalaga ay manatiling healthy, manatili tayong aware na if there is anything wrong na ating nararamdaman, ay check up ka agad, wag na tayong mag-dilly-dally.
1: Mm-hmm.
0: Kasi habang tumatagal, mas maaga, mas madaling lunasan kung anumang sakit ang mayroon tayo
1: Correct.
0: na nagde-develop.
1: Kaya mahalaga talaga ang prevention, no? Sa mga kaagapay po natin, napakahalaga po nito na malaman po, dagdag kaalaman at information po para sa bawat isa. At syempre, kung may katanungan ka, pwede mo pong i-drop sa ating comment section sa ating Facebook Live at maging sa ating YouTube channel. Aantayin po namin ang inyong mga komento. E pansamantala, mag-break po muna tayo para syempre mapakinggan ang ating health tips.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Kaya naman nararapat lamang na pangalagaan natin ito at panitilihing malusog. Ano nga ba ang mga pamamaraan para mapangalagaan ang ating kalusugan? Una, regular na mag-ehersisyo. Siguraduhin masusustansya ang mga pagkain kinakain gaya ng gulay, prutas, whole grains at iba pa. Panatilihin ang malusog at tamang timbang at magkaroon din ng sapat na tulog. Para naman maiwasan ng tooth at gum problems, regular na magsipilyo at bumisita sa dentista. Iwasan din ang pakikinig ng malakas na tunog para naman maiwasan ang pagkasira ng tenga. Ang artikulong ito ay hango sa familydoctor.org at ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Iyo ang tanong.
6: Kay Doc ang sagot.
1: Yan mga kaagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating programa at syempre nasa programa po tayong Doctors Online na kung saan po, ito po yung health center po ninyo na kung saan kung may mga katanungan po kayo patungkol sa inyong katanungan na syempre kung may mga concerns po kayo about sa inyong kalusugan, pwedeng-pwede nyo pong i-comment dito at syempre willing yan sagutin ng ating eksperto. Doc Mel, ito ha, medyo madami-dami na yung mga nag-comment at nag-PM po ng mga katanungan, pero unahin ko to yung sa ating live streaming, nag-comment po si Miss May Ann Francisco. Ang sa kanya, good afternoon, Doc Mel. Ano po ba ang pinaka-important function ng platelet sa katawan, especially kapag dengue cases sa mga pasyente? Kasi po, kakalabas lang po ng anak ko noong Sunday, October 11. 4 nights and 4 days po siya sa hospital. Acute dengue po.
0: Okay. Magandang hapon din sa iyo, May Ann. Thank you for that question. Ang platelet count, ito yung dahilan ng pag-clot ng ating dugo. Kapag bumababa ang platelet count below 100, ay nag-aalala na tayo. Pero in terms of diagnosis ng ating ng dengue, sa kauna-unahang pagkakataon, yung white blood count pa rin ang tinitingnan namin.
1: Mm-hmm.
0: Yung kasing pagbaba ng platelet count, ito na yung medyo nahuhuli kumpara doon sa pagbaba ng immunity.
1: Mm-hmm.
0: Pag ang level, di ba, ang normal kasi nito ay na hindi, ayaw ko na flash kanina, ay 5 to 10
1: mm-hmm.
0: ang normal. Kapag ang inyong, sa umpisa pa lang, sa unang pag-examine, ay nakita na number 2 or 1.5 lang, agad-agad ko na yan ipasusugod sa hospital kasi it can still be remedied. Without minding kung ano man yung level ng platelet count niya. Pero hindi ibig sabihin, hindi na rin safe platelet count.
1: Mm-hmm.
0: During the course of the hospitalization, minomonitor yung CBC,
1: mm-hmm.
0: Platelet, kasi habang nilalapatan ng tubig, ng hydration.
1: Mm-hmm.
0: By the way, kapag dengue, wala naman tayong binibigay na treatment, kundi tamang hydration at saka monitoring. Kasi it can, the dengue can be very fatal
1: mm-hmm.
0: kapag sumobra ng baba ng platelet.
1: Platelet, oo.
0: On the fourth day ng hospitalization, dapat controlled na yung pagbaba nito dahil meron na tayong proper hydration.
1: Mm-hmm.
0: Yung platelet po, kapag umabot na ng below 20, meron pang 15, 14, I have experienced this. Na pagtingin ko dun sa laboratory test ng isang pasyente, una 25, hindi pa rin nagpa-hospital.
1: Uh-uh.
0: Nagpaulit na naman and then naging 14. That's the time
1: bumaba
0: na in-admit siya sa ER. Immediately, sinali na ng ng
1: dugo.
0: Hindi siya sinalinan. In IV lang to hydrate para tumaas nga yung platelet. Sa awa ng Diyos, because number one, itong patient na to is only about 22 years old. Nabigyan siya ng immediate rehydration at napabilis yung pagtaas ng platelet. In other words, healthy kasi siya. Pero may mga bata kasi.
1: May katanungan ako regarding jet. For example, when is the time na ang isang dengue patient na naapektuhan nga nitong dengue, isasalin na siya ng dugo? Ano ba yung indicating factors nun?
0: Ang isang indication na hindi kailangan ng laboratory kapag siya ay nagbe-bleeding.
1: Bleeding.
0: Yung continuous bleeding is an indication na kailangan na magbigay ng platelet transfusion. By the way, ang binibigay sa transfusion ay itong platelet. It's a separate bag of blood elements na puti. Mm-hmm. So platelet, ang bilis niyang makapagpataas ng makapagpatigil ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: So kapag nabigyan na kayo ng mga ilang bags niyan, rest assured na hindi na yan mangyayari yung pagkamatay. Pero there are extreme cases na in spite of the transfusion, nagkakaroon ng intravascular coagulation. In other words, yung strain ng dengue na tumama sa isang pasyente na humantong sa intravascular coagulation ay sobrang tapang na hindi na nakayanan ng medisina para labanan at ibalik sa normal yung kanyang circulation. And so, ang end talaga ay pagkawala ng pasyente.
1: Mm-mm. So, yun po no, Ate Mayan. Nawa po ay nasagot po ni Doc Mel po ang inyong katanungan. Ang next question natin, sabi dito, Doc Mel, nagpa-CBC ako bago mag-apply sa trabaho abroad. Wala naman akong nararamdaman, pero mataas daw ang WBC ko. Posible bang may sakit ako kahit pakiramdam ko ay healthy naman ako?
0: Oh, this is very common sa mga aplikante.
1: Mm-hmm.
0: Ang imbis na halimbawa 5, kasi ang iba't ibang laboratory may kanya-kanya ding mga levels, mga normal range. Mm-hmm. Yung ibang 4.5 okay na, normal na sa kanila. Pero in general, 5 to 10 pagka WBC. Ngayon pag sumobra doon sa 10, naging 13, hinahanap na natin baka mayroong kaalinsabay na infection.
1: Mm-hmm.
0: So titingnan natin yung WBC din sa urine.
1: Mm-hmm.
0: By the way, ang WBC po ay hindi lang doon sa CBC. Meron ding WBC count sa urine.
1: Mm-hmm.
0: Pag dapat dyan, negative yan eh. Pag ang WBC sa urine ay 6 to 8, halimbawa, yun, kailangan siya ng treatment. Ngayon, pag sa pupo naman, sa stool, may nakitang WBC count, mayroong halimbawa 5 to 6,
1: mm-hmm.
0: ibig sabihin mayroon siyang infection, baka nagdiarrhea siya. Nagdiarrhea siya, hindi niya alam.
1: Mm-hmm.
0: O kaya mayroong amebiasis na nag-reactivate o kaya nahawaan siya ng, o nakakain siya ng contaminated food and water na mayroong amoeba at nabuhay yung amoeba. Ang amoeba kasi nag-exist dyan as cyst. Pag cyst ang nakita doon sa stool, non-infective ito. Pero nagkakaroon siya ng buhay. Nagiging infective stage kapag ito ay naging amib. Gumalaw siya.
1: Mm-hmm.
0: From cyst, naging trophozoite.
1: Mm-hmm.
0: Yung trophozoite, ito yung gumagalaw siya at kumuhukay doon sa wall ng colon.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung mga pwedeng results ng pagtaas ng WBC on medical examination kapag yes. aplikante. Anyway, pagka ganun, ang ginagawa namin, because it is considered as minor, so ang kanyang classification pag aplikante ay ano lang yun, class B,
1: mm-hmm.
0: na ibig sabihin merong isang condition na pag ginamot ay magiging normal.
1: Alright.
0: So pwede siyang makaalis nun pag nabigyan ng natukoy kung saan ang galing yung pagtaas ng WBC.
1: Mm-hmm. Ayan, so yan po ha, mga kagapay. Ito for now no, Doc Mel, ang ating last question. Sabi dito, Doc Mel, night shift worker ako at madalas puyat. Ito na yung mga puyat. Tapos halos buwan-buwan akong nagkakasipon. Posible bang humihina ang panlaban ng katawan ko dahil sa puyat at pagod? Makikita ba iyon sa WBC?
0: Yes, maganda nga yung periodically nagpapa-blood test tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung pagpupuyat, ang guilty ako dito, kaya ako natatakot. Nagpupuyat ako pero binabawi ko naman sa tulog sa araw. Kapag kayo po ay naka-night shift palagi, siguraduhin niyo po na hindi na kayo dadaan kung saan-saan pag-uwi. Diretso na kayo sa bahay, tapos yung tutulugan ninyo, walang ingay.
1: Uh-huh.
0: Walang ilaw, kailangan i-simulate ninyo na mayroong gabi.
1: Uh-huh.
0: Kung halimbawa, hindi kaya na maliwanag ang paligid,
1: uh-huh,
0: maglalagay kayo ng black na takip sa mata niyo, yung malapad,
1: yes,
0: na hindi nalalaglag pag gumalaw.
1: Uh-huh.
0: Ito yung lagi kong pinapayo sa mga night shift workers, yung mga nasa call center, yung mga nasa factory na 24 hours ang production. I-simulate nyo po na gabi ang pagtulog sa araw sa pamamagitan ng paglagay ng itim na takip sa mukha ninyo para maging gabi. Kasi mayroon tayong tinatawag na melatonin. That's a sleep hormone that is produced in a dark environment.
1: Mm-hmm.
0: So gabi ang production ng melatonin. Kapag ang melatonin level natin ay mababa, hirap tayo makatulog. So sa pamamagitan ng pag-simulate ng araw na maging gabi, una, walang masyadong ingay. Pangalawa, madilim, wala yung liwanag, totally blackout ang inyong mata.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang naman yung kwarto, kundi yung matakpan lang yung mata na hindi makakapag-penetrate yung light into the eyes, ang production ng melatonin ay magiging normal. So yung circadian rhythm, maa-adjust natin yan kasi hindi naman pwede na wala talagang workers during the night.
1: Mm-hmm.
0: Lalo, kasi ano yung magiging lagay ng atin kung sabay-sabay tayo sa buong Pilipinas natulog.
1: Oo, tama naman. So, alam niyo na mga kaagapay, lalo na po sa mga graveyard shift dyan tuwing gabi, no? Eh, may pasok o di kaya laging puyat, di ba? O kaya nag-Netflix ka, may kachat ka. So, ibawi ng tulog, mahalaga yung mga sinabi ni Doc Mel. Alam mo, Doc Mel, marami na naman tayong natutunan. Maraming salamat po sa pagkakataon. Ayan, ha, talaga yung mga kaagapay natin. Madami pang tanong, madami pang concerns. Pero syempre, muli nagpapasalamat kami sa inyo, Doc Mel. Siguro baka pwede mo i-share. Saka ba pwedeng i-contact ng ating mga listeners and viewers kapag may katanungan sila patungkol sa kanilang kalusugan?
0: Lagi kong sinasabi to sa ating webis edition,
1: mm-hmm,
0: na pwede akong kontakin sa Messenger sa pangalan ko at saka sa WhatsApp. Meron din akong 0917-795-0475 at saka sa Viber. Yung number na rin na yan ay meron po. So, wag po kayong makatubili. Pwede kayong kumontak sa akin at saka doon naman sa pag-replay ng YouTube. Kung minsan nag-reply ako doon sa mga questions.
1: Alright. Muli, Doc Mel, maraming salamat sa pagkakataon na makakwentuhan ka. At sana, no, yung mga kaagapay po natin ay nakapag-take note po kayo sa ating napag-usapan patungkol po sa white blood cells. So, tama yung sinabi ni Doc Mel, no, kung kinakailangan periodically, eh, magpa-CBC tayo, magpa-check tayo, di ba? Para malaman din natin ang estado po ng ating kalusugan. So, maraming salamat sa mga kaagapay po natin na tumulong at sumama din po sa ating broadcast. Nariyan, si Nathaniel Peralta, si Phil Lagtapon, si Jay Basmancio, maging po sa ating Bukawit Transmitter Site and Engineering Team. Muli kaagapay, ako po ang inyong nakasama, kay El Garcia, at ito po ang Doctors Online. God bless you!
3: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa DZAS, info@febc.com. www.cbc.ph. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
6: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Kung may isang bagay kang gustong sabihin sa iyong pastor ngayon, ano yun?
1: Maraming salamat po, Pastor.
2: Salamat po dahil hindi po kayo nagsasawang magturo sa amin.
1: Pastor, we are praying for you po.
2: Salamat po dahil nandyan po kayo noong kailangan po namin ng encouragement.
0: Simpleng mga salita pero malaking bagay para sa isang taong araw-araw na naglilingkod.
1: Happy Pastor Appreciation Month mula sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan.

0: Happy Tuesday sa iyo kaagapay na patuloy na nakikinig dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka kaagapay ngayong Martes? Nang hapon, makulimlim. Medyo yeah. Makulimlim.
2: Oo nga.
0: At samahan po ninyo kami kaagapay sa isang

0: Oras ng kwentuhan, ito po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na sa ating online platforms. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, gaya po ng lagi naming lambing sa inyo, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming.
0: Yes.
1: At ipadaan nyo na ang inyong mga pabatid pa shout out at ang inyong mga updates.
0: Yun.
1: Inyong update sa amin ni Kayla. Kumusta po ang weather dyan? Dahil ko nabanggit ni Kayla na medyo makulimlim po dito sa bandang Ortigas. Eh, dyan po sa location nyo. Kumusta po ang weather? Na maaraw po ba o kaya eh makulimlim din?
0: Mm-mm.
1: Or baka naman pumapatak na ang ulan.
0: Uy!
1: Update mo kami kaagapay at syempre ang inyong merienda.
0: Syempre, ang inyong merienda kaagapay ay huwag po ninyong kalimutan.
1: Yes.
0: i-kwento sa amin. Ikaw ba, anong cravings mo today?
1: Ngayon, gusto ko lang ng something na refreshing drink eh.
0: Uy!
1: Oo, siguro ano, lemonade.
0: Lemonade.
1: Ikaw.
0: Parang last time yun din yung cravings mo, no?
1: Oo. Pero kasi parang nasobrahan na yata ako sa kape at hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi.
0: Medyo ab.
1: Medyo ba yun?
0: Medyo.
1: O baka
0: medyo.
1: Sobra na? Ikaw ba, ano?
0: Ako
1: ano
0: naman,
1: mo?
0: Ang cravings ko today ay turon.
1: Ay, wow!
0: Kaya banana cue.
1: Ay, oo. Masarap din yan. Talaga,
0: diba?
1: Yan ang mga go-to merienda, no? Na mga kaagapay. Fishball din.
0: Fishball, oo. Kikiam.
1: Oo. Tapos yung masarap yung sausawan.
0: Oo.
1: Ay,
0: suka.
1: Ayan.
0: May matamis. Ikaw kaagapay, ano po ang cravings mo sa mga oras na ito? I-share mo naman po yan sa amin.
1: Yes.
0: Habang nakikinig dito sa ating programa. At binabati rin natin, no, ng happy listening ang mga kaagapay nating Team Radyo na nakikinig.
1: Yes.
0: Via 702 DZAS AM band at maging sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na-download eh. Tungo na po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS. Yung merong orange na logo, click download na kaagapay para mapakinggan, matutukan ng inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga, ano pa man ang inyong kapamaraanan, kayo man ay team online, team radio, samahan niyo po kami hanggang alas 4 ng hapon. Dito nga po sa ating Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. As always, meron po tayong pinagpipilian.
1: Yes!
0: At makakarinig po tayo ng iba't ibang perspective.
1: Mm-hmm.
0: At syempre, kaagapay, welcome naman ng iyong kasagutan sa ating question of the day dahil kakatapos lang ng 10-10.
1: Oo, yun nga eh. Grabe, parang gastos na naman itong usapan natin, Kayla.
0: At nalapit ng sahod ng mga akinse.
1: Yes.
0: Oo. Kaya mag-iisip tayo ng pagkakagastos.
1: Alright.
0: Oo, kaagapay, eto na ang ating question of the day. Sa shopping, ano ang mas priority mo? Quality or presyo?
1: Ayun, grabe naman. So, nandito na tayo sa mga dapat nating i-weigh.
0: Yes.
1: Or i-consider, no, bago gumastos.
0: Pero at sana nagtitimbang talaga.
1: So, this time, gastos with consideration.
0: Oo.
1: So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Ulit nila natin. Pagdating sa shopping, kaagapay, ano ang mas priority mo? Quality o presyo? So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At syempre, share nyo na din kung bakit yun ang inyong answer. No?
0: Yes.
1: Para naman alam natin ang reason behind your answers. At isama nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shoutout dito sa ating comment section.
0: True. Abangan po namin, kaagapay, ang inyong kasagutan sa ating question of the day at maging ang inyong mga updates, no? Ano yes. ba ang inyong merienda? Ano ang inyong ano ang weather ngayon diyan sa inyong lugar? Gaya nito, no, sa ating ongoing Facebook live streaming. Abay, nangunguna na si Kuya Vincent Garcia at bumabati na sa atin ng good afternoon. Ano kaya ang breakfast ni Kuya Vincent? Parang kulang yung update niya today.
1: Yun nga. Hihintayin natin. May follow-up yan. Si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless din po. Maging kay Kuya Cipriano Balatazo Balatibat. Ayan. Good afternoon po sa inyo and happy listening.
0: Happy listening po. Ito naman from Alfonso Cavite. Nakikinig si Ate Loida Mojica from Kaisuyo, Alfonso Cavite. Hello, hello po. Kumusta po ang weather dyan ngayon sa Alfonso Cavite?
1: Yun, magandang hapon din kay Ate Cecilia Gatbunton with lots of emoji. Hello po sa inyo. At sumagot na si Ate Aida Coquilla. Siya ay team quality. O yan, 1 point na agad ang ating mga team quality dyan. Kaway-kaway. At ihabol na rin natin, sumagot na rin pala si Ate Cecilia. Sabi niya sa shopping, both daw. Yan. Hindi niya mapapaghiwalay ang quality at presyo. Kailangan both kinukonsider at priority.
0: Salamat po sa inyong maagang pagsagot. Mula naman sa Kawayan, Negros Occidental, nakatutok na rin si Kuya o si Ate Bingbing Gimeno. Happy listening po mula dyan sa Negros. Kumusta po ang weather dyan? Update nyo naman po kami.
1: Yes, at si Ate Cecilia nagpapabate. Happy birthday daw sa kanyang pamangkin na nasa abroad, si Ate Angelica Santa Maria Gatbunton. Ayan, happy, happy birthday happy po birthday. Sa inyo. Si Ate Rosalinda humabol na rin ang kanyang kasagutan. Ang sabi niya, pareho din. Talagang hindi nila mapaghiwalay ang quality at presyo kaila.
0: True.
1: Talagang pareho yung priority ng ating mga kaagapay.
0: Mm-mm. At napapansin ko, no, puro malalayang lugar.
1: Oo nga eh.
0: Nagko-comment sa atin. Gaya nito ni Ate Joylene Rivero ay bumabate ng good morning from Jeddah, Saudi Arabia. Ay, kumusta po kayo dyan? Sa Saudi, nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan, no, sa mga oras na ito. Hello, hello po.
1: Hello po and ingat po. Si Ate Flora Velasco, ayan, thankful Tuesday daw, watching from Angeles City. At si Ate Gina Bacobo Linda, ayan, watching from Kuwait. Quality daw ang kanyang kinukonsider pagdating sa pag-shopping. Kasi nga naman daw, sabi niya, aanhin mo ang mura kung madali namang masira.
0: Ay, totoo. Totoo din naman.
1: Yan yung mga deal breakers natin no? Kapag mag-shopping, talagang kailangan ayos yung quality kahit medyo pricey.
0: Yes.
1: Diba? Kasi matagal naman din magagamit, kumbaga.
0: Baka nga naman kasi mura yung mabibili natin, pero after a month, bibili ka na naman.
1: Ayun nga.
0: So, ganun lang din yun.
1: Pero siguro depende rin sa depende, item. Depende, diba? Yes. So, may mga ganong mga consideration din. Especially siguro yung mga nanay, no? Maraming kinoconsider.
0: Maraming kinoconsider sila.
1: Yes.
0: Ito si Ate Andrea Gabihan. Wala daw kasi dagdag gastos.
1: Ayun.
0: Sa panahon daw ngayon ay kailangang magtipid.
1: Ayun. Ayun. Totoo yan.
0: Sa mamahal ng bilihin ngayon kung talagang dapat maging wais sa paggastos. Wow.
1: Practice na yan, di ba? Kasi magigilinyahan na natin yan talaga. Oo. Kasi talaga totoo yan. Kasi nung nag-grocery kami recently, grabe, napaka ano na talaga ng bilihin ngayon. Hindi na biro. Kumbaga, diba? Sa dating halaga na 1K, ang dami na puno na yung cart mo nun.
0: Ngayon, konti pa lang yun.
1: Oo, ngayon talaga.
0: Hindi ko na alam.
1: Hindi mo na alam kung paano mo pagkakasyahin yun. Kaya talaga, tama yung sabi ni Ate Andrea, no? sa panahon talaga ngayon, eh, kung magtipid, eh, talaga extra tipid ang ating kailangan.
0: Salamat po sa inyong kasagutan. Ito pa si, si Kuya Cipriano may pahabol. Mm-hmm. Sa kanya daw ay same o both na quality at presyo ang kanyang kino-consider.
1: Ayun.
0: Salamat po.
1: Oh, grabe, parang tayo yung points ng ating ano, ha, pinagpipilian so far, yes, sa question of the day. Si Ate Bingbing, ayan, nag-update na rin, ha. Ate Bingbing Jimeno, ayan, sabi niya maalinsangan at makulimlim daw sa kanilang lugar.
0: Same lang pala dito.
1: Oo, for sure, no, pag lumabas tayo ngayon kayla dito, makulimlim, mamainit yan. For sure.
0: Parang walang hangin, halos walang hangin. Pero nakikita ko sa banda doon.
1: What?
0: Sa bandang Cavite.
1: O yun?
0: Maliwanag eh, dito lang makulimlim.
1: Oo nga, no, pwede na tayo mag-weather update, no?
0: Oo, kung maaliwalas o makulimlim.
1: Oo nga. Sino pa ang next?
0: Yan, ito pa si from Occidental Mindoro. Ba talagang ang lalayo ng ating kaagapay? Ngayong Tuesday, si Rangeline Gayadan ay bumabate ng good afternoon mula sa Occidental Mindoro. Hello, hello po.
1: Hello po sa

0: Wala. Ayan. Add to cart lang muna. Ayan. God bless din po sa inyo. Totoo po yan.
1: Salamat
0: po. Kumbaga talagang kung wala mo ng budget para doon, i-save mo lang muna sa cart.
1: Oo. Sa gilid diba? Muna.
0: Oo. Tapos pag sweldo na, alam na this.
1: Yeah.
0: Pero hanap ka voucher, no? Para at ayaw. Least maka free shipping ka o kaya baka may
1: discount.
0: Oo. Diba? Yun.
1: True. Speaking of discount, no, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa kami ng aking jawaers.
0: Yes. Bakit?
1: Nung isang araw, bumili siya ng shoes.
0: Shoes? Oh, yan. The sale. Mahilig niyo talaga yan, no?
1: Na-influensya. Sale na. Uh-oh. Tapos yung sale niya, ang laki na rin. Parang almost 2K. Ay. More than 2K na.
0: Bilira mo sabi ko, ganun ng discount.
1: Oo, oh, oh, sabi ko, grab mo na.
0: Oh yeah, syempre ikaw as a...
1: grab mo na kasi ang laki talaga ng discount. Mm. Tapos pagdating dun sa cashier, may another discount pa ulit.
0: Ay, wow. Oh, oh. Ano yan, yung 10-10 ba yan?
1: Hindi.
0: Basta talagang oo, sale lang nung araw
1: sabi ko,
0: na yun.
1: Bakit po sale? Because po, parang last, ano na lang, stock siya.
0: Ay, wow. Talagang meant to be. Yan yung mga linyahan, no? Pag nakita mo, last stock na po yan. So,
1: pag may size, akin na to.
0: Oo, meant to be talaga.
1: So, yun lang ang kwentong discount.
0: Pero oo nga, no? Kasi ano rin talaga, useful lang sapatos. Isa din yan sa mga bagay talaga na, alam mo yun, parang hindi nakakahinayang
1: yes,
0: paggastosan.
1: Yung comfy na shoes,
0: oo,
1: diba?
0: Kasi kailangan mo ng sapin sa paa, yung yes, magiging komportable ka, diba?
1: Lalo na kung naglalakad ka, true, papasok. Kahit hindi naglalakad.
0: Oo, kahit 10,000, para mabuno mo yung 10,000 yes, steps a day.
1: So, dapat pala yun yung maging ano, no, motivation para...
0: Parang so, excuse para gumastos.
1: Oo, the way.
0: Anyway, eto naman si Ate Gina Bacobo, Linda Pabati daw, ng happy birthday kay Pastor Marlon Linda ng Tala Blessing Church. Happy, happy birthday po, Pastor Marlon. God bless you po.
1: Happy birthday po si Randy. Para daw sa kanya ay quality ang kanyang priority. Mm-hmm. At pinapabati niya. Uy, tiga Palawan.
0: Wow.
1: Ngayon lang daw siya ulit nakapanood sa atin. Maraming salamat po from Palawan na nakikinig sa atin today.
0: Mm-hmm. At si Kuya Cipriano, ayan, nag-update na rin sa atin. Makulimlim din daw sa kanila na may konting araw. Ayan, sumisilip yung haring araw kahit uy, makulimlim sa EPZA. Ayan, Rosario Cavite. O, oh, diba, Kayla, tama yung natanaw mo. Medyo,
1: oh, tama yung natanaw.
0: Medyo sumisilip naman yung araw, diba? Tapos, wala daw silang break, kaya siya ay kumakain na lang ng money. Ayan, uy, peanuts. Mm-mm. Hello po sa inyo.
1: Hello, hello po. Dito naman sa ating poster na yes, ipinost kaninang umaga ay nakakatuwa na ilan na rin ang sumasagot. Maraming gusto mag-shopping.
0: Ayun.
1: Mm-mm. Si Teresa, sangga lang para daw sa kanya. Basta makakatipid, doon ako. Pero quality pa rin. Mm-mm. Oo nga naman. Yung makakatipid pero hindi naman na makukompromise yung quality ng iyong bibilhin.
0: Totoo yan, no? Para at least win-win, no? Yes. Nakatipid ka na, quality pa yung nabili oo, mo. Oo. Matagal mong magagamit.
1: True.
0: At ito si Kuya Vincent, ito na yung hinihintay nating update niya. Kumakain siya ng breakfast, maulan daw doon sa UK. At ang kanyang breakfast, Kayla, corned beef.
1: Wow. Yeah,
0: naginisa daw sa patatas at repolyo. Ah, panalo.
1: Sarap.
0: Diba? Masarap talaga ang corned beef kapag may hinahalo ding iba. Mm-mm. Diba? Lalo na patatas at repolyo.
1: Kaya tapos
0: egg. Yung masabaw.
1: Oo.
0: Diba? Sarap. At dito tayo. At sumagot na rin siya. Sabi niya sa shopping, ang priority daw niya, number one ay quality para daw long lasting. Number two, presyo. Yung kayang-kaya daw sa budget. And marami na din daw kasing branded na minsan eh, ano mo yun, nagsisale daw.
1: Mm-mm.
0: Kaya talagang kailangan ma-research ka, no? Kasi aabangan mo yan.
1: Yes.
0: Kasi talaga marami din nag-aabang ng sale, lalo na sa mga
1: pila
0: branded.
1: Yan.
0: Oo, kaya hindi mo mapapalagpas eh. Ayun, thank you po, Kuya Vincent.
1: Salamat po, Kuya Vincent. Si Kuya Aris Benito sa shopping daw.

0: Siyempre, ang top consideration ay quality.
1: Yun.
0: Para, ay wow, parang pagpili din niya ng best AM band.
1: Wow.
0: Aanhin mo ang puro balitang nega kung wala rin namang substance. Quality first, second choice na lang yung reasonable price. Shout out daw sa mga diehard funny ng 702 DZAS Inspirations Unlimited.
2: No,
0: maraming salamat naman po, no, Kuya Aris, sa inyong komento ngayong
1: Thank you
0: araw. Thank you po.
1: Si Ate Aida Coquilla, yan, bumabati sa atin. Blessed afternoon din po sa inyo. Si Ate Hazel Nagares Obsemea, sabi niya, depende po. Kapag food, syempre quality daw talaga ang kanyang pinipili, no, yung dairy products. Pero kapag mga non-food, eh presyo na dapat swak lang daw sa budget. Ayun. So talagang oo, no, dapat isa yun sa mga bagay na hindi talaga tinitipid.
0: Oo,
1: pagkain.
0: Oo.
1: Ito tayo eh. Agree tayo doon, no. Dapat
0: oo,
1: hindi natin nako-compromise gaya ng ano sabi mo kanina, no. Eh, yung pagkain talaga, kailangan yung alam nating makaka-help din, no? Makakabuti sa ating kalusugan. At si, yun nga, non-food, syempre, kailangan kukonsider din natin yung presyo talaga.
0: Totoo. Isa sa mga bagay no, na natutunan ko sa aking kapatid, pati kay mami, na tipirin ko na daw sa sarili ko sa lahat, wag lang daw sa pagkain, kasi pagkain yun.
1: Oo, parang fuel yan ng katawan.
0: Yes.
1: Hindi ka makakagalaw kung, alam mo yun, kung gutom ka, hindi ka makakapag-function well.
0: Yes, diba? Oo. Kasi aanhin mo yung sapatos mo. Kung gutom ka.
1: Talaga ba?
0: Nai-justify talaga eh. Eto naman, si Kuya Alvin Serrano. Una daw sa lahat ay pera muna.
1: Ayun.
0: Oo nga naman. Pag wala sa budget, epas muna. And then needs. Tapos wants. And syempre, presyo ang malaking consideration. Sa mahal daw ng mga bilihin nowadays, then look sa mga online shopping apps, baka nga naman may mas mura. Eh, basahin din daw ang mga review. Naniniwala ako, hindi lahat ng mahal ay may quality at hindi lahat ng mura ay low quality. God bless daw sa atin at ang reminder niya ay God will provide.
1: Yes.
0: Uy, totoo yung online shopping, no? Minsan mas mura talaga sa mga online application.
1: Oo, kasi nga may mga voucher at discounts, no? Oo. Yung talaga yung hinahanap natin.
0: Totoo.
1: Diba? Pag minsan kasi, siguro, kumbaga pag bibili ka ng item, okay din, titignan mo muna sa physical store.
0: Mm-mm.
1: Pero, iti-check out mo online.
0: Kung ano yung mas mura, no?
1: Oo. So, pwede rin life hack yun para at least mas makamura ka.
0: Yes.
1: Diba? Si Kuya Marlon Gabino naman, sabi niya, quality muna. Ayun. Pagkatapos po ay yung presyo dahil kung pasok naman daw sa budget, ayan, i-go niya. Ayan. God bless po. Thank you po.
0: Salamat po. Ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Mapagpalang araw daw sa atin. Shout out daw sa kanyang anak. Lalo na daw kay Charleston. Charleston. Na nakikinig at lagi nag-aabang sa kanyang pangalan na mabanggit sa 702 DZAS. So, happy listening po. Siyempre, quality muna bago ang presyo. Kasi kung minsan murang presyo or bagsak presyo pero malapit na palang expiration date.
1: Ayun,
0: expired na talaga.
1: Oh.
0: O hindi talaga maganda yung quality. Syempre, ang concern nating mga nanay, lalo na mga ang health daw ng family. God bless kaagapay at thank you daw sa DZAS.
1: Ayun.
0: Thank you rin po sa inyong pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin.
1: Yes. At ito, si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday. For me, quality ang priority ko, lalo kung bibili ng items sa mall like shoes and other items. Sayang ang time and effort if ang quality ng product is substandard or defective agad. So yun, talagang kinukonsider niya. At una niya talagang tinitignan pagbibili siya yung quality nung item. Yan. Mm-hmm. Diba? Kasi nga naman kung bibili ka nga ng sirain, yung ikatitipid mo,
0: bibili ka ulit.
1: Oo, bibili ka ulit. So, alam mo yun, maganda rin na isipin natin yung mga binibili din nating quality is like an investment.
0: Yes.
1: Diba? Na pwede natin magamit pang matagalan.
0: True.
1: Diba? Yun.
0: Ito si Ate Faustina Frankie Habla ay nag-good afternoon sa atin. Maging si Kuya Rolando Garcia from Imus, Cavite. Si August De Los Santos naman, sa mga personal things daw ay presyo ang kanyang kinoconsider. Kung kailangan pang matagalan sa lahat ay quality naman daw ang kanyang kinoconsider. So, depende sa kanyang ipipurchase na bagay.
1: Yeah. Si Jasper Bautista, yan, sabi niya, feel ko sa quality man o sa presyo, dapat safe ito gamitin or kainin. At higit sa lahat, may expiration date para di masira ang kakainin or gagamitin man sa bahay. Ayun. So, kailangan maging mapanuri talaga sa binibili. Si Princess Leia. Ayan. Basa ko na yung name niya. Princess Leia Espejo Palanqui. Ayan. Pareho, quality at presyo ang kanyang kinukonsider kapag magsha-shopping. Gayun din si Kuya Gerard Michano. Mababa ang presyo ng bilihin ang gusto niyang i-consider kapag siya ay mamimili at magsha-shopping.
0: Uy, salamat po sa inyong pagsagot. Yan kagapay, patuloy po ninyo no, na ipadala ang inyong mga kasagutan. Muli po ang ating QOTD. Sa shopping, ano ang mas priority mo? Quality or presyo? Sa pagkakataong ito ay magkakaroon muna tayo ng short break at sa ating pagbabalik ay patuloy po nating pagkukwentuhan itong ating question of the day. Kaya muli kagapay, maaari ka pa rin magpahabol ng iyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong merienda, ang inyong ganap sa mga oras na ito. Abangan po namin yan kaagapay. Pero sa ngayon, ay kinig muna tayo sa isang awitin at magbabalik po ang

0: Aspirations Unlimited, Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito rin po si Abcd Ferrer Tabua.
3: At ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante, ang ating nga pong question of the day. Sa shopping, ano ba ang mas priority mo? Quality or presyo? Dito pa rin sa ating poster, si Ate Lori Bautista ay bumabate ng magandang araw. At para daw sa kanya, mas mahalaga ang quality. Dahil gusto kong bumili ng matibay at sulit sa pera. Pero isinasaalang-alang ko rin ang presyo para pasok sa kanyang budget. Yun. So, salamat daw. At salamat din po Ate Lori sa inyong kasagutan.
1: Yes. At isunod natin yung galing kay Kuya Ruel Banito. Siya ay team quality. Si Alcor EJF. Ayan, ang sabi niya, syempre kahit daw mahal, basta matibay ang kalidad, yun daw ang bibilihin niya. At sabi niya, paggawa daw sa Japan, nung bata daw siya, nakita niya, matitibay daw ang gamit at mga damit at sapatos. Ayan, talaga meron siyang may reference. So, kapag made in Japan daw.
3: Ay, matibay.
1: Tapos umaabot pa daw maging sa kanya mga anak yung damit.
3: Wow!
1: At sa kanyang anak daw ng pinsan, nagagamit pa daw. O diba, napapasa pa sa next generation. Thank you po.
3: Salamat po.
1: At ihabol ko na rin yung galing kay Ate Lenagdon Reyes. Ayan, parehas daw ang kanyang kinoconsider pag sa shopping, quality at presyo. Ayan, thank you po.
3: Salamat po. Ito naman si Arl Luzon. Mm-hmm. Ngayon daw, ang tinitignan ng mga mamimili ay presyo para magamit pa sa iba ang matitipid na pera, lalo na daw ang ating mga kananayan.
1: Mm-hmm. Talagang mga nanay ang ating talagang expert sa pagbabudget. Ito si Kuya Jerwin Alianza, ang galing na nung sagot niya. Wala siyang sagot.
3: Uy!
1: Hindi, ang sagot niya, window shopping lang para daw magtipid.
3: Ah, ayan. Window
1: hindi
3: lang.
1: Hindi quality, hindi presyo. Basta kailangan lang ay magwi-window shopping, lang para wala nga namang magasta. Si Ate Bessie Cruz, ang kanya naman ay quality din. Ayun. Si Eduardo Segura Magudayaw, sabi niya, pag quality daw, may presyo daw. Totoo naman. Talagang may price talaga ang pagbili ng may kalidad.
3: Kakakambal talaga yun eh.
1: Oo. So parang isa yun sa mga bagay talaga na i-consider mo eh. So saan ka ba mas willing i-spend yung pera mo? Dun sa alam mong makakatipid ka in the long run kasi matibay? Or dun ka muna sa eto muna, settle muna tayo dito dahil ito lang ang kaya din natin. Mm-hmm. So marami ka talagang kailangan i-weigh.
3: Totoo. Diba?
1: And wala namang problema doon, diba?
3: So, yes. Yan naman ay depende sa iyong preference.
1: Yes, diba?
3: Eto pa si Gerard Michano. Mababa daw ang presyo ng bibilhin niya. Maging si Ate Maria Magdalena Ontiveros. Para daw sa kanya, presyo ang talagang nagmamatter. There are lots of ukay-ukay out there.
1: Yun.
3: With good quality. Ay, totoo, no? Pero kasi kung wala kong tiyaga.
1: Ayun lang din. Kumbaga, kailangan talaga tiyagaan ka maghanap doon. Pero kasi, di ba yung mga nasa ukay-ukay? Kumbaga, parang ano din yan eh. Yun yung mga branded.
3: Yes.
1: Diba? Na, kunwari, may mga nag-grand sale or barrage sale. Diba? Mga celebrities. Diba? Minsan napupunta rin sa mga ganun.
3: So,
1: talaga malaki din matitipid mo. Kung matyaga ka lang talaga maghanap pa. sa mga ukay-ukay. Mm-hmm. Mga thrift shopping.
3: True.
1: Si Kuya Aaron Tobio, sabi niya both quality and price. Pero kinoconsider daw niya yung location ng seller. Ayan, kung local, bumibili daw siya. Pero kung imported daw, minsan lang daw siya bumili. Kasi may defect daw yung product. Mahirap habulin yung seller kapag overseas. Oo, di ba? Mahirap nga lang mag-return to seller, no? Kaya daw, doon daw siya sa mga local sellers bumibili para kapag may defect, eh, may replacement.
3: Mas madali.
1: Okay, totoo yun, no? Pwedeng life hack yun. Yes. Diba, shopping hack. Kasi nga naman, mahirap talaga mag-return to seller kapag galing pa sa, saan pa ba? Shenzhen. Yan yung mga nababasa natin pangalan dun sa ating online shop.
3: Sa kabilang ibayo ng mundo.
1: Yes, yeah, itatawid pa yun sa dagat. So, matagal-tagal bago matagal mo makuha talaga yung replacement.
3: Ito naman si Ate Maria Filipina Prado. Siyempre daw ay quality. Kahit medyo mahal, may tibay naman na maaasahan. Parang buhay Kristiyano. Matibay at matatag ang buhay dahil sa labis na mahal tayo ng Diyos.
1: Yes.
3: Amen.
1: Galing naman.
3: Na-i-connect.
1: Diba? Dito sa ating ongoing streaming, ayan si Ate Cleo Alfonso. Blessed afternoon po sa inyo. At si Ate Guy Santos, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, para sa kanya, presyo. Ayan, meron namang mura na matibay at meron ding paninda sa pagkain na mura pero masarap. Kagaya ng paninda kong food. Ayan, masarap pero mura. O, di ba? Kaya bili na kay Ate Guy Santos.
3: San ka pa? Mura na. Masarap pa.
1: Yes. Thank you po. Ayan, si Ate Lenag Don Reyes, bumabati na rin sa atin na listening from Palayan, Nueva Ecija.
3: Hello, hello po, Ate Len. Kumusta po ang weather dyan sa Nueva Ecija? Ito naman si Kuya Rafi Rosauro. Good afternoon. At praise God daw sa healing ng kanyang mother na surviving ng pneumonia at dementia sa UERM. Nagpapasalamat daw siya sa mga doctors and nurses, maging sa mga caregivers na umalalay sa kanyang nanay at sa kanilang pangangailangan. At salamat din daw sa strength. At yon, siya ay nagpapasalamat. Praise item na gumagaling na ang kanyang mother.
1: Wow.
3: Salamat po
1: praise
3: sa inyong testimony niyan.
1: Yes, praise God po. At si Kuya August De Los Santos, sabi niya, on my personal things, presyo. Ayan. Kung kailangan pang matagalan sa lahat, eh, quality daw. Ayun. Kumbaga, investment talaga.
3: Okay lang gumastos, basta quality naman.
1: Oo.
3: Yan, ito pa si Rebecca Delphine. Mas priority daw niya ang quality.
1: Yun.
3: Habang si Bessie Cruz ay quality rin, maging si Kuya Ruel Banito ay quality rin ang kanyang kinoconsider.
1: Yes, marami talagang quality, no? Ang kanilang kinoconsider. Eh tayo ba, Kayla, pag tinanong tayo? Kasi, syempre, usapang shopping to,
3: yes,
1: di ba? Ikaw, sa tingin mo, ikaw ba ay team quality o team presyo?
3: Alam mo ako,
1: oh,
3: nung dati, hanggang ngayon pa rin pala, syempre dun tayo sa ano, sa presyo.
1: Totoo.
3: Mag-joke pa ba ako dito? Presyo,
1: oo.
3: Kaya minsan pag ano eh, pag halimbawa ayokong gumastos, tapos sabihin ko kay mami, mahal-mahal kasi, sabi niya, halimbawa, gusto kong magpakulay ng buhok.
1: Ayan.
3: Naku, eh di ba, ito ay pricey. Oo, sabi, mahal kasi eh. Tapos sabi ni mami, lalokoy niya ako, eh di pang kulay mo yung pera mo. tama nga naman, di ba? Kung gusto mo ng ganyan, eh, talagang kakabit niyan yung presyo. Pero yun nga, ako ngayon ay nandun sa presyo, lalo na no, sa wedding preps. Alam mo ba, natutaw mag-exit. Talagang yung mga supplier, kinompare-compare ko yung ano, kasi magkakapares lang naman almost ng presyo. Mm-hmm. Pero saan sila nagkakaiba ng quality, ng review, ng package na ino-offer.
1: Mm-hmm.
3: Pero yun, overall, fresh talaga
1: Nasa season ka ngayon ng presyo, na yun talaga ang kinoconsider.
3: Mm-hmm. Pero syempre, i-check mo din naman yung quality.
1: Ah, yes naman.
3: Diba?
1: Kalakip naman din talaga ng presyo yung quality. Eh.
3: Quality.
1: Diba? Mahirap silang hindi pagsamahin.
3: Yes.
1: Kapag may kinoconsider ka.
3: Siguro yung gitna lang, na hindi naman masyadong tinitipid mo yung sarili mo. Pero mm-hmm. hindi rin naman sobrang splurge ka.
1: Oo.
3: Diba? Yung gitna lang, yung sakto lang na
1: pag may sale.
3: Kaya nga.
1: Siguro yun. Yun yung part na parang, at least, diba, na-consider mo yung presyo, na-consider mo yung quality.
3: Sale,
1: diba? Pag sale.
3: So, mag-abang ka na lang talaga ng sale. Minsan pa, nag-a-alarm pa ako para dyan sa sale na yan. Magising
1: kasi midnight.
3: Ako. Oo. Midnight kasi, diba, sasalubungin yung 10-10, yung 9-9. Diba?
1: Imagine.
3: Eh, ikaw ba?
1: Parang halos same din naman tayo. Kasi syempre, nasa season tayo ng buhay natin talaga, no? As a married, season.
3: Oh, nice.
1: Though, so may mga kinukonsider ka na din talaga na talagang kailangan, presyo talaga yung titignan mo muna. Pero siguro, isa din sa mga bagay na tinitignan ko is quality kapag yung mga big purchases.
3: Ay, oo.
1: Yung kailangan iisipin mo na magtatagal ba ito?
3: Worth it ba itong bilhin?
1: Worth it ba na kahit maglabas ka ng ganitong halaga, hindi ka bibiguin nung bibilhin mo.
3: Yes. At
1: magagamit mo siya pang matagalan talaga. So, dun ko siguro masasabi na quality talaga yung kinoconsider ko.
3: Mm-mm.
1: Yan. Siguro sa sapatos, wag na tayo lumayo, kaila, di ba?
3: Sa gadgets.
1: Oo, sa gadgets. So, dun tayo sa tingin natin na magiging kapaki-pakinabang in the long run. Yan yung mga worth it na pagkagastusan. Pero kunyari, bibili ka lang naman ng yung mga okay lang na mapalitan agad. Case ng cellphone, mga ganon. Okay, diba? Kumbaga, okay lang kahit mga 35 pesos lang yung bilhin mo muna, ganyan. Depende rin talaga.
3: Mm-mm,
1: diba? Pero pag, pero kapag mga big purchases, quality yung tinitignan.
3: Sa food.
1: Sa food, syempre. quality na.
3: Oo.
1: Kasi gusto na rin natin talaga na yun nga, kagaya nung sabi mo, diba? Parang, yung hindi natin dinedeprive din yung sarili natin sa food na deserve naman natin.
3: Yes.
1: Diba? Kasi siguro parang minsan parang nung wala pa tayong mga work, yes.
3: tinitipid natin.
1: Tinitipid natin yung sarili natin. Pero praise God kasi binigyan tayo ng kakayahan ng Lord to buy the things na pangarap mo lang noon matikman. Diba? Kunyari, yung mga masasarap na ramen, diba?
3: Ramen sanggyu.
1: Oo, nanonood ka lang dati sa mga reels. Ngayon, praise God, natikman ko na siya. Mga ganun. So, yun, mga ganong klase. Quality kapag sa pagkain din.
3: Totoo.
1: Diba?
3: Ako rin
1: agree
3: quality.
1: Ka. Oo. For sure.
3: Lalo na kapag kapag bagong sahod.
1: Oo.
3: Joke man siyang pakinggan, pero totoo na parang hindi mo ma-feel na work ka na lang ng work.
1: Oo.
3: Kasi minsan maganda rin na maramdaman ng sarili mo na may reward ka.
1: Mm-hmm.
3: Na hindi naman everyday ka kasing gagastos naman kasi.
1: Pag sahod lang naman, diba?
3: Oo, pag sahod lang. Ma-feel mo lang yung reward system, diba? Na, hindi lang pala ako work ng work. Pwede rin pala akong ibigyan ko ng yung sarili ko ng kasiyahan.
1: Oo, diba? Kasiyahan. Ma-enjoy mo man lang din yung fruit ng iyong labor.
3: Yes. Oo. Syempre, hindi naman super mahal, kaagapay. Mga saktuhan lang.
1: Yes.
3: Yung sa, pasok pa rin sa kakayahan. Kaya na samgyu.
1: Pero nito, hindi na kami masamgyu.
3: Ako rin
1: Kasi siguro dahil tapos na tayo doon sa face na yung ang oily.
3: Oo.
4: Pati yung... Para magluluto-luto ka, gusto mo yung makakain mo na agad, di ba?
1: Siguro nung mga bata-bata tayo, yeah, nung college, grabe. Kaliwat-kanan yung mga samgyup sa malapit sa schools Naloka natin, na, di ba? So ngayon gusto natin yung mga sabaw. Mga comfort food, di ba?
3: Kape.
1: For sure, mga kaagapay natin, relate na relate
3: dyan. Ay, oo. Oo, kaagapay, ikaw ba? Ano ang iyong ma-share dyan? Ito nga sabi ni Randy, ako mga pinag-iipunan ko yung isang bagay para makuha ko yung gusto kong quality. Para nga naman na talagang ma-achieve niya yung gusto niyang quality ng isang bagay, eh pag-iipunan niya.
1: Mm-hmm. Diba? Isa talaga yun sa pwede natin gawin, no? Yes. Kapag hindi pa afford ngayon, pwede mo pag-ipunan. Diba?
3: Apo.
1: Apo. Pero yun, diba? Maging paalala sa ating lahat. Oh. Sa ating lahat. Diba? Kung hindi pa afford ngayon, oh, mali mo someday, kailangan mo lang talaga ng mag-ipon para at least, diba? Soon, mapapasakamay mo na yan.
3: Yun. Totoo.
1: At ito si Ate Ruth. Palyasgon, sabi niya, yun daw may quality at sakto lang daw ang presyo. So, yun ang kanyang kinoconsider kapag nag-shopping. Si Ate Leon siya, Diaz, sabi niya both po. Siyempre, una quality. Tapos sunod na yung presyo. Pero pareho yung sagot niya. Both.
3: Yun. Si Kuya Angel Gorospe ay nag-PM. Sabi niya, ang saya naman ng kwentuhan niya.
1: Yes.
3: Buti po ay na, napapatawa rin kayo sa usapang gastos dito.
1: Oo, di ba kasi relita-relita. Ito yung pinagdadaanan natin.
3: Ng lahat eh. Oo. Si Ate Cleo Alfonso, sabi niya, Miss Kayla, tama si Mami.
1: Ayun, di ba? Agree siya. Si Kuya Albert Tanchua, hello po sa inyo. And happy listening. At syempre, ayan na, sumagot na ang nagsabi sa'yo, Kayla, si Mami Aleli.
3: Akalain mo yun.
1: Good afternoon din po sa inyo. At ang sagot niya, Kayla, quality din. Diba? Team quality, si Mami Aleli.
3: Nagtagpo yung kwento ko at yung sagot niya.
1: Yes.
3: Si Ate Cleo Alfonso ay may kasagutan pa ulit. Ang priority daw niya ay quality sa binibili ko para daw hindi sayang yung pera. O, para sulit nga naman ang gastos.
1: Yes. Si Ate Landizon dito sa ating poster, sabi niya, syempre una po presyo. Kung kaya sa budget, dun ka na didepende sa kalidad. Yan, wala daw tatalo sa quality talaga. Diba? Magkakatalo, kaya... kaya ba ng budget natin? Doon lang pala magkakatalo, di ba? Kaya husayan na lang daw natin yung pagdedesisyon.
3: Totoo po.
1: So talaga nagmamatter, no, yung ating mga decision-making skills.
3: Maia-apply din dito sa shopping. Si Ate Judy Horka, quality. Yung sulit, matibay at pasok sa budget para mas lalo kang nakapag-save.
1: Ayun. Si Kuya Juan Miguel Gamosha, siya ay team quality. Si Ate Maria Victoria Padrigon, pareho daw. Quality at presyo daw para sa kanya.
3: Salamat po. Si Ate Alice Mendoza Sikat, quality. Para daw at least ay tatagal yung product. Oo. Na binili.
1: Yes. Si Ate Judy Horka, quality yung sulit. Matibay at pasok sa budget po para mas lalo kang makapag-save. Ayun. So, pareho siya.
3: Po.
1: Thank you po.
3: Si Ate Mavic din ay both din ang kanyang kasagutan. Maging si Ate Cecilia Gat Bunton at tumadagdag sa team quality. Si Kuya Reynaldo Estimo.
1: Yun. At ihabol ko na rin, pang last na, si Ate Rebecca Delphine. Ayan, mas priority daw niya ang quality. Last na yun sa ating poster.
3: Oo, ito sa ating Facebook Live ay humahabol pa ng pagbate no from South Africa.
1: Wow.
3: Lapit lang dyan lang.
1: Oo.
3: Sa South Africa lang.
1: Kapitbahay.
3: Oo, si Ate Mary Marge Adeyemo. Oo. Malapit kaya siya dun sa ano, sa safari.
1: Safari. Alamin natin. Si Ate or si Kuya Jello Rodarbal, sabi niya for me daw quality dahil sayang daw yung money. Ayan. Yan ang kanyang kinoconsider kapag siya ay mag-shopping.
3: Sa ating YouTube live streaming, si Sis Elena ay sumagot, mapagpalang hapon daw. Presyo po kung pagdating sa damit, may ukay na. May quality din daw, lalo daw sa panahon ngayon na hirap ng buhay, tiyagaan lang daw sa pagpili. Matibay din at madalang sa magkapareho sa suot. Oo, totoo. Kasi dun sa isang app, sa Black App.
1: Sa Black App.
3: Ang dami yung kaparehas.
1: Oo. Diba? Parang hindi mo na malaman na ano ang pinaka ano dito, yung official store na pinanggalingan talaga nitong product na to. Kasi halos lahat, lalo na yung may mga ano, affiliate. Affiliate link.
3: Oo, ang daming kaparehas.
1: Oo, so talagang kailangan eh, suriin na lang natin bago natin i-check out.
3: True.
1: Yes.
3: At yan kaagapay. Diyan na, nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa ating question of the day ngayon. Pero yun nga, no, ang ganda nga reminder sa atin na ultimo dito sa, kung titignan natin ay, ano lang naman siya, minor lang naman siya. Pero maigi pa rin no, na maging wise tayo, maging wise tayo sa pagdedesisyon pagdating sa pagbili no ng mga gamit-gamit at paggastos ng ating kaparahan dahil muli ay tayo ay dapat maging good steward ng mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon.
1: Yes, amen. Talagang kailangan maging good stewards tayo ng mga pagpapala ng ating Panginoon sa atin.
3: Mm-mm. At yan, tayo po ay nasa end part na ng ating programa at salamat po sa mga nakagapay natin sa broadcast ng ating Protect on Duty, Kuya Nata Peralta, maging sa RTV team, andyan siya, at Aileen Valdez.
1: Yes, at nagpapasalamat din tayo sa ating mga broadcast engineers, Baby Tabua, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At sa iyo, kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin today. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City o mag-email sa dzas info@febc.ph.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.

0: bata ka, magkikerry na yan. Ano, kumbaga, i-maintain mo na lang pagka busy ka na. Diba yun, parang may tawag nila maintenance practice, parang ganun, or yung gigs na acquire mo na yun. And kung may dadagdag pa ka na isa, get a teacher, or kung di mo kaya ng teacher, mentor. Magpa-mentor ka lagi. Kung sa Christian life nga, di ba, sobrang important yung may nagme-mentor sa'yo. Sa music din, kumuha ka ng mentor. Kasi yung mentor will teach you concepts. Teacher will teach you lessons. Di ba? Parang ganun. So, let's say tapos ka na sa lessons. Iba yung wisdom ng concepts. Medyo, wala, hindi siya, bira na nasa libro yung concepts. Eh. So, magugulat. At saka yung concept, kahit wala kang drums, kinuwento sa'yo kung paano, biglang may learning ka. Ganun. So, get a teacher, get a mentor. The more, the merrier.
1: And one more thing I wanted you to address before we say bye. So, sa mga churches, kung mapapansin nyo, of course, kapag maganda yung church, maganda yung drums. So, ano naman mapapayo mo sa mga churches na napag-iiwanan yung drums na parang, yun nga, ito yung parang pinakahuling gumanda sa mga instruments or ano eh, napapabayaan. So, what's your tip to pastor or churches out there?
0: Ang lagi ko sinasabi, kasi hindi naman talaga, hindi mo, undeniable yun eh, pagka nagpupunta ako sa mga churches. Ang lagi sinasabi, walang money. Sabi ko, hindi, may money. Or may budget. Ay, may money, wala lang budget. So, if you can talk to your pastors, maayos lang. Kasi, di ba, like, ang tunog lata, or ganyan, ganun. Of course, kasi yan yung drums, di ba? Pwede naman mag-upgrade. Ngayon, it's either may narinig ako kasi mga churches, they fundraise, like kung ano yung pwede nilang, like ano ba, may newspaper drive pa ba ngayon or bote drive, parang ganon, to ano. And syempre, of course, magpe-pray ka, hindi mo alam, like mayroon naman mga churches, biglang nagpe-pray lang sila for a new gear, biglang may nag-sponsor. Diba?
1: Yeah, di sometimes natin, it's like that.
0: So, di natin maalis yun.
1: So definitely it's an investment. It's not gonna be cheap, pero you know.
0: May sinasabi din ako eh, like if I talk to like the leaders. Sabi ko yung mga bars, bibili yan ng gamit. Hindi nila sigurado kung in 5 years magsasara na sila. Yung church hindi magsasara yan.
1: Mm-hmm.
0: So bumili ka ng gamit as if na hindi ka magsasara.
1: Mm-hmm.
0: So, diba? So, yun, nag-gets ko rin naman yung concept nun. Yung sabi nila, excellent lahat. If kaya, excellent lahat sana.
1: So, mag-PM kayo kay Sandy.
0: Yes.
1: Dalawang klaseng church ang nandyan. May budget. Sandy, may budget kami. Ganito, 1 million. Anong gagawin namin? Then, siya bibigyan niya kayo na ano. And then, there's the other church who's like, ah, ito lang ang budget, small budget. What would you recommend? So, look him up.
0: Actually, may... dahil nga yan, in-expose ko na yung sarili ko. May mga tao na, ayoko sana sabihin to eh, pero may mga tao kasi na nagko-contact sa akin. Like, Sandy, may drums ako dito eh. Ikaw na bahala kung sinong church yung bibigyan mo. Now, hindi ko pinopost yun. Kasi magbo-bombard yan ng mga messages sa akin. I really pray.
1: These are new drums.
0: New, meron namang, wala namang nagbibigay ng as in sira na or unless i-repair ko, diba? Nagpe-pray talaga ako, Lord, kanino kaya to? Kasi ayokong, sinong gustong ano ka ng attention eh. Pero sobrang clear, sinasabi ni God, eto, bigay mo sa kanila.
1: Who did you end up giving to? I mean, without naming the church, but and why?
0: Okay, nagpe-pray ako, biglang nagpop-up yung guy na to. I never met him personally. Pero nung nakita ko siya sa Facebook, kinausap ko siya. So, pastor's kid pala siya. Tapos, parang few months ago, nasira yung drums nila kasi binaha. So, kailangan nila ng drums kasi binaha. Tingnan mo yun, di ba?
1: Bawa naman yung drums.
0: Hindi, di ba? Kasi kung tulad nun, if hindi ako nag-pray, tapos nag... I mean, siguro God can... provide maraming ways. Pero at that time, the Lord is asking, parang encouraging me, sige, mag-pray ka lang. Kasi, hindi naman ako yung nagbigay eh. Actually, sabi nga, sabi ko, please, wag kang mag-thank you sa akin. Kasi, hindi naman ako nagbigay niyan. Kumbaga, naging daan lang ako, nag-pray ako, kanino, ano. So, sabi ko, pakipura naman yung

0: May mga awiting isang linya pa lang. Kilala mo na.
1: Kamangha-mangha, O Diyos, kapangyarihan mong taglay.
0: Hindi nagmamaliw.
1: Ko'y aawit ng may kagalakan.
0: Naaalala mo pa ba ang mga salmo na sabay-sabay nating inaawit noon?
1: Hanggang may lumimig, hanggat ako ay mayroong tinig.
0: Muli nating balikan ang mga pinakapaboritong papuri Salmo songs sa espesyal na gabing puno ng awitan at pagpupuri. Papuri Salmo a cappella sa wagas na pag-ibig mo, the album launch. Mapagpala sa live performance at maantig na sa bayang tinig, tampok ang mga natatanging koro. Ang multi-awarded na Los Cantantes de Manila, Light of the Nation Singers at ang Papuri Ensemble. Tara na at isama ang inyong mga kaibigan at loved ones sa Papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo album launch sa October 23, Biyernes, alas 7 ng gabi sa Green Hills Christian Fellowship, Ortiga Center, Pasig City. Admission is free! Para mag-register, bisitahin ang Facebook page ng Papuri. Hanapin at i-scan ang QR code gamit ang inyong mobile phone. Papuri Salmo a cappella sa Wagas na Pag-ibig Mo, the album launch. Kita-kits! GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ang oras, alas 4:30 ng hapon.
2: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
4: Magandang hapon. Narito ang mga balita ngayong Martes at 13 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: Hudyat Balita.
4: Pangunahin sa mga balita ngayon, impeachment court tinanggap ang withdrawal ng tatlong articles laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Bagong PCO at DICT secretaries nanumpa na sa harap ng Pangulo. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Impeachment court tinanggap ang withdrawal ng tatlong articles laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
5: Formal nang tinanggap ng Senate Impeachment Court ang motion ng prosecution na bawiin ang Articles 1, 3 at 4 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Mananatiling Article 2 na lamang ang itutuloy sa paglilitis na tumatalakay sa umanay unexplained wealth ng ikalawang pangulo. Sa ruling na binasa ni Presiding Officer Francis Escudero, tinanggap ng korte ang withdrawal na may prejudice na nangangahulugang hindi na maaaring buhayin o muling ihain ang Articles 1 at 4 sa ilalim ng parehong mga kondisyon na nakasaad sa ruling. Una nang naghain ng prosecution ng motion para bawiin ang Article 3 o bribery noong Oktubre 6 habang ngayon ng araw naman ay formal nitong isinama sa withdrawal ang Article 1 na may kinalaman sa umano'y maling paggamit ng confidential funds at Article 4 na tumutukoy naman sa grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Iginiit naman ng depensa sa panguna ni Attorney Sheila Sisson na maaaring seryosong makompromiso ang paglilitis kung ang layunin ng pag-withdraw ay mapabilis ang proseso matapos ang 38 araw ng pagdinig. Dahil anya, dapat pa rin mabigyan ng respondent ng patas na pagkakataong sagutin ang mga ebidensyang iniharap laban sa kanya. Ayon naman kay House Lead Prosecutor Attorney Gervil Luistro, matapos ang masusing pagsusuri, naniniwala itong sapat ang ebidensyang nailahad sa Article 2 upang tumayo ng mag-isa ang alegasyon ng unexplained wealth. Nilinaw ng korte na ang pagtanggap sa withdrawal ay hindi nangangahulugang hatol na sa natitirang alegasyon o otomatikong nagbibigay ng immunity sa respondent mula sa iba pang posibleng pananagutan. Binigyan din ni Escudero na ang withdrawal ay hindi basta desisyon lamang ng prosecution o ng depensa dahil korte ang may kapangyarihang magpasya kung paano ito aaksyonan. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Babala ng Pangulo tungkol sa El Nino, dapat seryosohin. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
6: Iginiit ng Malacanang na hindi biro ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko na maghanda ng mga balde at mag-ipon ng tubig bilang paghahanda sa epekto ng Super El Nino. Ito ang paglilinaw ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro matapos questionin ng netizens ang pahayag ng Pangulo. May ilan kasing nagsabi na tila kanya-kanyang diskarte ang ipinagagawa sa publiko para makaraos sa posibleng kakulangan ng tubig. Ngunit ayon kay Jose Castro, seryosong tinututukan ng Pangulo ang El Nino dahil maari pa anyang lumala ang epekto nito sa mga susunod na buwan. Binigyang diin na dapat pakinggan at unawain ng publiko ang mga hakbang at rekomendasyon ng pamahalaan sa halip na itoon lamang ang pansin sa panawagang maghanda ng mga balde. Nilinaw din ng palasyo na hindi lamang sa Pilipinas ginagawa ang pag-iipon ng tubig bilang paghahanda sa kakulangan ng supply. Samantala, inihayag ni Castro na nakipag-ugnayan na sila sa Department of Social Welfare Secretary na si Rex Gatchalian hinggil sa pagtuturo ng wastong pagsasala o filtration ng tubig na may ipon mula sa ulan. Maghahanda anya ang DSWD ng isang video na magpapakita kung paano isasagawa ang proseso para maturuan ang publiko sa ligtas at wastong paggamit ng naipong tubig ulan. Panawagan ng palasyo sa publiko maging mapanuri, makinig sa mga paalala ng pamahalaan at makiisa sa mga hakbang upang mapaghandaan ang epekto ng Super El Nino. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ibinahagi ni Department of Energy Secretary Sharon Guerin ang patuloy na paghahanda ng ahensya laban sa banta ng El Nino at sa mga posibleng epekto nito sa supply ng kuryente sa bansa. Paliwanag dito na nakahanda ang ahensya sa pamamagitan ng Task Force on Energy Resiliency na mangunguna sa mga hakbangin para sa seguridad sa enerhiya. Kabilang sa mga pangunahing tugon ng ahensya ang pagsusulong ng energy savings at ang pagpapagana ng interruptible load program, sa ilalim nito ay ang mga generator set ay inihahanda na kasama ang pagpapadala ng karagdagang battery storage systems at power barge sa Visayas. Binigyang diin ni Guerin na kahit nananatiling stable ang supply sa Visayas, bumaba ng 60% ang kapasidad ng hydropower at 20% naman sa solar energy.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Ipatutupad ngayong buwan ng Oktubre ang dagdag singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco dahil sa pagtaas ng generation charge. Ayon sa Meralco, ang kabuuang singil sa kuryente ay tataas ng 32 centavos sa kada kilowatt hour na aabot sa overall rate sa halos 14 pesos per kilowatt hour. Sanhi ito ng pagtaas sa singil mula sa wholesale electricity spot market, pati na ang epekto ng paggalaw ng palitan ng dolyar at patuloy na krisis sa supply ng enerhiya. Paglilinaw ng Meralco na hindi pa kasama sa billing ngayong Oktubre ang ipinag-utos na panibagong 2.6 billion pesos na refund, pati na ang panukalang pagtaas ng distribution charge sa 1 peso and 48 centavos per kilowatt hour.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Sinimulan na ang public panel interview ng Judicial and Bar Council o JBC para sa posisyon ng Supreme Court Associate Justice. Kasunod ito ng nakatakdang pagre-retiro ni SC Associate Justice Amy Lazaro o Lazaro Javier sa Nobyembre. Sinabi ni SC Spokesperson Attorney Camille Sue Mayating na ang aplikante para sa mababakanting Supreme Court Associate Justice post ay nasa 19, ngunit nasa 8 na lamang ang isasalang sa panel interview. Anya, sumalang na noon sa panel interview ang 11 aplikante na dating nag-apply para sa naturang posisyon. Makaraan ang mandatory retirement ni dating Justice Mario Lopez, nanguna sa panel interview sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro at Justice Secretary Frederick Vida, kasama sina dating Associate Justice Jose Catral Mendoza, dating Court of Tax Appeals Associate Justice Erlinda Piniera Uy at JBC Member Jose Mejia.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Pinaiting ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang mga oportunidad sa pagsasanay at kabuhayan sa mga lokal na komunidad. Ito ay sa pamamagitan ng mga bagong pakikipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan, organisasyon sa pananaliksik at mga kinatawan ng industriya. Naglalayo ng mga kasunduang ito na maging mas makabago at tumugon sa pangangailangan ng merkado ng paggawa ang Technical Vocational Education and Training o TVET kasama ang mga pangangailangan ng mga umuusbong na industriya. Binigyan din ni TESDA Director General at Secretary Kiko Benitez na importanteng mapalakas din ng TESDA ang mga pakikipagtulungan nito para masiguro na angkop pa rin sa pangangailangan ng mga Pilipino at ng ekonomiya ang mga programa sa technical vocational na edukasyon at pagsasanay. Kasama sa mga bagong kasunduan, ang pakikipagtulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR para magbigay ng suporta sa pagpapaunlad ng organisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng mga samahan na mga mangingisda sa ilalim ng Fish Core Marlin Component.
2: Hudyat, pangunahing balita.
4: Bagong PCO at DICT Secretaries nanumpa na sa harap ng Pangulo. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
6: Nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang pinakabagong mga miyembro ng kanyang gabinete. Hinirang ng Pangulo si Robert Joseph Montes de Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Siya ang kapalit ni dating DICT Secretary Henry Aguda. Si De Claro ay dating Social Security System President and Chief Executive Officer. Anya, nabigla siya sa panibagong posisyon ngunit hindi umano pwedeng tanggihan ang Pangulo. Isa sa pagtutuunan ng pansin ng bagong DICT Secretary ay ang banta ng internet sa mga kabataan at plano umano niyang makipagtulungan sa mga organisasyon para pag-aralan ang iba't ibang panukala patungkol sa social media bans sa mga menor de edad. Samantala, nag-oath-taking din ngayon sa palasyo si bagong Presidential Communications Secretary Lino Cayetano na pumalit naman kay dating PCO Secretary Dave Gomez. Si Cayetano ay dati namang General Manager ng PTV o People's Television Network. Ayon kay Cayetano, misyon niya na maibaba ang mensahe ng gobyerno sa bawat Pilipino ng malinaw at sa iba't ibang kaparaanan. Magpapatuloy din anya ang maigting na kampanya laban sa fake news. Naniniwala si Cayetano na hindi issue ang pagiging magkapatid nila ni Senador Alan Peter Cayetano at Senadora Pia Cayetano na pawang kaalyado ng mga kritiko ng administrasyon. Anya, ang kailangan lamang pagkaisahan ay ang kapakanan ng sambayanan. Samantala, binigyang katwira naman ni Pangulong Marcos ang pagpapalit ng bagong pinuno ng PCO. Si Cayetano ang ika-anim ng PCO Secretary sa nakalipas na 4 na taon ng administrasyon. Sinabi ng Pangulo na patuloy na nagbabago ang communication landscape, kaya may pangangailangan din na iakma ang pinuno ng PCO batay sa kanilang mga pagbabago ng istratehiya sa paghahatid ng impormasyon patungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kumpiyansa si Pangulong Marcos sa pamumuno ni Cayetano sa PCO ay mas makakarating ng mabilis, tama at napapanahon sa publiko ang mga programa at mensahe ng administrasyon. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
2: Ulat Panahon.
4: Nakakaranas ang Bicol Region, Western Visayas, Eastern Visayas, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan kulukidlat dulot ng easterlies. Habang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan at Isabela ay nakakaranas ng bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang mahinang pag-ulan dulot ng amihan. Nakakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon at Visayas dahil pa rin sa easterlies. At ang Mindanao ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan kulukidlat dulot ng localized thunderstorms. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos and 73 centavos, Canadian dollar, 43 pesos and 94 centavos, Australian dollar, 43 pesos and 66 centavos, Singapore dollar, 49 pesos and 1 centavo. Sa Saudi Riyal, 16 pesos and 70 centavos.
2: Hudyat ng pag-asa.
4: Mula sa Santiago, Kabanata 1, Talata 6, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan.
2: Hudyat Balita.
4: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Martes at 13 ng Oktubre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
2: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Ang oras, alas 4:46 ng hapon.
7: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
8: Real Travels.
9: Value for money.
8: Food trip.
9: Accommodation na sulit.
8: Real Travels.
9: Because adventures are the best way to learn.
10: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in this show, powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. So, we're on our 6th episode na in our Vietnam series. And for today's video, I will share to you guys the best coffee places na pwede nyo puntahan sa Vietnam. So, sa mga listeners natin pala, para you can see naman the video of our travel episode here in Real Travels, just go to our Facebook page, 702DZAS-FEBC Radio. Kaya today, samahan nyo ako mag-cafe hopping sa Vietnam to the most aesthetic cafes ever. And as a coffee lover, no, for today's video, I was really happy filling up my Vietnam itinerary with a lot of coffee shops talaga, aside from the typical tourist areas and attractions. So without any further ado, let's go straight into number 1. Number 1, 43 Factory Coffee Roaster. So this is a cafe in the heart of District 1, and actually this is the first cafe we went to nung pumunta kami ng Saigon. And for me, it's a very memorable moment. It's a funny story siya. I was actually randomly looking for coffee shops to go on our first day. So nahanap ko lang to randomly sa Google Maps. So we tried looking for it, we went there, and nagulat kami kasi hindi siya mukhang coffee shop at all at first glance. So the storefront was literally a concrete wall, parang ganon. Kasi parang concrete lang yung design and logo lang ng machinery yung nakalagay sa signage. Wala pa ngang pangalan eh. So parang medyo nalito kami, we were really not sure if tama yung napuntahan namin. Tapos nakatint pa yung windows ng cafe. Kaya lalo kaming nalito if coffee shop pa ba to or warehouse. Pero may mga tao sa storefront that confirmed na tama naman yung napuntahan namin. And they welcomed us in naman. So we went inside and the first thing we saw the floor was a plain room na merong landscape art installation that stretched throughout the whole room. So the walls were black, tas yun lang yung laman ng room, yung art na yun. So it was like entering a museum at first. Like it was so unique. And then we went to the second floor na. Tas doon na kami pinapili ng coffee ng barista. So ang galing lang, na-amaze kami. And then he showed us different cards. And sa mga cards na yun, it was showing different coffee beans from different parts of the world, like Europe, Africa, North America. Tas he was really explaining to us the different taste profile of the coffee beans to choose from. Tas ini-explain niya talaga sa amin in detail, like how they are sourced from different farms all over the world. So grabe, no, dun ko na realize na this random cafe that I found is very unique. Like sabi ko, ay iba tong cafe na to. It's like not your typical coffee shop talaga. Kasi parang coffee museum yung datingan niya, or coffee art gallery ampeg. So yun, na-amaze lang talaga ako. And then, I chose the Finca El Lechero coffee bean that's from El Huabo, Peru, after a lot of discussion with the barista on what to try. So, they recommended na I order it na pure filtered coffee lang muna. Like, without the milk, without the sugar, para I can really taste daw the coffee itself. That's why para lang siyang juicing na, if nakikita niyo sa video. Tan yung color ng coffee, parang golden yellow, na transparent, and it's super unique kasi hindi siya, like your typical coffee bean na lasa. It's actually the first time na nakatikim ako ng coffee na floral and fruity yung taste profile. And this was definitely a memorable cafe experience for me in Saigon. Like, I'd really recommend 43 Factory Coffee Roasters of Vietnam if you're looking for a more in-depth coffee experience. Number 2, The Deck Saigon. So guys, this is the chillest cafe on the list. Like, The Deck Saigon is located at District 2, which is also known as the Western District. Like sabi nila, it's a quieter district compared to District 1. So this place is actually a restaurant cafe. And what I really like about this place is that it gives you a feeling na nasa vacation ka. So yun talaga yung vibes niya. Like, you're on vacation, you're just chilling, because the place is literally on the Saigon River. Like, riverside siyang restaurant cafe. And there are seats outside na parang deck, kaya yung pangalan ng cafe is The Deck Saigon. So may mga seats outside na parang deck, and you're dining above the Saigon River. Beside it is a beautiful riverfront view. And it was summer when we went to Saigon. So, feel na feel kong summer talaga when I was there. And super nakaka-relax talaga. And their coffee is actually one of the best cafe sudas I've ever tasted so far in my Vietnam travel. So, we went here for breakfast. And masarap. And quality din yung food nila. We ordered some egg truffle and more eggs. And ang sarap. Like, super busog. And the vibe along with the place is something worth going back to. So, super recommend here, guys, sa The Deck Saigon if you want a very chill and laid-back place to eat or drink coffee with a riverside view. Number 3, S'mores Saigon. So, this is a coffee chain that's quite famous in Saigon. Kaya there are a couple of branches nito in different districts. So, we went outside and wow, guys. Alam niyo yung pagpasok mo palang, kita mo na na this is the place where the millennials and Gen Z work, catch up, and chill. Parang ganun talaga yung vibe. Ang daming tao sa loob. And because the vibe was everything talaga, S'mores Saigon is a very artsy place. Like, the theme of the cafe is very industrial. Na parang feeling mo you're in a very artistic warehouse that sells coffee. So, ganun. Tapos punong-puno lagi ng mga tao sa loob ng cafe. Kahit nga sa labas, ang daming tao. I think it's because it's very accommodating for working people. Kasi may mga wall sockets sila in Wi-Fi. So, plus points din dito yung music na piniplay nila. Mga vintage music yung piniplay nila that I think really blends well with the industrial theme ng cafe, and their coffee is one of the most affordable naman din here in this list. And nakakatawa kasi their counter is open for you to see how their baristas make your coffee. So if you like industrial themed artsy places, this cafe is for you here in Saigon, Vietnam. Number 4, Comma Coffee. Now, this is a cafe na pwedeng-pwede nyo puntahan after nyo mag-shopping sa Bentan Market in District 1. Because it's just literally across the Bentan Market. So, it's a small cafe pero it has a lot of things to offer. Not only sa menu nila, but they also sell Vietnamese souvenirs. Parang extension din siya ng Bentan Market. And what I like about this is that it's a clean, industrial-themed cafe. Very small yung cafe, but it's really nice because very nice and unique yung interior niya sa loob. And it's very IG-worthy. And there are a lot of mirrors din here. Kaya perfect spot to do your selfies din. Number 5 is Arabica Coffee. So here in Vietnam, there are different Arabica branches around the country naman. But this branch is specifically my favorite. The Arabica Coffee Cafe in the Cafe Apartment in District 1, Vietnam is the best. And the best thing about this cafe is that maganda talaga yung view niya, guys. Since it's located in the Cafe Apartment, what sets it apart from the different branches is may balcony siya. Kaya it was so nice. I'm a simple person. I see a balcony, I like it. So you can see a nice city view. And saktong-sakto kasi we went there, sunset yung time. And ang ganda ng vibes kasi golden hour. Tapos ang ganda, ang sarap pa ng coffee. So parang everything talaga, like the vibes are everything. And then I ordered this Spanish latte since I'm a fan of creamy coffee with just the right amount of bitterness. Kaya okay na okay yung coffee sa Arabica. Because I feel like it fits the type of iced coffee that I like. Tapos plus points then with their overall interior. So if you want na chill cafe na maaliwalas and cozy and clean yung vibes plus a good balcony view, I recommend going here at Arabica Coffee in their branch sa Cafe Apartment. Number 6, Rang Rang Coffee. So this is another pretty industrial themed cafe on the list. And kung kanina may industrial na artsy warehouse yung datingan, tapos yung isa naman, clean industrial yung peg, here at Rang Rang Coffee in District 1 din is an industrial-themed cafe na abandoned building turned a peaceful and zen hideout yung peg. So, ganon. I hope you're imagining it kasi ang ganda talaga. And their chairs and tables are a mix of steel and concrete, and their walls are red brick walls. Tapos their floor naman, mga small concrete stones yung meron dun sa floor. Like, so it gives it a warehouse vibe talaga. And what gives it a twist is that itong cafe naman na to, may mga plants din siya. Like, kahit indoor yung cafe, they made the space indoors to create a chill outdoor patio. Their coffee was too strong for me, but we also ordered naman a fruit tea. So for me, I like their fruity better. Like, it's real fruit and not artificially made. So, plus points for them. Number 7 is Cheese Pasture Cafe. If you're a fan of old and mid-century vibes, this cafe is for you. Like, old-fashioned talaga siya na cafe. It's really nice. And this is a really sophisticatedly designed cafe na parang nasa panahon ka pa ni Abraham Lincoln ang pek. So this is a cafe with dark brown wooden walls and floors and yellow lights and vintage interior. And it's also like you're in an old library or a science museum ang pek because of how old-fashioned yung cafe nga is inside. And it's a very IG-worthy cafe. Ang daming tao din dito. Like, punuan din here. Some people are working here. Some are catching up with friends. Many are tourists then wanting to go inside and see the nice cafe here in District 1 lang din. So that's Cheese Pasture Cafe. Number 8 is Opalm Cafe. So we've been to industrial, cozy, chill, and old-looking cafes, but this cafe is on another dimension naman. It's a cafe that makes you feel like you're in a Scandinavian summer. Like, I entered the cafe and sabi ko, wow, hindi pa tapos ang summer. Talaga namang summer na summer ang vibes, ang environment here in this cafe, sa Opalm Cafe. So I entered the cafe nga, no, and it looks very artsy. Yung interior niya and ang ganda ng outdoor seating nila kasi there are palm trees, may mga cactus, there are different types of plants, and the walls are in beige concrete with displays of different types of pottery in earth colors that gives it a very Scandinavian vibe. Very chill. So since we're filled with too much caffeine, ang dami na namin napuntahan na coffee shops, medyo nagpa-palpitate na kami. So I ordered na lang muna an ice fruit drink at baka mag-palpitate tayo ng tuluyan. So it was okay, to be honest, yung drink, but it's not much my type kasi masyado atang madaming pulp yung version ng drink na na-order ko. But overall, sulit naman yung view and vibe ng cafe. Kaya go here, guys, if you want a different setting ng cafe for a change. Number 9, Blank Lounge Cafe. So save the best for last, guys. So here's the last cafe on our list na super the best for me out of all the cafes that I've visited here sa Vietnam. It's the Blank Lounge Cafe located at Landmark 81 Building. The Landmark 81 Building is the tallest building in Southeast Asia. So just imagine, this cafe is situated on the 75th and 76th floor in the building. Kaya grabe yung views, guys, from up here. Like, it's really magical. It's really wow. Wala akong masabi. Sobrang ganda ng view. Kala mo na sa airplane ka kasi ganun kataas yung cafe. So, feeling mo parang nasa airplane o nasa helicopter ka, ganun kataas yung view. And it's really nice, especially when we went here. It was the time of sunset then, so we just chilled here until evening. And yes, super sarap naman din ang coffee nila actually. One of the best coffee na I tasted then. And especially the food, it's quite affordable ha, given the sophistication of the place. And okay yung serving size, okay yung presentation ng food. Ang ganda. Sulit na sulit. If you're a fan of city views and night lights, I really recommend this place to go because it's such a relaxing experience na when you go here. Like, it's really more than the coffee. Na parang naging add-on na nga lang yung coffee eh. Parang naging highlight dito sa Blank Lounge Cafe is really the view talaga and the whole environment itself. And it's really, really nice. Wala akong masabi. And yun, it also gives you a panoramic 360-degree city view. Kasi the cafe is the whole floor of the building, tas two floors pa siya. So, penthouse yung datingan niya. So, just imagine, high ceiling talaga yung coffee shop kasi two floors yung katumbas ng buong cafe with an outdoor seating pa dun sa labas ha, para mas makita mo yung view up high. And, yun lang guys, sobrang ganda. I mean, and maganda pa is that the cafe is pure window yung walls. Kaya kasing haba ng two floors yung glass window. So, super good talaga to. 100 out of 10, I would really recommend you go here to the Blank Lounge Cafe when visiting Saigon, Vietnam. And that's it for the 9 aesthetic cafes you should try when traveling to Saigon, Vietnam. And always remember that adventures are the best way to learn. This is Shaira De La Peña, your host and travel buddy here in Real Travels, and see you on the next episode.
11: Real Travels.
12: Value for money.
11: Food trip.
12: Accommodation na sulit.
11: Real Travels.
12: Because adventures are the best way to learn.
2: sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
11: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Potpourri, FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Potpourri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
1: Because it's the best around. What else?
5: On the air, 702 TCAS.
6: We play the best music.
0: Potpourri with Junji Marcello.
7: Mapagpalang Tuesday afternoon po sa inyong lahat. Ito po ang Potpourri Radio Show with your host Junji Marcello at very special ating programa ngayon dahil special ang ating mga nakikinig. Yan, ganyan kayo ka-special sa amin. Siyempre, shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at sa CDO, NewJ 103.3 DXJL, Your Positive Choice. At kaagapay, available po ang mga awiting inyong maririnig sa programang ito. Puntahan nyo lamang po ang ating website, papurimusic.febc.ph, at syempre, kung meron naman kayong digital streaming music platforms tulad ng Spotify or Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music, eh matatagpuan din po ating mga awitin. I'm not too sure about the Sarilika if it's there already, but yung mga Papuri albums 1 to 25 ay nandun po. Pero malay natin, baka nandun yung Sarilika, kailangan tanungin natin ang Papuri Music Ministry kung na-upload na ba ating Sarilika na album, dahil lang feature natin ngayon ay Sarilika Volume 4. Yan, simulan natin sa awitin ni Cesar Aniceto, Kisap Mata. Pastor Cesar, naalala ko to, record natin to mga 80s yan. Inawit ni Marilu Paranos Clavicilia. Siya lamang ang daan, likang awitin ni Herny Valino, Pastor Herny, at inawit ni Rachel Undag. Ito ay singer-songwriter, siya rin ang umawit ng kanyang awitin, Panginoon Aking Pastor, Res Valdez. At matapos niyan, meron pang mga ilang mga papuring awitin tayong ihahabol dyan at mga awitin sa ating catalog na Waterwalk Records. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Popuri FEBC Radio TV.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
0: Live stream on YouTube.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air, 702
7: DCAS. You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mga salilikhang awitin mula sa ating Papuri Music Ministry. Alam niyo po ba ano po ba ang salilikha? Kung hindi niyo po alam, i-explain ko po sa inyo. Ang salilikha po ay ito po ay hindi kasama sa Papuri 1, 2, 3 hanggang 25. Ito po yung in-between project ng Papuri. Ito po ay yung most requested songs na pinapatugtog sa radyo, 702 DCAS. Mga self-produced na mga songs. Ito ay simple lang arreglo, piano lang minsan, minsan gitara lang, minsan may konting ilang instrumento. Dahil ito po ay nire-record mismo doon sa studio. At ito po ay tinetest, i-play sa radyo. At yung most requested, yun yung isasama sa album. Kaya po, maririnig nyo, very simple ang mga arrangements pero napakaganda ng mga awitin. So tuloy na tayo, ating patagalin, pero bago yan, muli shoutout sa ating mga tagapakinig sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, sa 1143 DZMR Isabela, sa K104.3 DYFM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. Yan. Muli po ang mga awitin ng Papuri from 1 to 25 ay available po sa ating paboritong digital music platforms. So, kinig na and stay tuned to upcoming releases. Malapit na yan. Meron tayong inaabangan na napakagandang anniversary album. Hindi pa namin alam kung saan papunta dahil pinaplano pa lang, pero 2 years from now, maririnig niyo po ang very special project ng Papuri. Ito ay collaboration ng lahat ng mga Papuri artists na nag-signify na kanilang pagsuporta sa Papuri Music Ministry. So tuloy na tayo ang second batch ng mga awitin from Sarilikha 4. Ligtas, yan, paborito ko to. Ikang awitin ni Maestro Danny Tan at letra ni Roger Bolivar, inawit ni Ate Maru Cepeda Javier. Alina Emmanuel, itong Alina Emmanuel talagang way before sa likha pa to eh. Matagal lang likha ni Anlal Dipano ito. At ito yung ni-record finally ng Tanglaw Singers. Hindi pa ito Sinag. Ito ay before the Sinag Singers, merong Tanglaw Singers. Pareho namang kumikinang. Kaya Tanglaw or Sinag, ito ay likhang awitin ni Maestro Arnel Dipano. Pablo, ito ay tuwan-tuwa ako sa awitin ito. Talagang meron pang lyrics dyan eh, nahulog sa kabayo. Totoo naman, nahulog naman siya kasi nagulantang siya doon sa narinig niyang boses na ating Panginoon. Kaya ito po, pakinggan natin yan. Composer and songer and songer tuloy. Composer and singer, yan. Pero minsan tawag naman natin sa singer ay songer. So, composer-songer, yan, si Sagani Liserio. Pangako, likhang awitin ni Pastor Butch Charvet at siya rin po ang umawit. Patapos niyan, kung may oras pa, magsisingi tayo nilang mga awitin sa ating Papuri Catalog at Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: Crescendo Sports. Balita.
1: Nanindigan si House Lead Prosecutor Attorney Gervil Luistro na hindi nasayang ang panahong inilaan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kahit pa 3 sa 4 na articles of impeachment ang inurong ng prosecution. Ayon kay Luistro, nabigyan ng sapat na pagkakataon ang depensa na magsagawa ng cross-examination sa mga testigo kaya hindi anya nawalan ng saysay ang mga naunang pagdinig. Dagdag pa niya, hindi bago o walang katulad ang pag-atras sa 3 sa 4 na articles of impeachment dahil naniniwala umano ang prosecution na sapat ang ebidensyang naiharap upang ituloy ang Article 2 na tumatalakay sa umano'y unexplained wealth. Dahil 3 articles na ang inurong, umaasa naman ang prosecution na mababawasan ang panahong ilalaan sa mga susunod na pagdinig mula sa orihinal na 30 hanggang 31 araw na inilaan para sa presentasyon ng ebidensya ng depensa para sa 4 articles. Sa pagtatapos ng 39th araw ng paglilitis, Article 2 na lamang ang natitirang sakdal matapos tanggapin ng Senate Impeachment Court ang withdrawal sa Articles 1, 3, at 4. Nakatakdang magbalik ang paglilitis sa Nobyembre 9. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
0: 702. Balita.
2: Papuri. FEBC Radio TV.
3: I hear you loud and clear.
2: Papuri with Junji Marcelo.
4: Hey, I love your music, man.
5: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
2: Live stream on YouTube.
6: I listen to it all the time.
3: Because it's the best around. What else?
7: On the air, 702
5: CCAS. You played the best music.
2: Papuri with Junji Marcelo.
8: Greetings time sa ating Papuri Radio Show. Mga bumati sa atin in the past weeks, ay kukonglomerate natin yan at babasahin natin ngayon. Tingnan natin kung sino yung mga nag-iwan ng mga Bible verses. Simulan natin. Una-una, buena mano si Faustina Frankie Habla. Sabi niya, gandang hapon, Master Junji, sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Enjoy pakikinig. Thanks po. Kanyang Bible verse, yan. Gustong gusto pag may Bible verse. Eh. Psalm 143:10. Ikaw ang aking Diyos, ako ay turuan na aking masunod ang iyong kalooban. Ang gandang Bible verse. From Len Agdon Reyes, yeah, nagpadala ulit siya ng Bible verse, Jeremiah 32:9. Dakila ang mga panukala at kahanganga ang inyong mga gawa at nakikita mo ang ginagawa ng lahat ng tao at ginaganti ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuya at gawa. Yan ang lalim ng salita, no? Pamumuhaya. Ano kayong sabihin ng pamumuhaya? Yan, alam natin kung ano ibig sabihin yan ng mga Bulakenyo. Kaya kung alam nyo po yan, i-message nyo lang po kami. Sa Diyos ang lahat ng papuri, sabi ni Len Agdon Reyes. Papurit pa sa salamat. Mapagpalang hapon, Marcio Junji. God bless po always. Listening from Palayan, Nueva Ecija. From Telma Manjares, uy, meron din siyang Bible verse. Sabi niya, Blessed Tuesday afternoon, Master Junji Marcelo. God bless po. Ang Bible verse niya ay Jeremiah 17:7. Mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh. At syempre, hindi mawawala si Treblas, yung ating top fan, Albert Cubang. Yan, sabi niya ay patuloy na nakikinig online, Master G, June. Este, Master Junji. Aba, talagang binaligtad niya pa. Kasi may post ako eh, about yung may nakita kong sign na G, June. Ito nga, Junji. Yan, okay. Magandang hapon po sa lahat, sabi niya. Nakakamiss talaga ang mga papuri classics. Mabumabalik ang mga laala habang nasabayan ng mga kanta. Ang mga dating kasama at kaibigan habang ginigitara ang mga awitin yan noon. Salamat, papuri. Kanyang Bible verse ay Thessalonians 2.13. Kaya nga, palagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. Ang bisa nito ay nakikita sa buhay ninyo na mga sumasampalataya. Yan, Brother Epifanio Salvador, natutuwa ako sa inyo. Alam niyo po ba? Dahil noon, kung mag-iwan kayo ng Bible, ng inyong greetings, rather, wala pang Bible verse yan. Pero ngayon, meron na. Yan, sabi ni Brother Epifanio, good afternoon, papuri, always listening. Kanyang Bible verse ay 2 Kings 23. Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness with the whole heart and have done what is good in your sight. Yeah. Okay, from Helena Estremera. Blessed Tuesday afternoon, Marcio Junji Marcelo. A Bible verse niya ay Joshua 21:45. Not one of all the Lord's good promises to Israel failed. Everyone was fulfilled. Yan, sabi ni Helen ay God bless you always. From Guy Santos, mapagpalang hapon. Hindi, magandang hapon. Yan, napaghalo ko yung mapagpala at maganda. Pero maganda naman yan dahil magandang hapon ang kanyang sinabi at laging nakikinig from Bulacan, Bulacan. Yan, ang kanyang Bible verse ay Psalm 32:8. Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Yan. Pabati naman daw sa kanyang mga kaibigan, Abelina, Vivian, Lorna, Relly, Maring Early, Judith at Lampara Care Group. Ito ng pangalan, Lampara. Yan, from Remy Pagulayan, Balal. Magandang gabi po. Papuri, Masyo Junji, lagi nakikinig sa radio. Pero wala siyang Bible verse. Next time, kapatid na Remy, ay padala po tayo ng Bible verse. Yan. Rosalinda Ohano Manzano, alam niyang kailangan ng Bible verse. Pero sabi niya muna, sa Diyos ang papuri, blessed afternoon, Masyo Junji. Joel 2:25, ang kanyang Bible verse. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Ulitin ko yan. Don't be afraid of loss. God will give you back more than you lost. Okay, and last but not the least, Evangeline Ardar Juan. Ang kanyang isa sa mga paboritong verses niya daw ay 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves to fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ganda ng Bible verse. Ulitin ko po. 1 Corinthians 15:58. Therefore, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ganda. Alright. And with that, ay patuloy na tayo sa ating mga awitin. Salamat po sa lahat ng padala ng Bible verses. Ako po ay busog na busog sa inyong mga padalang pagbati at higit sa lahat, mga Bible verses. Okay. Ito na, the last three songs from our Sarilika. Hirap sabihin ng Sarilika kapag nasa papuri na yung mode mo na sabihin bilang Sarilika. Sarilika. Yan, practicein natin ulit. Ito po muli ang last segment na magpapatugtog tayo ng mga awitin from the Sarilika album. Yan. Version 4. Yan. Buhay at Panalangin. Ako, paborito ko to. Ito'y ginitara at natatandaan ko ni Robert More. Pero komposisyon ni Cesar Aniceto at inawit ni Kuya Romy Dinglas. Buhay na May Katiyakan. Likang awitin ni Ricky Sanchez at inawit ni Ate Ruth at Yen Sagun. At Jesus, ito ang aking awit. Composer and singer, Res Valdez. Kung may oras pa, susubukan nating magsingit ng isang Water Walk record song or Papuri catalog song. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Himayin po natin, yung unang-una, stand firm. Ibig sabihin po nito ay stay strong sa ating pananampalataya. Huwag ating hayaan ang ating mga doubts and troubles to push us away. Pero of course, easier said than done. Sa biyaya ng ating Panginoon ay kaya natin, katulad ng susunod na command, be immovable. Ibig sabihin yan, to stay and to remain steady, and huwag nating hayaang anything na magimbal tayo at ma-shake ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Muli po, hindi natin kaya to ng tayo lang sa biyaya ng ating Panginoon. Itong part na to, gusto ko to no, sa second or third sentence. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Work of the Lord. Do good things that obey God. Helping people, sharing the gospel, and loving others. Yan po ang work ng ating Panginoon. And yung ending naman, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Yan, pagtiwalaan natin ang hard work na ginagawa natin sa ating Panginoon dahil tayo ay grateful. Meron tayong gratitude because it matters to God at meron niyang permanent and good reward na maraming nabibiyayaan. Kapag tayo ay sumusunod, nagtitiwala, standing firm, immovable, and always giving ourselves fully to the work of the Lord. Napakagandang Bible verse. Salamat po sa inyong mga Bible verses, and this specific one ay padala ng ating kapatid na Evangeline R. Darjuan. This specific Bible verse ay favorite niya, and specifically ay isa to sa mga paborito ko rin. Kaya very specific blessing, at huwag nating kalimutan to stand firm in the Lord, immovable, giving ourselves fully to the work of the Lord, because yung labor nating lahat is, yes, we all know that, not in vain. Napakaganda, hindi po ba? Ayan, and with that, magpapaalam na po tayo. At bago tayo magpaalam, may gusto kong i-mention ang lahat ng mga tumulong sa atin. Nakaagapay natin sa ating broadcast sa Bukawi Transmitter Side, ProTech on Duty, Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Mosura, at Reggie Villena. Ang ating engineer on duty, JV Itabua, ang ating scriptwriter at co-producer, Kayla Escalante. At syempre, gusto kong pasalamatan kayong lahat na patuloy na nakikinig, hindi lamang sa programang ito, sa lahat ng programa ng ating istasyon, pinakamamahal na istasyon, DZAS, at lahat ng mga istasyon ng Far East Broadcasting Company. Alright. And with that, ako po'y magpapaalam na. At bago ako magpaalam, alam niyo naman, lagi akong nagbibilin at bumabati sa aking pinakapaboritong human being in the world. My dear Anna, I love you so much. And I am excited about the many things happening that God has in store for us as a couple and individually. Alright, and with that, magpapaalam na po ako. Muli po, ako po si Junji Marcelo. Ito po ang Papuri Radio Show. At huwag kalimutang pakinggan ang mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, dahil ito'y may kalakip na panalangin at salita ng ating Panginoon. Laging tandaan, sa Diyos ang Papuri!

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dahil sa
1: pag-ibig mo. Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilan.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Chevo Banzuelo. At kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Kumusta na po, mga kapatid? Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang salita. At syempre, yan po ay biyaya ng Diyos. At salamat din sa mga tao na kanyang ginagamit upang ang programa po ay umere at ating mapakinggan at makarating sa inyo. Kasi po tayo'y nasusubaybayan sa pamamagitan po ng iba't ibang mga partner stations. Meron po sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao at meron ding mga online platforms. Kaya purihin ang Diyos sa mga pamamaraang ito. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa problema ulit, no? Kasi tinatalakay natin yan nung nakalipas, pinag-uusapan natin ang pag-asa at ngayon naman gusto nating unawain ano ba ang role ng pag-asa pag tayo po ay may problema. Di ho ba? Paano bang nakakaapekto ang pag-asa sa pagkakaroon ng problema sa inyong palagay? Ano ho? Ano ba epekto ng pag-asa sa problema? Di ba? Kasi sa totoo lang, pag meron kang pag-asa habang dumadaan sa problema, meron kang kapanatagan eh. Pero kung wala kang pag-asa, minsan po yung pagdaan sa problema talagang para bang hindi natin makuhang maipagpasalamat ang bawat araw at parang ang bigat-bigat dalhin, ano? Di ba naalala nyo sinabi sa James chapter 1 verse 2 to 4 at saka sa Romans chapter 5, no? Sinabi po doon, pag dumarating ang problema, let it be an opportunity for great joy. Gusto nating liwanagin na hindi naman yung pagkakaroon ng problema ang ikagagalak mo. Kundi ang sinasabi po roon, sapagkat ang problema ay maaaring magdulot ng paglago. Kaya nangangahulugan po na habang dumadaan tayo sa mga karanasan ng problema, huwag nating isipin palagi na negatibo ito. Naalala ko sa isang pag-aaral natin, tinalakay natin to eh. Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Okay, siguro isipin nyo, no? Ano ba ito sinasabi ni Pastor? Bakit ba tayo namomroblema sa problema? Ganito po kasi yan, linawin muna natin. Yes, meron tayong problema. Pero hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung pamomroblema natin ay in proportion sa ating problema. Minsan ho, ang laki-laki ng ating pinoproblema, pero yung problema mismo, ang liit lang pala. Di ba? Kasi nadadagdagan ng worry, so either nag-overreact po tayo, o kaya nagpapanik po tayo, at ang resulta po ng lahat ng iyan ay parang merong mga unnecessary stress dahil dinagdagan pa natin ang ating sarili ng mga bagay na hindi naman sana dapat problemahin. Di po ba? Kaya napakahalaga itong ating pag-uusapan. So, tingnan muna natin saan ba nanggagaling itong mga problema. Okay. So, meron pong mga problema na pwede nating ma-attribute sa mga tinatawag nating natural calamities. Mga pagsabog ng bulkan, pagbagyo, pagulan, dati-rati ho, pati pagbaha eh. Pero dahil dito sa mga flood control scam na ito na ating naranasan, eh parang yung kalamidad ng flood eh, hindi na ho yata kalamidad talaga ito na natural eh. Minsan man-made na eh, no? Kaya wag na natin isama yon. Although sa ibang lugar po eh talaga namang flooding is a natural calamity, pero may mga lugar pala na hindi ito natural calamity, man-made pala ito. So ngayon, kaya ako sinasabi yan kasi isipin po ninyo gaano karami sa ating mga pinoproblema ay masasabi po nating dahil lamang sa natural calamities. Diba? Totoo naman eh, may epekto ang mga natural calamities, pero hindi naman ho araw-araw natural calamities, diba? Kahit naman siguro yung mga nakatira sa mga lugar na flood prone or daanin ng bagyo o kaya naman ay may bulkan, hindi naman ho araw-araw sumasabog yan, hindi naman araw-araw problema yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng problema natin maia-attribute natin dyan. Totoo na pwedeng maging malaki yung problema na bunga niyan, pero hindi naman araw-araw yan ang problema natin. Pangalawa, meron po tayong mga man-made problems. Man-made in the sense na gawa ito ng tao at ibigyan natin ng separate category. Ano? Meron kasing man-made na gawa ng ibang tao. Ibig sabihin, kasalanan nila kaya tayo merong pinoproblema. Marahil naloko tayo, marahil naman po ay merong ninakawan tayo, ginawan tayo ng kalokohan, so maaari na man-made. Ngayon, siyempre, kahit nasabihin nating man-made ito, hindi naman lahat ng mga man-made problems natin ay masasabi nating araw-araw nating nararanasan. Ako eh, kung kayo ho'y araw-araw niloloko eh, palagay ko eh, hindi na yung kasalanan ng ibang tao. Baka naman may parte na ho tayo dyan, kaya araw-araw tayong niloloko. No? So, ibig sabihin ng man-made, meron talagang mga problema na gawa ng tao laban sa kanyang kapwa. Nangyayari po yan. Ngayon, kaya ako po sinasabi yan, kasi ito yung pangatlo. Man-made din, pero gawin nating specific, ito yung mga self-made or self-inflicted. Nangangahulugan, ginusto natin, pinili natin, tayo po ang may gawa at tayo rin ang may kapahintulutan sa ating buhay at minsan pa nga pinaglalaban pa natin, kaya naman nararanasan natin. Ngayon, kaya importante hong banggitin ito kasi kung tatanungin tayo sa tatlong mga bagay na yan, yung natural calamities, man-made at saka yung self-inflicted, obviously, magugulat tayo na pag kinategorya pala ng ganun, marami sa problema natin, tayo rin po ang may gawa. Di ho ba? Tayo rin ang may gusto. At ngayon po, ayan na, dumarating ang mga problemang yan. Ngayon, gusto po nating tingnan din, ano ba ang role ng pananampalataya sa pagdating sa problema? Ang Bible po ay napakalinaw sa 1 Peter chapter 5, verse 7. Ang sabi po sa salin sa Tagalog, ipagkatiwala nyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Ang tinutukoy po siyempre ay ang Diyos. Himay-himayin natin. Ano? Una, ang sabi po, ipagkatiwala. So makikita po natin, merong imbitasyon. Ibig sabihin, hindi mo kailangang solohin yung mga problema na daladala mo sa buhay. Minsan kasi kaya ho ang bigat ng dating ng problema, sinosolo natin eh. Di ba? Inaangki natin eh, na para bang wala tayong kaagapay. Kaya nga kahit naman sino, 'di ba, pagka para bang ang dating ng problema eh wala kang katulong, walang kasama, nag-iisa ka lang, yung pag-iisa natin na 'yon sa problema ay lalong nakapagpapabigat kasi may problema ka, wala kang maaasahan. Pero again, it's an invitation. Ipagkatiwala, meaning you have an option. 'Di ba sa Philippians 4, 6 and 7, ang sabi ron, do not worry about anything, instead pray about everything. Huwag tayong mag-alala, sa halip manalangin. Okay, so ibig sabihin po nito, merong option eh. Kung tayo po ay nababalisa, nababahala, may option. And the option is to pray to God. So yan po ang isa. Pangalawang bagay po, maganda yung salitang ipagkatiwala kasi may mga taong nananalangin sa Diyos, pero sa halip na magtiwala, dinidiktahan ng Diyos. Sa paanong paraan? Alam nyo, magugulat kayo, maraming tao guilty rito eh. Kaya ako sinasabi ko nga, hindi lahat ng nananalangin ay tama ang panalangin eh. Kasi may mga tao na they tell God what to do, how to do it, when to do it, and what is the expected outcome. Totoo yan, maraming nananalangin na nakasaad na kung ano yung dapat mangyari, paano dapat mangyari, kailan dapat mangyari. Di ba? Kaya tuloy, parabang ang dating, Lord, ikaw lang ang gagawa, pero kung ako magsasabi ano ang timeline, ano gagawin, paano gagawin, at ano yung gusto kong resulta. So ano nangyayari bandang huli? Hindi ka nagtitiwala sa totoo lang pagka ganon. Dinidiktahan mo ang Diyos. Ang mga ganon, hindi nagtitiwala, nagdidikta sa Diyos. So ang ibig sabihin ng pagtitiwala, alam mo na mas marunong siya sa'yo. Yan ang isa. Kailangan nating intindihin, mas marunong ang Diyos. Ako ho, pagka from time to time, may mga pagawaing, mga nasirang gamit. Pagka hindi mo alam ang gagawin, talaga namang nakakabahala. Eh. Minsan nga, nakaka-overwhelm. Eh. Limbawa, may nasirang gamit. Tapos ang nasa isip mo, naku, papalitan na ito, magastos na naman. Tapos yung pala, merong marunong gumawa. At ang sasabihin sa'yo, ay hindi, ito lang ho problema niyan. Maliit na bagay lang po yan. O diba? So dahil merong nakakaalam na mas marunong, yung akala mong kailaki-laking problema, hindi naman pala ganong kalaki. Yung akala mong wala nang pag-asa, palitin na, eh, hindi naman pala totoong ganon. So pag alam mo na ang Diyos ay mas marunong, hindi ka magdidikta sa Kanya. Kundi alam mo na hindi mo man maintindihan. Misan ho, naalala ko, yung gumagawa, pinaliwanag sa akin kung ano yung ginagawa niya. Hindi rin nakatulong yung paliwanag. Alam niyo kung bakit? Masyadong technical, wala ho ko naintindihan. So, ewan ko kung nakaka-relate kayo sa ganon. Ano ba naging sira? Sabihin sa'yo. Tapos para pa nagsisi ka pa, tinanong mo kung ano yung sira. Kasi nung pinaliwanag, parang lalong di mo naintindihan eh. So ngayon, kaya ako po sinasabi yan. Kasi may mga times po talaga na hindi na natin kayang unawain yung sitwasyon eh. Panginoon na nakakaalam. Kaya pag sinabing ipagkatiwala, tanggapin natin kung ano isasagot niya. Yun ang pinakamainam eh. Hindi man yun ang preferred natin, hindi man yun ang gusto natin, hindi man yun ang expected outcome natin, pero alam natin na yun ang pinakamainam. Kasi nga, mas marunong siya. Pangalawa, kailangan din nating intindihin na ang Diyos po ay, sabi nga dun sa Psalm 55, His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Meron siyang naiisip, pinaplano na hindi natin nakikita eh. Ngayon po kami ng anak ko, dalawang anak, no? Pero madalas yung bunso, naglalaro kami ng chess. Alam niyo pa naglalaro ng chess, kasama sa paglalaro na yan, ano eh, pinepredict mo eh, ano kaya galaw nito, ano kaya susunod na ititira nito. Nako, ayan. At alam niyo paminsan, sinasabi ko nga sa kanya, pagka hindi nangyari yung prediction mong galaw nung kalaban, kailangan mag-isip kang ulit. Kasi baka mamaya, nakatali ka na ganito ang ire-respond mo kasi ina-anticipate mo, ganito ang kanyang tira. Eh, paano kung hindi nga ganon? Di maguguluhan ka na naman. So, kailangan reassess. Kaya ako po sinasabi yan kasi ang pagtitiwala sa Panginoon ay hindi naman nagtitiwala dahil alam mo na yung mangyayari yung gusto mo eh. Nagtitiwala ka kasi alam mo marunong siya, mahal ka niya, makapangyarihan siya sa lahat. Ngayon, kung ano magiging outcome nun, submit lang tayo sa Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Siya na po ang bahala doon sa kalalabasan ng ating ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya minsan ho, mapapansin mo, we pray but we don't experience peace kasi ang problem nga, we tell God what to do. At sa halip na mag-submit sa Kanyang pamamaraan, sa Kanyang pagkilos. Diba? Kaya bandang huli, para bang nananalangin pero hindi nagtitiwala. O wala rin maidudulot yon. Kaya kinakailangan po, pag nanalangin, sabi nga maganda nga yung term, ipagkatiwala mo sa Diyos. Ang sabi ng 1 Peter 5:7 mula sa Ang Salita ng Diyos, translation, ipagkatiwala mo sa Diyos ang lahat. No? Lahat. Ibig sabihin, malaki, maliit, tingin mo, kaya mo o hindi, pagkatiwala sa Diyos, lahat ng iyong kabalisahan. Karamihan po sa kabalisahan natin ay resulta ng hindi natin alam o kakulangan natin sa kaalaman. Halimbawa po, meron kang mahal sa buhay na dapat nakauwi na, wala pa. So minsan isip mo, anong oras kaya uuwi? Nasaan na kaya yun? Na paano na kaya yun? Di ba? So yung ating pamumroblema ay resulta ng kawalan natin ng kaalaman. Hindi naman ho lahat ng bagay malalaman natin eh. Ang kailangan nating malaman na dapat malaman ay kung sino ang Diyos, ano ang kanyang katangian, at pag alam natin kung sino ang Diyos at kung ano ang kanyang mga katangian, malaking bagay po yan sa pagtitiwala natin sa Diyos. May mga tao kasi na kaya walang kapanatagan kasi hindi kilala yung Diyos na pinagtitiwalaan. So they, merong taong nagtitiwala pero hindi kilala yung pinagtitiwalaan. Naranasan nyo na ba yan? Yung meron kayong nautusan na hindi nyo kilala. So ngayon nag-aalala kayo kung gagawin niya ba o hindi. Di ba? Hindi mo kasi kilala eh. So ganun din sa Panginoon, nananalangin ka, hindi mo siya kilala. So hindi ka nagkulang sa pagtitiwala, kulang ka sa pagkakilala. Misa naman kaya nababagabag pa rin tayo kasi meron tayong mapagtitiwalaan, ayaw naman natin magtiwala. O problema din yan. Meron palang imbitasyon ng Diyos, lumapit, ipagkatiwala. Tapos ang ginawa mo, inangkin mong lahat ng problema. So bandang huli, para bang nagiging unnecessary burden kasi hindi mo naman pala kailangan dalin lahat eh. Meron palang kaagapay eh, kaya lang ayaw mo magtiwala. At meron din yung tao na hindi nagtitiwala kasi mayabang, no? Kadalasan pride. As long as meron tayong source of security sa ating pera, sa ating kakayahan, sa ating koneksyon, sa ating magagawa, minsan po yan ang mga hadlang sa pagtitiwala. Kaya may mga pagkakataon eh, dumadaan tayo sa krisis, namumulat ang ating isipan na hindi ko kaya, kailangan ko ang Diyos. Totoo yan. Naalala ko nung time ng pandemic eh, meron akong kaibigan na tawag ng tawag po yun at meron siyang mga inilalapit para, pastor, ipanalangin mo si ganito, si ganito. Sabi ko, bakit? Sino ba yan? Sasabihin niya, matagal ko na yung gustong ipag-pray. Kaso lang, masyado pang mayaman. At dahil masyadong mayaman, mayabang. No, hindi naman lahat ng mayaman, mayabang. Ha? Pero ang ibig sabihin ng yabang dito sa aking sinasabi, yung bang yung kampante mo, doon ang gagaling sa kayamanan mo. Hindi ito maaantig, sapat na ito, higit pa ito sa sapat, at hawak ko na ito. So para bang tingin natin, nasa akin ang solusyon, dumating ngayon ang pandemic, anong na-realize natin? Kahit may pera, namamatay. Kahit may pera, nagkakasakit. Ang mga negosyo na akala natin matatag, bumabagsak, di po ba? So kaya ngayon, dahil nawala yung yabang, napalitan ng pagtitiwala, gustong lumapit sa Panginoon. Kaya sa atin din, importante po yun na ma-realize natin na isa sa kalaban po ng ating pagtitiwala, yung yabang natin eh. Naakala natin okay tayo, naakala natin panatag tayo, pero yung pala ang pinagtitiwalaan natin, hindi ang Panginoon. Hindi ba? Kaya from time to time, we go through experiences that makes us realize, Lord, we need you sa aming buhay. Kailangan ka namin sa aming buhay. Hindi kami makapagpapatuloy kung wala ka sa aming buhay. So yan po yan. Kaya importante ang pagtitiwala sa ating Panginoon. Isa pang bagay po, ano, pagdating sa pagtitiwala sa Diyos, may mga times kasi na ang dami na nating laman o karga o sabihin na nating bagahe sa ating buhay. Di ba? Yung konti lang dumating na problema, parang overwhelmed tayo kasi ang reality, nung dumating yung maliit na problema, ang dami na nating pasan-pasan, ang dami na nating mga dala-dala. Kaya tuloy, dahil hindi naman natin na-unload itong mga burden na ito, dumating ang maliit na problema, parang ang laki ng dating. Maliit lang yung problema, ang laki ng dating, kasi pagpuno ka na ng problema, kahit maliit yan, ang laki ng dating yan eh. Kaya kailangan nag-unload tayo eh. Kaya yung invitation to come to God, sabi nga, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Yan po ay isang regular invitation. It's not one time. It's something that we can do again and again. And we must do again and again. Kasi minsan din natin napapansin na ang dami nang naipon. tingnan ninyo sa araw-araw, halimbawa, yung gastos natin, mamaya may magkakasakit pa, tapos biglang ang mahal ng singil sa utilities, tapos may mga unexpected expenses pa, hindi ba? Parang pagka nagkasabay-sabay lahat, nakakabigat sa kalooban. Kung tutusin, kaya naman sana natin, pero dahil nga nagkasabay-sabay, masyadong mabigat ang dating. Kaya importante po na tayo ay mag-unload sa Panginoon. And how do we unload? By praying to God and entrusting to Him yung ating mga burdens, mga kabalisahan. Entrusting. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo man makuha yung hinihiling mo, pero panghawakan mo na yung pamamaraan niya, sagot niya, mas mainam kaysa dun sa ating iniisip. Kaya nga, ang pagtitiwala sa Diyos, importanteng kilala mo siya. Kasi pag alam mo na mas marunong siya, mas makapangyarihan siya, mas higit ang kanyang ina-accomplish, then as you trust the Lord, you have peace. May kapanatagan. Pero pag hindi mo siya kilala, kahit na anong tiwala mo, ang gulo-gulo pa rin ang isip mo kasi hindi mo naman pala kilala ang Diyos eh. Kaya yung pagbabasa ng Bible, importante. Naalala niyo yung mga Israelita nung papasok sila sa Promised Land. Nung umalis sila ng Egypt, iba na ho yung ano eh. Iba na yung mga tao nung papasok na sila ng Egypt. It's a different generation. Kaya nga sa Deuteronomy, just right before the book of Joshua, Joshua kasi is the conquest of the land. Ang Deuteronomy is mostly reminders. Alalahanin nyo. Yan, paulit-ulit yan pag binasa mo ang Deuteronomy. Nire-review yung mga pangyayari bago sila pumasok sa Promised Land. Bakit? Para ipaliwanag ng Panginoon. Teka lang, may track record na ako. Yung mga ninuno nyo may karanasan na sa akin. So learn to trust the Lord. Hindi ako bagong Diyos. Hindi ako unfamiliar God. May mga ginawa na ako. May mga nakita na kayong pagkilos ko. At pagtiwalaan nyo ako. So in other words, God is telling them, ito yung mga accomplishment. Kaya nga, ang pagkakilala sa Panginoon, napakalaking bagay kasi yung pagkakilala na yon ang magtutulak sa iyong lalong magtiwala sa Diyos. Yung pagkakilala. Kung kilala mo ang Panginoon, magkakaroon ka ng kapanatagan sa pagtitiwala sa Panginoon. In fact, all the more you will be encouraged to trust the Lord because of your knowledge of who He is and how He works. Kagaya na sinasabi ko, darating at darating pa rin tayo sa punto na hindi natin maiintindihan. Pero ang importante mga kapatid, kilalanin natin siya. Hindi mo man maintindihan ang kanyang layunin, pagkilos, pamamaraan, pero alam natin kung sino ang Diyos at ano ang kanyang magagawa at tayo po ay mahal niya. So sana po naging pagpapala itong pag-aaral natin. Muli ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC. O mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan Niya. Tanggapin Siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag Niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi Siyang naroroon. Tugon Niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sumasaimpabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sa aking kinalakhang lugar ay nakita ko kung paano lumaki ang isang bata na anak ng isang katulong. Walang amang kinilalang bata dahil siya ay bunga ng pagkakasala mula sa lalaking may kaya at may pamilya. Maliwanag na siya ay anak ng lalaking iyon dahil bukod sa nabunyag ang patagong relasyon na iyon ay hawig pang bata sa mayamang lalaki. Lumaki ang batang iyon na walang nakilalang ama. Naging tampulan siya ng tukso hanggang sa kanyang paglaki. Hindi siya kinilala ng kanyang ama sampo ng kanyang mga kapatid sa ama. Binanggit ni Apostol Pablo ang ganitong kalagayan sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 21-24. Sa kabila ng katotohanan ito ay may nais ipahiwatig si Pablo. Ganito po ang sinasabi, "Ito ang tanong ko sa inyo, kayong nagnanasang magpasailalim sa kautusan, hindi ba ninyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan? Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga, larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin." Tunghayan po natin ang mensahe ng Diyos sa oras na ito sa pamamagitan ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Galacia, Kabanatang 4, Talatang 8-24. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Galacia, Kabanatang 4, simulan po natin sa 8 talata hanggang 24. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang matuwid na kautosan sa bundok ng Sinai. Ngunit walang ganap na makatupad sa mga kautosan ito. Walang sino man ang maipapahayag na malinis sa kanyang harapan. Sa halip, ipinapakita ng kautosan ang ating mga kasalanan na siyang naging dahilan ng ating pagkapailalim sa hatol ng Diyos. Subalit natupad na ni Kristo ang mga hinihingi ng kautosan. Itinuturing ng Diyos na ang sino mang nananampalataya sa Kanya ay nakakabahagi sa kanyang katuwiran. Ito ang katotohanang itinuturo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Galacia, kung saan mula sa kanilang mga nakaraang buhay bilang mga pagano, nakilala nila ang katotohanang nagpapalaya. Tunghayan po natin sa mga sandaling ito ang wagas na pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia sa gitna ng mga bulaang guro. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa 4 na kabanata ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, talatang 8-24. Simulan po nating basahin ang 8 talata na ganito po ang sinasabi. "Noong hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan." Sa talatang ito ay pinapaalam sa atin ni Pablo na ang mga taga-Galacia sa nakaraan nilang buhay ay nananambahan sa mga Diyos-Diyosan. At ang kanilang pagkakilala sa tunay na Diyos ay siyang nagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa ganitong uri ng paniniwala. Gayunpaman, ayon kay Apostol Pablo, sa 12 kabanata ng 1 Korinto talatang 2, ang mga Diyos-Diyosan ay pawang mga walang kabuluhan. Ito'y dahil sa hindi man lamang sila makapagsalita o makagawa ng kahit anuman. Ang pagsamba sa mga ito ay isang malaking kahangalan na magagawa ng mga tao sa kanilang buhay. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa 1 kabanata sa aklat ng mga taga-Roma, talatang 22, ang mga taong gumagawa nito ay nagmamarunong. Ngunit lumilitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ang ibon ng mga hayop na may apat na paa at ang mga nilalang na nagsisigapang. Datapwat wika ni Apostol Pablo tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga taga-Galacia, basahin po natin ang 9 na talata. "Ngunit ngayong nakikilala na ninyo ang Diyos, dapat ko pangang sabihin, ngayong nakikilala na kayo ng Diyos, bakit kayo nanunumbalik sa mga tuntuning walang bisa at walang halaga? Bakit ibig na naman ninyong paalipin sa mga iyon? Ang pagtanggap sa kanila ng Diyos ay dahilan sa pananampalataya nila kay Kristo. Kahit na karamihan sa mga mananampalataya sa Galacia ay mga Hintil o hindi sila Hudyo, na totoong may katutubong paniniwala ayon sa kanilang kinamulatan, Gayunpaman, sila ay nananampalataya sa Panginoon. Ito ang dahilan na sila ay kilalanin ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng mga ito, ay may mga matapat na sumusunod sa mga kautusan ni Moises na naguudyok sa kanila na tuparin ganap ang kautusan upang hanapin ang ganap na pagpapawalang sala ng Diyos. Naayon naman kay Apostol Pablo ang pagsasagawa ng mga panlabas na tuntunin ng kautusan upang hanapin ang kaligtasan ay tulad ng pagpapaalipin. Sapagkat ang pagsunod nito ay sinabi ni Apostol Pablo ang ganito, ipinangingili ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panapanahon at mga taon. Ang mga gawaing ito ay mga kaugaliang Hudyo na kanilang ibinabatay sa kautusan bilang karagdagang sangkap tungo sa kaligtasan. Sa nabanggit na talata, ang pangingilin sa mga araw ay tumutukoy sa araw ng Sabat. Ang mga buwan ay tumutukoy naman sa pangingilin ng bagong buwan na isinasakatuparan ng mga Israelita sa panahon ng mga hari. Subalit sinaway sila ng mga propeta sa pagsunod ng mga bagay na ito. Ang mga panapanahon ay tumutukoy sa mga kapistahan na ipinagdiriwang ng mga Israelita na itinagubilin sa mga kautusan ni Moises. At sa kahuli-hulihan, ang mga taon ay tumutukoy sa taon ng Sabat na ipinagdiriwang ng bansang Israel sa bawat ikapitong taon. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ito, ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata, talatang 16 sa kanyang sulat sa mga tagokolosas ay ganito, huwag na kayong pasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ang mga kaugaliang ito ang mga bagay na inilalagay ng mga tagapagturo ng kautusan sa isipan ng mga mananampalatayang hintil sa Galacia. Ipinangangaral nila na ang kautusan ay dapat tuparin upang maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Dahil rin naman dito ay sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 11, nangangamba akong baka ako'y nagpapagod ng walang kabuluhan dahil sa inyo. Nangangamba si Apostol Pablo sapagkat ipinahayag niya sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan, ngunit baka siya ay nagpapagod lamang sapagkat nabalitaan niya na sila'y namumuhay ng salungat sa katotohanan na kanilang tinanggap. Pinawalang sala sila sa harap ng Diyos dahil kay Kristo, at ngayon ay napag-alaman ni Apostol Pablo na sila ay bumalik sa kautusan bilang batayan ng kaligtasan. Kaya naman bilang kanilang ama sa pananampalataya, hangad niya ang kanilang panunumbalik sa tamang aral na nagpapasakdal sa kanila sa harapan ng Panginoon at nagpapalaya sa kanila mula sa anumang uri ng pagkaalipin laban sa kalooban ni Kristo. Ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 12 ganito po ang ating mababasa. Isinasamo ko, mga kapatid, tularan ninyo ako. Hindi na ako saklaw ng kautusan tulad ninyo noon. Wala kayong nagawang anumang masama sa akin. Sinabi niya ito upang gisingin sila sa tamang kamalayan na inagaw ng iba. Ito'y dahil sa mas nakikinig sila sa turo ng mga bulaang guro kaysa manatili sa mga katuroang ipinangaral ni Pablo ayon sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ang mga pangyayaring ito ay isang malaking aral para sa ating mga mananampalataya sa panahong ito. Makikita po natin na ang tanging paraan upang hindi tayo mailigaw ng maling mga katuroan ay ang manatili sa isang gawain na ipinahahayag ng buong kapamahalaan at karunungan ang salita ng Diyos. Dapat tayong mag-ingat sa mga aral na bunga lamang ng mga kuro-kuro at haka-haka ng mga tao at hindi nasasalig sa banal na katuroan ng Biblia na siyang lumulwalhati sa Panginoong Hesus. Ayon kay Apostol Pablo sa unang talata ng ika-apat na kabanata ng unang Timoteo, tayo ay nasa panahong ang sinusunod ng tao ay ang mandarayang espiritu at ang mga aral ng Diablo. kung saan mas pinakikinggan ng tao ang mga turong maganda sa kanilang pandinig na gumigising din naman sa kanilang mga nasa. Kaya naman, gayon na lamang ang pagpapakasakit ni Apostol Pablo na ang mabuting balita ay maipangaral sa kabila ng kanyang kahinaan. Para kay Apostol Pablo, mas mahalaga ang espiritual na kalagayan ng mga mananampalataya. Kaya naman sa kabila ng kanyang nararamdamang kahinaan, minabuti pa rin ang kanyang kalooban na ipangaral ang mabuting balita sapagkat ayon sa kanya, sa unang kabanata ng aklat ng Roma talatang 16 ang ganito, "Ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa ikaliligtas." Gayun din, sinabi ni Apostol Pablo sa 14 na talata ay ganito, "Hindi ninyo ako nililibak, nihinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. Manapay tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at higit pa parang si Kristo Jesus." Naalala ko tuloy ang wika ng Panginoong Jesus sa 10th kabanata sa Ebanghelyo ni Mateo talatang 42 ang ganito, "At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito dahil sa ito'y alagad ko, tinityak ko sa inyong tatanggap siya ng ganting pala." Napakalaking bagay sa Panginoon kung paano natin pinakikitunguhan ang kanyang mga alagad. Sa aklat ng Galacia, kabanatang 6, talatang 6 ay ganito po ang sinasabi, "Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan." Ang pagmamalasakit ng mga taga-Galacia sa kalagayan ni Apostol Pablo ay tunay na kahanga-hanga sapagkat ganito ang kanyang sinabi sa talatang 15, "Ako na rin ang makapagpapatotoo na kung maari nga lamang, dukutin na ninyo ang inyong mga mata upang ibigay sa akin." Sa talatang ito ay masasabi natin na ang karamdaman ni Apostol Pablo ay may kinalaman sa kanyang mga mata. Isang uri ng karamdaman na laganap sa panahong iyon na nagdudulot ng panunugat sa mga mata. Dahil rito, hindi maiwasang sabihin ng iba na hindi kaakit-akit ang panlabas na anyo ni Apostol Pablo. Gayunpaman, sinabi niya, ang lahat ng ito ay kanilang maluwag na tinanggap dahil kay Kristo. Ngunit ang lahat ay nagbago nang ang kaisipan ng mga taga-Galacia ay sinimulang lasunin ng mga bulaang guro ng pananampalataya. Pakinggan po natin ang malungkot na wika ni Apostol Pablo sa talatang 16. "At ngayon, ituturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan?" Ang mga pangaral at turo ni Apostol Pablo ay pawang naging kasinungalingan para sa kanila sapagkat mas higit na pinangahawakan ng mga taga-Galacia ang mga bulaang aral ng iba. Kaya naman ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo sa talatang 17 at 18. "Ipinagmamalasakit nga kayo ng mga taong iyon, ngunit hindi mabuti ang kanilang layunin. Ibig lamang nila kayong ilayo sa akin upang sa kanila kayo bumaling. Hindi masama ang pagmamalasakitan, kung mabuti ang layunin, hindi lamang kung kaharap ninyo ako. Kung ang adhikain ay ayon sa makasariling layunin, mabuting tayo'y mag-isip-isip sapagkat darating ang oras na tayo ay hihinga ng isang kapalit na bibihag sa ating malayang paglilingkod kay Kristo. Ito ang layuning nakikita ni Pablo mula sa mga Hudyong gumugulo sa mga mananampalataya sa Galacia. Nalalaman ni Apostol Pablo na silikod ng kanilang mga pinakikitang mga pagmamalasakit, naroon ang hangaring gamitin lamang ang mga taga-Galacia upang matupad ang kanilang layunin na mataas sa paningin ng mga ito. Hindi tulad ni Apostol Pablo na sa kabila ng mga kababalaghang ipinamamalas sa gitna ng lahat ay nananatiling mapagpakumbaba. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 2 Korinto kabanatang 12 talatang 12 hanggang 15. Sa mga talatang ito matutunghayan po natin ang tunay na katangian ng isang tunay na mangangaral ng salita ng Diyos. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo, "Buong tiyaga kong pinatotohanan sa inyo na ako'y tunay na apostol sa pamamagitan ng mga kababalaghan at iba't ibang kahangahangang bagay. Ano ba ang kalamangan sa inyo ng ibang iglesia? Wala, liban sa pangyayaring hindi ako humihingi sa inyo ng kahit ano. Ipagpatawad ninyo kung iyon ay isang pagkukulang. Kayo ang kailangan ko, hindi ang ari-arian ninyo. Ang mga magulang ang dapat mag-impok para sa mga anak at hindi ang mga anak para sa mga magulang. At ikaliligaya kung gugugulin ang lahat at ihandog ang aking buhay para sa inyong kapakanan. Katiting lamang ba ang isusukli ninyo sa malaking pagmamahal ko sa inyo?" Sa bawat paghayo ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar ng kanyang gawaing pangministeryo, may mga Hudyong masigasig sa pagsasagawa ng kautusan na sumusunod sa kanya upang salungatin ang kanyang mga pangangaral. Kaya naman, hindi maalis ang mga pag-uusig sa ministeryo ni Pablo dahil sa may mga laban sa pananampalataya na sumisira sa kanya. Hindi hangad ni Satanas na maipahayag ng malaya ang mabuting balita. Kaya naman, gagawin niya ang lahat niyang makakaya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod upang hadlangan ang paglaganap ng mabuting balita sa sanlibutan. Detapwat, tulad ng isang maarugang ina, hangad ni Pablo ang paglago ng mga mananampalataya sa Galacia sa kanilang relasyon sa Panginoon. Dalangin pa rin ni Apostol Pablo na tulad ng mga mananampalataya sa Efeso, na naway liwanagan ng Diyos ang kanilang mga isip upang malaman nila ang pag-asa ng pagkatawag ng Diyos sa kanilang buhay. Ang kalagayang ito ng mga mananampalataya sa Galacia ay totoong napakahalaga para kay Pablo. Pakinggan po natin ang kanyang sinabi sa 20 talata ng Kabanatang 4 sa aklat ng mga taga-Galacia. "Ibig ko sana kayong makaharap para masabi ko ang aking saloobin, sapagkat gulong-gulo ang isip ko tungkol sa inyo. Makailang ulit ko nang napatunayan na higit na mabuti ang tuwirang pag-uusap kaysa pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng sulat lamang. Naniniwala akong iyan din ang nararamdaman ni Apostol Pablo sa mga pagkakataong iyon. Marami sana siyang nais sabihin, subalit hindi niya maipahayag, sapagkat hindi kayang ipahayag ng sulat lamang ang kanyang nararamdaman na pagmamalasakit para sa kanila. Datapwat, tanong niya sa kanila, 'Kayong nagnanasang pailalim sa kautusan, hindi ba niyo napapakinggan ang sinasabi sa kautusan?'" Makikita po natin sa talatang ito ang pamamaraan ni Apostol Pablo upang lunasan ang espiritual na suliranin na bumibihag sa mga taga-Galacia. Inakala nila na ang pagtupad sa ilang bahagi ng kasulatan ay sapat na sa harapan ng Panginoon. Ang hindi nila nalalaman, ang paglabag sa isang utos ay nangangahulugan ng paglabag sa kabuuan nito. Dahil dito, naisipaliwanag ni Apostol Pablo ang tunay na diwa ng kautusan. Nais niyang ipakita

0: nagkukulog sa bundok at sala sa labat ang kidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tambuli. Lahat ng tao sa kampamento ay nanginig sa takot. Pinungunahan ni Moises ang mga tao papunta sa paanan ng bundok upang humarap sa Diyos. Ang bundok ng Sinai ay nababalot ng usok sapagkat bumaba si Yahweh sa anyo ng apoy. Pumailan lang ang usok tulad ng usok ng isang pugon at ang mga tao ay pinagharian ng takot. Si Yahweh ay bumaba sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinaakyat niya roon si Moises at sinabi niya, "Bumaba ka at sabihin mo sa mga tao na huwag lalampas sa hangganan sa kagustuhan ng ako'y makita, sapagkat marami ang mamamatay." Mababasa po natin na pinag-utusan ng Diyos ang mga Israelita na huwag lalampas sa hangganan na kanyang inilagay, sapagkat ang hangganan ay banal at sino mang lalampas sa hangganang iyon ay tunay na mamamatay sapagkat sinuway nila ang utos ng Diyos. Gayon din naman, kung ang sanglibutan ay magsusumikap na humarap sa Diyos ayon sa pagsunod sa kautusan ni Moises, naniniwala akong ang tangin nilang makakamtan ay hatol. Tandaan po natin na ang paglabag sa isa ay paglabag sa lahat. Dapat rin nating maunawaan ang diwa na sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma kabanatang 8, talatang 7. Nang kaisipan ng mga taong walang kaugnayan sa pananampalataya kay Kristo ay pakikipag-alit lamang sa Diyos. Tanging ang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraang kinalulugdan ng Diyos, sapagkat siya ang tanging haing walang dungis na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating ikatutubos. Sa patuloy na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, nagbigay siya ng isang talinghaga na naghahayag ng isang katotohanan tungkol sa kaugnayan ng kautusan sa bawat nasasaklaw nito at ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 12-26. Si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, sa alipin ang isa at ang isa ay sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae, ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. Sa paggamit ng talinghagang ito, nais ipahiwatig ni Apostol Pablo na ang nasa ilalim ng kautusan ay nakaugnay sa babaeng alipin na walang iba kundi si Agar. Samantalang siya na pinagaharian ng biyaya ng Diyos ay naugnay sa babaeng malaya, si Sara. At kung papaanong ang pagpapala ng Diyos sa babaeng malaya ay bunga ng kanyang pangako, gayon din naman tayo na naugnay sa kanya ay magmamana rin naman ng pangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ang kautusan ng Diyos ay nariyan upang maging kapahayagan ng kanyang kabanalan. Ito ay binigay upang makilala ng tao ang kanyang likas na kalagayan sa harapan ng Panginoon bilang isang makasalanan na hindi nakaabot sa kanyang kalwalhatian. Itinuturo tayo nito sa ating Panginoong Hesukristo na siya nating manunubos at katuwiran. Ang buhay ng Panginoong Hesus dito sa daigdig ay katuparan ng bawat hinihingi ng kautusan. Upang sa pamamagitan ng kanyang ganap na pagsunod, tayo ay makatagpo ng katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus sa iyong buhay? Nalulugod siyang ibahagi ang kanyang katuwiran para sa iyo upang ikaw ay makasama niya sa kalwalhatiang walang hanggan doon sa kalangitan.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzas@

0: what if magsumbong sa akin ng anak ko na inabuso siya online? Tandaan, mahalaga ang listening at hindi blaming. Makinig ka muna at huwag manisi. Imbes na sabihin mong, bakit mo ginawa yan? Bumuo muna ng validating atmosphere. Maaring simulan mo sa, salamat kasi shinare mo ito sa akin. At pagsisigurong nariyan ka para sa kanya. Sa ganitong paraan, mararamdaman niyang ligtas siyang mag-share ng buong detalye. Pagkatapos, maingat na i-report ito sa otoridad. Always remember na bilang parent, kakampi ka. Ang mahinahon mong approach ay one step tungo sa solusyon.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
4: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Apat na mga dahilan kung bakit dapat patayin ang mga kasalanan ito. Una, kay Kristo, hinubad na ng mga mananampalataya ang dati nilang pagkatao. Pangalawa, kay Kristo, ang mga mananampalataya ay nagsuot na ng bagong pagkatao. Pangatlo, dahil sa ginawa ni Kristo, ang mga tradisyonal na dibisyon sa pagitan ng mga tao ay inalis na. At pang-apat, si Kristo ang dahilan ng lahat ng nangyari sa mga mananampalataya. Pakinggan pong nating muli si Brother Juran Ramos para sa huling bahagi ng mensaheng How to Put to Death Our Sins, Part 2.
5: Ikatlong dahilan, bakit tanggalin itong mga kasalanang ito na nagkukos ng division? Because, reason number 4, in the new creation, Christ is everything. Sabi niya dito, but Christ is all and in all. Ano ibig sabihin ito? Ibig ba sabihin ito yung sa English term na tinatawag na pantheism? Ang pantheism, everything is God. Etong pulpito na to, ito ay Diyos. Ang tablet na to, ang iPad na to, ito ay Diyos. Ako ay Diyos. Etong stage na to ay Diyos. Itong halaman na to ay Diyos o manifestation ng God. Yun yung pantheism. Everything is God. Hindi yan ang ibig sabihin ni Pablo. Na sinabi niyang, but Christ is all, ang ibig sabihin ni Paul, etong mga nangyari sa inyo, itong new creation, itong new self, lahat ito galing kay Kristo. Kaya kayo na born again dahil kay Kristo. Kaya kayo new creatures dahil kay Kristo. Kaya kayo ay namatay na kasama ni Kristo at nabuhay kasama ni Kristo ay dahil nga kay Kristo. Everything. Kaya nasusustain kayo ngayon because of Christ. Kaya may magandang plano ang Panginoon na i-glorify ang inyong katawan because of Jesus Christ. At sino to si Jesus Christ? He is the Creator. Walang anumang bagay dito sa mundo na na-create apart from Christ. Sino itong si Kristo? He is the sustainer of all. Siya ang nagsusustain. Kaya tayo ngayon, kaya buo itong pulpito na to at hindi nagwawala yung mga molecules ito at nabubuo pa rin itong frame na to at itong form na ito. Because of Christ. By the word of His power, siya nag-uphold ng lahat na to. Kaya ako nakakatapak dito sa stage na to at solid itong tinatapakan ko because of Christ according to Scripture. Of course, hindi ito tinatanggap ng mundo, pero ito sinasabi ng Bible. Si Christ ang gumagawa ng lahat niyan. And so, Christ is all. Siyang dahilan. And because Christ is love, Christ wants unity, especially in the body of Christ, dapat yung social sins, tinatanggal na natin. And then sabi rin dito, but Christ is all and in all. Ang ibig sabihin ng in all, siguro in contrast to yung Jew and Gentile, sabi ng Jew, o kami lang, kami, nasa amin ng Diyos. Wala sa inyong mga Gentiles o mga Greeks. Hindi, sabi ni Paul, no, Christ is in all. Gentile or Jew, pag tinanggap si Jesus Christ, nasa kanila si Kristo. Circumcised or uncircumcised, pag nagrepent sa kanilang kasalanan at nag-surrender kay Jesus, si Kristo nasa kanila. Barbarian or Scythian, yung pinakamatinding barbarian, nandun si Kristo. Slave or free, nandun si Kristo. So sinasabi ni Paul, eh kung si Kristo ay nasa kanilang lahat, eh tanggalin ninyo yung mga kasalanan magkukos ng division in this new creation. Tanggalin na ninyo yan. Itapon na ninyo yan. Okay, so yun ang gusto niya sabihin dito. Now, application ito. Apply na natin. Ano ngayon ang application ito? Well, again, in light of these grounds o itong mga rason na nakita natin ngayon, how do you put to death or how do you put away sins? Paano mo naman mo ngayon papatayin ang kasalanan? Paano mo itatapon itong luma o maruming damit ng kasalanan? Paano? Ngayon. Actually, kung babasahin natin ng mabuti ang buong Colossians, merong negative, merong positive. Pero dahil ma-overwhelm kayo, ayoko nang ma-overload kayo ng information, kaya pinuputol-putol natin itong pag-aaral natin, nakatutok muna tayo sa negative. Ito muna yung put to death. Ito muna yung put away. Pero mapapansin nyo later on, itong Colossians chapter 3, simula ng verse 12 hanggang chapter 4, verse 6, puro put on. Puro put on na. Ito na maisusuot ninyo. So, next week, Lord willing, magsisimula tayong tingnan yung positive. Pero ngayon, negative muna. So, how do you put to death your sin? So, una, you need to know the standard of God. Tulad ng binigyan ko ng diin last Sunday. Dapat alamin natin kung ano ang standard ng Panginoon. Alamin natin ano gusto ng Diyos. Alamin natin ano ayaw ng Panginoong Diyos. Tawagin natin kasalanan yung tinatawag ng Diyos na kasalanan. Huwag nating bigyan ng excuse yun. Huwag nating pag-aangin yung kasalanang kinasusuklaman ng Panginoon. Again, sabi ng pag-aaral natin last time, di ba sabi ni Pablo sa Romans chapter 3 and verse 6, on account of these, the wrath of God is coming. Hindi pa kasi nararamdaman ng mga tao yung wrath of God. So akala nila, okay lang itong pagnanakaw, okay lang itong pagsisinungaling, okay lang itong pornography, okay lang itong sexual immorality na hindi pa kayo mag-asawa, okay lang ito. Para sa kanila, okay lang. Pero hindi. Sabi ni Pablo, on account of these, the wrath of God is coming. Alamin mo standard ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoong Diyos kasalanan ito, layuan mo yun. At saka huwag mong gagawing sakit yon, kasi minsan yung nagnagawa, pupunta yung isang problematic na bata, sakit ng ulo ng mga magulang, dadalhin sa psychiatrist, sabihin na psychiatrist, ayon sa aming American pediatric something, ano yan? Main niya yan. Sakit yan. Anong tawag dito? Kleptomania yan. Ano? Sakit ng kumukuha ng mga bagay na hindi sa kanila. Sakit lang yon. So, iintindihin na lang ano. So, ano solusyon doon? Gamot. Pag may ninakaw, intindihin nyo na lang yung anak ko, may sakit kasi siya. Hindi. Huwag natin tawaging sakit ang kasalanan. Pag nanakaw yun eh. Ayon ng Panginoon Diyos yun eh. Eh, yun ngang lying eh. Again, sa atin, may white lie, may ano, parang, okay lang yun. No? Lahat naman talaga nagsisinungaling eh. Alam nyo ba, nung sa Acts chapter 5, pinatay ng Panginoon Diyos yung dalawang nagkasala, si Ananias at si Sapphira, mag-asawa. Kung titingnan nyo yung konteksto na yun, sabi mo, grabe, ang kabanalan ng Panginoon Diyos. Grabe, ito lang ang ginawa nila, pinatay sila ng Panginoon. Ano ba kasalanan nila? Ito kasalanan nila eh. Yung mag-asawa, nung time na yun, dinodonate nila yung mga lupa sa church eh. Bebenta nila yung mga lupa nila, tapos yung kinita ng lupa, dinodonate nila doon sa church. Kasi yung church, masyado nilang, ang daming mga pulube, ang daming mga ano, Ito yung bagong-bago ang Christian faith. So, ang daming nanggagaling sa iba't ibang mga lugar. Gusto nilang malaman, ano ba yung pananampalataya? Wala silang makain. Ang layo pa ng pinanggalingan nila. So, yung mga tao nagdo-donate para may pera, pambili ng pagkain and all of that. Maraming mga mahirap na pumasok sa iglesia para suportahan. Yun, may pera sila, may tulong na binibigay sa kanila. So, ang daming nagdo-donate. Ngayon, itong mag-asawang si Ananias at si Sapphira, nagbenta sila ng isang piece of land. Yung binentahan nun, dinonate nila sa church. Kaya lang parang ganito nangyari. Hindi naman ito nakalagay sa Bible, pero ito yung parang idea. Siguro, pinapaalam nila sa lahat na ang pinagbentahan ng kanilang lupa, 1,000,000. So, ang dinonate nila, 1,000,000 sa church. Oh, sino ba naman ang hindi matutuwa? 1,000,000 ang dinonate mo sa church. Pero alam ni Pedro, ang Holy Spirit nasa kanya, na hindi sila makatotohanan. Ang pinagbentahan ng lupa, 1,000,000, or hindi, ang pinagbentahan ng lupa nila, 1.5 million. Ang dinonate nila sa church, 1 million. Tinago nila yung 500,000. At ang pinapaalam nila sa lahat, 1 million yung pinagbentahan, binigay namin lahat. Yan ang pagsisinungaling, kumbaga, na ginawa nila. Tayo ngayon, anong gagawin ng iglesia? Sabihin, uy, pastor, yung pinagbentahan pala ni ganun, 1.5 million. Magkano binigay niya sa church? 1 million. Ah, okay na lang yun. Yan natin yun. 1 million din yun. Baka bawiin pa niya. Huwag natin i-confront yung kapatid na yan. Sabi mo, 1.5 million. Ina-announce mo sa lahat. 1 million. Yung pala, 1.5 million pala ang pinagbentahan. Tatahimik na lang yung mga leaders doon. Kasi, kahit na nagsinungaling siya, parang, okay na lang. Huwag na natin pag-usapan niya. Anyway, 1 million din yun ba? Pero sa panahon nila Pablo, nila Peter, hindi pwede yun. Revival nung time na yun. May kilos ang banal na spirito nung time na yun. Ang kabanalan ng Panginoong Diyos, kumakalat talaga dun. Dahil sa ginawa nilang kasalanan na sa tingin ng mga tao, maliit na kasalanan. Malaking kasalanan yun sa Panginoong Diyos. Pinatay niya yung mag-asawa. Pinatay niya kagad. Gano'n ba kalaking kasalanan ang ginawa ni Adan at ni Eva kaya bumagsak tayong lahat sa kasalanan at naging ganito ang kondisyon ng mundo? Isipin mo, maliit na lang ang kasalanan nila. Ano yun? Yung prutas dun sa puno, to the tree of knowledge of good and evil, sabi ni Lord, huwag kayong kakain dyan ha. Pag kumain kayo dyan, mamatay kayong tiyak. Kinain, sabi mo, hira naman, kumain lang naman sana. Ang laking kasalanan na ba yun? Hindi eh. Sa mata ng Panginoon, pag sinabi niyang hindi, huwag niyong gawin. Yun yung sinasabi dito. Alamin natin ang standard ng Panginoon. Kung gusto natin patayin yung kasalanan, ano ba yun? At pag nakita natin, uy, mali pala ito, huwag natin gawin. Tapon natin yun. Layo natin ang sarili natin doon. Yun yung una. Pangalawa, kung gusto natin patayin ang kasalanan o itapon ng kasalanan parang maruming damit, kailangan lagi nating ilagay sa ating isipan itong mga dahilan, itong mga grounds, itong mga reason bakit natin dapat itakwil yung mga kasalanan na yon. Kita nyo, no? Alam nyo, kung malalim yung pag-iisipan ito, ibang klase itong kaparaanan ni Pablo. Ayon sa mga nabasa ko, may mga pulpito ngayon, hindi na ganun ang paraan para turuan yung mga tao Paano nila tinuturuan yung mga tao? Sabihan lang nila yung mga tao, ito sabi ng Panginoon, bawal ito, dapat nyong gawin ito, dapat nyong gawin yan, sundin nyo lang yon. Si Pablo hindi. Oo, sinasabi niya, bawal ito, hindi ito dapat gawin, huwag nyong gawin yon. Pero bakit? Kasi sabi niya, kasi patay na kayo kay Kristo Kasi may bagong buhay na kayo kay Kristo Kasi nalibing na kayong kasama ni Kristo Kasi bagong tao na kayo Kaya, huwag niyong gawin to. Kasi kay Kristo, tinanggal na yung mga division na yun Wala ng Jew and Gentile Wala ng barbarian and ganito Wala ng circumcised and uncircumcised Wala ng slave and free Kaya dahil dito, huwag niyo nang gawin ito. Huwag niyo nang gawin itong mga sins, mga kasalanan ito nagkukos ng division. At tinan nyo, Yun ang paraan. Yun ang paraan ng Bible. Sa theologians, may term sila dyan, nabanggit ko na to dati, yung tinatawag na indicatives and imperatives. Yung mga indicatives, ito yung nasa atin na, ito yung mga bagay na totoo na, na ginawa na ng Panginoong Diyos sa atin, positionally. Yun yung position natin eh. Hindi mo man nararamdaman yun, pero ganun ka na eh. Yun ang pananaw ni Kristo eh. Patay ka na. Nakasama ni Kristo nung namatay siya. Nalibing ka na eh. Nalibing na yung mga kasalanan mong kasama ni Kristo eh. Pero at the same time, nabuhay ka na eh. Nakasama ni Kristo, hindi na ikaw yung lumang si, ako, Jurem. Hindi na. So ito yung sinasabi niya dito, indicative. Pagkatapos ng indicative, yung mga totoo na sa'yo, kahit di mo nararamdaman, meron yung imperative. On the basis ng kung ano ka positionally, ito ngayon ang maging practice mo. Kung ikaw ay naki-Kristo na, o ito na gawin mo. Diba? Tulad nga ng parang analogy ko last time, na-discovery mo na ikaw pala ay may kamag-anak na milyonaryo sa States, bilyonaryo sa States, pinadalang ka ng $1 million sa banko, e pulubi ka, tapos may nagsabi sa'yo, uy, alam mo ba, milyonaryo ka na, merong dinipositong $1 million o 60 million pesos sa bank account mo. Palitan mo na yung damit mo, bumili ka na ng kotse, bumili ka na ng bahay. Diba? Ipamuha yung buhay mo, dapat apektado nung kung ano ka. Ito na yung position mo eh. O, nagsisimula doon. Ito sinasabi ni Pablo rito. Ganon ang approach niya sa Christian life. Hindi lang yung, huwag mong gawin ito, bawal yan. Hindi lang ganon. Kundi, dahil nabago ka na, dahil binago ka na, dahil born again ka na, dahil namatay ka ng kasama ni Kristo, dahil namatay na yung mga kasalanan sa'yo, dahil tinapon na kumbaga nung naborn again kayo yung mga kasalanan na bumabalot sa'yo, eh, ipamuhay mo na yan. Ganon ang kaparaanan ng salita ng Panginoon. Tapos ikatlo, i-practice natin itong mga katotohanan ito. Kung ito yung position natin, o di i-practice natin yon. Yun ang dahilan kung bakit, yun ang sinabi ni Pablo, put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, o i-practice ninyo. Namatay na kayo dito, o practice ninyo. Now, magbigay ko ng specific example dito na tingin ko papasok ito sa atin. Sabi niya dito sa Colossians 3:11, here there is not Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave, free, but Christ is all and in all. So, paano mo apply yon? Paano mo gagawin itong put into practice kung ano yung position mo, kung ano yung totoo na? So, kung tinanggal na ni Jesus Christ itong traditional divisions na to in the church, paano natin i-apply? Ang application nito, ganito. Pag nagpapakilala tayo sa isa't isa, siguro meron tayong attendee o naging member ng church natin na super yaman. Pag ipakikilala mo yan sa mga kaibigan mo, huwag mo sabihin, Brad, pakilala kita kay brother ganito. Siya ang pinakamayaman sa buong Pilipinas. Ang daming pera niyan. Siya ang nag-donate na ganito. Siya, kaya maganda dahil sa kanya. Huwag niyong gagawin yun. Wala na yung division na yun eh. Huwag mo nang ibabalik yung division na yun. Wealthy, poor. O kunyari, mataas ang posisyon niya sa military. O kanyari, mataas ang posisyon niya sa gobyerno. Baka siya pa yung mayor o governor. Eh, hindi kilala nung iba. From another church, pumunta din sa atas. Papakilala kita kay governor ganito. Eh, pati yung, eh, kunyari, Christian siya talaga, Christian. Kahit yung Christian na yon, dapat hindi ganun ang utak niya. Napapasok siya sa isang church sa tulad ng ganito. Ako si mayor ganito, ha? Ako si governor ganito, ha? Bigyan niyo ako ng magandang upuan, ha? Ako si governor. Uy, gob, dito kayo ah. Hindi, alam niyo sa totoo, mali yan eh. Hindi dapat ganun. Because in Christ, wala na yung division na yan eh. Yes, totoo, hindi natin maalis. Governor talaga siya, mayor talaga siya, matalino talaga, nag-aaral sa Harvard na ganito. Pero wag niyong bibigyan ng diin yun sa loob ng iglesia. Sa loob ng iglesia, wala na yung mga divisions na yan. A few months ago, Last year, meron akong in-interview sa Tagum. Ex-convict. Nag-lunch kami, nahihiyang sumama sa amin mag-lunch kasi feeling niya, galing ako ng preso eh. Pero gusto niya magpa-member ng church. In-interview ko siya. Pasado siya sa interview. Para sa akin, pwede siyang maging member. Now, isipin niyo to. Ex-convict. Anong gagawin ko? Alam nga naman sabihin ko, ay, Brother Jenner, ex-convict yan, gusto magpa-member. Hindi tayo tumatanggap ng ex-convict. Bakit, Pastor? Eh, alam mo naman, baka may isipin nyo. Kasi sa atin, umaatin si Mayor ganito eh. Baka sabihin niya, may mga ex-convict palang members dito. Hindi na yung aatin sa atin. Eh. Gusto nating mag-cater sa mga mayayaman, sa mga influential. Kaya yung ganyan mga tao, sa ibang church na lang sila, wag sa atin. Mali yun. Huwag natin gagawin yun. Di ba sabi dito, barbarian, Scythian, all are one in Christ. Pagdating kay Kristo, wala nang ex-convict. Yung tao na yun na galing ng preso, kahit siya pa yung rapist dati, kahit siya pa yung mamamatay tao, kahit sinunog pa niya yung ganito at ganyan, pag siya'y talagang naborn again at napasok ng iglesia, kalimutan na natin yung nakaraan niya. He is a new creature in Christ. Ano ba si Pablo dati? Mamamatay tao nga siya. Ang feeling nga niya sa kanya sarili, I am the worst of sinners. Blasphemer. Ako nagpapatay sa mga mananampalataya. Nung pitapatay nila si Stephen, sabi ko sa mga taong papatay, ako magbabantay ng mga damit ninyo. Sige, patayin niya yan. Pero sa mata ng Panginoon Diyos, tapos na yun eh. Ginagamit na siya ng Panginoon. He is a new creature in Christ. Yung church, halimbawa, puro Chinese, puro mayayaman. Wow, okay, yayaman ng mga tao rito. Biglang may pumasok na Pilipino. Eh, puro mga Filipino-Chinese. Una, puro mayam. Tapos ito, mahirap, hindi maganda yung sasakyan. Nag-tricycle lang pumunta. Tapos lahat ng nandun, titingin sa kanya. Taas hanggang baba. Parang, ba't naka-chinelas lang ito? Ba't ang damit niya ganun? Bakit siya nandito? Dapat mga mayayaman lang dito. Ah. Naku, huwag niyong gagawin yun. Masamang-masama yun sa mata ng Panginoon. Huwag niyong titingnan yung damit. Ah, ito. Ano to? Harvard ito. Eh, ito. Sa mababang paaralan lang ni Manggoryo. Wala kayong fellowship. Ah, ikaw, doon ka lang sa ano. Dito lang, mga bright, mga matatalino. Hindi. Sama-sama pa rin tayo. Pagkainan, huwag mo itatabi sarili mo. Huwag mo bibigyan ng, ay, ito, dito, brado, ito, masarap na pagkain. Sa'yo na yung balat na litsyon. Pero sa'yo, sorry, wala nang pagkain. Doon ka na, maghanap ka na lang doon. Meron mga in-order doon ng mga hamburger o ano. Hindi, pare-pareho ang trato. Yun yung sinasabi dito. Put into practice kung ano yung inyong posisyon. Yan ang ginawa ni Kristo eh. Wala na yung mga ganong klaseng divisions inside the church. Kaya dapat pati yung pinakamayaman, pati yung doktor, pati yung engineer, pati yung architect, pag magwawalis, magwalis. Hindi yung, ay, di pa ako nagwawalis sa buong buhay ko. Yun na lang, kami, may member tayong katulong namin. O siya magwalis. Hindi, pagdating sa church, pati yung amo, magwawalis. Kung kailangan. Ito yung application nito. Siguro, ngayon nakikita nyo, may mga iba pang application ito na hindi ko na kailangan paliwanag. Bahala na kayong mag-isip pa tungkol doon. Pag-pray na ninyo, Lord, ano pa ba ang dapat kong gawin sa aking buhay in light nitong mga katotohanan na pag-aralan natin? That is how you put to death, you put away your sins. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Patawarin niyo po kami dahil maraming beses, Panginoon, kung ano yung standard ng mundo, yun na rin ang naging takbo ng aming isipan. Nakalimutan namin na meron kayong standard sa salita ng Diyos na dapat naming sundin lagi. Salamat, Panginoon, masusunod po namin itong mga pinag-uutos ninyo. Hindi dahil bawal yan, dapat nyong gawin to, kundi dahil una, Ito na yung bagong posisyon namin kay Kristo eh. Namatay na kami sa mga kasalanan. Bagong nilalang na kami. Born again na kami. We are new creatures in Jesus Christ. Lord, kaya may pag-asa. Salamat po. At salamat na si Kristo lamang ang pinaka-importante. Yan ang dahilan, Lord, na pwede kaming magkaisa. Dahil isa lang naman ang pinuno namin, si Jesus lang. Isa lang naman ang nasa puso namin, si Jesus lang. Isa lang naman ang standard namin, si Jesus lang. Kaya Lord, wala na itong mga traditional divisions na ito. Tulungan niyo po kaming magkaisa, aming Panginoon, at mag-ibigan. Panginoon, siguro po may mga nakikinig nitong mensahe na to na hindi pa po sila born again at feeling nila wala na silang pag-asa. At siguro may mga nagawa silang kasalanan na kaya pa sila siguro lumipat dito sa Davao dahil may tinatakbuhan sila o nilalayo ang kasalanan dun sa pinanggalingan nilang syudad. Lord, kausapin niyo po sila. Pakita mo sa kanila na hindi pa tapos ang lahat. May pag-asa pa. Pwede pa silang mabago kay Kristo. Tulungan niyo po silang talikuran ng kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoong Yesus. At kayo, Panginoon, ang magbago ng kanilang mga buhay. Lord, salamat po. May mga iba rito na may edad na. At ngayon ay narinig nila ang magandang balita na dahil sa sakripisyo ni Kristo, maaring mapatawad ang mga kasalanan namin. Maari kaming maging bagong nilalang. Maari kaming makatiyak na makakapasok sa langit. Maaring mag-glorify ang aming mga bodies, Panginoon. O Lord, eto sila. Kausapin nyo. Bigyan nyo ng liwanag ang kanilang mga isipan at bigyan nyo sila ng pananampalataya. At tulungan mo pong magsuko ng kanilang buhay sa Panginoong Yesus. And Lord, para po sa amin na nakakakilala na kay Jesus Christ, tulungan nyong ipamuhay namin itong mga katotohanang narinig namin ngayon. Huwag po kaming tagapakinig lamang ng inyong mga salita. Maging tagasunod po kami. Salamat po, Panginoon. Kami nagtitiwala at kumakapit lamang sa biyayang galing sa inyo, sa grasya at kapangyarihang galing sa inyong banal na Espiritu. Pero Panginoon, binibigay din namin ang lahat upang patayin ang kasalanan at tanggalin ang kasalanan na parang maduming, maruming damit sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa tulong ninyo. Itong dalangin namin sa pangalan ni Jesus.

0: o ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
1: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
0: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
1: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
2: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
3: Ito po si Pastor Rene Bonsoy ng Gospel of Christ Family Church. Samahan niyo po ako sa makabayang panalangin. Mang Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin para sa aming mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang mga pamilya. Alam niyo po ang mga nararanasan, particularly ng ating pong mga OFW sa Middle East kung saan apektado sila ng nangyayaring gera doon sa Middle East. Niling po namin ang kaligtasan para sa kanila. Niling po namin na ilayo mo po sila sa kapahamakan. Hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong presensya ang patuloy na magabay sa kanila. Kung kinakailangan na po silang mag-request ng repatriation, Lord, tulungan mo po yung aming mga government officials, ang aming mga migrant workers, officers po doon sa mga bansa, particularly sa Israel, sa Iran, doon po sa UAE, sa Saudi Arabia, sa Bahrain. Lord, bigyan mo po sila ng sense of security na kayo po ang magbabantay at mag-iingat sa kanila. Ganon din ang panalangin po namin na sa emotional toll na dinudulot po nito sa mga pamilya po nila na nasa malayo. Lord, ipaalala niyo po sa kanila na kayo ang kanilang kapayapaan. Ipaalala niyo rin po sa kanila na hindi po sila magkukulang sa mga provision na kanila pong pangangailangan. At ay hinahayaan din po namin na kayo, O Diyos, ang magpakilala sa kanila sa panahong sila po ay nalulungkot, nalulumbay, at nawawala ng pag-asa. Lord, You are the God who will be with them now and forever. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Magandang gabi sa iyo, kaagapay, na nakatutok dito sa programang Heartline Tuesday Legal Edition sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, kaagapay, ngayong Martes ng gabi? Ako po ang inyong makakaagapay. Ito po si Kayla Escalante. Samahan nyo nga po ako hanggang alas 11 ng gabi para po sa makabuluhang diskusyon tungkol po sa mga usaping legal. Kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio, o sa mga kaagapay nating nasa biyahe at nakikinig sa kanilang mga car stereo. Tayo rin po ay napapakinggan sa ating official mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Baka kaagapay wala ka pa niyan, maaari niyo na po yung ba-i-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. At of course, tayo rin po ay napapanood sa ating Facebook and YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS FEBC Radio at makikita nyo na po doon ang ating live streaming. At huwag po ninyong kalimutan, kaagapay, na i-share ang link ng ating live streaming o kaya naman ay itag ang inyong mga kakilala para naman po sama-sama po tayong matuto ngayong gabi. Follow nyo na rin po ang iba't ibang social media account ng inyong agapay ng sambayanan. Hanapin nyo lamang po ang 702 DZAS. Yan man ay sa Facebook, sa Instagram, and even sa TikTok. Kaagapay ay meron na rin po tayong account dyan. Para po updated kayo sa mga happenings ng inyong agapay ng sambayanan. Muli, kaagapay, kumusta po kayo? Ngayong Martes ng gabi, akalain mo nga nangangalahati na po tayo sa buwan ng Oktubre. Yes, ganun pong kabilis ang panahon. O, hindi natin mamamalayan ay Pasko na naman at bagong taon na naman. Kaya kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok at muli po, samahan niyo lamang po ako hanggang alas 11 ng gabi dahil maya-maya po ay makakasama na po natin ang ating makakaagapay na attorney. Pero bago yan ay bati muna tayo sa ating mga kaagapay na talaga namang suking-suki at lagi nang nakatutok dito sa ating himpilan, dito sa ating programa. Maraming salamat po sa inyo at muli, kaagapay, ang aking lambing. Huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating live streaming ngayon gabi o itag ang inyong mga kakilala, ang inyong churchmate, ang inyong kapamilya at sama-sama po tayong matuto. Hello, hello po sa mga kaagapay natin all over the world. Yan man ay sa maging lalo na no, yung mga kaagapay nating overseas Filipino workers na malayo man ay para ring malapit dahil palagi nakatutok dito sa ating himpilan. Bumabati na nga ng good evening mula sa Korea si Kuya Erwin Torres Wenceslao, si Kuya Angel Gorospe ay nakatutok na rin sa atin. Nagmamagandang gabi naman ang aking churchmate na si Ate LV Esguera Realon. Happy listening po sa mga kaagapay natin, no, from Carmona Christian Church, maging sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship Batangas, Cavite, and the Laguna area. Hello, hello po sa inyong lahat. Happy listening po. Mula naman sa Linwood, Washington State, ay nakikinig na si Ate Emmy Pagyo Chodoro. Magandang gabi rin po si Ate Jing Cervantes. Palagi kaming naka-tune in sa inyong programa. Naku, maraming salamat po, no, sa mga suki nating kaagapay. Nandyan na rin mula sa Lopez, Quezon, habang nagpapahinga daw si Ate Eva Puyok Mata. Si Tristan Wyatt Gulay, nakatutok na rin, maging si Hill Coaching at si Zara Swartz. Nako, sana po ay napronounce ko ng ayos ang inyong surname. Si Ate Zara Swartz ay nag-hello sa atin at bumabate ng magandang gabi. Si Ate Ella De Juan, hello daw mga kaagapay. Shout out sa lahat ng member ng Carmen Christian Church dyan sa San Agustin, Romblon. Ako, isa po yan sa mga gusto kong puntahan, no, dahil napakaganda ng dagat dyan sa Romblon. Hello, hello po sa mga kaagapay natin mula sa Romblon. Kumusta po ang weather natin dyan? Sa pinapa-shoutout niya ang Flaviano family, ang Madalang family, ang De Juan family, at ang Mores family. Hello, hello po sa inyong lahat. Si Edgardo Elizaga ay bumabati na rin. At ang cute ng kanyang pagbati, kaagapay, masayang gabi. Yes, masaya ako, kaagapay, na makasama ko po kayo ngayong gabi. At kaya po, tutok ka lang hanggang 11 p.m. Nag-good evening na rin si Ate Leonida Rubio, maging si Francisco Cabanza, nakikinig lagi sa Heartline. Ako, maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. E mula sa Bacoor, Cavite, humahabol si Ate Leonida Rubio, maging si Ate Edna Buenaventura. Maraming salamat po sa inyong mga mensahe at pagbate sa araw o sa gabing ito. Muli kaagapay, kumusta po kayo ngayong Martes ng gabi? Ano ba ang inyong mga kaganapan? Oo, ngayong Martes ng gabi, kayo po ba ay nakauwi na mula sa trabaho, o kayo po ba ay nasa biyahe pa, no, pauwi na, ko late na, o baka naman naghahanda ka pa, kaagapay, ng inyong dinner, no, o baka may mga kaagapay pa rin tayong nag-OT sa kanilang trabaho at hanggang ngayon ay ginagawa ang kanilang mga task. Eh, salamat po na ginagawa po ninyo kaming background. Ano pa man, kaagapay, ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, eh maraming salamat po sa inyong pagtutok. Muli po, magsama-sama po tayo, no, until 11 p.m. At comment ka na rin, kaagapay, kung ano ang inyong ginagawa sa mga oras na ito. Ano ang inyong mga ganap? Kamusta ang inyong araw? Kamusta ang inyong Tuesday? Abangan ko, kaagapay, ang inyong update sa akin, no, ngayong gabi. Kanina sa IUI, nag-update kayo ng inyong merienda. Eh, this time naman, i-update nyo naman ako, kaagapay, kung ano ang ginagawa nyo sa mga oras na ito. Ngayong gabing ito, ano po ang inyong pinagkakaroon? Abalahan. At miya-miya nga, kaagapay, ay makakasama na po natin ang kaagapay nating attorney at pag-uusapan natin ng Consumer Act of the Philippines, no, lalo ngayon na nagmamahal yung mga bilihin, magpapasko, di ba? Mahalaga na malaman natin yung karapatan natin bilang isang consumer. Kaya tutok ka lamang, kaagapay. At kung meron din po kayong mga legal concerns, abangan ko ang inyong katanungan, no? O padala nyo na po kaagapay ang inyong mga legal concerns para maipahabol natin, no, sa ating kaagapay na attorney. Pero sa puntong ito, tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang mga paalala. Pero muli po, huwag po kayong maglilipat ng istasyon hanggang alas 11 ng gabi. Samahan nyo nga po ko. Ito po si Kayla Escalante at ito po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Magandang gabi muli sa iyo, Kaagapay. Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa nga rin po ang programang Heartline Tuesday Legal Edition. Samahan nyo nga po kami para po sa ating diskusyon patungkol po sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Kung kayo, Kaagapay, ay may nais pong paksang mapag-usapan dito sa ating programa, ay mag-comment lamang po sa ating ongoing Facebook live streaming, o kaya naman po ay magpadala po ng inyong mensahe. Hanapin nyo lamang po ang ating official Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. Kung meron po kayong legal concerns, meron po kayong topic na nais mapag-usapan, magpadala ka na, Kaagapay, ng mensahe. Muli ako po si Kayla Escalante, ang inyong Kaagapay, ngayong Martes ng gabi. At sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ngayon ang ating makakaagapay na attorney. Ito po si Attorney Jedrek ng Magandang gabi po, Attorney Jed.
2: Hello, good evening. Sis Kayla, at magandang gabi po sa ating mga listeners.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyong panahon na muli po ay magkasama po tayo dito po sa ating programa para makaagapay po ng ating mga kaagapay at mapag-servisyuhan po natin ang ating mga kaagapay. Attorney, bukod po sa pagsagot po sa mga katanungang legal, ay nais na rin po nating kunin, no, yung pagkakataong ito na makapagbahagi po ng kaalaman tungkol po sa mga usaping legal. Kung kaya't sa gabing ito ay atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Consumer Act of the Philippines, dahil tayo nga po ay mga consumer po, no, ng iba't ibang mga produkto at serbisyo. Kaya mahalaga na malaman natin ano nga ba ang batas na ito, ano ang sakop nito, ano ang karapatan natin at tungkulin sa batas na ito, at ano yung mga pinagbabawal at penalty na maaari nating harapin kung meron tayong lalabagin sa batas na ito. At yan nga po, Kaagapay, ang pag-uusapan natin ngayong gabi with Attorney Jedrek. Kaya po, Attorney, ano po ba itong Consumer Act of the Philippines at ano-ano po yung mga sakop nito?
2: Okay, good evening. So ang Consumer Act, ito ay pangunahing batas natin on consumer protection. So ano ba dapat kailangan i-protect sa consumer? Siyempre yung ating product quality and safety standards. So lahat na nabibili natin, dapat may certain kalidad and dapat safe siya sa atin. Mm-hmm. No? Okay. So, may mga pinagbabawal dito, yung mga sales act, mga deceptive credit terms, na ganyan, no? Pinoprotektahan din yung consumer against that. Then, ano ba ang sakop? Eh, it applies actually across the full supply chain, no? Mula sa pag-manufacture ng produkto, pagbenta, no? Wholesale, pati sa pag-distribute, no? Retail distributors, pati na rin sa mga repair and service enterprises. Kasama na rin dito ang mga nag-i-import, no? So, sakop lahat yan, no? Importers at even, siyempre, sa ating mga locally made goods.
1: So, basically, ito po ay para maging ligtas po, no? Yung mga produkto na ating tinatangkilik. Attorney, ano po yung mga ipinagbabawal? Mga ilan lang po na, siguro po ilan po na pwede po nating maibigay sa ating mga kaagapay na mga ipinagbabawal po sa batas na ito?
2: Oo, marami. Malawak nga itong batas na ito. May paliwanag lang natin ay merong pinagbabawal dito ang tinatawag na deceptive sales acts or practices. O yung marang may halong panluloko, panlilinla. No? A seller may not misrepresent yung mga characteristics. Lalo na yung quality niya. Siyempre, yung benefit. Yung kanyang presyo. Okay? Yung origin of the product or service. So, hindi pwede yung mga misleading or deceptive itong mga ginagawa ng mga sellers just to sell, just to convince consumers to buy their products. Magaling na mawal yun. Okay? So, hindi rin pwede yung kinatang na unfair sales or unconscionable practices. Yung seller, hindi rin pwede i-take yung unfair advantage daw of a consumer's inability to protect yung kanyang sariling interest. No? At lalo-lalo na, bawal ang false, misleading, or deceptive advertisements. Bawal yun. Diba? Kung nari, galing ito pala, sabihin, galing Korea. Hindi pala. Diba? Parang ganun. Diba? At lalo-lalo na, merong may higit na pinagbabawal yung sale of unsafe or non-compliant na consumer product. Siyempre, lahat ng maprodukto natin na manufacture, distribute, ay dapat it should meet the safety and quality standard established by law. Siyempre, lalo na, the government, kung regulating body natin, like yung Food and Drug Administration, di ba po, sa ating mga food, medicines, cosmetic products, ay dadaan dapat po ng approval no, ng ating FDA. Ayun po, ang ating mga pinagbabawal sa batas na ito.
1: Opo, so talagang ito po ay para protektahan po no ang mga consumers po na tumatangkili kanang iba't ibang produkto. Ano po attorney ang tungkulin po ng consumer and at the same time po ng business owners na nakapaloob po dito sa batas na ito?
2: Okay, so yung sa ating batas, both the consumers no and the business owners have responsibilities. Ang point na ang objective ng batas ay to ensure meron tayong fair, safe, and honest transactions.
1: Mm-mm.
2: Well, sa consumers, ano ba expected sa atin? Maging responsible consumer. Paano? By being informed about the products that they purchase. Paano ba? Ikaw ba, sis, may binibili ka, binabasa mo ba ang label and instructions?
1: Opo.
2: Ayun. Mm-hmm. And ang una dapat, no, inform, eh, no, read the label instructions and to use the product properly. And, no? Then, sa business owners, syempre, manufacturers, distributors, sellers, they have to provide safe and quality products. By how? By giving accurate, complete information about the goods and services. Lalo-lalo na, they must honor warranties, no, and refrain from a deceptive, misleading sales acts and advertisements. So again, ang bottom line, dapat meron tayong fair, safe, and honest transactions.
1: Okay po. So hindi lamang ito sa consumer, even yung mga business owners ay meron ding karapatan at tungkulin dito po sa batas na ito. Sino po, attorney, ang implementing agencies dito po sa Consumer Act of the Philippines?
2: Right. Pag-usapan natin ang mga government agencies. Well, they lead dito, siyempre, ang ating Department of Trade and Industry, or yung DTI, no? Siyempre, sila dito, no? In charge of creating yung mga polisiya dito, no? At pinag-implement nila yung mga nabanggit natin kanina, paano kung merong mga commit ng mga deceptive trade practices, no? So sila yung magre-regulate at mag-implement ng batas, no? Siyempre, kasama po dito, pinag-uusapan natin safety, di ba, ng ating mga consumers. So, DOH or Department of Health and the Food and Drug Administration, sabi ko ngayon, FDA. No? Sila yung nag-regulate kasi nung food, drugs, cosmetics, and devices, no? To ensure that safe may quality standards for pharmaceutical products, no? Well, yun, dapat yung binibili, yung ba, si scale, alam sa kababaihan natin, si scale na, yung mga cosmetic products. Pero pag isang pahid mo lang, gaganda ka na. Baka deceptive naman yun, di ba? Example, isang pahiran, ikaw ay puputi. Hindi naman po pwede, di ba? No? Or, siyempre, yung safe may safety standards nga po yun dapat, no? Na dapat mga produkto natin, lalo na, lalong-lalo, siyempre, no? These types of products, we have to ensure the safety of the user. Ano man, imbis na mamuti, yung mangiti. Mabagkas sa fair. So, di ba? So, kasakangkop dito yung ating DOH, FDA. No? Then lastly, the Department of Agriculture din, no? DA, no? May, of course, they handle agricultural and food product safety. No? Particularly those that needs to meet the pure safe supply standard before reaching the consumers. Ayan po, ang ating mga government agencies involved.
1: Okay po, salamat po. At ngayon naman po, napag-usapan po natin no, yung tungkulin, yung karapatan ng consumer and ng business owners. Paano po kapag merong nilabag sa mga nakapaloob po dito sa batas na ito? Ano po ang mga penalties na maaari pong harapin?
2: Oo. Marami po talaga nakalagay sa batas na penalties. Summarize ko na lang na typically the penalties would range from payment of fines, magbayad ng fine, and may imprisonment din. No? Siguro halimbawa, baka dapat malaman natin merong product quality and safety violations. No? So may fines to from 1,000 to 10,000 and imprisonment from 6 months to 1 year. Okay, so mabigat din. No? So, yung mga violate din ng mga warranties and guarantees. May fines from 500 to 5,000 and or imprisonment from 3 months to 2 years. So, mga ganun to. Mga false advertisements din. May mga fines from 200 to 5,000, no? And imprisonment to 1 to 6 months. Okay? So, sino ba liable? Pag corporation, yung mga officers, no? Na liable dito. Responsible, the manager or director, okay, they will be the ones to be held criminally responsible. So, yun po.
1: Okay po. So, ito po ay multa at imprisonment
2: yes.
1: Ang usually po na maaaring harapin na penalties dito po sa batas na ito. Attorney, ano na lamang po ang ating reminder po no, sa ating mga kaagapay ugnay po dito sa batas na ito?
2: Opo, siyempre, kung sa ating mga brothers and sisters na businesses, siyempre, we should comply with this, no? Ating Consumer Act of the Philippines. Ay, dapat, we should strictly comply. Mahirap na mag-violate nitong law dahil may corresponding penalties. At siyempre, it's not naman because of the person or company wants to earn and then nagkaroon ng violation like hindi naging unsafe yung mga produkto palang na ilabas, hindi po siyempre, no? Hindi po maganda yun. Nag-cause ng harm sa ating consumers o mali yung kanyang quality, advertisement. So, sa atin, of course, sa atin naman, if we're in the business of retail, we should follow the provisions of the law. We compliant po tayo, no? But may more FDA approvals po tayo. Okay, necessary government approvals. Then, pag consumer, we know our rights. Okay, be informed. Inform lang ang importante dito sa ating mga consumers, no? You know, read our label. We know what we are purchasing. Diba po? So, yun lang po.
1: Maraming salamat po, Attorney, sa mga paglilinaw na yan tungkol po sa Consumer Act of the Philippines at maging sa reminder po ninyo na ukol po sa batas na ito. At kaagapay, yan po ay pauna pa lang po sa mga ating pag-uusapan ngayong gabi dahil maya-maya naman po ay ating sasagutin na po ni Attorney Jedrek ang mga questions from our listeners and the viewers. Pero sa puntong ito ay tayo po muna ay magkakaroon ng short break para bigyan daan ng ilang mga paalala at awitin. Pero kaagapay muli po ang paalala ko po sa inyo na samahan niyo po kami hanggang alas 11 ng gabi at huwag niyo rin pong kalimutang i-share o itag po ang inyong mga kakilala sa atin pong ongoing Facebook live streaming and even sa ating YouTube live streaming para sama-sama po tayong matuto no dito po sa ating pinag-uusapan. At muli po kung kayo po ay merong mga legal concerns, maaari nyo pa rin po yung maipadala sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio. At sa puntong ito, tayo po ay magbibigay daan muna sa ating short break. Maya-maya po ay magtutuloy-tuloy po tayo sa pagsagot po ng mga katanungang legal. Diyan ka lamang kaagapay, huwag kang bibitaw. Magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.

0: kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy po ang Heartline Tuesday Legal Edition dito pa rin po sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan, kumusta po ba ang inyong pakikinig dito sa ating programa? Sana po ay kayo po ay napagpapala at meron po kayo napupulot na mga bagong kaalaman, no, na tungkol po sa mga usaping legal. Ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Attorney Jedrek Nang. At sa pagkakasama katong ito ay sasagutin na po ni attorney mga questions sa mga legal concerns na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli ka agapay, i-share nyo na po ang ating episode, i-tag nyo na po ang inyong mga kakilala at sama-sama po tayong matuto dito po sa ating programa. Magandang gabi po muli, Attorney Jedrek.
2: Maganda, maganda pong gabi, sis, sa ating mga listeners.
1: Sa puntong ito, Attorney, ay sasagutin na po natin ang mga questions na ipinadala po ng ating mga listeners and viewers. Ito po ay ang unang katanungan po natin, meron daw po bang expiration ang reklamo dahil nakapag-invest daw po sila nang aabot sa 4 million. Kaso daw po ay way back 2017 pa po iyon. So yun po ay 9 years ago. Pinangako daw po na may attachment kami sa main case nung attorney. Kaso until now, wala nang update sa amin kung may makukuha pa kami. Pwede pa rin ba kaming magreklamo? Meron kami mga notaryo. Nakalagay daw po ay personal loan na nakapangalan sa upline namin. So kung meron daw po bang expiration yung reklamo dahil nga po 9 years ago na po itong nangyari.
2: Alright, kasi sa ating batas may tinatawag tayong prescription, no? So parang may period of time lang within which a person can file an action, no, based on the tawag natin cause of action, no, for both civil and criminal cases may prescriptive period po tayong tinatawag. So ibig sabihin pag nalaman kasi may cause ka na to file a case, you should act upon it, no. Kaya nang ang rational behind this, kailangan aksyonan mo, no? Sa krimen naman, pag nalaman mo nang may nangyaring krimen, tapos ay sinumbong mo, nalaman mo na, tapos sinumbong mo sa authorities. So wala silang ginawa for a certain period, ibig sabihin, magpe-prescribe na po. Ang ibig sabihin lang yan, you should take an active participation din, no? If you have a cause to file a case. Well, having said that, itong question ni ating listener is paano daw kung may agreement na raw silang pinirmahan, no? Eh, 2017 pa raw yun, no? Well, with the facts given, ganun kasi yun eh. Nasa ating civil code, yung mga actions in a written contract, may kasulatan, no? It prescribes in 10 years. So, mahaba na may panahon, no, to take any action on that contract. So, bilang may problema yung kontrata, pwede pong i-file yung kaso sa korte, no? So, within 10 years. So, in 2017, eh, mapasok pa naman siya.
1: Pasok pa po.
2: 10 years. Kung if that's the case, no? So, pero sabi niya, kung ang isang sitwasyon, another alternative there is, kung merong panlulokong ginamit nga, no, dito sa iyong sitwasyon, baka pwede rin naman po tayong mag-file din ng criminal complaint. Ang sinasabi ko lang, pwedeng estafa, no, pag may kasama pong panluloko, fraud, deception, no, panluloko. So, tignan po natin kasi depende po yan kung sinabi nyo nga, 2017 pa, 9 years ago, mukhang po pwede pa naman. No? The good thing, importante gawin nyo is to get all your evidence at ang dokumento nyo, communications, and yung pala titignan, no, kung papasok pa ba ito sa prescriptive period ng pag-file ng isang criminal case.
1: Okay. Opo, pero kung sa usapan po na panahon ay pasok pa naman po ito dahil sa 2027 pa po magte 10 years.
2: Yes.
1: Okay po. Susunod po na katanungan, usapang loan pa rin po, pero ito naman po ay involved po ang Ola. Magtatanong lang daw po siya, may nag-alok daw po kasi sa kanyang Viber business account with verified na badge. Sinubukan ko po for business development. 4,000 yung offer, pero 2K lang daw po yung natanggap. 2K to 2,000 plus. Sabi ko, ibabalik ko naman, pero wala pang due date, nakatanggap na daw po ng message na sasaktan daw po yung buong family. So, meron po nga pananakot. Noong araw ng due date ko, hindi ko mabuksan yung link na ibinigay sa Viber at nabuksan po kinabukasan, overdue na. Naging 5,000 plus na po ito at patuloy pa rin po ang pangaharas nila. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
2: Okay, so well, ang pagkokolekta po ng utang ay, well, the general principle here is a creditor, no? Naniningil na utang, hindi pwede po gumamit ng pananakot or threat, no? Or any form of harassment. Okay? Kahit naman sila ang may karapatan na maningil. Okay? Dahil una-una, nasa ating batas yan na all great threats ay bawal. Ibig sabihin, you threaten someone by infliction of a crime, no? Ay papatayin, gugulpihin. Hindi pwede yan dahil yan ay isang krimen, no? Malinaw yan sa ating batas. Lalo na if the person threatened, believe, no? That the threat can be carried out on that. That is a crime of grave threat. Now, anong dapat mong gawin dito? Ngayon, i-preserve mo lahat ng mga ebidensya nyo, messages, records, no? Para pwede kang mag-file ng reklamo, no? Pwede mo pa-imbestigahan sa polis, no? Kung may nangyari sa'yo. Okay? Tsaka, on the other hand, ganun din. In addition, sa ating Securities and Exchange, no? Commission, ay pinagbabawal din ang mga tinatawag na unfair debt collection practices. No? Siyempre, yung mga borrower, dapat sila magbayad. Kailang obligasyon. Pero ang creditor must collect debts through lawful means and not through any intimidation

0: from Ola. Susunod naman pong katanungan na attorney ay tungkol po sa apelido po sa birth certificate. Gano'n daw po kaya katagal yung proseso o kung pwede pong tanggalin yung apelido ng tatay sa birth certificate ng bata. 5 years na daw po kasi na walang sustento. Nung humingi, ang bare minimum gusto ibigay, ayaw makipagkasundo sa actual na gastusin ng bata dahil nag-aaral na rin po ito hanggang sa pumayag ang ama na tanggalin na lang yung surname niya para di na rin siya guluhin pa dahil may bago na itong kinakasama. Gusto na lang daw po na tanggalin yung apelido, so nagkasundo po sila. Pwede daw po ba ito at ano po ang dapat gawin?
1: Alright, sa pagtanggal ng surname ng father or the child, well, to answer it straightforwardly, hindi po pwedeng nag-agree lang kayo tapos pwede lang tanggalin yung apelido. Hindi po pwede kawawa naman yung mga bata kung ganun lang, no? It's up to the parents' decisions or agreement. So, removing a father's surname from a child's birth certificate will not be automatic, or it's not as simple, no, as the agreement by the father and the mother. So it has to go through a proper court action. Well, I think the issue here sa tanong ni listener is hindi kasi nagsusuporta itong si tatay. Okay. Ito. Alright, so ano po ang iyong remedyo ngayon kung hindi po nagbibigay ng sustento ang iyong father? Well, first, under, of course, our family code, meron pong responsible po ang magulang, di ba? To support their children based on one their needs and the means of the parents. So I think seeking the removal of the surname of the father is not the correct remedy here, but you should file an action in court, petition for support dapat yan, no? Humihingi ka ng suporta. Or sinasabi mo sa korte na i-order, no, si tatay na magbigay ng suporta sa anak because that is a responsibility under the law.
0: Mm-mm.
1: Okay, so depending pa on any other circumstance and facts, baka po pwede rin to umabot na violence against women and children, ha? Kasi tawag dyan, economic abuse, no? Yung hindi pagbigay ng suporta. Okay, pero may mga karagdagang facts pa dapat yun, no? Yung sa bawsi, kailangan. Baga, sinasadya talagang hindi ibigay, no? Para pahirapan yung nanay at yung anak. So, pwede umabot yan sa isang kasong bawsi. So, again, dalawa yung remedyo mo dito, eh. No? Filing petition sa support, no? Sa korte, or bawsi, violence against women.
0: Okay po. So, medyo masalimuat din po, no, itong usapin ito. Another question po ay tungkol naman po sa installment na lupa. May nakuha daw po silang installment lot at hindi kami nakabayad for a year. Tama lang daw po ba na i-forfeit nila yung property ng walang maayos na advice sa buyer? Nakapagbayad na po kami ng almost 200,000 para dito, hindi na kaya namin makukuha yung naging payment. Ah, kung hindi na daw po mababawi o makukuha yung naging payment nila. So, ano po, attorney, ang ating ma-advise po dito?
1: Alright, sa magbayad ng installments, napakahalaga po nito, ha, mga listeners, dahil una-una, meron po tayong batas dyan to protect yung mga ating mga buyers, no, through installment. Mm-hmm. So meron tayong tinatawag na Republic Act 6552 o tinatawag na Maseda Law. Ano po ito? So, ibig sabihin, if you have paid significant installments already to the seller, hindi lang basta-basta pwede rin i-forfeit ng seller, no, yung property by non-payment of an installment, by failure to pay an installment, no? Ang ibig sabihin nito, ganito. If you have paid at least, pinaprotekta ng batas, 2 years ka na nagbibigay ng installment payment, no? Kailangan may mababalik din sa inyo yung seller, no? Ay cash surrender value. Pero again, meron po itong mga requirement sa batas. Dapat may due process, may notice, no? And all that. Okay? So if you have paid for less than 2 years, no?

0: Well, meron pa rin namang kailangan ng mga requirements ang batas natin, like notice, no? And kailangan magbase rin po ito sa inyong kontrata na pinirmahan. So whether or not you can recover, sinasabi mo 200,000 will depend on the terms of your contract, the number of installments you've already paid, the number of years, okay? So tingnan natin, and whether or not the developer complied with the requirements of the Baseda Law. So i-review nyo po lahat ng terms ng kontrata ninyo, yung contract to sell, proof of payment ninyo, meron bang notice po na ibigay sa inyo, no? Okay? So, depende po yan sa lahat. So, but, nevertheless, may batas po tayo nagpo-protect sa mga buyers, no? From forfeiture of their property because of unpaid installment.
1: Okay po. Another question po, attorney, Mian, na aksidente po akong motor. Tapos, napaayos ko naman po lahat ng damage. Pero bakit po naghihingi ng 20,000 pa para daw doon sa hinulugan niya sa motor para daw po maibalik sa kanya yung iba niyang pera? Required po ba na pati daw po yon ay bayaran niya?
0: Ah, okay. So, damages naman tayo, no? So, sa mga nakabangga, nag-cause ng damage ng property, ayon sa batas natin, ano ba kailangan yung bayaran ng damages? No? Pero tayo tinatawag kasi actual damages. Ibig sabihin, kailangan yung bayaran, ano ba yung actual na nagastos? Diba? Nung nasira. So, basically, this can be proved. Kailangan yung actual damages ay may proof dapat ito, no? From the other party, yung siyempre, na damage, no? So, the person damaged has to submit proof na ito yung kanyang ginastos. Di ba? Para mapaayos yung motor. So, sa case na ito, pag naayos na po talaga yung motor, all repairs were done, then dapat ano na ito, no? The actual damages should be settled, di ba? Yung 20,000, kung nagre-represent naman yan ng installment, the payment, ay hindi dapat kasama yan doon sa damage. Kasi sila naman yung kinalaman sa aksidente, yung installment payment, no? Okay? Does that make you responsible for that, no? Okay? So, kailangan, ang point nito, kailangan niya i-substantiate yung kanyang claim. Okay? Otherwise, yung liability mo is only limited doon sa actual damages. No? Base doon sa nangyaring aksidente.
1: Okay po. So may ano rin po dito, may sinasabi rin po ang batas pagdating po sa mga ganitong usapin. Ito naman po ay Pasalo Unit. Opo, ito po ay talamak po ngayon, no. May papers daw po na pinirmahan at may mga pictures, evidence at requirements, kaso hindi daw po hinulugan nung sumalo. Nakiusap siya na hintayin ang pagbabayad niya hanggang tumawag na lang siya na kunin na daw po yung sasakyan at ipahatak na dahil na-aksidente yung unit. Kinausap namin na bayaran yung delayed, ngunit wala daw siyang pera. Alam ko na may laban dahil may mga pinagkasunduan kami, pero paano daw po yung dapat gawin? Diretso na daw po ba agad sa pulis?
0: Ito yung mga hindi na binayad, yung hindi na tinuloy.
1: Opo. Opo, yung mga pasalo po, pinasalo po sa ibang tao.
0: Opo, installment payments.
1: Opo, yes. Opo.
0: Ay, paano kung hindi na nagbayad? Opo, Well, yung kanyang huling question, diretso po ang pulis. Well, to address that, mukhang hindi naman criminal case ito. No? Ipagbayad ng installment, may siyempre this purely civil matter. Ibig sabihin yan, base kasi sa konstitusyon natin, wala pwede namang makulong dahil sa hindi pagbayad ng utang. So, hindi po criminal matter ito. Po. It's a purely civil na tinatawag. Example, best example pa civil case nga, yung breach of contract or a breach, hindi pagsunod sa iyong mga agreement. So, I think ito yung mga nangyari naman dito, no? Hindi sumunod sa usapan, no? Pinag-agrihan ninyo. Well, anong gagawin mo naman ngayon? So, first thing that you should do is you should send a demand letter na magbayad siya. Kaano ba yung hindi mo nabayad, pati na rin danyos, no? So, pag hindi inignore ang yung demand letter, kailangan mag-file ng civil case kayo, no? To enforce the agreement and to recover the damages. So, ganun po ang gagawin ninyo. Civil matter lang po kasi ito eh, hindi pagbayad. Yung hindi pwedeng dalhin sa pulis itong matter. Okay, so again, I send a demand letter kasi nasa batas yun, kailangan sumingil ka na formally. Bayad ka naman, ito, utang mo sa akin. Pag di siya nagbayad, that's the time that you can resort, no, to judicial processes.
1: Okay po. So, demand letter po muna. Opo, para po formally ay maipaabot mo sa kanya na sinisingil.
0: Oo, kailangan kasi yun.
1: Okay po. Usaping utang pa rin po ito ang kasusunod nating katanungan. Year 2023, so 3 years ago, may inutangan daw po siyang 50,000 pesos sa tao. 20% per 2 weeks yung interest hanggang sa hindi ko na nabayaran kasi sobrang lubog na ako. Naibenta ko na sa kanya yung bahay ko kasi hindi ko na kaya. Pero may utang pa rin daw po siya na 50K sa kanya. Lubog na ako pero total na naibayad ko na sa kanya ay 200,000. Ngayon, may pinapirmahan daw po sa kanya na 135 na lang yung sisingilin niya sa akin para matapos na. Pero di daw ako magbayad ay ipapa-small claims niya ako. Ano daw po ang inyong advice, attorney?
0: Ang observation ko din sa tanong na yan is nangutang siya, pero yung rate ng interest na 20% every
1: Opo,
0: week.
1: Per 2 weeks.
0: Parang napakataas to.
1: Malaki po.
0: 20% every 2 weeks. Okay, ganito, no? Well, meron kasi tayong usury loan na titawag, pero sinuspend yung... Sa kayo kasi, spend yung ceiling of how high interest can be charged, no? But then again, ang ating Korte Suprema sa mga kasong na umabot sa kanila, sinasabi ng Korte Suprema naman eh pag ang interest ay tinatawag na unconscionable, no? O baga, ano ba, unconscionable, hindi karapat dapat, no? Iniquitous, masyadong beyond one's conscience na, parang gano'n, no? Kado ng pataas, yung na mapaliwanag, no? At ito ay nire-reduce o ay kayo nanalify din ng ating Korte Suprema. So, ibig sabihin yan, bawal yung mga sobrang taas yung interest na hindi na makatarungan. No? Okay? So, in this case, 50,000 lang ata binaro mo. And then, nagbayad ka na raw ng 200. Baka naman, ano na yan, sufficient. No? But based on your, what's your agreement here, no, with the creditor? Tapos may pinapapirma sa iyo na in-acknowledge na 135 balance. Sa akin lang, tignan mo yung detalye, wag basta-basta rin pumirma, no? Baka naman ibig sabihin niyan, baka gamitin pa laban sa iyo yan, no? Na nag-agree ka magbayad ng 135. No? Sa akin lang, suriin niyo mabuti yung papapirmahin kayo. But what's it about? What exactly are the details for that, no? Siguro 135 pag pwedeng, hindi ko alam eh, to receipt na ba yan or tingin ko parang bagong agreement na naman yan eh. 100,000. So, maingat ka doon. Ha? No? So, yan ang ma-advise ko. Oo.
1: Opo. Attorney, meron po kasi dito na kapag daw po hindi siya nakabayad ay small claims. Pasok po ba ito sa small claims?
0: Ayan, balik tayo small claim. Lagi naman ang topic natin yan. Small claims is a claim any amount that will less than a million. You can go to claim. So, sa case na ito, papasok. No? So, I think wala pa namang a million. No? So, pwede siyang kasuhan ng creditor actually to collect. Tinatawag na small claims. So,
1: Okay po. So, pasok
0: ito. Bilis kasi yung small claims. Kumbaga, there is a fixed procedure for that. No, hindi na parang full-blown trial, hindi parang yung impeachment proceedings natin. Hindi na siya ganun. Mas mabilisan. Magbabase lang yung judge dito sa mga dokumentong isinumite ng creditor, no? Kung meron ba talagang utang si debtor, i-reviewin lang ng judge yan. And then, okay, desisyon na agad. Magbayad ka na. Kung meron ng ebidensya na pagkautang, babayarin na agad ng korte. Ganun lang yun.
1: Okay po. So, pero to answer yung question niya ay yes po, ay sakop ito ng small claims. Another question po muli po ay tungkol po sa sustento po ng father sa kanyang anak. Saan daw po ba o paano po yung process para magreklamo tungkol po sa sustento ng ama? Kasal daw po sila and may apat na anak. Ang mga edad daw po ay 9, 6, 3 at may newborn. Nagpadala daw po ng 3K sa isang buwan. So 3,000 sa isang buwan. Yung reklamo na pwede po sanang makulong. Paano daw po kaya yung process?
0: Kung yun ay pakulong. Okay. Pangalawang tanong na to dito sa topic.
1: Apo.
0: Gawin natin ha, mga ganyan issue. Sabi ko sa inyo, legally, parents are obligated, no, to provide financial support to their children. Sa batas yan. So, hindi lang yung moral obligation. Pati legal obligation, sabi ng batas. No? Kasi, siyempre, dapat, bago kayo nag-anak, eh, dapat alam yung responsibilidad ninyo. Kaya nga, ang advice sa atin lagi, di ba, no? To be, ano rin, financially prepared before our own families. Kasi nga, may corresponding obligation. Hindi na lang pwedeng wala lang. Di ba, no? Even the law obligates, no, the parents to support the children financially. Now, what if the father, no, is not providing or providing insufficient or irregular support? It's not consistent. Like I said kanina, your legal remedy ganito. You have to file a petition for support. Kailangan mo na po sa korte. Pag ginadaan sa usapan, sa korte na. Yung korte na magsasabi, hoy, magano ka, tatay, kailangan mo magbayad ng monthly support. So may mga paraan yan, no? Siguro, ma'am, kung hirap din kayo, siyempre, you can always approach the public attorney's office, no? If you do not have the means. Again, lagi ko rin in-instruct sa lahat ng listeners natin, access to justice, no? Saan tayo pupunta for legal services kung wala po talaga tayong means? Well, we can go to the public attorney's office. Secondly, you can go to the IBP, Integrated Bar of the Philippines, sa lugar ninyo. At laging meron niya free legal assistance program. Every day yan, pwede kayo lumapit. Kasi obligasyon din namin mga abogado yan, no? Na magbigay po ng ano, free legal aid service. Paminsan-minsan, no? Magbigay ng free legal aid. So, kasama sa IBP yun na tinatawag, yung grupo ng mga abogado sa lugar ninyo, no? Thirdly pa, meron pa. Kung busy masyado sa IBP, ano, pwede kayo lumapit sa law schools kung nasaan ang siyudad ninyo. Dahil ang mga law schools din nagpo-provide, may tinatang na legal aid clinic. Ito, pwede kayo lumapit doon. Dumulong doon. Kailangan yung tulong legal. No? Na libre. Siyempre, kasama po ito kasi sa legal aid. Yung legal aid kasi kasama po ito sa curriculum ng mga law students ngayon. Kailangan nila mag-render ng, kumbaga, ma-experience din nila, no? How to provide legal services sa ating komunidad. So, ayun din yun. Pwedeng lumapit sa mga law schools. Okay yan. Hindi lang naman ibig sabihin yung mga estudyante. Of course, they will be supervised by a lawyer also, of course, no? So, ito yung mga paraan, ano, sa ating listeners, no? So how to have access to legal services. Okay. Siyempre, the means, you can go to any lawyer you want, di ba po? Kaya sa mga impeachment proceedings sa lawyers natin. Or your trusted lawyers, of course. Mga nag-guest dito sa show ni Sistina.
1: Yes.
0: Marami po nag-guest dito. Ayun nga, ganun po. No? So, you can go to the PAW if you qualify. No? Dapat kasi may indigency, no? Certificate indigency. So, ganito, yung huli ng, siguro sa galit lang yan, gusto nyo lang ipakulo kung yung tatay. Eh, hindi rin naman automatic, no? Because mere non-payment of support, no, is not a criminal case. Sinabi na ng Supreme Court yan. Hindi, marami raw tatay na nakukulong na ngayon. By not giving financial aid, it's not really actually a criminal case. And what would amount to a criminal case? Tanong natin, yung sundo tanong dyan.
1: Apa.
0: Well, sabi ni naman ng Korte Suprema, pag yung hindi pagbigay ng suporta, no, ay kumbaga willful ito at sinasadya para mapahirapan yung nanay at kanyang anak. Willful. Merong to produce emotional or psychological anguish to the mother and the child. Diyan po lang pwedeng pumasok ang kasong Bausi. No? Yung talagang sinasadya. May pera naman siya. Ang example niya, may pera siya, si tatay. Talagang withhold niya willfully. O, hindi ko bibigay
1: Sinasadya
0: itong
1: po
0: pera.
1: talaga.
0: O, para maghirap kayo. Wala kayong makain. Wala kayong pang-aral. Sinasadya, may withhold. Sabi na support yan yung kasong papasok sa violence against women. So yan pwede criminal case. Pag ganun po ang sitwasyon. Hindi yung wala siyang pera, hindi niya kaya magbayad. Tapos pipilitin mo pa, magpapay ka pala criminal case. Sabi Supreme Court, wala. That is not the remedy. The remedy, pag kailangan talaga support, balik tayo sa may tinatawag na petition for support. So, you ask the court, uy, magbayad ka, tatay. Monthly, ito, bayaran mo. But of course, lahat of yun, depends sa means din ng father. Kung wala naman talagang trabaho, wala na siyang maibigay. No? Practically speaking, wala rin. So, pero, know your legal rights, yan po ang remedyo natin, remedy. So, pwede petition for support or papasok lang sa Bausi again, ha? Pag merong mga willful withholding of the support.
1: Okay po. So, meron pong magagawa tungkol po
0: Oh.
1: sa usaping ito. Another question po, ito po ay last two na, attorney. Kapag daw po ba may posibleng warrant of arrest ang isang tao at may inutusan siyang kunin ng NBI clearance niya, dadamputin daw po ba yung inutusan niya?
0: Ay, magandang tanong yan. Kasi siguro ngayon, ang dami kasi mga high-profile cases na kalabas na lumuharap ng pares. Baka sila rin daw, matamay. Ano yung ordinaryong mamamayan natin? Ah, sige, paliwanag natin, ha? Yung ano kasi niya, yung warrant of arrest, it's directed towards a specific person. Kunyari, kahit sa akin, o kay Sis Kayla, pwede po bang any other person aside from the person mentioned in the warrant, hulihin? Hindi po pwede. No? Yung person indicated lang in the warrant. Kasi siya lang naman yung may kaso sa korte. And a case is personal, actually. No? Hindi mo pwedeng ipasa yun. So, huwag matakot. The person sent to obtain the NBI clearance will not be arrested. But wala naman talaga siyang kaso. No? Okay? A warrant is issued against a very specific person. And the law enforcement here, the police or the NBI, may only serve it on the individual that is named in the warrant.
1: Okay
0: Sana
1: po.
0: malinaw po.
1: Ako. So, hindi po
0: Hindi
1: transferable
0: pwede, pwede.
1: ang
0: Kawawa
1: warrant of
0: naman.
1: arrest.
0: It's
1: Oo,
0: specific and personal.
1: kung kanino nakapangalan yung warrant of arrest, yun yung aarestuhin. Ito po, attorney, ang ating last question. Pwede daw po ba yung isang company with the 10 branches na magpatawag sa mga employee nila ng meeting every month? Nagsisimula daw po ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi, pero wala pong bayad. Wala daw pong OT pay. So, pwede daw po ba ito sa batas?
0: Well, to explain it, siyempre, nasa labor code lang natin, may regular working hours lang naman ng mga employees, no? So, at least they have to render 8 hours of working time, no? So, if the employee is required to attend a meeting after the regular work schedule, based on the law, they should be entitled to what we call overtime already, overtime compensation. We say work beyond the 8 hours, no? Okay. So, hindi lang naman pwedeng sabihin dahil meeting lang, no? Pero kasi kung required talaga lahat sila pumunta doon, yung ano, employees are required to attend that under our labor code. That should be considered as compensable working time. Naman, kawawa naman. Hindi lang pwedeng dahil sa sabihin lang na meeting lang kasi yan, hindi kasama sa work. Pero pag ni-require naman sila, siyempre, kasama dapat yan sa kanilang working time. Compensable working time.
1: Okay po. Salamat po, attorney, sa mga paglilinaw na yan. Iba-iba po yung ating topic po, no? Meron sa company, utang, sa sustento. Ano na lang po, attorney, ang inyong reminder po sa ating mga kaagapay tungkol po sa mga usaping legal na dapat po ay talagang matandaan nila.
0: Ah, well, I think, naging theme nito, time na ito, eh, may mga tanong support nga, no? Actually, based on my experience din naman, work in the government before, sa DOJ, marami po talaga kasi kasong ganyan, no? Na hindi pagbigay ng suporta ng father to the family. Eh, kadalasan, umaabot nga pa ng criminal case na bawsi, no? Kasi nga, nakalagay sa batas, may tinatawag na economic abuse. No? Hindi pagbigay ng financial support. Inilinaw na nga po ito ng Korte Suprema. Sinabi, hindi po lahat ng non-payment is a criminal case. Kailangan may willful, no? Withholding of the support. So medyo mas bawasan na rin ganong kaso, pero meron pa rin. No? So ano ba ang dapat? Siguro sa ating listeners, eh, diba again, siguro na lang, konting advice na lang din before you start a family, no? To make sure na you have the means to know support. Kasi pag wala lang, kaka-problema. Di ba po? Kaka-problema yung pamilya. Yung pa-cause ng problems. Ito, maabot pa tuloy support. No? Nagkakasuhan pa yung wife against the husband. So, siyempre, sana mag naumabot po sa ganoong level. No? So, we must, we enter into marriage, start family, no? To be responsible enough, no? To face or to meet our obligation. Diba, no? Isa lang yun. Or find a way, di ba? To meet your obligation to support the family. Kasi nasa batas nga po yun. Again, ha? To reiterate, hindi lang po ano lang yan. Moral, no? But it's a legal obligation. Ano pa ba? Ano ba bang natakel pa natin? Mga utang.
1: Mga utang po, as
0: Utang ay ganun
1: usual.
0: talaga. So, for creditors naman, there is, you cannot, ang principle dyan, you cannot take the law into your own hands. You cannot resort to harassment tactics to collect the obligation. There is a way, proper way to do that. No? Which is, send a demand letter, file small claims, ganun talaga eh. Ano? Medyo, we're a rule, tawag natin, ano tayo, we're a nation abide with the rule of law. Hindi pwede nating gamit, no? Sarili natin, yung batas. No? So, bawal po yung mga pananakot, harassment. Diba? Sa debtor naman, eh, syempre, no? Kailangan mo mag-comply obligation. No? Pwede kayong pagbayarin ng korte nga sa small claims. No? Sa atin lang is fulfill our obligations. Di ba? No? Iwasan na natin yung mapailan pa ng kaso. No? Siyempre, the other party, the creditor will be allowed to claim damages or interest kung tumagal-tagal yan. Okay? So, yan lang po, mga paalala. And access to justice, of course. Accessible naman po ang ating legal services sa bansa. No? Huwag natin isipin na, of course, lawyering entails expenses. Totoo naman din, meron doon mga professionals, no? Of course, mga lawyers. But then again, sa mga talagang nangangailangan na wala namang means, there is a way to access justice. No? With the PAO, the IBP, to the legal aid clinics of law, all law schools.
1: Okay po. Maraming salamat po, Attorney Jedrek, sa mga paalalang yan at sa pagsagot po no sa mga questions from our listeners and viewers. Siguro po, Attorney, baka po may mga kaagapay po tayo na nagnanais pong mag-reach out sa inyo. Paano po ba nila kayo makokontak?
0: Ayan po. Thank you for this opportunity na maano namin yung promote din namin yung office namin. No? So our office is located at 1209, Unit 1209, East Tower of the Tectite Towers here in Ortigas Center. As if you want to visit us, no, for any legal queries, feel free, no, to drop by our office from Monday to Friday. We're open office hours. 1209 Unit 1209 at the East Tower Tectite. So Baanlo. You can also check out our website. No? Baanlo, baanlo.com. Doon po lahat ng detalye namin. Salamat po, Sis Kayla.
1: Maraming salamat po, Attorney Jedrek, ng God bless you po.
0: God bless po sa iyo at sa ating listeners.
1: Muli no, nagpapasalamat tayo kay Attorney Jedrek ng para po sa kanyang pakikiagapay sa atin sa gabing ito, sa kanyang pagsagot sa mga legal concerns from our listeners and viewers at sa mga reminders na ipinaabot niya no sa atin ng mga kaagapay. At sa puntong ito, dahil po sa ating limited na oras, tayo po ay kailangan na mag-wrap up. At sa ating pagtatapos, sa lahat ng ating napag-usapan, no, may iba't iba tayong concerns, legal concerns, may iba't ibang pinagdaraanan, no, ang bawat isa sa atin. Ay, marapat lamang na ipagkatiwala natin ito sa Panginoon. Kaya naman, halika kagapay, samahan mo ko sa isang panalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa oras na ito na malaya po kaming makalapit, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyong patuloy na kabutihan, katapatan sa bawat isa sa amin. Dahil anuman, Lord, yung aming sitwasyon, mayroon po kami mga kanya-kanyang battles in life, may kanya-kanya po kaming concerns, may kanya-kanya po kaming pinagdaraanan na yung katotohanan, Panginoon, na anuman ito, anuman ang mga ito ay nananatili kang Diyos, nananatili kang in control at nananatili kang mabuti. Salamat po, Panginoon, sa assurance na yon. Ang dalangin po namin, Panginoon, hindi po lingid sa inyo ang aming mga pinagdaraanan, ang aming mga concerns. Sa iyo po namin ito ay pinagkakatiwala dahil kung kami lang po, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya nga po, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala. Ikaw po, Panginoon, ang Diyos ng kapayapaan, Diyos ng kaayusan. Kaya Lord, yung mga kaagapay po namin na dumaraan ngayon sa iba't ibang legal concerns, Lord, ikaw po ang manguna sa kanila, ikaw po ang mag-bless sa kanila, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang kumilos, Panginoon, sa mga sitwasyong ito. Hindi man po namin alam kung paano po masosolusyonan, pero yung katotohanan lamang po na kayo po ay kumikilos, anuman yung aming sitwasyon, yun po, Panginoon, ay napakalaki ng assurance sa amin. Salamat po dahil nananatili kang mabuti. Salamat po dahil nananatili kang tapata. Salamat po dahil laging nandyan ang iyong grace, ang iyong love para sa aming lahat. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po sa buhay ni Attorney Jedrek na nakasama po namin sa programang ito. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kagapay, nawa po ay napagpala ka at meron kang mga napulot na bagong kaalaman, bagong aral, mga kaalaman sa legal na usapin dito po sa ating programa. At maaari nyo pa rin pong i-share ang ating episode, itag ang inyong mga kakilala para po patuloy po nilang mapanood ang programang ito at patuloy silang makapulot na mga bagong kaalaman tungkol sa mga usaping legal. At muli kaagapay, kung meron po kayong topic na nais na mapag-usapan sa programang ito, ay maaari po kayong magpadala ng message sa ating official Facebook page na 702DZAS. FEBC Radio. At kung nga meron din po kayong mga legal concerns, padala nyo rin po yan kaagapay at ating po yung babasahin at sasagutin ng ating mga kaagapay na attorney dito sa ating programa. At sa puntong ito, ako po ay magpapasalamat na no, sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat sa ating mga protect na sina Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena, John B. Reyes at kay Kuya Benji Mosura. Salamat din sa ating RTV team, Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at Nicole Estoy. Salamat din sa assistance ng napakasipag na si Shaira Gabornes at maging sa ating broadcast engineer JV Tabwa at sa mga kaagapay natin dyan sa Bokawe Transmitter Site. Muli ang ating pasasalamat kay Attorney Jedrek Nang na palaging available para umagapay dito sa ating programa. At sa iyo din, kaagapay, salamat po sa iyong pagtutok dito sa ating programa. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Martes para po sa another edition ng ating programa. Muli ako po ang inyong nakaagapay ngayong Tuesday evening. Ito po si Kayla Escalante at sumiyo ang programang Heartline Tuesday Legal Edition over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Good night, kaagapay! God bless you!
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Meron tayong salawikain, kapag gusto may paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. Magandang araw, welcome sa Reflections. Ako si Jo Cabrera Alabastro. Today, we will reflect on how our words affect our thought patterns and influence others. Ang passage natin ay mula sa Numbers 13. This was the time when God commissioned Moses to survey the promised land. The Lord asked Moses na mamili ng 12 leaders. That is the game plan. Mula sa 12 tribes para mag-spy sa Kanaan, sa promised land, sa pangakong lupa ng si Moses ay tawagin ng Panginoon. Take note, itong 12 leaders na to mula sa 12 tribes ay key people. May kakayahan, may influence, at malalakas. Sabi sa verse 17, Numbers 13, pinapunta sila ni Moses para mag-spy sa lupain ng Kanaan at sinabihan sila, pumunta kayo doon sa Negev at doon sa mabundok na bayan, alamin niyo kung anong meron sa lupain yun. Kung ang mga nakatira doon ay malalakas o mahina, o kaya naman kung marami sila o konti. I-check nyo rin kung maganda ang lupaing tinitirhan nila at kung ang bayan nila ay may pader o wala. So, isa-survey nila ang lupa, pati yung borders, kung may pader, mataba ba ang lupa, maraming puno. And they were also tasked na magdala ng prutas mula rito para bilang evidence, ano, resibo na sila ay nakarating noon. Verse 21, kaya pumunta sila sa lupain sa north at nag-spy mula sa desert ng Zin hanggang Rehob, malapit sa Hamath Pass sa north. At eventually, sila ay nakapag-uwi ng kumpol ng mga ubas, nakapag-uwi rin sila ng pomegranate at mga fig. At sila ay nag-report kay Moses. Take note, kaagapay, itong lupa na to sa Kanaan, sabi sa Exodus 3 verse 8, sabi ng Panginoon kay Moses, "This land was good and large, a land flowing with milk and honey." It was a good land, sabi po sa Exodus 13:5, and even sa Deuteronomy 1:21, meron ding encouragement ang Panginoon. "Look, the Lord your God has set the land before you. Go up and possess it. As the Lord God of your fathers has spoken to you, do not fear or be discouraged." According to Ezekiel 20 verse 6, God had already searched out the land for them. They didn't need to do it themselves. Ginawa na ni Lord na provide na sa kanila. All they need to do is to conquer the land and to go there. Pero dahil nga mahaba ang pagitan ng taon from Deuteronomy to Numbers mula sa pag-commission ni God kay Moses patungo sa wilderness, it was a reasonable thing for Moses to do para mag-spy, and it reflected the curiosity of all Israel. After all, di naman nila nakita pa ang bayan na ito. And then after 40 days, sa verse 25, bumalik ang mga nag-spy. At dumiretso sila sa kung saan naroon si Moses. Ang kwento nila, maganda sana ang lupain. Kaso, malalakas naman yung mga tagaron. Napapalibutan ng matataas at matitibay na pader ang mga malalaking city nila. At ito pa, nakita namin doon ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekites ang lupain ng Negev. Ang mga Hittites, Jebusites at Amorites naman ang nakatira sa mabundok na bayan. Tapos mga Canaanites ang nakatira malapit sa dagat at sa mga Jordan. Doon pa lang sa Amalekites na sanay, batak na batak sa labanan, natakot na sila. Kasi nga naman, itong mga Israelita, hindi naman sila galing sa laban. Sila ay galing sa wilderness. Pero sa verse 30, pinatigil ni Caleb sa pagsasalita ang mga taong nasa harapan ni Moses. Sinabi niya, lumusob na tayo ngayon at sakupin yun kasi kayang-kaya naman natin silang talunin. Pero umangal ang mga kasama niyang nag-spy. Hindi natin kayang labanan ang mga taong yun. Mas malakas sila kaysa sa atin. At sa verse 32, nag-report sila sa mga Israelite ng hindi maganda tungkol sa lupain. Sabi nila, mamamatay sa gutom ang mga taong titira doon sa lupang pinuntahan namin para mag-spy. Tapos may mga nakatira pa nga naman na higante. Kung ikaw, kaagapay, ang bibigyan ng ganyang report, o kumusta yung na-survey ninyong lupa na titirahan natin, ano kaya magiging reaksyon ng mga tao? No? Naku, di natin kaya. Para lang tayong mga tipaklong sa paningin nila, wala tayong panama sa kanila. Hindi natin ito malalampasan, ang taas ng pader, ang lalakas ng mga kalaban. Siyempre, panghihinaan sila ng loob. Ako man yan. Matatakot ang mga Israelita. Baka nga ang iba sumuko na kahit di pa nagsisimula. At eto na nga. Moving forward, Numbers 14, pagkatapos marinig ang report, sumigaw ang mga tao at umiyak ng malakas. Buong gabi, ha? Hindi isang oras, dalawa, buong gabi. At nagreklamo ang mga tao laban kina Moses at Aaron. Sabi nila, sana namatay na lang tayo sa Egypt o kaya sa desert na to. Pero ba't kailangan pa tayong dalhin ni Lord sa lupain yun para lang mamatay? Bibihagin lang ng mga kalaban ng mga asawa at anak natin. Di ba mas okay kung bumalik na lang tayo sa Egypt? Lagi silang may reference na, why don't we just go back to Egypt? Ganyan kalakas ang influence ng ating mga salita. Minsan, di pa nga natin nararanasan. Narinig lang ang mga negatibo na mensahe ay kumbinsido na. Kaya sa ating ministry, ano, we need to take good care of our words. And even sa trabaho, kahit sa pag-aaral mo, lalo na kapag sinabi mo agad, eh, hindi kaya yan, mahirap yan. Wala tayong kakayahan. Tayo nga bilang bansa, mahirap sa tingin ng marami. Pero kapag pumasok tayo sa Pilipinas, ang dami nating likas na yaman. Baka ang isang taong handa naman sana na maglingkod ay panghinaan ng loob kasi nga sa influence ng mga tao na dapat sana ay tumulong sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na i-sugarcoat mo ang problema o magpanggap ka na madali lang ang lahat. Pero may malaking pagkakaiba ang pagsasabi ng mahirap ito. Ano kaya ang kaya nating gawin? At yung pagsasabi rin ng mahirap. Pero huwag na natin subukan, mahirap eh. Kumpara sa mahirap nga pero interested na mag-continue. Yung una, naghahanap ng solusyon. Yung ikalawa, sinasara yung possibility. And out of 12 spies na isinugo ni Moses, dalawa lang ang nag-report ng tama. They did not sugarcoat the situation. Sabi ng sampu, it is truly a land of flowing milk and honey, kaya lang. But the people who live there are powerful and the cities who are fortified and very large. Nakita rin ni Caleb at Joshua ang mga higante. Pero hindi lahat ng tao doon higante. At hindi nila hinayaang ang laki ng problema ang magdikta kung anong kaya ng Diyos. Caleb had a very different attitude from the other spies. Kaya nga sa verse 30, pinatigil niya ang mga nagsasalita. Sabi niya, dapat pumunta na tayo doon. We should go up and take possession of the land. For we can certainly do it. If you have a leader na ganito ang perspective, di ba mamomotivate ka to do something great? Gayang-kaya natin, sabi ni Caleb. And these two men were full of faith. Pero hindi pa rin nakumbinsi ang mga tao. Lamang ang 10 spies na negative kontra sa 2 spy na nag-i-encourage na magtuloy. To the point that Joshua and Caleb tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey. And it will and will give it to us." Nagmakaawa sila. Huwag kayong mawalan ng loob. Ito ay nais ng Panginoon para sa atin. Huwag matakot, kasama natin ang Panginoon, sabi sa Numbers 14:9. Hindi nila tinanggi na may kalaban, pero naniwala silang mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga hadlang na kakaharapin nila. And actually, lahat ng mga nagreklamo na mahirap makapasok sa Promised Land, hindi nakapasok. God judged the people of Israel by making them wait for 40 years to enter the land. He also promised that every person 20 years old or older would die in the wilderness and would not see the land, except Caleb and Joshua. Why? Sabi sa Numbers 14:24, "Because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it." Verse 38, "No one of you will enter the land, and I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun." Moving forward, roughly 40 years after, second try, si Joshua na ang leader. And he sent only 2 spies instead of 12 para maiwasan yung nangyaring massive panic, chaos ng mga tao during the time that the 12 spies were sent to survey the land. At itong 2 spy na to, the Lord protected them. The Lord used Rahab para sila makapasok. Tapos sa account ni Rahab, nung nagkukwento na si Rahab na pinapasok niya nga yung 2 espiya, ito ang sabi niya, "I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you." Takot na takot pala ang mga taga-Kanaan when they learned that the 12 spies are coming into their land. 40 years ago, Takot na takot pala ang mga taga-Kanaan sa kanila. Imagine, bakit sila natatakot? Kasi yung Diyos ng mga Israelita, kinaya na hatiin ang dagat at sila ay dumaan doon. Ganon ka-powerful. Pero, nasayang yung pagkakataon dahil sa 10 spies na nag-discourage sa maraming tao. Hindi natin kaya yan. Kasi, marami ang malalaking tao dun. Maraming mga higante. Imagine, natatakot na sa inyo ang lahat ng taga rito. Nanginginig na nga kami sa takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano tuniyo, Lord, ang Red Sea para makatawid kayo nung umalis kayo sa Egypt. Nalaman din namin na pinatay nyo sina Sihon at Og, ang mga hari ng mga Amorite sa east ng Jordan. Nanghina kami nang mabalitaan namin yun at halos himatayin kami sa takot dahil sa inyo. Si Lord na Diyos niyo ang siyang Diyos ng langit at lupa. Kaya ngayon, ipangako niyo sa pangalan ni Lord na kung paano kayo tinrato ko ng mabuti, ganun din ang gagawin ninyo sa pamilya ko. This Rahab heard the good news, the gospel, and trusted the Lord. She helped the spies. And eventually, they conquered the land. Ang nakarating lamang sa promised land ay ang dalawang matapat na manggagawa ng Panginoon, sina Caleb at si Joshua. Minsan iniisip natin yung pagiging passive or negative thinker, personal na bagay lang. Kapag ayaw mong sumali, mas pinipili mong manahimik o mas gusto mong wag na lang kumilos. Pero ang kwento ng 10 spy ay nagpapakita sa ating na yung perspective mo, yung pananaw mo can influence others, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo.

0: isang bayanan. Agaay ng isang bayanan. 702 DZAS.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Isang umagang puno ng pag-asa, kaagapay, ang aking panalangin para po sa ating lahat. Sama-sama po tayong lumapit, huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa trono ng ating mahabaging Diyos sapagkat nandun po ang katiyakan ng kanyang pangako, nakakamtan natin ang habag at kalinga sa panahon na kailangan natin ito. Muli, magandang umaga po, kaagapay. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang inyo pong plantito ng panalangin ngayong araw ng Martes, dito po sa Hardin ng Panalangin. Ang Hardin ng Panalangin ay isa po sa mga programa ng inyong paboritong istasyon ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Mula po dito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig, at napapakinggan nyo hindi lang ho sa radio, kundi sa pamamagitan po ng ating Facebook Live at YouTube, at maging sa ating 702 DZAS app. At kung hindi pa ho ninyo nadadownload, naku, i-download na po ninyo, sapagkat sa pamamagitan po ng DZAS app, 24/7 po ninyo kaming masusubaybayan. Ano man po ang ating mga pinagdadaanan, bukas po ang ating himpilan, hindi lang ang ating programa, bukas po ang ating himpilan upang kayo po ay ipanalangin. Ihanda po natin ang ating puso, tayo po ay sama-samang lumapit sa ating Panginoon. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat kami nakapagpahinga at sa mga papauwi pa lang galing sa kanilang trabaho, salamat sapagkat we're looking forward na makakapagpahinga. Sabi nga ninyo sa inyong salita, He gives His beloved sleep. Kaya sa inyo po kami umaasa ng kapahingahan. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan at katapatan at sa amin pong pag-uukol ng panahon sa inyong salita at sa pananalangin. Mangusap po kayo. Makahugot nawa kami ng kalakasan mula po sa pagkakataong ito. Salamat po sa inyo po ang aming papuri at pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Muli, ako po si Pastor Eric Cortez para po sa Tuesday edition ng Hardin ng Panalangin. Kaagapay, lagi naming ina-assure na hindi kayo nag-iisa. Maaari po ninyong idulog ang inyo pong mga prayer requests sa ating comment section at ating pong sa biyaya ng Diyos ay isasama sa ating prayer time. And of course, welcome na welcome ang mga patotoo ng kasagutan sa ating mga dalangin. Gaya na aking madalas sabihin, hindi lang po ito encouragement sa amin, kundi sa ating mga kaagapay na marahil po'y dumadaan sa pinagdaanan po ninyo, at kapag nakita nilang tumugon ng Diyos sa inyo, ay sila rin ay magkakaroon ng pag-asa na tutugunin ng Diyos ang kanilang mga kahilingan. Hindi ko alam, John B., kasi malamang hindi naman tayo magkaedad. Pero inabutan mo ba yung awit na "With Christ in my vessel, I can smile at the storm"? Napag-ahalata yung edad namin. Kung kay Bishop natapat itong edition na ito, malamang kakantayin na ni Bishop R.A. yung "With Christ in my vessel, I can smile at the storm". At alam po ninyo, ito'y awit na tumutukoy po sa isang pagkakataon na ang Panginoong Hesus ay nagpatigil ng bagyo. At ang tanong nga tayo ba? Kapag ba dumadaan tayo sa mga pagsubok, naalala ba natin na kasama natin ng Diyos? O nagkakalimutan na? Yung para bang kapag may pagsubok, ang isa sa unang lumalabas sa bibig natin, nasaan kayo, Panginoon? Samantalang, ang Panginoon, ang sabi nga kasing lapit ng susunod nating tibok ng puso, He is as close as our nearest heartbeat.
At dito sa Mark chapter 4 verses 35 to 41, makikita po natin dito yung isang pagkakataon ng pagharap ng Panginoon sa isang bagyo. Ang sabi po, kinagabihan, sinabi ni Jesus sa mga alagad, sabi sa verse 35 ng Mark chapter 4, tumawid tayo sa ibayo. Pansinin nyo, kinagabihan. Ang sabi sa ibang version ni on the same day, no? When evening had come. Ito yung pagkakataon ng ating Panginoon ay nag-aral. At ako bilang isang pastor na tuwing linggo nangangaral, hindi lang isang beses, kundi usually dalawang beses, alam ko yung pagod ng pangangaral. At partida na yon na may microphone pa ako. May sound system pa kami. May PowerPoint pa kami. Ang Panginoon nung panahon na yon, bagamat may mga lugar na kung saan ang kanyang tinig ay dadali ng hangin pat papunta sa kanyang mga tagapakinig, pero still, ibang-iba yung sitwasyon niya. At bilang nagkatawan tao, Diyos na nagkatawan tao, yung may limitasyon ang kanyang kalikasan bilang tao. At nakakaramdam din siya ng pagod, gutom, uhaw, gaya ng ating nababasa sa Biblia. At sabi nga ng Panginoon, tumawid tayo, kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa, at may iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. At habang naglalayag, ito po ay sa Sea of Galilee, at nakasakay na rin po tayo ng bangka dito sa lugar na ito. Inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon, at ito'y halos mapuno na ng tubig. Sabi po sa isang commentary, the journey was interrupted by a sudden furious squall. O sa mga seaman, sa mga nakikinig po sa atin dito, no, na kasalukuyang nasa barko o nakasakay na ng barko, yung squall, yan po yung subasko. Malakas na bagyo. At sabi, common on this lake, the Lake of Galilee, Sea of Galilee, kasi nga, it is surrounded by high hills and narrow valleys that functioned as wind tunnel. Papalibutan siya ng mga kabundukan, kung kaya yung hangin po ay naididirect nito papunta po sa lawa. So sabi, wind tunnel. And a storm in the evening was especially dangerous sapagkat hindi mo nga makikita kung saan ka napapad pa rin. Baka mamaya may mabangka kang iba pang bangka. O kaya hindi mo alam, malapit ka na pala sa batuhan, sa dalampasigan, at pwede kang sumadsad. At ang sabi nga po, patuloy po na yung alon bumabangga doon sa bangka at pumapasok po doon sa bangka. Kung kaya, ang sabi nga po ng Biblia ay halos mapuno na ng tubig. At isipin po ninyo, yung po mga kasama ng Panginoon, well, particularly si Peter, si James, si John, ito po yung mga mangingisda. No, ito po yung mga batikang mangingisda, ang kinabubuhay nila ay pangingisda. Pero dito masasabi na sila po ay nakaramdam ng matinding takot. At kung yung mga mangingisda na sanay na sa paglalayag sa lawa na to, natakot kung kasama nila ako, sino ako na hindi naman naglalayag talaga doon, hindi matatakot. Subalit ang Panginoon, naku, ating alalahanin ni Carpintero, di naman mangingisda. Kapansin-pansin sa verse 38 ang sabi, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guru, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Now we have to remember this. Hindi naman yung natutulog siya tapos naka-open siya sa elements at nababasa siya, tinatama ng alon, pero tulog pa rin. Hindi po. Yung bangka, may nahukay pong bangka dyan sa Sea of Galilee nung nagkaroon po ng tagtuyot
at meron nakitang isang bangka, ang tawag nga doon is the Jesus Boat, kasi nung kinarbon date yung bangka, nakita na ito'y may 2,000 taon na ang edad. So, ito'y bangka na nung panahon ng Panginoon, at sa bandang bahagi kung saan sinasabing nakahiga ang ating Panginoon, eh meron pong kumbaga nagiging storage. Na po? Meron pong storage, nilalagyan ng lampat at iba pa, at doon ho nakasilong ang ating Panginoon. Doon na siya inabutan ng antok. Pero still, na po? Malamang nagsisigawan na yung mga alagad sa isa't isa sapagkat hindi ka pwedeng bumulong, lakas ng hangin, lakas ng alon at natataranta na sila, pero ang Panginoon hindi nagambala sa kanyang pagtulog, kaya yung mga alagad sabi, Panginoon, binabaliwala mo ba kung mapahama kami? At ang sabi, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Ang, by the way, ang sabi po sa ibang version you do care that we are perishing, don't you? They were accusing the Lord of not caring for them. Nandiyan ka nga pero wala kang pakialam. Parang yung reaction natin kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Alam natin na nandiyan ang Diyos. Pero sinasabi natin, ba't ang layo mo, Panginoon? Bakit pinapabayaan mo ko? At marami tayong mababasa na mga awit sa lumang tipan na kung saan nandun yung pagpapahayag ng sama ng loob sa Panginoon, yung sa mga lament psalm o sa mga panagoy na parang bang napabayaan sila ng Diyos. Now you have to understand na this kind of weather ay hindi ordinaryo ito. Bagamat talaga namang ang Galilee ay prone to squall o yung subasko. Kasi ang sabi ng Bible, sinaway niya ang hangin at ang dagat. Rebuked. At pag tinignan po natin, dito po sa aklat ni Mark, kami po sa The Lord's Grace Church ay nakasiris sa Gospel of Mark ngayon. Nasa chapter 6 na kami. At dito, pag tinignan po natin, yung salitang rebuke, saway, itong sa Mark chapter 4, ito yung ikatlong beses na ginamit yung salitang rebuke. At yung naunang dalawa na pagkakagamit ay pagpapalayas ng demonyo. At sa Mark, sa bawat pagkakataon na binabanggit yung pagsaway, na ang konteksto ay rebuking demonic activity. So lumalabas po na it was actually an attack, a demonic attack. Hindi lang basta itong pinagdadaanan nila. Sabi nga, does the verb be muzzled or be still sa Christian Standard Bible was somewhat of a technical term for dispossessing a demon of his power and may suggest that Jesus recognized demonic powers behind the ferocious storm. Kung magandang talakayin yan sa Bible study, no? Pero ang point ito, nanaig ang Panginoon at pinatahimik niya. Sabi, nung sinaway niya, tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Alam po ninyo, nasubukan ko rin naman hong bumiyahe sa isang bangka na dumadaan po sa malakas na ulan, malakas na bagyo. At marami nga ako, John B, na isdang pinakain noon, pasintabi sa mga kumain kasi lahat yata ng kinain ko lumabas nung time na yon. Tapos kapag tumigil ang bagyo, hindi naman biglang papatag yung tubig eh. Alun-alun pa rin eh. Pero ito himala dahil pinatigil ng Panginoon, pinatahimik, pumatag bigyan. Alam mo yung biglang gumaganot, yumayanik, tapos tumigil. At ang sabi ng Panginoon, ba't kayo natatakot? Hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya. Anong sinasabi po sa atin ng Panginoon? Sa panahon ng mga matinding pagsubok, tatandaan po natin ito, ang tangi po mapaghuhugutan natin ng lakas, kapayapaan sa gitna ng ating pagkagambala ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi dahil sa matibay o malaki ang ating pananampalataya, kundi matibay at malaki yung sandigan ng ating pananampalataya, yung pinagtutuunan natin ng ating pananampalataya. Sabi ko nga sa aming church, faith
flourishes where fear fails. Faith flourishes where fear fails. Kapag po yung takot natin, ang takot po, hinahatak tayo pababa, ang pananampalataya po ay nagtataas sa atin. Ang ibig sabihin, nagpapalakas sa atin. Kaya sa gitna po ng ating mga pinagdadaanan, tandaan po natin ito. Sabi nga sa NIV Application Commentary, Jesus is shown to possess power to still outward storms that threaten life and to still the inward storms of torment and grief that threaten our souls. The message is clear. Jesus is equal to any threat that may shatter human life. At kapag nakita po natin ang ating pangailangan sa Kanya, katulad niyang panatag sa gitna ng bagyo, tayo din po magkakaroon ng kapanatagan. Hindi sa pag-aalis ng bagyo lamang, kundi habang dumadaan tayo sa mga pagsubok, tandaan po natin ito. Tiwala sa Panginoon at ang kalakasan niya ay laging laan para sa atin. May our faith flourish where our fear has failed us. Nawa ang ating pananampalatayang lalong tumibay sa gitna ng pagsubok na nagtatangkang takutin tayo.

Meron po sa aming may matinding karamdaman. Meron po sa amin na may matinding kakapusan o pangangailangan pinansyal. Subalit, nawa katulad ninyo kami maging panatag sa gitna ng bagyo ng buhay. At hindi kami magduda na kayo po ang Diyos na magpapatigil sa mga ito. Kayo ang Diyos na aagapay sa amin sa gitna ng mga ito. Amin pong pinapanalangin ang aming mga kababayan na humihingi po ng kagalingan mula sa inyo. Si Sister Noemi Hornilia na erratic yung kanyang blood pressure. She's asking for a stable blood pressure. Ganon din po si Nanay Perla Badua na meron pong COPD. Ang iniling po namin, panghawakan niyo ang kanyang katawan at siya po, Panginoon, ay bigyan niyo ng kagalingan. Lord, mahirap yung kanyang pinagdadaanan. It's a chronic obstructive pulmonary disease. At iniling po namin, Panginoon, na sa gitna ng pagsubok ng kanyang pinagdadaanan, makahinga siya ng maluwag sapagkat kayo ang kanyang kapanatagan. We also pray for Denzel Carmona na meron pong intestine infection. Na bukod sa kanyang karamdaman, siya po'y nag-aalala sa pangabayarin. Lord, yung isang kapatiran ng asawa niya ay na angioplasty na ipinanalangin namin kamakailan. Salamat sapagkat pinless nyo sila ng zero billing. We pray that you would provide the same para po sa mga tagapakinig po namin na nasa ospital upang ang isipin na lang nila ay magpahinga, magpalakas, magpagaling at hindi na po nila alalahanin ang mga bayarin. We pray also for Lizelle Rubia, katulad din ng aking kaibigan na si David Probus na just underwent gallbladder operation. Salamat sapagkat sa operasyon na to maibsan na yung sakit na nararamdaman niya sa kaniyang tiyan. And we pray that you would guide the doctor na maging successful po ito. We also pray for Arlie Ligan na patuloy na pagalingin po ninyo mula sa cancer. Katulad din po ni Josephine Reyes na humingi ng complete healing from breast cancer. May mga pag-aalala rin si Sister Karen Damian tungkol sa kanyang ovary. Panginoon, kung yung ang babae na 12 taon na inaagasan ng dugo, nakahawak lang sa laylayan ninyo, ipinagaling na ninyo. Ganon din ang aming panalangin para sa mga kapatid namin na nandun ang pag-aalala sapagkat pakiwari ba nila. Ito na yung katapusan. But Lord, assure them that a cancer diagnosis is not a death sentence, but it's an opportunity from you to show your glory, your power. Salamat po, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon na ipanalangin ang mga kababayan po namin may matinding pinagdadaanan at sa mga hindi na po namin nabanggit. Kayo po, Panginoon, ang magbigay sa kanila ng kasagutan sa kanilang mga dalangin. Lord, sasama na rin namin sa panalangin itong si Pastor ni Kaloy na humingi ng complete recovery from stroke. Kasama rin po si Tita Lalaine. Lord, ipanumbalik po ninyo ang kanilang kalakasan kung papaanong ang isang ipinanganak na lumpo ay nakatayo, nakalundag. Ganun din po ang aming hiling para po kay Pastor ni at Tita Lale na katulad po ng ibang mga kababayan din namin na na-stroke na pinapanalangin pa po naming patuloy. We also pray for patuloy na

provision ng inyong gamot at wisdom para sa doktor upang mas maayos na paggamot sa amin pong kapatid na si Jonathan sa kanyang maintenance po ng kanyang autoimmune illness. Ganon din po si Phil na humingi din po ng kalakasan at good health. Lord, we pray na sa mga kinakarap po naming mga karamdaman na ito, makita po namin kung yun ngang bagyo pinapatag ninyo. Karon din ang mga pag-aalala na gumagambala sa amin ay magkakaroon ng kapanatagan. Sabi nga sa inyong salita, sa awit 65, ikaw ang nagpapatigil ng ugong ng mga karagatan, ng ugong ng kanilang mga alon at ng pagkakaingay ng mga bayan. Purihin ka, Panginoon. Sapagkat alam namin ang aming mga panalangin ay inyong sasagutin ng higit sa aming iniisip at inaasahan, sapagkat ito'y hiniling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kaagapay, alam nyo na bago akong Kristiyano, akala ko hindi ko kaya magdasal ng ganong katagal. Pero bitin pa pala. Iba pala kapag ikaw ay talagang babad sa presensya ng Panginoon. Kaya lagi nating sisimulan ng araw sa pananalangin. Makinig po kayo dito sa Hardin ng Panalangin. Makiisa po kayo sa amin sapagkat araw-araw po ang programang ito tuwing alas 6 ng umaga dito sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Bukas ang ating Hardinero sa Wednesday edition si Pastor Johnny Castillo. At para po sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Eric Cortez na hindi nagsasawang magpaalala. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos kailanman hinding magkukulang.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ito po si Kayla Escalante at ito ang programang Unang Salmo over 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka, kaagapay, ngayong araw? Dalangin ko na ikaw ay nasa maayos na kalagayan at salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. Ano ba ang iyong ginagawa sa mga oras na ito? Nasaan ka man? Ikaw man ay nasa biyahe na, nasa trabaho na, o nagpapahinga pa rin, o naghahanda na papasok ng trabaho. Eh, kaagapay, samahan mo muna ako sa ilang minuto ng pag-uusap at pagninilay. Halika! Sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos.

Kaagapay, may katanungan lamang ako sa iyo. Kapag dumaraan ka sa bagyo ng buhay, ano ang iyong tugon dito? San ba nakafocus ang iyong paningin? Sentro natin ngayong araw ang paglakad ni Jesus sa tubig na mababasa natin sa Mateo Kabanata 14, mga talata 22 hanggang 33. Ngunit basahin lamang natin ang sinasabi sa verse 29. Sumagot siya, "Halika!" Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ito ay noong pinasakay ni Jesus sa bangka ang disciples at saka siya umakyat sa bundok para mag-pray. Habang nasa laot ang disciples, sinalpok ito ng mga alon kasi pasalungat ito sa hangin. Sumunod naman sa kanila si Jesus na naglalakad sa tubig. Of course, natakot sila sa nakita nila pero sinabi sa kanila ni Jesus na huwag matakot. Tila pa nga sinubok ni Peter si Jesus at sinabing kung siya nga iyon ay papuntahin siya sa kinaroroonan niya. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus pero natakot siya at simulang lumubog nang mapansin niyang malakas ang hangin. Agad naman siyang hinawakan ni Jesus at saka sinabing bakit nag-aalinlangan. So verses 28 to 29, mababasa natin ang invitation at command na sagot ni Jesus sa sinabi ni Peter. Sabi ni Jesus, "Come or halika." Sa buhay natin kaagapay, minsan tinatawag tayo ng Panginoon to step out sa ating mga bangka at lumapit sa Kanya. Ginawa naman ito ni Peter, ngunit nang makaramdam ng takot ay nagsimulang lumubog. Pagpapakita ng mga limitation natin bilang tao. Pero kung magkakaroon tayo ng faith at tutugon sa invitation at command ng Panginoon na lumapit sa Kanya, makakatawid tayo sa mga bagyo sa ating buhay. Not by our own might, pero dahil pa rin sa Panginoon. E ikaw kaagapay, saan ka tinatawag ngayon ng Panginoon to step out? Sa mga bagyo ng buhay, saan nakafocus ang paningin natin kaagapay? Kay Jesus ba o sa bagyo? Si Peter, noong nag-focus siya kay Jesus, nakalakad siya. Pero noong tumingin siya sa alon, sa hangin at sa takot niya, nagsimula siyang lumubog. Ganun din sa buhay natin kaagapay. Kapag ang focus natin ay nasa mga bagyo o sa mga suliranin ng buhay, eh mas lalo nating nararamdaman ang paglubog. Pero when we shift our focus kay Jesus, ang perfecter ng ating faith, doon tayo mas nakakapag-move forward. Hindi sa usapin kung gaano ba kalaki ang mga alon o bagyong kinakaharap natin, kundi sa usaping faith at nasan ba ang focus natin. Yes, kaagapay, habang tayo ay nandito sa fallen world, may mga trials, may mga struggles, may temptations, may storms. Pero muli ang katanungan, ano ang ating response? Nasaan ang ating focus? Nawa kaagapay, anuman ang pagdaanan natin, palaging kay Jesus ang ating focus. Pero kaagapay, ito rin naman ang sweet assurance sa atin ng Panginoon. Sa verse 31, agad na hinawakan si Peter ni Jesus at sinabing bakit nag-aalinlangan. Sa gitna ng mga fears and doubts natin, na minsan feeling natin ay mas malaki yung mga problema natin kaysa sa Diyos, sa mga pagkakataong yan, kaagapay, handa siyang hawakan tayo. Handa ang Panginoon na hawakan tayo. Handa siyang sumaklolo sa atin. Minsan, hindi man niya pakalmahin ang mga alon o bagyo ng buhay, pero ang katotohanan, hinahawakan niya tayo. At nangangahulugan itong ligtas tayo, salpukin man tayo ng malalakas na alon o bagyo ng buhay. Nawa kaagapay, maging prayer natin na palagi nating maalala na higit na mahalaga ang paghawak niya sa atin kaysa mabago ang sitwasyon, na maging mapayapa tayo o maging payapa tayo, hindi dahil nabago yung sitwasyon, kundi dahil sa katotohanang hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo safe dahil sa pagkawala ng bagyo. Safe tayo dahil sa ang Diyos ang siyang kasama at humahawak sa atin. At kaagapay,
Sa mga panahon na pakiramdam nating lunod na tayo sa mga problema natin at hindi na natin alam kung paano makakaahon pa, let us not forget na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay lumakad sa tubig.

Kaagapay, nawa ikaw ay napagpala at napalakas ng ating napag-usapan. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa at samahan mo kami ulit bukas mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dito sa programang Unang Salmo sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po si Kayla Escalante. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. God bless you, kaagapay!

0: pinapakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay on a Trusting Tuesday. Yay! Diba? Napakabuti ng Panginoon kasi pwede natin siyang pagtiwalaan in everything. Amen, amen, amen. Amen. So kayo po'y nakikinig ng programang gabay. Dito po yan sa 702 DJS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio at PM radio. At narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter, mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa bandang Visayas at Mindanao. At sabi nga ganun, ang inyo rin pong gamit ay transistor radio o PM radio, malamang na malamang. Nakukuha niyo ang ating program mula po sa ating mga kaagapan dyan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre po, kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula Apari hanggang Hulo. Kung kayo po ay may magandang internet connection, maganda rin po ang inyong reception. Doon din po sa atin ang mga kaagapan na nakikinig sa 702 app. Nako, basta maganda inyong internet, maganda rin ang inyong reception. And that doesn't... Hindi lang po yun dito sa atin ha, pati sa mga kaagapay natin na nakikinig sa ating program sa iba't ibang lugar sa pamamagitan ng Facebook live stream, pagpalain kayo ng Panginoon. Kung live stream ang gamit nyo, 5:30 dito sa atin, siya naman po according po sa inyong oras, di ba? But anyway, maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa gawain. At alam natin, ang Tuesday ay ating Ministry Partner Day. So patuloy tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga kaagapay na tulad nyo, na patuloy na nananalangin sa gawain ng FBBC. At patuloy rin na nagbibigay, nagsusupport financially yung mga pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon. That is an eternally significant investment. Bakit? Because it is for the lives of those who are needing the gospel of truth. O, diba? So mga kaagapay, let's keep on keeping on. Sabi nga, patuloy tayo until all have heard. At patuloy, sabi niya, sa bawat naliligtas, bawat na-encourage, bawat nadadala ng gawain ito sa Panginoon. Kaagapay, kabahagi ka doon. Partner ka doon. And one day, pagdating natin sa langit, you may never know, no? A person will come up to you. Kaagapay, salamat sa pagsuporta mo sa FEBC, ha? Isa po sa mga naligtas sa gawain yun. O, diba? So we will all rejoice, diba, together because of what God is doing through your support for FEBC. So, mga kaagapay, let's keep on doing it. Keep on keeping on doing it. Diba po? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes na makasama namin kayo. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po lalong maging malalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas. Araw-araw po yan, naglalayong kahihakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayoy mag-project ng isang ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus po lamang matatagpuan. sapagkat siya ang ultimong katotohanan. Anong ating masasabi ay di amen, amen, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
3: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon. Arthritis pain, do's and don't. Bakit? Kasi kahapon, October 12, ay World Arthritis Day. Diba? At sabi nga ganon, ito ay sineselebrate, sabi nga ganon, sa layunin na turuan ng mga tao patungkol dun sa rheumatic musculoskeletal diseases. Okay. Eh, buti nga may ganito, pinag-uusapan natin yun. Eh, lalo na, close to our hearts, kasi seniors na kami ng Daddy Paul. At alam naman natin, ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So, maraming advice kung paano to. Pero ngayon, pinag-uusapan natin, paano to natin malalaman na akma para sa atin. So, kahapon, pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type meron tayo. So nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, okay, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan at laging may gentle stretches para maigalaw natin ang mga joints sa mga full range ng motion nito, di ba? Yun nga yun. So ngayon naman pag-uusapan natin ano, exercise. So kung merong arthritis, ang pananatiling active makakatulong yun upang ma-reduce ang sakit at stiffness o yung paninigas. Makaka-improve ito ng flexibility, mapapalakas ang muscles at mag-boost ng endurance. Ito ay makakatulong din upang ma-manage ang weight at ma-improve ang mood. So ano ang dapat gawin, di ba? So pumili ng mga activities na nagpapalakas ng muscles dun sa palibot ng joints na hindi nagdudulot ng harm. So ang isang physical o occupational therapist, makakatulong siya upang makagawa ng exercise program na akma para sa iyo. So another, sabi mag-focus sa stretching, range of motor exercises at gradual strength training. Kasama dyan yung low impact aerobics activities tulad ng walking, cycling at water exercises upang ma-improve ang ating mood at makatulong upang ma-control yung ating weight. So ano yung mga dapat iwasan? Iwasan ang mga activities na high impact at repetitive motion tulad ng running, jumping, tennis, high impact aerobic exercises at yung tulad daw po ng paulit-ulit na movement. Halimbawa, pagsiserve sa tennis o isama na natin dyan yung pickleball, di ba? Ay, sa totoo lang mga kaagapay ha, ilan na po yung mga pasyente namin sa clinic na resulta ng pickleball. Ano sila, tinamaan. So, as of now, at kadalasan po yun, as of now, pero kaming case na mayroong vitreous hemorrhage dahil dyan sa loob ng mata. So, as of now po, ako, wala po akong arthritis. Subalit, kasama po sa daily routine ko ang stretching, slow movement, at mga simple balance exercises. Siyempre, kasama dito yung breathing exercise at humming. Kasi nakakatulong daw yun sa ating health, di ba po? So, kasama din to yung singing. Tandaan nyo, yung singing, sabi niya ganun, pag kumanta tayo ng 1 hour of singing, it increases our immune system by 240%. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sing to the Lord a new song. Kasi alam niya may healing process. Eh, lalo na pag masakit ang ating kasukasuan, ay awitin, umawit tayo sa Panginoon. Magandang pamamaraan yan. So sa bawat umaga, sabi nga ganun, pagising, lagi pong magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw at kalakasan na ipinagkakaloob niya. Oo, may mga challenges. Oo, may sakit kahit sa ating pagtanda. Subalit pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. At agree din po ako dun sa sinabi, yung mga light exercises, igalaw natin yung ating mga joints. Kasi hanggat hindi natin igagalaw yan, lalo po yung maninigas, di ba? So kung ginagalaw natin yan every morning, yung kung ano man po yung pain, sasamahan tayo ni Lord dun sa pain, di ba? at mamumove natin kaysa po talagang manigas na siya na hindi na natin maigalaw pa. So mas mabuti habang na-feel yung pain na nagagawa na i-exercise natin. So mga kaagapay, ngayon pa lang po ha, lalo na sa mga nakikinig sa ating mga young adults, mga nagsistart mag 40, 50s, pangalagaan ng ating kalusugan upang sa ating pagtanda, malusog at masaya pa rin tayo na nakakagalaw ng maayos at sabi nga, mas makapaglilingkod tayo sa Panginoon ng matagal. Pero doon naman sa ating mga kaagapay na ito na po yung kanilang pinararanasan at nadadanasan, continue to encourage them in the Lord. Continue to give them joy that comes from the Lord. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
2: Amen. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral at ito po, sa mundong ibabaw, maliwanag ang isang great divide at paglalaban ng tama at mali. Good and evil. Jesus Christ versus Satan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to Christ. Kontra kay Kristo. Mateo 26:3-4, nag-meeting ang mga chief priest sa mga Jewish leaders sa palasyo ng high priest na si Caiaphas. Nagplano sila kung paano hulihin si Jesus para patayin. Opposition to God kontra sa Diyos. 2 Thessalonians 2:3-4, huwag kayong magpapalukok kahit kanino. Kahit sa mga anumang paraan, hindi pa darating ang araw na yon. Magre-rebuild muna ang mga tao tapos magpapakita yung masamang taong pupunta sa impyerno at lalabanan ng taong ito ang lahat ng tinatawag na Diyos at yung mga sumasamba sa mga tinasamba ng mga tao tapos gagawin niyang siya ang uupo doon sa templo ng Diyos at sasabihin niyang siya ang Diyos. Opposition to the Holy Spirit. Kontra sa banal na Espiritu. Sa Acts 7:51, sinabi ni Stephen na ang titigas ng ulo ninyo at hindi kayo nakikinig sa sinasabi ng Holy Spirit, hindi ninyo sinusunod ang Holy Spirit, ang tatlong pagkakamali ng mundong ibabaw. Hindi lamang ngayon, opposition to the ministry, kontra sa paglilingkod o sa ministeryo. Unang Korinto 16:9, kasi may magandang opportunity dito at marami akong nagagawa kahit mga may mga kontra sa akin. Wow, wow, wow. Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect, God is pure, He is victorious, for greater is He that is Jesus in you than he, Satan, who is in the world. Kung kaya't amen, amen, wow, wow, wow, di nga ba anak?
3: Opo, Ama, totoo po yun. Greater is He that is in us than he that is in the world. Tandaan din, sa mundong ito kasi, ang prinsipe nito, ang Diablo. Di ba po? Dito siya itinapon. Nag-rebelde siya. Di ba, Dad? Dito siya itinapon. Kaya, alam natin na ang Panginoon, eh, siya, ang mga oppositions, nakikita natin yung oppositions na yon. So, ikaw, Dad, di ba nakikita mo yon, Dad?
2: Ay, talaga.
3: Opo, no? Sa ministry natin, di ba, Dad? Oo.
2: Yes.
3: Marami kaming mga karanasan sa ministry, nakikita yung opposition. At hanggang ngayon, di ba, nakikita natin yung mga oppositions na yun. Kaya nga po dapat, tayo mismo mga mananampalataya, don't give the devil a foothold. Sabi nga dito, yung opposition to Christ, opposition to the Spirit, opposition to the ministry. Pag tayo po ay solid sa ating faith, nakabase tayo, founded tayo sa truth ng banal na kasulatan, nakikita natin yung mga opposition na yun. Di ba po? Pag pinag-usapan lang natin yung mga gender issues, di ba po? Yun, nakikita natin yun. nakikita natin yung yun na nga sinasabi natin, yung mga anti-Christian culture nagiging norm na sa ating society, nagiging normal na. Pero on the other hand, dapat tayo alam din po natin kung paano i-handle ang oppositions. Diba po?
4: Amen.
3: Hindi
4: natin
3: sila aawayin. Kagaya nung kahapon, I remember, nag-drive kami. Tapos bigla na lang may nag-cut. Ano yun, di ba? May bigla na lang nag-cut sa amin ng motorbike. Tapos napahinto kami. Wala siyang urong-urong talaga. Wala siyang tingin-tingin. Wala siya. Sabi ni Ness, pagpasensyahan mo na, hindi siya mananampalataya. Ganun na lang. So, kami na yung nag-giveaway. Ganun. I mean, it's one way na you have to really, ano tawag nito, mellow yourself down. Pero nakakapanggigil.
2: May self-control.
3: Ang nakapanggigil, Daddy, ikakat ka ng isang kotse, kaya sasakyan, tapos merong ictus na sign doon sa likod, Kristiyano. Agoy, di ba? So, yun yung mga
4: kabaliktaran.
3: Opo, nakakalungkot, lalo na may nang, ito talagang kitang-kita ko to. Di ba po, dito sa amin sa Marikina, bawal kang magtapon. So, gawin mo tapon ng basura sa labas. And that should always be a practice of every Filipino. Tayo dapat, hindi tayo nagtatapon ng basura. May sunundan kami sa highway. Hindi ko alam kung nasaan kami, going to the north. Tapos, Daddy, nagtapon ng basura sa labas ng bintana nila. Tapos, nung sa likod, oh, may Christian. Sabi ko sa iyo, napa-ano yung puso ko eh. Sabi ko, agoy, girl, kung sino ka man. Hindi po natin ginagawa yun, mga kagapay, ha?
4: Tagilid.
3: Apo. Tayo kasi, tinawag tayo ng Panginoon bilang, sabi nga natin, tagapangalaga ng environment. So, dapat, di ba, ang ginagawa natin yun, nasa atin yung mandato na yun. So, in everything we do, huwag tayong maging opposition. Di ba, Dad? Pag hindi tayo sumusunod sa Panginoon, nagdi-disobey, nagiging opposition tayo sa gospel that we are presenting.
2: Correct. Diba, and that is not coming from the inside out.
3: Opo.
2: What is going out is kabaliktaran.
3: Exactly, di ba, Dad? So, dapat po sa atin po mga kaagapay, if you're a Christian, live as a Christian. And don't live as an opposition to what the gospel is being preached. Kasi yun yung lalong nagpapahirap. Lalo na sa ating mga pamilya, sa ating ano, gusto nating maligtas ang nanay at tatay natin, sumunod tayo. Huwag natin silang sagutin, huwag natin silang i-disrespect. Diba? Lalo na kung tayo yung nagtatrabaho, tayo na yung nagpo-provide na expense ng provision sa bahay. Always remember, ikaw ay dinadaanan lang ng pagpapala ng Panginoon. You are just a channel. It's not you. It's God who provides. Kaya yun ang mga ano natin, mga kaagapay sa atin. Ha? Be a shining light. Even, sabi nga, in this dark world. Para hindi tayo maging opposition din sa cause ng Panginoon. Diba, Dad? Ang kalungkot yun, yung gano'n. Ay, di ako magiging Christian. Kasi yan sila. Hindi naman Christian-Christian yan. Pero Christian-Christianuhan lang yung mga yan. Diba? Huwag pong ganun. Maging totoo tayo na, you know, we are a good example of what a real Christian is. So that even through our life, sabi nga nila, and I love this, sabi niya, evangelism is only 10% talk and 90% life. Tandaan niyo yan, ha? Amen. Evangelism, 10% talk lang yan, 90% life. Kapag nakita nila tayo, nakita yung buhay natin dyan sa ating mga kapitbahay, hindi tayo nakikipag-away sa parking, di ba? Hindi tayo nakikipagbulihan sa kapitbahay dahil sa parking. Maging maayos tayong katotoo sa kanila. Di ba po? Yun po yung dapat natin ginagawa. So sabi nga, yes, there is an opposition to Christ, to the Spirit, to the ministry. Pero wag tayong maging dahilan din ng opposition. Na para yung mga mananampalataya ay ma-discourage. Ay para yung mga mananampalataya ma-discourage, di ba? At para yung mga hindi mananampalataya ay maging rason bakit hindi sila magiging mananampalataya. So yun po yung ating panawagan. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord. Sabi in this world, we shall have tribulation, but be of good cheer. You have overcome the world. Lord, minsan nalilimutan namin na narito pa rin kami, Panginoon, on enemy's territory. This is not our home. We're just passing through. So, Panginoon, ang dalangin namin, maging clear yon sa amin, maging clear sa focus ng aming puso. At patuloy, Panginoon, na maging aligned kami sa iyong pagkatawag sa amin. That our life will continue to shine out brightly wherever you have placed us. Whether it's in our family, in our workplace, in our church, in our community. Para po hindi kami maging hadlang sa mabuting balita. Yun po yung aming dalangin. Today, Lord, thank you po sa aming mga kaagapay. Now, today is their special day. Kay Edna Petalino, kay Arlene Ison, kay Lily Banis. Oh, Lord, thank you din kay RK Malanes. Salamat po sa kanyang buhay. Continue to bless them. I pray, Lord, for Ate Tess Malanes. Ganun din kay Inan. Sa buong pamilya nila, Panginoon, patuloy na pagpapala. Ganun din, Lord, kay Nancy Lil Cervante. Ganun din kay Ma'am Eduarda Sapanta. Lord, thank you for her life. Lord, ang dami kong mga nakakausap na nasa field ng teaching sa DepEd and how her life is a blessing wherever you have placed her. Panginoon, marami pong salamat. Continue to bless them, Panginoon, ang buong pamilya nila. Isama ko na rin po, Panginoon, yung buong church sa NAIC. AOG na pinangungunahan po ni Pastor Jerry Cruz, Panginoon. Salamat po. Thank you, Lord, for their lives. At ang dalangin namin, patuloy na pagpalain mo po sila, O Diyos. So, Lord, sa amin pong mga kaagapay na nasa crossroads na aming buhay, Panginoon, or may mga challenges na sa aming workplace, Father, we pray that you would lead us, guide us, Panginoon, na maging victorious. Yun po yung aming dalangin. Marami pong salamat.
2: Amen, amen. Glory to God alone. God is perfect. God is pure. He is victorious. For greater is He than that is Jesus that is in you than he, Satan, who is in the world. Amen, amen. Kung kaya't alam po namin na hindi niya kami lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
3: Amen. So tama yun, hindi niya tayo lalampasan. Totoo yun. So patuloy tayong manangan sa Panginoon, patuloy tayong manangan sa kanyang mga pangako, patuloy tayong pumili. Di ba dad? Piliin nating mamuhay ng tama. Para hindi po tayo maging opposition to the gospel. Piliin po nating magbasa ng kanyang salita. Maging malalim sa ating pagkakilala sa ating dakilang Diyos. Kasi habang nakikita natin yun, nakikita natin gaano katapat, kadakila ang ating dakilang Diyos. Lalong nag-i-increase yung ating pananampalataya sa kanyang kakayahan at kanyang gagawin pa. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores. Lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
2: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Luluwalhati at pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena
3: at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating po mga pinagpalang gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa Protex, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Todo-todo. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
2: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mutis, na nagsasabi, kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Mararating ninyo ang inyong pupuntahan natin pala. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
1: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Happy Tuesday sa iyo, Kaagapay, na patuloy na nakikinig dito sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang
1: Inspirations Unlimited.
0: Tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kumusta ka, Kaagapay, ngayong Martes nang hapon, makulimlim? Medyo makulimlim.
2: Oo nga.
0: At samahan po ninyo kami, Kaagapay, sa isang oras ng kwentuhan. Ito po si Kayla Escalante.
2: At ito naman po ang inyong Kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga Kaagapay nating present na sa ating online platforms. At yan ay sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And Kaagapay,

0: Gaya po ng lagi naming lambing sa inyo, i-like nyo na at i-share ang ating ongoing streaming.
1: Yes!
0: At ipadaan nyo na ang inyong mga pabatid, pa-shoutout at ang inyong mga updates.
1: Yun!
0: Inyong update sa amin ni Kayla. Kumusta po ang weather dyan? Dahil ko nabanggit ni Kayla na medyo makulimlim po dito sa bandang Ortigas. Eh, dyan po sa location nyo, kumusta po ang weather? Na maaraw po ba o kaya eh, makulimlim din?
1: Mm-mm.
0: Or baka naman pumapatak na ang ulan.
1: Uy!
0: Update mo kami kaagapay at syempre ang inyong merienda.
1: Syempre, ang inyong merienda kaagapay ay huwag po ninyong kalimutan.
0: Yes.
1: i-kwento sa amin. Ikaw ba, anong cravings mo today?
0: Ngayon, gusto ko lang ng something na refreshing drink eh.
1: Uy!
0: Oo, siguro ano, lemonade.
1: Lemonade.
0: Ikaw.
1: Parang last time yun din yung cravings mo, no?
0: Oo. Pero kasi parang nasobrahan na yata ako sa kape at hindi na ako nakakatulog ng maayos sa gabi.
1: Medyo ab.
0: Medyo ba yun?
1: Medyo.
0: O baka
1: medyo.
0: Sobra na? Ikaw ba ano?
1: Ako
0: ano
1: naman,
0: mo?
1: Ang cravings ko today ay turon.
0: Ay, wow!
1: O kaya banana cue.
0: Ay, oo. Masarap din yan. Talaga,
1: diba?
0: Yan ang mga go-to merienda, no? Na mga kaagapay. Fishball din.
1: Fishball, oo. Kikiam.
0: Oo. Tapos yung masarap yung sausawan.
1: Oo.
0: Ay,
1: suka.
0: Ayan.
1: May matamis. Ikaw kaagapay, ano po ang cravings mo sa mga oras na ito? I-share mo naman po yan sa amin.
0: Yes.
1: Habang nakikinig dito sa ating programa. At binabati rin natin, no, ng happy listening ang mga kaagapay nating Team Radyo na nakikinig.
0: Yes.
1: Via 702 DZAS AM M-band at maging sa ating official mobile app ang 702 DZAS mobile app. Kaagapay, baka hindi mo pa yan na da-download eh. Tungo na po sa Google Play Store o kaya naman sa Apple App Store at hanapin po ang 702 DZAS. Yung merong orange na logo, click download na kaagapay para mapakinggan, matutukan ng inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. Pero yun nga, no, pamana ang inyong kapamaraanan kayo man ay team online, team radyo, samahan nyo po kami hanggang alas 4 ng hapon. Dito nga po sa ating Tuesday edition ng Inspirations Unlimited. As always, meron po tayong pinagpipilian.
0: Yes!
1: At makakarinig po tayo ng iba't ibang perspective.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, kaagapay, welcome naman ng iyong kasagutan sa ating question of the day dahil kakatapos lang ng 10-10.
0: Oo, yun nga eh. Grabe, parang gastos na naman itong usapan natin, Kayla.
1: At nalapit ng sahod ng mga akinse.
0: Yes.
1: Oo. Kaya mag-iisip tayo ng pagkakagastos.
0: Alright.
1: Oo, kaagapay, eto na ang ating question of the day. Sa shopping, ano ang mas priority mo? Quality or presyo?
0: Ayun, grabe naman. So, nandito na tayo sa mga dapat nating i-weigh.
1: Yes.
0: Or i-consider, no, bago gumastos.
1: Pero at sana nagtitimbang talaga.
0: So, this time, gastos with consideration.
1: Oo.
0: So, kaagapay, sagot ka sa aming question of the day. Ulit nila natin. Pagdating sa shopping, kaagapay, ano ang mas priority mo? Quality o presyo? So, iwan nyo lang po ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming. At syempre, share nyo na din kung bakit yun ang inyong answer. No?
1: Yes.
0: Para naman alam natin ang reason behind your answers. At isama nyo na rin ang inyong mga pabatid pa shoutout dito sa ating comment section.
1: True. Abangan po namin, kaagapay, ang inyong kasagutan sa ating question of the day at maging ang inyong mga updates, no? Ano
0: yes.
1: ba ang inyong merienda? Ano ang inyong ano ang weather ngayon diyan sa inyong lugar? Gaya nito, no, sa ating ongoing Facebook live streaming. Abay, nangunguna na si Kuya Vincent Garcia at bumabati na sa atin ng good afternoon. Ano kaya ang breakfast ni Kuya Vincent? Parang kulang yung update niya today.
0: Oo, yun nga. Hihintayin natin. May follow-up yan. Si Ate Rosalinda Gomez Buico, watching from UAE. God bless din po. Maging kay Kuya Cipriano Balatazo Balatibat. Ayan. Good afternoon po sa inyo and happy listening.
1: Happy listening po. Ito naman from Alfonso Cavite. Nakikinig si Ate Loida Mojica from Kaisuyo, Alfonso Cavite. Hello, hello po. Kumusta po ang weather dyan ngayon sa Alfonso Cavite?
0: Yun, magandang hapon din kay Ate Cecilia Gatbunton with lots of emoji. Hello po sa inyo. At sumagot na si Ate Aida Coquilla. Siya ay team quality. O yan, 1 point na agad ang ating mga team quality dyan. Kaway-kaway. At ihabol na rin natin, sumagot na rin pala si Ate Cecilia. Sabi niya sa shopping, both daw. Yan. Hindi niya mapapaghiwalay ang quality at presyo. Kailangan both kinukonsider at priority.
1: Salamat po sa inyong maagang pagsagot. Mula naman sa Kawayan, Negros Occidental, nakatutok na rin si Kuya o si Ate Bingbing Gimeno. Happy listening po mula dyan sa Negros. Kumusta po ang weather dyan? Update nyo naman po kami.
0: Yes, at si Ate Cecilia nagpapabate. Happy birthday daw sa kanyang pamangkin na nasa abroad, si Ate Angelica Santa Maria Gatbunton. Ayan, happy, happy birthday happy po birthday. Sa inyo. Si Ate Rosalinda humabol na rin ang kanyang kasagutan. Ang sabi niya, pareho din. Talaga hindi nila mapaghiwalay ang quality at presyo kaila.
1: True.
0: Talagang pareho yung priority ng ating mga kaagapay.
1: Mm-mm. At napapansin ko, no, puro malalayang lugar.
0: Oo nga eh.
1: Nagko-comment sa atin, gaya nito ni Ate Jailin Rivero ay bumabate ng good morning from Jeddah, Saudi Arabia. Ay, kumusta po kayo dyan? Sa Saudi, nawa po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan, no, sa mga oras na ito. Hello, hello po.
0: Hello po and ingat po. Si Ate Flora Velasco, ayan, thankful Tuesday daw, watching from Angeles City. At si Ate Gina Bacobo Linda, ayan, watching from Kuwait. Quality daw ang kanyang kinukonsider pagdating sa pag-shopping. Kasi nga naman daw, sabi niya, aanhin mo ang mura kung madali namang masira.
1: Ay, totoo. Totoo din naman.
0: Yan yung mga deal breakers natin eh, no? Kapag mag-shopping, talagang kailangan eh. Ayos yung quality kahit medyo pricey.
1: Yes.
0: Diba? Kasi matagal naman din magagamit, kumbaga.
1: Baka nga naman kasi mura yung mabibili natin, pero after a month, bibili ka na naman.
0: Ayun na.
1: So, ganun lang din yun.
0: Pero siguro depende rin sa
1: depende,
0: item.
1: Depende, diba? Yes.
0: So, may mga ganong mga consideration din. Especially siguro yung mga nanay, no? Maraming kinoconsider.
1: Maraming kinoconsider sila.
0: Yes.
1: Ito si Ate Andrea Gabihan. Wala daw kasi dagdag gastos.
0: Ayun.
1: Sa panahon daw ngayon ay kailangang magtipid.
0: Ayun. Ayun. Totoo yan.
1: Sa mamahal ng bilihin ngayon kung talagang dapat maging wais sa paggastos. Wow.
0: Practice na yan, di ba? Kasi magigilingyahan na natin yan talaga. Oo. Kasi talaga totoo yan. Kasi nung nag-grocery kami recently, grabe, napaka ano na talaga ng bilihin ngayon. Hindi na biro. Kumbaga, diba? Sa dating halaga na 1K, ang dami na puno na yung cart mo nun.
1: Ngayon, konti pa lang yun.
0: Oo, ngayon talaga.
1: Hindi ko na alam.
0: Hindi mo na alam kung paano mo pagkakasyahin yun. Kaya talaga, tama yung sabi ni Ate Andrea, no? Sa panahon talaga ngayon, kung magtipid, talaga extra tipid ang ating kailangan.
1: Salamat po sa inyong kasagutan. Ito pa si Kuya Cipriano may pahabol. Sa kanya daw ay same o both na quality at presyo ang kanyang kino-consider.
0: Ayun.
1: Salamat po.
0: Grabe, parang tayo yung points ng ating pinagpipilian sa question of the day. Si Ate Bingbing, ayan, nag-update na rin ha. Ate Bingbing Jimeno, ayan, sabi niya maalinsangan at makulimlim daw sa kanilang lugar.
1: Same lang pala dito.
0: Oo, for sure, no, pag lumabas tayo ngayon kaila dito, makulimlim, mamainit yan. For sure.
1: Parang walang hangin. Halos walang hangin. Pero nakikita ko sa banda doon.
2: What?
1: Sa bandang Cavite.
2: Oh, yun.
1: Maliwanag eh. Dito lang makulimlim.
0: Oo nga. No? Pwede na tayo mag-weather update, no?
1: Oo. Kung maaliwalas o makulimlim.
0: Oo nga. Sino pa ang next?
1: Yan, ito pa si from Occidental Mindoro. Ba talagang ang lalayo ng ating kaagapay? Ngayong Tuesday, si Rangeline Gayadan ay bumabate ng good afternoon mula sa Occidental Mindoro. Hello, hello po.
0: Hello po sa inyo and happy listening. Ayan, si Jello Idlisan. Ayan, sa ating ongoing streaming, good afternoon daw. Watching from Taal, Batangas. Shout out daw sa kanyang magagandang katrabaho sa Rafael Lab Medical and Wellness Center. Especially sa aming Madam Lynn Tremblay. At ang merienda niya, kina.
1: Uy!
0: Spanish bread at soft drinks.
1: Soft drinks.
0: Diba? Talagang combo. At ang sagot niya ay quality. Pero depende daw sa budget na hawak niya. Ayun. Pag wala, ayan, add to cart lang muna. Ayun. God bless din po sa inyo. Totoo po yan.
1: Salamat
0: po. Kumbaga talagang kung wala mo ng budget para doon, i-save mo lang muna sa cart.
1: Oo. Sa gilid diba? Muna.
0: Oo. Tapos pag sweldo na, lam na dis.
1: Yes.
0: Pero hanap ka voucher, no? Para at least maka free shipping ka o kaya baka may
1: discount.
0: Oo. Diba? Yun.
1: True. Speaking of discount, no, tuwan-tuwa ako. Tuwan-tuwa kami ng aking jawaers.
0: Yes, bakit?
1: Nung isang araw, bumili siya ng shoes.
0: Shoes? Oh, yan. Mahilig sale. Niyo talaga yan, no?
1: Na-influensya. Sale na. Tapos yung sale niya, ang laki na rin. Parang almost 2K.
0: Ay.
1: More than 2K na.
0: Bilira sabi ko, magkano ng discount.
1: Oo, sabi ko, grab mo na.
0: Oh yeah, syempre ikaw as a...
1: grab mo na kasi ang laki talaga ng discount. Mm. Tapos pagdating dun sa cashier, may another discount pa ulit.
0: Ay, wow.
1: Oo.
0: Ano yan, yung 10-10 ba yan?
1: Hindi.
0: Basta talagang sale lang nung araw na yun.
1: Sabi ko, bakit po sale? Kasi po, parang last, ano na lang, stock siya.
0: Ay, wow. Talagang meant to be. Yan yung mga linyahan, no? Pag nakita mo, last stock na po yan. So,
1: pag may size, akin na to.
0: Oo, meant to be talaga.
1: So, yun lang ang kwentong discount.
0: Pero oo nga, no? Kasi ano rin talaga, useful lang sapatos. Isa din yan sa mga bagay talaga na, alam mo yun, parang hindi nakakahinayang pagkastosan.
1: Yes, yung comfy na shoes, diba?
0: Oo, kasi kailangan mo ng sapin sa paa, yung magiging komportable ka, diba?
1: Lalo na kung naglalakad ka. True. Papasok. Kahit hindi na
0: kahit 10,000, para mabuno mo yung 10,000 steps a day.
1: So, dapat pala yun yung maging motivation para...
0: Parang so, excuse para gumastos.
1: Oo, the way.
0: Anyway, eto naman si Ate Gina Bacobo Linda, pabati daw ng happy birthday kay Pastor Marlon Linda ng Tala Blessing Church. Happy, happy birthday po, Pastor Marlon. God bless you po.
1: Happy birthday po si Randy. Para daw sa kanya ay quality ang kanyang priority. Mm-hmm. At pinapabati niya. Uy, tiga Palawan.
0: Wow.
1: Ngayon lang daw siya ulit nakapanood sa atin. Maraming salamat po from Palawan na nakikinig sa atin today.
0: Mm-hmm. At si Kuya Cipriano, ayan, nag-update na rin sa atin. Makulimlim din daw sa kanila na may konting araw. Ayan, sumisilip yung haring araw kahit makulimlim. Sa EPZA. Ayan, Rosario Cavite. O, diba? Kayla, tama yung natanaw mo. Medyo... medyo sumisilip naman yung araw, diba? Tapos, wala daw silang break kaya siya ay kumakain na lang ng money. Ayan.
1: Uy.
0: Peanuts.
1: Mm-mm.
0: Hello po sa inyo.
1: Hello, hello po. Dito naman sa ating poster na ipinos kaninang umaga ay nakakatuwa na ilan na rin ang sumasagot. Maraming gusto mag-shopping.
0: Ayun.
1: Mm-mm. Si Teresa, sangga lang para daw sa kanya. Basta makakatipid, doon ako. Pero quality pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Oo nga naman. Yung makakatipid pero hindi naman na makukompromise yung quality ng iyong bibilhin.
0: Totoo yan, no? Para at least win-win, no? Yes. Nakatipid ka na, quality pa yung nabili mo. Matagal mong magagamit.
1: True.
0: At ito si Kuya Vincent, ito na yung hinihintay nating update niya. Kumakain siya ng breakfast, maulan daw doon sa UK. At ang kanyang breakfast, Kayla, corned beef.
1: Wow. Yeah,
0: naginisa daw sa patatas at repolyo. Ah, panalo.
1: Sarap.
0: Diba? Masarap talaga ang corned beef kapag may hinahalo ding iba.
1: Mm-mm.
0: Diba? Lalo na patatas at repolyo.
1: Kaya
0: kasi
1: egg.
0: Masabaw.
1: Oo.
0: Diba? Sarap. At doon tayo. At sumagot na rin siya. Sabi niya sa shopping, ang priority daw niya, number one ay quality para daw long lasting. Number two, presyo. Yung kayang-kaya daw sa budget. And marami na din daw kasing branded na minsan eh, ano mo yun, nagsisale daw.
1: Mm-mm.
0: Kaya talagang kailangan ma-research ka, no? Kasi aabangan mo yan.
1: Yes.
0: Kasi talaga marami din nag-aabang ng sale, lalo na sa mga
1: pila
0: branded.
1: Yan.
0: Oo, kaya hindi mo mapapalagpas eh. Ayun, thank you po, Kuya Vincent.
1: Salamat po, Kuya Vincent. Si Kuya Aris Benito. Sa shopping daw, syempre, ang top consideration ay quality.
0: Yun.
1: Para, ay wow, parang pagpili din niya ng best AM band.
0: Wow.
1: Aanhin mo ang puro balitang nega kung wala rin namang substance. Quality first, second choice na lang yung reasonable price. Shout out daw sa mga diehard funny ng 702 DZAS Inspirations Unlimited.
2: Hi,
1: no, maraming salamat naman po, no, Kuya Aris, sa inyong komento ngayong
0: thank you po.
1: Araw. Thank you po.
0: Si Ate Aida Coquilla, yan, bumabati sa atin. Blessed afternoon din po sa inyo. Si Ate Hazel Nagares Obsemea, sabi niya, depende po. Kapag food, syempre quality daw talaga ang kanyang pinipili, no, yung dairy products. Pero kapag mga non-food, presyo na dapat swak lang daw sa budget. Ayun. So talagang oo, no, dapat isa yun sa mga bagay na hindi talaga tinitipid.
1: Oo,
0: pagkain.
1: Pagkain.
0: Oo. Ito tayo eh. Agree-agree tayo doon, no. Dapat
1: oo.
0: Hindi natin ako-compromise gaya nga nung sabi mo kanina, no. Yung pagkain talaga, kailangan yung alam nating makaka-help din, no? Makakabuti sa ating kalusugan. At si, yun nga, non-food, syempre, kailangan kukonsider din natin yung presyo talaga.
1: Totoo. Isa sa mga bagay no, na natutunan ko sa aking kapatid, pati kay mami, na tipirin ko na daw sa sarili ko sa lahat, wag lang daw sa pagkain. Kasi pagkain yun.
0: Oo. Parang fuel yan ng katawan.
1: Yes.
0: Hindi ka makakagalaw kung, alam mo yun, kung gutom ka. Hindi ka makakapag-function well.
1: Yes. Diba? Oo. Kasi aanhin mo yung sapatos mo. Kung gutom ka.
0: Talaga ba?
1: May justify talaga eh. Ito naman, si Kuya Alvin Serrano. Una daw sa lahat ay pera muna.
0: Ayun.
1: Oo nga naman. Pag wala sa budget, pass muna. And then needs. Tapos wants. And syempre, presyo ang malaking consideration. Sa mahal daw ng mga bilihin nowadays, then look sa mga online shopping apps, baka nga naman may mas mura. Basta hindi daw ang mga review. Naniniwala ako, hindi lahat ng mahal ay may quality at hindi lahat ng mura ay low quality. God bless daw sa atin at ang reminder niya ay God will provide.
0: Yes.
1: Uy, totoo yung online shopping, no? Minsan mas mura talaga sa mga online application.
0: Oo, kasi nga may mga voucher at discounts, no? Yung talaga yung hinahanap natin.
1: Totoo.
0: Diba? Pag minsan kasi, siguro, kumbaga pag bibili ka ng item, okay din, titignan mo muna sa physical store.
1: Mm-mm.
0: Pero, iti-check out mo online.
1: Kung ano yung mas mura, no?
0: Oo. So, pwede rin life hack yun para at least mas makamura
1: yes.
0: ka. Diba? Si Kuya Marlon Gabino naman, sabi niya, quality muna. Ayun. Pagkatapos po ay yung presyo dahil kung pasok daman daw sa budget, ayan, i-go-go niya. Ayan. God bless po. Thank you po.
1: Salamat po. Ito naman si Ate Mary Grace Kisinamal. Mapagpalang araw daw sa atin. Shoutout daw sa kanyang anak. Lalo na daw kay Charleston. Charleston. Na nakikinig at lagi nag-aabang sa kanyang pangalan na mabanggit sa 702 DZAS. So, happy listening po. Siyempre, quality muna bago ang presyo. Kasi kung minsan, murang presyo or bagsak presyo, pero malapit na palang expiration date. Ayun expired na talaga. Oh. O hindi talaga maganda yung quality. Siyempre, ang concern nating mga nanay, lalo na mga ang health daw ng family. God bless kaagapay at thank you daw sa DZAS. Thank you rin po sa inyong pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin.
0: Yes. At ito, si Jonathan Clerigo. Sabi niya, happy Tuesday. For me, quality ang priority ko, lalo kung bibili ng items sa mall like shoes and other items. Sayang ang time and effort if ang quality ng product is substandard or defective agad. So yun, talagang kinukonsider niya. At una niya talagang tinitignan pag bibili siya yung quality nung item. Yan. Mm-hmm. Diba? Kasi nga naman kung bibili ka nga ng sirain, yung ikatitipid mo,
1: bibili ka ulit.
0: Oo, bibili ka ulit. So, alam mo yun, maganda rin na isipin natin yung mga binibili din nating quality is like an investment.
1: Yes.
0: Diba? Na pwede natin magamit pang matagalan.
1: True.
0: Diba? Yun.
1: Ito si Ate Faustina Frankie Habla ay nag-good afternoon sa atin. Maging si Kuya Rolando Garcia from Imus, Cavite. Si August De Los Santos naman, sa mga personal things daw ay presyo ang kanyang kinoconsider. Kung kailangan pang matagalan sa lahat ay quality naman daw ang kanyang kinoconsider. So, depende sa kanyang ipipurchase na bagay.
0: Yeah. Si Jasper Bautista, yan, sabi niya, feel ko sa quality man o sa presyo, dapat safe ito gamitin or kainin. At higit sa lahat, may expiration date para di masira ang kakainin or gagamitin man sa bahay. Ayun. So, kailangan maging mapanuri talaga sa binibili. Si Princess Leia. Ayan. Basa ko na yung name niya. Princess Leia Espejo Palanqui. Ayan. Pareho, quality at presyo ang kanyang kinukonsider kapag magsha-shopping. Gayun din si Kuya Gerard Misiano. Mababa ang presyo ng bilihin ang gusto niyang i-consider kapag siya ay mamimili at magsha-shopping.
1: Uy, salamat po sa inyong pagsagot. Yan kagapay, patuloy po ninyo no, na ipadala ang inyong mga kasagutan. Muli po ang ating QOTD. Sa shopping, ano ang mas priority mo? Quality or presyo? Sa pagkakataong ito ay magkakaroon muna tayo ng short break at sa ating pagbabalik ay patuloy po nating pagkukwentuhan itong ating question of the day. Kaya muli kaagapay, maaari ka pa rin magpahabol ng iyong kasagutan sa ating question of the day at ang inyong merienda, ang inyong ganap sa mga oras na ito. Abangan po namin yan kaagapay. Pero sa ngayon ay kinig muna tayo sa isang awitin at magbabalik po ang

0: Aspirations Unlimited. Tuesday, Tuesday.
1: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in na dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang
2: Inspirations Unlimited.
1: At ito rin po si Abcidi Ferrer Tabua.
3: At ito naman, kaagapay, si Kayla Escalante, ang ating pong question of the day. Sa shopping, ano ba ang mas priority mo? Quality or presyo? Dito pa rin sa ating poster, si Ate Lori Bautista ay bumabate ng magandang araw. At para daw sa kanya, mas mahalaga ang quality dahil gusto kong bumili ng matibay at sulit sa pera. Pero isinasaalang-alang ko rin ang presyo para pasok sa kanyang budget. Yun. So, salamat daw. At salamat din po Ate Lori sa inyong kasagutan.
1: Yes. At isunod natin yung galing kay Kuya Ruel Banito. Siya ay team quality. Si Alcor EJF. Ayan, ang sabi niya, syempre kahit daw mahal, basta matibay ang kalidad, yun daw ang bibilihin niya. At sabi niya, paggawa daw sa Japan, nung bata daw siya, nakita niya, matitibay daw ang gamit at mga damit at sapatos. Ayan, talaga meron siyang may reference. So kapag made in Japan daw.
3: Ay, matibay.
1: Tapos umaabot pa daw maging sa kanyang mga anak yung damit.
3: Wow.
1: At sa kanyang anak daw ng pinsan, nagagamit pa daw. O diba, napapasa pa sa next generation. Thank you po.
3: Salamat po.
1: At ihabol ko na rin yung galing kay Ate Lenagdon Reyes. Ayan, parehas daw ang kanyang kinoconsider pag sa shopping, quality at presyo. Ayan, thank you po.
3: Salamat po. Ito naman si Arl Luzon. Ngayon daw, ang tinitignan ng mga mamimili ay presyo para magamit pa sa iba ang matitipid na pera, lalo na daw ang ating mga kananayan.
1: Talagang mga nanay ang ating talagang expert sa pagbabudget. Ito si Kuya Jerwin Alianza, ang galing na nung sagot niya. Wala siyang sagot.
3: Uy!
1: Hindi, ang sagot niya, window shopping lang para daw magtipid.
3: Ah, ayan. Window
1: hindi
3: lang.
1: Hindi quality, hindi presyo. Basta kailangan lang ay magwi-window shopping. Para wala nga namang magasta. Si Ate Bessie Cruz, ang kanya naman ay quality din. Ayun. Si Eduardo Segura Magudayaw, sabi niya, pag quality daw, may presyo daw. Totoo naman. Talagang may price talaga ang pagbili ng may kalidad.
3: Kakakambal talaga yun eh.
1: So para isa yun sa mga bagay talaga na i-consider mo eh. So saan ka ba mas willing i-spend yung pera mo? Dun sa alam mong makakatipid ka in the long run kasi matibay? Or dun ka muna sa eto muna, settle muna tayo dito dahil ito lang ang kaya din natin. So marami ka talagang kailangan i-weigh.
3: Totoo.
1: Diba? And wala namang problema doon, diba?
3: Yes. Yan naman ay depende sa iyong preference.
1: Yes, diba?
3: Eto pa si Gerard Michano. Mababa daw ang presyo ng bibilhin niya. Maging si Ate Maria Magdalena Ontiveros. Para daw sa kanya, presyo ang talagang nagmamatter. There are lots of ukay-ukay out there.
1: Yun.
3: With good quality. Ay, totoo, no? Pero kasi yes. Kung wala kong tiyaga.
1: Ayun lang din. Kumbaga, kailangan talaga tiyagaan ka maghanap doon. Pero kasi, di ba yung mga nasa ukay-ukay? Kumbaga, parang, ano din yan eh? Yun yung mga branded.
3: Yes.
1: Di ba? Na, kunwari, may mga nag-grand sale or barrage sale. Yung mga celebrities, 'di ba minsan napupunta rin sa mga
3: yes,
1: ganun.
3: Oo.
1: So talaga malaki din matitipid mo kung matyaga ka lang talaga maghanap pa sa mga ukay-ukay, mm-hmm. mga thrift shopping.
3: True.
1: Si Kuya Aaron Tobio, sabi niya both quality and price. Pero kinukonsider daw niya yung location ng seller. Ayan, kung local, bumibili daw siya. Pero kung imported daw, minsan lang daw siya bumili. Kasi may defect daw yung product. Mahirap habulin yung seller kapag overseas. Oo, diba? Mahirap nga lang mag-return to seller, no? Kaya daw, doon daw siya sa mga local sellers bumibili para kapag may defect, eh, may replacement agad.
3: Mas madali.
1: Okay, totoo yun, no? Pwedeng life hack yun. Yes. Diba, shopping hack. Kasi nga naman, mahirap talaga mag-return to seller kapag galing pa sa, saan pa ba?
3: Shenzhen.
1: Yan yung mga nababasa natin yung pangalan dun sa ating online shop.
3: Sa kabilang ibayo ng mundo.
1: Yes, itatawid pa yun sa dagat. So, matagal-tagal bago matagal mo makuha yung replacement.
3: Ito naman si Ate Maria Filipina Prado. Siyempre daw ay quality. Kahit medyo mahal, may tibay naman na maaasahan. Parang buhay Kristiyano. Matibay at matatag ang buhay dahil sa labis na mahal tayo ng Diyos.
1: Yes.
3: Amen.
1: Galing naman.
3: Na-i-connect.
1: Diba? Dito sa ating ongoing streaming, ayan si Ate Cleo Alfonso. Blessed afternoon po sa inyo. At si Ate Guy Santos, sumagot na rin sa ating question of the day. Sabi niya, para sa kanya, presyo. Ayan, meron namang mura na matibay at meron ding paninda sa pagkain na mura pero masarap. Kagaya ng paninda kong food. Ayan, masarap pero mura. O, di ba? Kaya bili na kay Ate Guy Santos.
3: San ka pa? Mura na. Masarap pa.
1: Yes. Thank you po. Ayan, si Ate Lenag Don Reyes, bumabati na rin sa atin na listening from Palayan, Nueva Ecija.
3: Hello, hello po, Ate Len. Kumusta po ang weather dyan sa Nueva Ecija? Ito naman si Kuya Rafi Rosauro. Good afternoon. At praise God daw sa healing ng kanyang mother na surviving ng pneumonia at dementia sa UERM. Nagpapasalamat daw siya sa mga doctors and nurses, maging sa mga caregivers na umalalay sa kanyang nanay at sa kanilang pangangailangan. At salamat din daw sa strength. At yon, siya ay nagpapasalamat. Praise item na gumagaling na ang kanyang mother.
1: Wow.
3: Salamat po
1: praise
3: sa inyong testimony niyan.
1: Yes, praise God po. At si Kuya August De Los Santos, sabi niya, on my personal things, presyo. Ayan. Kung kailangan pang matagalan sa lahat, eh, quality daw. Ayun. Kumbaga, investment talaga.
3: Okay lang gumastos, basta quality naman.
1: Oo.
3: Yan, ito pa si Rebecca Delphine. Mas priority daw niya ang quality.
1: Yun.
3: Habang si Bessie Cruz ay quality rin, maging si Kuya Ruel Banito ay quality rin ang kanyang kinoconsider.
1: Yes, marami talagang quality, no? Ang kanilang kinoconsider. Eh tayo ba, Kayla, pag tinanong tayo? Kasi syempre usapang shopping to,
3: yes.
1: Di ba? Ikaw, sa tingin mo, ikaw ba ay team quality o team presyo?
3: Alam mo ako,
1: oh,
3: nung dati, hanggang ngayon pa rin pala, syempre dun tayo sa ano, sa presyo.
1: Totoo.
3: Mag-joke pa ba ako dito? Presyo,
1: oo.
3: Kaya minsan pag ano eh, pag halimbawa ayokong gumastos, tapos sabihin ko kay mami, mahal-mahal kasi, sabi niya, halimbawa, gusto kong magpakulay ng buhok.
1: Ayan.
3: Naku, eh, diba, ito ay pricey. Oo, sabihin, ang mahal kasi eh. Tapos sabihin ni mami, lulokoy niya ako. Eh, di pang kulay mo yung pera mo. tama naman, di ba? Kung gusto mo ng ganyan, eh, talagang kakabit niyan yung presyo. Pero yun nga, ako ngayon ay nandun sa presyo, lalo na no, sa wedding preps. Alam mo ba, natutaw mag-exit. Talagang yung mga supplier, kinompare-compare ko yung ano, kasi magkakapares lang naman almost ng presyo. Mm-hmm. Pero saan sila nagkakaiba ng quality, ng review, ng package na ino-offer.
1: Mm-hmm.
3: Pero yun, overall, fresh talaga eh.
1: Nasa season ka ngayon ng presyo, na yun talaga ang kinoconsider. Mm-hmm.
3: Pero syempre, i-check mo din naman yung quality.
1: Yes naman.
3: Diba?
1: Kalakip naman din talaga ng presyo yung quality eh.
3: Quality.
1: Diba? Mahirap silang hindi pagsamahin.
3: Yes.
1: Kapag may kinoconsider ka.
3: Siguro yung gitna lang, na hindi naman masyadong tinitipid mo yung sarili mo. Pero mm-hmm. hindi rin naman sobrang nag-splurge ka.
1: Oo.
3: Diba? Yung gitna lang, yung sakto lang na...
1: Pag may sale.
3: Kaya nga.
1: Siguro yun. Yun yung part na parang, at least, diba, na-consider mo yung presyo, na-consider mo yung quality.
3: Sale.
1: Diba? Pag-sale.
3: So, mag-abang ka na lang talaga ng sale. Minsan pa, nag-a-alarm pa ako para dyan sa sale na yan. Magising
1: kasi midnight.
3: Ako. Midnight kasi, diba, sasalubongin yung 10-10, yung 9-9. Diba?
1: Imagine.
3: Eh, ikaw ba?
1: Parang ano eh, halos same din naman tayo. Kasi syempre, nasa season tayo ng buhay natin talaga, no? As a married, ano, season.
3: Oh, laps!
1: Though, so may mga kinukonsider ka niya din talaga na talagang kailangan eh, presyo talaga yung titignan mo muna. Pero siguro, isa din sa mga bagay na tinitignan ko is quality kapag yung mga big purchases.
3: Ay, oo.
1: Yung kailangan iisipin mo na magtatagal ba ito?
3: Worth it ba itong bilhin?
1: Worth it ba na kahit maglabas ka ng ganitong halaga, hindi ka bibiguin nung bibilhin mo.
3: Yes. At
1: magagamit mo siya pang matagalan talaga. So, dun ko siguro masasabi na quality talaga yung kinoconsider ko.
3: Mm-mm.
1: Yan. Siguro sa sapatos, wag na tayo lumayo kaila, di ba?
3: Sa gadgets.
1: Oo, sa gadgets. So, dun tayo sa tingin natin na magiging kapaki-pakinabang in the long run. Yan, yan yung mga worth it na pagkagastusan. Pero kunyari, bibili ka lang naman ng ano ba yung mga okay lang na mapalitan agad. Case ng cellphone, mga ganon. Diba? Kumbaga, okay lang kahit mga 35 pesos lang yung bilhin mo muna, ganyan. Depende rin talaga. Diba? Pero pag, pero kapag mga big purchases, quality yung tinitignan.
3: Sa food.
1: Sa food, syempre. quality na. Kasi gusto na rin natin talaga na ano eh. Yun nga, kagaya nung sabi mo, diba? Parang, yung hindi natin dinedeprive din yung sarili natin sa food na deserve naman natin.
3: Yes.
1: Diba? Kasi siguro parang minsan parang nung wala pa tayong mga work, yes.
3: Tinitipid natin.
1: Tinitipid natin yung sarili natin. Pero praise God kasi binigyan tayo ng kakayahan ng Lord to buy the things na pangarap mo lang noon matikman. Diba? Kunyari, true. Yung mga masasarap na ramen, diba?
3: Ramen samgyu.
1: Oo, nanonood ka lang dati sa mga reels. Ngayon, praise God, natikman ko na siya. Mga ganun. So, yun, mga ganong klase. Quality kapag sa pagkain din.
3: Totoo. Diba? Ako rin eh.
1: Agree
3: quality.
1: Ka. Oo. For sure.
3: Lalo na kapag ano, eto ah, kapag bagong sahod.
1: Oo.
3: Joke man siyang pakinggan, pero totoo eh, na parang hindi mo ma-feel na work ka na lang ng work.
1: Oo.
3: Kasi minsan maganda rin na maramdaman ng sarili mo na may reward ka.
1: Mm-hmm.
3: Na hindi naman everyday ka kasing gagastos naman kasi.
1: Pag sahod lang naman, diba?
3: Oo, pag sahod lang. Ma-feel mo lang yung reward system, diba? Na, hindi lang pala ako work ng work. Pwede rin pala akong ibigyan ko ng yung sarili ko ng kasiyahan.
1: Oo, diba? Kasiyahan. Ma-enjoy mo man lang din yung fruit ng iyong labor.
3: Yes. Diba? Oo. Syempre, hindi naman super mahal, kaagapay. Mga saktuhan lang.
1: Yes.
3: Yung sa, pasok pa rin sa kakayahan. Kaya na samgyu.
1: Pero nito, hindi na kami masamgyu.
3: Ako rin eh.
1: Kasi siguro dahil tapos na tayo doon sa face na ano, yung ang oily. Pati yung... Para magluluto-luto ka, gusto mo yung makakain mo na agad, di ba? Siguro, nung mga bata-bata tayo, yeah. Nung college, grabe. Kaliwat kanan yung mga Samgyup sa malapit sa schools Lalo natin, na, di ba? So, ngayon, gusto natin yung mga sabaw. Mga comfort food, di ba?
3: Kape.
1: For sure, mga kaagapay natin, relate na relate
3: dyan. Ay, oo. Kaagapay, ikaw ba? Ano ang iyong ma-share dyan? Ito nga sabi ni Randy, ako mga pinag-iipunan ko yung isang bagay para makuha ko yung gusto kong quality. Para nga naman na talagang ma-achieve niya yung gusto niyang quality ng isang bagay, eh pag-iipunan niya.
1: Diba? Isa talaga yun sa pwede nating gawin, no?
3: Yes.
1: Kapag hindi pa afford ngayon, pwede mo pag-ipunan. Diba?
3: Apo.
1: Apo. Pero yun, diba? Maging paalala sa ating lahat. Oh. Sa ating lahat. Diba? Kung hindi pa afford ngayon, oh, mali mo someday, kailangan mo lang talaga ng mag-ipon para at least, diba? Soon, mapapasakamay mo na yan.
3: Yun. Totoo.
1: At ito si Ate Ruth. Palyasgon, sabi niya, yun daw may quality at sakto lang daw ang presyo. So, yun ang kanyang kinoconsider kapag nag-shopping. Si Ate Leon siya, Diaz, sabi niya both po. Siyempre, una quality. Tapos sunod na yung presyo. Pero pareho yung sagot niya. Both.
3: Yun. Si Kuya Angel Gorospe ay nag-PM, sabi niya. Ang saya naman ng kwentuhan niya.
1: Yes!
3: Buti po ay napapatawa rin kayo sa usapang gastos dito.
1: Oo, di ba kasi relate tayo. Ito yung pinagdadaanan natin.
3: Ng lahat eh, oo. Si Ate Cleo Alfonso, sabi niya, Miss Kayla, tama si Mami.
1: Ayun, di ba? Agree siya. Si Kuya Albert Tanchua, hello po sa inyo. And... happy listening. At syempre, ayan na, sumagot na ang nagsabi sa'yo, Kayla. Uy, si Mami Aleli.
3: Akalain na yun.
1: Good afternoon din po sa inyo. At ang sagot niya, Kayla, quality din. Diba? Team quality, si Mami Aleli.
3: Nagtagpo yung kwento ko at yung sagot niya.
1: Yes.
3: Si Ate Cleo Alfonso ay may kasagutan pa ulit. Ang priority daw niya ay quality sa binibili ko para daw hindi sayang yung pera. Para sulit nga naman ang gastos.
1: Yes. Si Ate Landizon dito sa ating poster, sabi niya, syempre una po presyo. Kung kaya sa budget, dun ka na didepende sa kalidad. Yan, wala daw tatalo sa quality talaga, 'di ba? Magkakatalo kaya ba ng budget natin? Doon lang pala magkakatalo, 'di ba? Kaya husayan na lang daw natin yung pagdedesisyon.
3: Totoo po.
1: So talaga nagmamatter, no, yung ating mga decision making skills.
3: May i-apply din dito sa
1: yes.
3: shopping. Si Ate Judy Horka, quality. Yung sulit, matibay at pasok sa budget para mas lalo kang nakapag-save.
1: Ayun.
3: Tama!
1: Si Kuya Juan Miguel Gamosha, siya ay team quality. Si Ate Maria Victoria Padrigon, pareho daw. Quality at presyo daw para sa kanya.
3: Salamat po. Si Ate Alice Mendoza, sikat, quality. Para daw at least ay tatagal yung product na binili.
1: Yes. Si Ate Judy Horka, quality yung sulit. Matibay at pasok sa budget po para mas lalo kang makapag-save. Ayun. So pareho siya.
3: Po.
1: Thank you po.
3: Si Ate Mavic din ay both din ang kanyang kasagutan. Maging si Ate Cecilia Gat Bunton at tumadagdag sa team quality si Kuya Reynaldo Estimo.
1: Yun. At ihabol ko na rin, pang last na, si Ate Rebecca Delphine. Ayan, mas priority daw niya ang quality. Last na yun sa ating poster.
3: Oo, ito sa ating Facebook Live ay humahabol pa ng pagbate, no, from South Africa.
1: Wow.
3: Oh, lapit lang dyan lang.
1: Oo.
3: Sa South Africa lang.
1: Kapitbahay.
3: Oo, si Ate Mary Marge Adeyemo. Oo. Malapit kaya siya dun sa ano, sa safari.
1: Safari. Alamin natin. Si Ate or si Kuya Jello Rodarbal, sabi niya for me daw quality dahil sayang daw yung money. Ayan. Yan ang kanyang kinoconsider kapag siya ay mag-shopping.
3: Sa ating YouTube live streaming, si Sis Elena ay sumagot, mapagpalang hapon daw. Presyo po kung pagdating sa damit, may ukay na. May quality din daw, lalo daw sa panahon ngayon na hirap ng buhay, tiyagaan lang daw sa pagpili. Matibay din at madalang sa magkapareho sa suot.
1: Mm-hmm.
3: Ay, oo, totoo. Kasi dun sa isang app, sa Black App.
1: Sa Black App.
3: Ang dami yung kaparehas.
1: Oo. Diba? Parang hindi mo na malaman na ano ang pinaka ano dito, yung official store na pinanggalingan talaga nito itong product na to. Kasi halos lahat, lalo na yung may mga ano, affiliate. Affiliate link.
3: Oo, ang daming kaparehas.
1: Oo, so talagang kailangan eh. Suriin na lang natin bago natin i-check out.
3: True.
1: Yes.
3: At yan kaagapay. Diyan na, nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa ating question of the day ngayon. Pero yun nga, no, ang ganda nga reminder sa atin na ultimo dito sa, kung titignan natin ay, ano lang naman siya, minor lang naman siya, pero maigi pa rin, no, na maging wise tayo sa pagdedesisyon pagdating sa pagbili, no, ng mga gamit-gamit at paggastos ng ating kaparahan, dahil muli ay tayo ay dapat maging good steward ng mga pinagkakaloob sa atin ng Panginoon.
1: Yes, amen. Talagang kailangan maging good stewards tayo ng mga pagpapala ng ating Panginoon sa atin.
3: Mm-mm. At yan, tayo po ay nasa end part na ng ating programa. At salamat po sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Nata Peralta, maging sa RTV team, andyan siya, at Aileen Valdez.
1: Yes, at nagpapasalamat din tayo sa ating mga broadcast engineers, Baby Tabwa, at sa mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site. Thank you so much po sa inyong assistance.
3: At sa iyo, kaagapay, thank you po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin today. Muli ako po si Kayla Escalante.
1: At ito naman po si Absidy Ferrer Tabua at inyo pong napakinggan ang
2: Inspirations Unlimited.
0: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City, o mag-email sa dzas info@febc.ph.

Lakas o mahina? O kaya naman kung marami sila o konti. I-check nyo rin kung maganda ang lupaing tinitirhan nila at kung ang bayan nila ay may pader o wala. So, isa-survey nila ang lupa, pati yung borders, kung may pader, mataba ba ang lupa, maraming puno. And they were also tasked na magdala ng prutas mula rito para bilang evidence, ano, resibo na sila ay nakarating noon. Verse 21, kaya pumunta sila sa lupain sa north at nag-spy mula sa desert ng Zin hanggang Rehob, malapit sa Hamath Pass sa north. At eventually, sila ay nakapag-uwi ng kumpol ng mga ubas, nakapag-uwi rin sila ng pomegranate at mga fig. At sila ay nag-report kay Moses. Take note, kaagapay, itong lupa na to sa Kanaan, sabi sa Exodus 3 verse 8, sabi ng Panginoon kay Moses, "This land was good and large, a land flowing with milk and honey. It was a good land," sabi po sa Exodus 13:5, and even sa Deuteronomy 1:21, meron ding encouragement ang Panginoon. "Look, the Lord your God has set the land before you. Go up and possess it. As the Lord God of your fathers has spoken to you, do not fear or be discouraged." According to Ezekiel 20 verse 6, God had already searched out the land for them. They didn't need to do it themselves. Ginawa na ni Lord, na provide na sa kanila. All they need to do is to conquer the land and to go there. Pero dahil nga mahaba ang pagitan ng taon from Deuteronomy to Numbers, mula sa pag-commission ni God kay Moses patungo sa wilderness, it was a reasonable thing for Moses to do para mag-spy. And it reflected the curiosity of all Israel. After all, di naman nila nakita pa ang bayan na ito. And then after 40 days, sa verse 25, bumalik ang mga nag-spy. At dumiretso sila sa kung saan naroon si Moses. Ang kwento nila, maganda sana ang lupain. Kaso, malalakas naman yung mga tagaron. Napapalibutan ng matataas at matitibay na pader ang mga malalaking city nila. At ito pa, nakita namin doon ang mga lahi ng higante. Sakop ng mga Amalekites ang lupain ng Negev. Ang mga Hittites, Jebusites at Amorites naman ang nakatira sa mabundok na bayan. Tapos mga Canaanites ang nakatira malapit sa dagat at sa mga Jordan. Doon pa lang sa Amalekites na sanay, batak na batak sa labanan, natakot na sila. Kasi nga naman, itong mga Israelita, hindi naman sila galing sa laban, sila ay galing sa wilderness. Pero sa verse 30, pinatigil ni Caleb sa pagsasalita ang mga taong nasa harapan ni Moses. Sinabi niya, "Lumusog na tayo ngayon at sakupin yun kasi kayang-kaya naman natin silang talunin." Pero umangal ang mga kasama niyang nag-spy. "Hindi natin kayang labanan ang mga taong yun. Mas malakas sila kaysa sa atin." At sa verse 32, nag-report sila sa mga Israelite ng hindi maganda tungkol sa lupain. Sabi nila, "Mamamatay sa gutom ang mga taong titira doon sa lupang pinuntahan namin para mag-spy." Tapos may mga nakatira pa nga naman na higante. Kung ikaw, kaagapay, ang bibigyan ng ganyang report, o kumusta yung na-survey ninyong lupa na titirhan natin, ano kaya magiging reaksyon ng mga tao? No? Naku, di natin kaya. Para lang tayong mga tipaklong sa paningin nila, wala tayong panama sa kanila. Hindi natin ito malalampasan, ang taas ng pader, ang lalakas ng mga kalaban. Siyempre, panghihinaan sila ng loob. Ako man yan. Matatakot ang mga Israelita. Baka nga ang iba sumuko na kahit di pa nagsisimula. At eto na.

Nga. Moving forward, Numbers 14, pagkatapos marinig ang report, sumigaw ang mga tao at umiyak ng malakas. Buong gabi, ha? Hindi isang oras, dalawa, buong gabi. At nagreklamo ang mga tao laban kina Moses at Aaron. Sabi nila, sana namatay na lang tayo sa Egypt o kaya sa desert na to. Pero ba't kailangan pa tayong dalhin ni Lord sa lupaing yun para lang mamatay? Bibihagin lang ng mga kalaban ng mga asawa at anak natin. Di ba mas okay kung bumalik na lang tayo sa Egypt? Lagi silang may reference na, why don't we just go back to Egypt? Ganyan kalakas ang influence ng ating mga salita. Minsan, di pa nga natin nararanasan. Narinig lang ang mga negatibo na mensahe ay kumbinsido na. Kaya sa ating ministry, ano, we need to take good care of our words. And even sa trabaho, kahit sa pag-aaral mo, lalo na kapag sinabi mo agad, ay, hindi kaya yan, mahirap yan. Wala tayong kakayahan. Tayo nga bilang bansa, mahirap sa tingin ng marami. Pero kapag pumasok tayo sa Pilipinas, ang dami nating likas na yaman. Baka ang isang taong handa naman sana na maglingkod ay panghinaan ng loob kasi nga sa influence ng mga tao na dapat sana ay tumulong sa kanya. Hindi naman ibig sabihin na i-sugarcoat mo ang problema o magpanggap ka na madali lang ang lahat. Pero may malaking pagkakaiba ang pagsasabi ng mahirap ito. Ano kaya ang kaya nating gawin? At yung pagsasabi rin ng mahirap. Pero wag na natin subukan, mahirap eh. Kumpara sa mahirap nga pero interested na mag-continue. Yung una, naghahanap ng solusyon. Yung ikalawa, sinasara yung possibility. And out of 12 spies na isinugo ni Moses, dalawa lang ang nag-report ng tama. They did not sugarcoat the situation. Sabi ng sampu, it is truly a land of flowing milk and honey. Kaya lang. But the people who live there are powerful and the cities who are fortified and very large. Nakita rin ni na Caleb at Joshua ang mga higante. Pero hindi lahat ng tao doon higante. At hindi nila hinayaang ang laki ng problema ang magdikta kung anong kaya ng Diyos. Caleb had a very different attitude from the other spies. Kaya nga sa verse 30, pinatigil niya ang mga nagsasalita. Sabi niya, dapat pumunta na tayo doon. We should go up and take possession of the land. For we can certainly do it. If you have a leader na ganito ang perspective, di ba mamomotivate ka to do something great? Kayang-kaya natin, sabi ni Caleb. And these two men were full of faith. Pero hindi pa rin nakumbinsi ang mga tao, lamang ang 10 spies na negative kontra sa 2 spy na nag-encourage na magtuloy. To the point that Joshua and Caleb tore their clothes and said to the entire Israelite assembly, "The land we passed through and explored is exceedingly good. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us." Nagmakaawa sila. Huwag kayong mawalan ng loob. Ito ay nais ng Panginoon para sa atin. Huwag matakot, kasama natin ang Panginoon, sabi sa Numbers 14:9. Hindi nila tinanggi na may kalaban, pero naniwala silang mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga hadlang na kakaharapin nila. And actually, lahat ng mga nagreklamo na mahirap makapasok sa Promised Land, hindi nakapasok. God judged the people of Israel by making them wait for 40 years to enter the land. He also promised that every person 20 years old
or older would die in the wilderness and would not see the land, except Caleb and Joshua. Why? Sabi sa Numbers 14:24, because my servant Caleb has a different spirit and follows me wholeheartedly. I will bring him into the land he went to, and his descendants will inherit it. Verse 38, no one of you will enter the land, and I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Moving forward, roughly 40 years after, second try, si Joshua na ang leader. And he sent only 2 spies instead of 12 para maiwasan yung nangyaring massive panic, chaos ng mga tao during the time that the 12 spies were sent to survey the land. At itong 2 spy na to, the Lord protected them. The Lord used Rahab para sila makapasok. Tapos sa account ni Rahab, nung nagkukwento na si Rahab na pinapasok niya nga yung 2 espiya, ito ang sabi niya, I know that the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us so that all who live in this country are melting in fear because of you. Takot na takot pala ang mga taga-Kanaan when they learned that the 12 spies are coming into their land. 40 years ago, takot na takot pala ang mga taga-Kanaan sa kanila. Imagine, bakit sila natatakot? Kasi yung Diyos ng mga Israelita, kinaya na hatiin ang dagat at sila ay dumaan doon. Ganon ka-powerful. Pero, nasayang yung pagkakataon dahil sa 10 spies na nag-discourage sa maraming tao. Hindi natin kaya yan. Kasi, marami ang malalaking tao dun. Maraming mga higante. Imagine, natatakot na sa inyo ang lahat ng taga rito. Nanginginig na nga kami sa takot sa inyo. Nabalitaan namin kung paano tuniyo, Lord, ang Red Sea para makatawid kayo nung umalis kayo sa Egypt. Nalaman din namin na pinatay nyo sina Sihon at Og, ang mga hari ng mga Amorites sa east ng Jordan. Nanghina kami nang mabalitaan namin yun at halos himatayin kami sa takot dahil sa inyo. Si Lord na Diyos niyo ang siyang Diyos ng langit at lupa. Kaya ngayon, ipangako niyo sa pangalan ni Lord na kung paano kayo tinrato ko ng mabuti, ganun din ang gagawin ninyo sa pamilya ko. This Rahab heard the good news, the gospel, and trusted the Lord. She helped the spies. And eventually, they conquered the land. Ang nakarating lamang sa promised land ay ang 2 matapat na manggagawa ng Panginoon, sina Caleb at si Joshua. Minsan iniisip natin yung pagiging passive or negative thinker, personal na bagay lang. Kapag ayaw mong sumali, mas pinipili mong manahimik, o mas gusto mong wag na lang kumilos. Pero ang kwento ng 10 spy ay nagpapakita sa ating na yung perspective mo, yung pananaw mo, can influence others, lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo.

0: 10 tao ang nagdala ng negative na pananaw. Pero isang buong community ang nagdusa at naniwala sila. Ang mahalagang tanong ngayon, kaagapay, kau ba ay nagiging dahilan upang ma-discourage o ma-encourage ang loob ng iba para maglingkod? Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your love, for your faithfulness. Salamat po kasi alam niyo po, by default, kami po ay mga negative thinker, mga passive thinker. You know, Lord, that we are nothing without you. And so, we ask for your kindness, for your mercy, and for your grace, Lord, to help us na laging magtiwala po sa inyo kasi malaki po ang influence ng pananampalataya ng bawat isa sa amin upang makita nila kung gaano ka kabuti, kahusay sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. Deuteronomy 31:6, be strong and of good courage. Do not fear nor be afraid of them, for the Lord your God, He is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Maraming salamat sa iyong pakikinig dito sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Magandang umaga po mga kagapay! Nagbabalik po muli ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako, excited po ako muli na makasama kayo ngayong umagang ito after ilang linggo ng recorded po tayo because meron po tayo mga very, very important gatherings, meetings, and conferences na inattendan at kung mapapansin po ninyo, all girls po kami ngayong araw na to sa studio, no? Absent pa rin po ang aking kabiyak na kasalukuyan may mga sunod pa mga meetings but in the next 2 weeks he will join us, but ngayong araw na ito, October 13, 2026, actually talagang ilang linggo ko na to pinapanalangin na knowing na hindi ko kasama ang aking better half today. Sabi ko, Lord, sino po kaya ang pwede kong makasama, no, sa October 13 and next week din sa October 20 na pwede po natin na makasama dito sa ating Tuesday edition ng Family Matters. Kung kayo po ay nasa ating Facebook Live na po ngayon, meron na mga bumabati. Nako, good morning aking inaanak na Alex Fajardo. Mamaya ko po babatiin yung mga nag-greet na po dyan, ang aga po nilang bumate. Pero ngayong umagang ito nga, ngayong Tuesday morning na ito, even next week, the Lord has led me, mapapansin po ninyo sa inyong, kung kayo naka-Facebook Live, makikita nyo po ang aking dalawang kadalagahang kasama, naggagandahang dalaga, mamaya ko sila introduce. na mag-share ng kanilang testimony today. So kung kayo po ay nasa Facebook Live, naku po, please do not miss ang ating episode for today. I'm sure, alam ko, mabibless po kayo. At ihanda nyo na rin po ang, actually, nagsistart pa lang ako, medyo sumisikip yung lalamunan ko dahil thinking about, ayan na, di ba? Di ba ako nagsisimula, naiyak na ako. Thinking about God's grace sa buhay ng magkakapatid na ito, ay talaga naman po, alam ko po, mabibless po kayo pag narinig nyo po ang story po nila. Ayan, grabe, ang sakit sa lalamunan. Ang pigilin ng iyak. But, so kung kayo ay naka-Facebook Live, pakishare na po ang ating episode for today. And also kung kayo ay nasa YouTube channel, pakilike and subscribe na rin po iyan. And marami pong salamat dun sa mga dumadami na po yung mga nag-download na po ng official app po natin, ano, sa inyong mga mobile phones. Kung hindi nyo pa po nagagawa ito, ay napakadali lang pong i-download po iyan para very easily accessible po ang ating mga programa sa mga different stations po ng FEBC Philippines. And of course, sa ating mga biyahero, napakaganda ng weather today. Bagamat kahapon merong period na grabe yung buhos ng ulan, ano? Wala yung aking chauffeur ngayon. So, naka-commute lang ako. Sabi ko, nako, mababasa ako. Ang dami kong bit-bit. Pero this morning, napakaganda po ng weather. So, ingat-ingat po kayo sa biyahe. And of course, my very favorite group of people na ngayon ay nasa kanilang mga tahanan. Ang ating mga lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, tito, tita, na mga nasa kanilang bahay na gumagawa ng gawaing bahay habang buong araw naka-tune in po sa ating station dito sa 702. Magandang umaga po sa inyong lahat. And katulad po ng sabi ko, no, i-ready nyo pong inyong mga tissue dyan o kaya bimpo kung walang tissue. But this morning po, marami pong salamat. I just want to thank everyone po for your prayers. I will give a further updates lang po pagdating na lang po ni Pastor James, ano. But it was a blessed learning experience for us as we attended a number of trainings and conferences po. And just glad to be back again dito po sa studio. And maraming pong salamat muli sa prayers po ninyo. And I would just like to greet ang mga very important people sa aming buhay na nagse-celebrate po ng kanilang very special day this week. Actually, ang daming Octoberian, ano? Pero itong araw lang na to ay binabati po namin ang aming kuya, no, si Dr. Edward Isidoro, who's celebrating his, hindi ko na po sasabihin kung ilang taon, pero malapit na po siya sa big 70, no. Happy birthday sa iyo, kuya. I pray for God's continued paggabay sa iyo, lalo na sa iyong health. Pag kailangan magpa-doktor, magpa-doktor ka po. Ano po? tayo kasi minsan, kahit ako, nagsalita ako, pero ako ganun din, ano. Titiisin mo yung nararamdaman mong sakit. Kasi isip natin, kaya natin, dahil ang dami nating need gawin. Ayaw natin maantala yung ginagawa natin. Pero happy birthday sa'yo. I pray for God's blessing, continued blessings on you. And on the 14th po, binabati po natin si Kuya Aru, also celebrating his birthday. On the 15th, ang ating kamanggagawa dito po sa IBC and also a fellow adoptive father, Pastor Eric Ramos, social worker from Compassionate Hope. Ang mga nakikinig po yan sa ating episode, no, every week, si Ate Dana Kay, happy birthday sa'yo. On the 15th also is si Dr. Joy Tika. On the 17th, si Ate Hannah Nicole Isidoro. And on the 19th, Pastor inaanak na Paul Dren Presco also celebrating his birthday. Yan, happy birthday po sa inyong lahat. And also, I have a few announcements bago ko po finally i-introduce. Alam kong excited na tong aking dalawang kasama dito. But a few announcements lang din po. Una, kino-congratulate ko po ang isa sa aming mga girls na si Antoinette Barsana, who last night, actually gabi na po kami nakauwi kasi ang dami palang nakapasa sa ano no sa nursing board exam na ang kanilang oath taking ay 2 days at 3 batch per day, so bali 6 na oath taking, and ang kanyang schedule na nakuha was last night at 7 p.m. kaya halos 11 na kami nakauwi. Pero congratulations sa iyo, Antoinette. You know, I was iniisip ko itong batang ito, which we will have as a guest next week. Maganda din pong marinig po ninyo ang kanyang testimony. Ayan. Kung paano talaga namang sinustain siya ni Lord. I mean, talagang pag wala ka, minsan nga mas magandang wala kasi talagang dun mo makikita na si God lang ang kailangan mo dahil si God ang magpupuno ng pangangailangan mo. But, you know, we didn't know nung sinabi ng batang ito gusto niya mag-nursing, ang iniisip ko, saan tayo kukuha ng ano ng pampaaral sa iyo. But you know, 4 years later, ngayon po ay siya isang registered nurse na, and marinig niyo rin po ang kanyang testimony next week. But I would just like to take this time to congratulate her po. And I will give the other announcements next week na kasi gusto ko nang i-introduce ang aking dalawang guest for today. Ayan, medyo ninerebro sila pero sabi ko, nako, ano to, ano tayo? You know, tayong mga kaagapay, conversational lang tayo dito sa ating usapin dito sa Family Matters. But this morning, at tulad nga po ng sabi ko, ay you know, I was praying, sabi ko, sino ba ang pwede kong makasama, no? And then, biglang sabi ni Lord sa akin, oh, yung 3 magkakapatid, actually, 3 po ito, no? Hindi lang po makapunta si ate today. But I would like to introduce to you this morning, ay itong aking dalawang kasama, to my left, yung mahabang buhok na hindi nakatali, ay si Ate Joma, pero later mas introduce niyo pa inyong sarili, no? And to my right po ay si Ate Mary Jane, or kung aming tawagin po ay Gegeng, no? Pero before po we go into our kwento po ng inyong buhay, ang verse po na ito na ating babasahin, ito ay isang very common verse na ginagamit pagdating po sa ministry ng orphan care, no? Very popular verse. Pero ngayon po, dahil wala po si Pastor James ngayon, switch tayo ng ano, ako ang magbabasa ng English, pero Ate Joma, pwede mo bang basahin yung ano, yung Tagalog version po ng ating verse for today? Sige, Ate Joms.
5: Yan po, makikita po natin ang
4: ating... Lakasan mo lang atin ng konti. Masyado kang mahinhin, no? Sige, lakas mo lang ng konti.
5: Yan po, makikita po natin ang ating salita sa mga awit 68 verses 5 to 6. Ang Diyos na nasa kanyang banal na tahanan, ang ama ng mga ulila at tagapagtanggol ng mga balo. Ang mga walang kasama ay pinagtutahananan siya niya sa mga bahay. Ang mga bilanggoy pinapakalaya niya upang maging masagana. Ngunit ang mga suwail ay titira sa lupang tuyo at walang pakinabang.
4: Ayan, thank you po. Sa English version po, matatagpuan po sa Book of Psalms, chapter 68, verses 5 to 6. I will be reading po from the NLT version. Sabi po dito, Father, to the fatherless. Ayan na naman, ano ba kayo? Naiiyak na naman ako. Hindi ko matatapos ng interview na to eh. Puro pause ako dahil talaga namang, Father to the fatherless, defender of widows, this is God, whose dwelling is holy. God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy, but He makes the rebellious live in a sun-scorched land. Ayan. Very popular verse po yan, ano, na ginagamit. How napakagandang picture po ng pag-aalaga, pagmamahal ni God sa atin, no? Especially po sa inyo, no? Sa inyong mga kids na lumaki na walang magulang. Later you will be hearing more of their story, but you know, I was thinking sa Bible po kasi napaka-importante talaga ng ano, ng family setup, no? Yung may tatay, may nanay, tapos mga anak, and then alam naman natin ang head of the home will be the father. And so imaginein mo nga naman ang isang bata na walang father, Hindi lang ibig sabihin wala siyang tatay na nag-aalaga sa kanya, pero katumbas din kasi nung father is yung mana. Which big deal yun sa Bible. Ikaw, Joms, you know, being in a Bible school, you know, we have stories after stories after stories kung saan pinapahalagahan yung mana, di ba? We think of yung the prodigal son, kung saan pinag-awayan nila yung mana. We think of the story of Jacob and Esau, kung saan dinayapan niya yung tatay para lang makuha lang yung mana, mauna dun sa mana, di ba? So yung pagiging fatherless, hindi lang siya basta walang tatay, kundi nawawalan ka rin ng identity. Sino na ngayon? Kanino ka tatakbo? Kanino ka kukuha ng sustento mo? Kanino ka nakapangalan kung wala kang father? So for this verse na ngayong araw na to na nagsasabi na, tapos yung pagdating pa sa defender ng mga widow, kasi nga noong unang panahon ang tingin ng mga tao sa isang nabubyuda malas o di kaya sumpa. Kaya hindi positive ang tingin nila, but God, the Bible says na sabi ni Lord, ako at siya ang magtatanggol sa mga widows at ako ang magiging ama. Kung man kayo ay nakaramdam ng kakulangan sa buhay at a loss kayo, but you know, praise God, because one time in your life, which later you will share, God came into your life and He became your father. And so we praise God for that verse. And so ngayong morning ito, as we share your story, Ate Joms and Ate Gegeng, bati muna kayo. Yan, pakilala nga, basta pakisabi nga inyong buong pangalan muna, tapos tumingin kayo sa ating camera, batiin ninyo ang mga fans ninyo ngayong morning na ito.
6: Magandang umaga po.
4: Lapit ka ate, para marinig kang mabuti.
6: Magandang umaga po. Ako po si Mary Jane Manzulin po, kapatid ni Jomalyn. And binabati ko po si Ate Jeremy na nakikinig po sa...
4: Ayan, nasa work siya eh, no? Nasa trabaho siya. Pero nakikinig na ba? Check nyo para makita natin. Ayan, thank you Ate Gegeng. Wala ka na ibang babatiyan? Si ate lang ba? Wala na? Wala ka bang dyan? Mga suitors, manliligaw, kaibigan, best friends?
6: Wala po.
4: Wala. Okay. Sige, Ate Joms, ikaw naman. Pakibati mo ngayong ating mga listeners ngayon.
5: Magandang umaga po sa bawat isa na nakikinig po. Ako po si Jomalyn Alindan po, kapatid ni Mary Jane po. And binabati ko po lahat ng mga nanonood sa 702 DZES po. Maraming salamat po sa pagtutok.
4: Ayan, okay. All right. So simulan na natin ang kwento ninyo, no? Actually nag-share ako ng mga pictures ninyo, humingi ako ng photos ninyo. So sa ating tech, kung pwede po mapakita nyo lang po yung picture po nilang tatlong magkakapatid na malalaki na po sila. Yung una ko pong picture na sinend. Ang ganda nitong picture ninyo. Was this last Christmas na kinunan? Yung yes, nasa Christmas tree. Ito lang ba 'yon? Recently lang. Ayan. So kung pwede nyo po ma-share yung ating photo for today. So ilan, ayan, o di ba? Pa-cute pa. Pero papaliktad pala, from oldest, talaga bang si ate ang pinakamaliit sa inyo?
6: Yes po.
4: Yung height talaga ganyan. Okay. So si ate yung nasa kanan, siya yung pinaka-shortest, nasa gitna si Ate Gegeng at saka si Jomalian. Ayan. So, ilang ang edad difference po ng mga ages ninyo?
6: Kami po ni Jomalin, isang taon lang po. Tapos si ako po, tsaka si ate, tatlong taon po.
4: Ah, okay. So, if you don't mind, si ate, ilang taon na siya ngayon?
6: 28.
4: So, ikaw ay nag-25?
6: Yes po.
4: At ikaw ay 24? 24. Okay, ayan. Sa madami pong nakakaalam, no, the Lord has called ang International Bible Church and kami po ni Pastor James into the Ministry of Orphan Care. And it was I think it was in 2016, 2017 na nung kami po ay napunta sa isang institusyon kung saan po ay nakatira po ang magkakapatid na ito. Ayan. So, hindi na po natin babanggitin yung pangalan ng institution, but during that time na nagbi-minister po kami, unti-unti po namin nakilala ang mga bata until eventually, nakilala po namin itong si Ate Gegeng at saka si Ate Joms. Maari nyo bang maikwento? Tatlo lang kayong magkakapatid?
6: Hindi po. May kapatid pa po kami sa ano sa ina po.
4: Ah, yes. That's right. Sa mother. Okay. Pero pwede bang isa sa inyo, maikwento nyo lang, paano kayo napapunta doon sa institusyon?
6: Before po kami mapunta sa institusyon po, magkakasama po kaming magkakapatid po. And then...
4: Yung tatlo?
6: Apo, tatlo okay. po kami.
4: Okay.
6: Then,
4: Manila kayo, di ba?
6: Yes po.
4: Okay, all right.
6: Sa Manila po kami nakatira.
4: Okay.
6: And then yung time bago po kami mapunta dun sa institusyon na 'yon, may isa pa po kaming institusyon na napuntahan po.
4: Ah, okay. All right.
6: Opo. Dun po yung bago po kami dun sa isang institusyon na pulot po kami sa kalsada po, sa gilid ng karinderiya po.
4: Okay, pero bago tayo mapunta dun sa araw na napulot kayo, so one big family kayo, di ba? May tatay,
6: yes,
4: may nanay, tatlong anak. Okay? Nung time ba na yun, naaalala nyo, may trabaho si papa nyo?
6: Meron po.
4: Si mother, may trabaho din?
6: Wala po.
4: Okay, so stay at home siya.
6: Yes,
4: and
6: po.
4: Then, so kung nung buo yung family ninyo, saan nangyari yung nagkawatak-watak kayo? Naghiwalay sila, right? Tama
6: yes,
4: ba ako?
6: Yes po.
4: Okay. Na-remember mo ba kung ilan taon ka nun? Ilan taon kayo nun nung nag-separate si parents nyo?
6: Bata pa po kami po eh. As in, mga toddlers pa po kami.
4: Talaga? Oh, toddlers pa?
6: Yes
4: okay.
6: po.
4: Okay. Sige, Ate Joms ha. Singit ka lang pag meron kang gustong i-share habang nagdi-discuss kami ni Ate Geng. So, nung naghiwalay sila, kanino kayo napunta? Kay papa o kay mama?
6: Sa mother side po namin.
4: Mother side?
6: Yes po.
4: When you say mother side, hindi kay mama? Bakit mother side, hindi kay mama? Anong...
6: Hindi po kay mama po.
4: Ah, kay mama. Okay. So, napunta kayo kay mama. And then?
6: Tapos nakilala po namin yung stepfather po namin sa kanya.
4: Okay. So, nagkaroon kayo ng stepfather. Tapos... Sige lang, alalahanin mo lang. So, nung nandoon na kayo kay stepfather, kamusta ang buhay ninyo? So, nung with the stepfather, naabutan nyo pa na nagkaroon kayo ng half na kapatid?
6: Opo.
4: Ah, okay. Ano yun? Boy o girl? Huwag na natin pangalanan. Ano? Anong?
6: Dalawa po. Boy,
4: ah, dalawa. Boy and girl. So, mas bata sa'yo, Ate Joms.
5: Opo, mas
4: okay.
5: bata.
4: So, you would think one big happy family, limang anak, tapos may stepfather, may mother, and then what happened after nun?
6: Ano po eh, dahil sa hirap po ng buhay.
4: Dahil sa hirap ng buhay.
6: Ang ginawa po ng mother po namin, pinaalaga niya po kami sa kakilala niya. Magkakahiwalay po kami tatlo. Doon po kami naghiwa-hiwalay kami tatlo. Pinaalaga niya po kami sa mga kakilala niya.
4: Ah.
6: Sabi daw po, temporary lang. Kukunin din. Parang ang tagal po bago kami nakuha ulit po eh. Parang isang taon before kami makuha ulit.
5: Iba-ibang places po kami.
4: Iba-iba. Pero nare-remember nyo? Naalala nyo?
5: Ako po, sa province po ako napunta.
4: Sa probinsya?
5: Apo, sa Cotabato.
4: Wow, ang layo.
5: Sa sila po sa Manila.
4: Kay, yes, pero hiwalay din kayo ni ate?
6: Opo, hiwalay po kami ni ate.
4: Hiwalay din kayo. Okay. And then, so hiwalay kayo, pero yung dalawang mas batang kapatid nasa kanya.
5: Opo. Kasama po sila.
4: Lakasan mo ate para...
5: Magkasama po sila mag-family.
4: Okay. And then, so after kayo maghiwalay, sabi niyo 1 year. So makaraan ng isang taon, anong nangyari after nun?
6: Nakita ko po yung mama ko sa tricycle. Nagta-tricycle na po yung stepfather ko po.
4: Okay.
6: As yun po yung unang pagkikita po ulit namin. Sabi ko, ayoko ng gusto ko nang sumama sa kanya ulit.
4: Ayaw mo na dun sa pinag-iwanan sa'yo. Okay.
6: Tapos pumayag naman po sila hanggang sa ang kinuha na po ulit sila, si Jomalyn po, magkakasama na po ulit kami. Ang pinaka-last po si ate po eh. Umalis po siya dun sa ano, sa siya po yung umalis talaga.
4: Ah, okay.
6: Pumunta po sa amin.
4: Tapos, so nagkasama-sama na kayo ulit? Pabalik apa. Kay mother. Okay, tas, and then?
6: Tapos yun na po yung ano, ang ano po rin po eh, mahirap pa rin po ang buhay. Tapos kung, minsan po iniiwan niya lang po kami dun sa ano, sa bahay po na kami-kami lang po. Kasama po yung kapatid namin na mas bata pa po sa amin.
4: Okay.
6: Para daw po magtrabaho daw. Mm-mm. Tapos hanggang sa ano po dito, nawalan na rin po kami ng tirado. Kasi nga po ano, hindi na po nababayaran yung tubig, kuryente, tsaka yung upa po.
4: Mm-mm.
6: Tapos yung nangyari po, binigay niya, pinaalaga niya po kami dun sa kapatid niya po. Sa step brother niya din po yun eh.
4: Ah, okay. Okay. So bali parang tito ninyo.
6: Tito po.
4: Na. Okay, binata.
6: Opo.
4: Okay, so siya na ngayon ang nag-aalaga sa inyo.
6: Opo.
4: And then kamusta yung pag-aalaga niya sa inyo?
6: Ano po, iniiwan niya lang din po kami kapag tuwing umaga po sa kalsada po. Siya po nagtatrabaho po sa divisoria po. Kargador po siya.
4: Okay. Eh, Joms, mapunta ako sa'yo. Nung nandun na kayo kay tito ninyo, nare-remember mo kung ilang taon ka nun?
5: Hindi ko maalala, pero parang siguro po mga 4 or 5, ganun.
4: Okay.
5: 4 years old or 5.
4: Ano ang memory mo nun? Nare-remember mo na iniiwan kayo, ganun?
5: Opo, nare-remember ko naman po na iniiwan kami. Na namamalimos kami, tapos naghahanap kami ng food, ganun po.
4: Kayong tatlong magkakapatid?
5: Opo, kaming tatlo po.
4: Okay. Gaano katagal yung time na yon na nandun kayo sa pangangalaga ng tito ninyo?
6: Ano po eh, parang half a year din po eh.
4: Half a year din, mga yes, ilang po. Buwan din. Okay. And then ito na tayo. Dumating na tayo dun sa araw na may nakakita sa inyo. Tama ba ako?
6: Yes po.
4: Okay.
6: Nagmalasakit po.
4: Nagmalasakit sa inyo. Sino itong ano, sino tong tao na to?
6: Hindi po namin kilala. Hindi na po namin tanda. Ang pinaka natatandaan po namin is ano, dun po sa pinagtatrabahuan ni ate po. Bata pa lang po si ate, nagtatrabaho na siya para may mamakain kami. Parang kapalit po nung ano, nung pagtatrabaho niya, papakainin kami. And then, matutulog kami doon sa gilid nung ano nila po. Karinderia po.
4: Sa karinderia siya nagtatrabaho?
6: Yes po. Tagahugas. Parang tagahugas po siya doon.
4: So kapalit noon para may makain kayo.
6: Opo.
4: Tapos doon kayo pinapatulog sa karinderia sa side?
6: Yes po.
4: Okay.
6: Ayun po. Yung may-ari po nung karinderia, siya po yung parang tumawag po doon sa ano. Pwede po sabihin.
4: Sa social welfare ba
6: yes,
4: ito?
6: Po.
4: Okay.
6: Doon po. Doon, tinawagan niya po, nag-ano siya, sobrang, kasi bata pa po kami noon eh.
4: Mm-mm.
6: Parang si ate po, ano, 9 ata or 10, tapos ako po 7, mga ganun, 7 or 8
4: okay.
6: po, mga ganun po yung age namin. Sobrang bata pa po namin. Kaya nagmalasakit po sila na ano, na tumawag po sa social welfare na may mga bata pong ano, walang magulang,
4: mm-mm.
6: na mag-isang kumakayod para sa kapatid niya lang po. Ano po?
4: But wait, sandali. So, bagamat nasa under kayo ng pangangalaga ng inyong tiyuhin, pero pag sa gabi, doon din pa rin kayo, hindi niya kayo binabalikan every night? Naiiwan lang kayo doon sa karinderya?
6: Yes po, doon po kami. Ano lang po, minsan lang po namin siya makita eh. Tsaka minsan lang po siya magpakita sa amin. Yung tinawagan na po yung social welfare, doon lang po siya nagpakita.
4: Okay. Alright. O sige, pause muna tayo sa kwento ninyo ha. Magpo-pause muna tayo para yung continuation natin ay tuloy-tuloy. Pero gusto ko munang batiin. Meron mga bumabati na dito sa inyo eh. O, sa live chat po natin. Basahin natin. In fact, yung ibang names, nakikilala ko si Ate Karen. Nakita ko na yung pangalan ni Ate Karen. But I would just like to thank po sa ating mga listeners ngayong umaga. Babatiin ko lang po muna. Ate Rosalinda Manzano, Ate Carmen Termulo, Ate Mona, magandang umaga sa'yo. Hello, Ate Juliet. Good morning. Nanay Lita Peran. Norma Marcelino, good morning po, Family Matters from San Jose del Monte, Bulacan, si Nanay Norma. Cipriano Balatibat, blessed morning to all watching online from Cavite, sa General Trias. Mary Grace Kisinamal, good morning po. Luz Aguilar, blessed Tuesday, mga kaagapay, listening from Leaf o Liaf? Liaf Montenlupa. Mother Nora Canchela, good morning sa'yo. Rose Pamorca, mapagpalang araw po, Ma'am Isa. Lagi pong nakikinig. Salamat po, Ma'am. Maximo Mananggit, good morning from Talavera, Nueva Ecija. O, yan po ang hometown ng aking mga lolo't lola. Ate Leonida Rubio, good Tuesday morning po, Ma'am Isa, sa lahat ng listeners ng Family Matters, and belated happy birthday daw sa kanyang anak na si Sean Rubio last Sunday, October 11. Belated din daw kay Jazzy Bobbies. Ay, hello Jazz! Happy birthday! Ano ko na yan? Apo ko na. Ayoko man aminin, pero apo ko na po yan si Jazzy. Happy birthday sa'yo. Done sharing. Salamat po, Ate Leonida. Nelda Cayton, blessed morning daw, Family Matters. Marites Mateo, good morning po, Sister Isa. Intro pa lang, nangingilid na ang luha ko. Opo, ate, talagang... But you know, those are, ngayon, tears na medyo may kurot sa dibdib. But later on, ang prayer ko is you will be praising God together with us. Kung paano po kumilos ang Panginoon sa buhay ng magkakapatid na ito. Cynthia Valencia, good morning, Family Matters. Galing din daw sa San Jose del Monte. Emmy Jackie Hakwe of Pandacan UMC, Sir Epifanio Salvadors, of course, ang kanyang famous line, share na. Nanay Thelma Banjares, good morning. Ayan, si Ate Karen Gumatay. Hi, Jo Malien. So proud of you guys. Gegeng at Jeremy, love you. Morning, pa-share. Done na po. Salamat po, Ate Karen. Cynthia Husto, blessed morning. Marivic De Choso, watching from Lanson Place, MOA. Ano ba yung MOA? Liza Ganado from San Jose City, Nueva Ecija, and si Nanay Luz de la Cruz. Ayan, salamat po sa mga bumate. Again po, kung na-bless na kayo sa umpisa pa lang, ano, pero may kabig po yan. Bagamat we're not here to share the story para maawa po kayo sa mga girls, hindi po yun ang aming desire. Ang desire namin is for you to see God's grace and movement sa buhay ng magkakapatid na ito. Pero magte-take a break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Kung kayo ay nasa radyo, mapapakinggan nyo po ang ating mga musika na galing sa papuri. And to the rest of you, huwag po kayong aalis. Babalik po muli ang Family Matters.

0: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Nagbabalik po ang Tuesday edition ng Family Matters dito po sa 702 DZAS. Kung kayo po ay kaka-tune in nyo pa lang po, ay kasama ko po ngayong umagang ito ang mag-kapatid na

0: alidon, si Jomalyn and si Gegeng, kung aming tawagin, at ang kanilang ate na si Jeremy na in spirit namin siya kasama ngayong umaga kasi nasa trabaho siya pero nakikinig po siya ngayong araw na ito. Uh-huh. And kanina po, kung na-miss po ninyo umpisa, eh, sila po ay nagkwento kung paano po yung early years ng kanilang buhay. Ano? Tapos nag-stop tayo doon sa ano, Joms, nag-stop tayo doon sa part na so, di ba, natagpuan na, yung nagmagandang loob, yung may-ari ng karinderya, and tumawag actually sa Bantay Bata pala, no? Tumawag. And then ni-rescue kayo. Tapos, Jom, saan kayo dinala nung initial? Curious lang ako, do you remember? Ako malakas ang loob kong tanongin kayo kasi alam ko hindi na kayo marire-traumatize. Ano? Pero, naalala mo yung araw mismo na yun na kinuha kayo? Ikaw, Jom, naalala mo yun?
1: Ang naalala ko lang po is yung ano, pagkakuha sa amin, sinakay po kami sa may parang rescue van, ganun po. Tapos, dinala po kami sa may rock.
0: Okay, sa Rock Hamada. Takot? Kaba? Excited? Kasi at least wala na kayo sa kalye. Anong pakiramdam ninyo nun sa inyong murang edad? Jom, ikaw, anong naramdaman mo nun? Nare-remember mo yung feelings mo noong araw na yon?
1: Alam ko po, ano po ako nun, umiiyak po ako nun. Pero sabi po kasi dadalhin daw po kami sa tatay namin. Kaya excited po kami.
0: Ah, yun ang sinabi sa inyo. Ikaw, Geng, naalala mo?
2: Ano, hindi na po masyado, tita. Pero ano po eh, natatakot po. Kasi nga po, ibang tao po yung kumuha sa amin.
0: Ibang tao.
2: And then, ano po, yun nga po sabi sa amin na dadalhin daw po kami sa tatay namin. Ibabalik daw po kami. Tapos na lang po namin, nasa rock na po kami.
0: Okay. Tapos, dun po sa mga hindi nakakaalam, so sa rock, yun yung temporary muna habang finifigure out, no? Kung pwede mahanap ang inyong family or saan kayo talaga pwedeng maging maayos ang inyong paglagakan. But nabanggit niyo sa akin na almost a month doon kayo nagpasko. Tama ba ako?
2: Yes po.
0: Okay. Madaming bata doon?
1: Madami din po. Sobra.
0: Madami. Okay. Madami kayo. And then, alam ba ninyo kung nung time na yon ay talagang sinubukang hanapin ang mama ninyo tsaka papa ninyo or si tito man lang? Alam nyo po ba kung nahanap sila? May ginawa bang paraan ang mga nag-rescue sa inyo?
2: Ano po, nahanap po yung mother po namin. Tapos,
0: okay.
2: Ang ginawa po, binigay po ulit kami sa kanila eh. Binigay po kami sa
0: mother
2: po niyo. Namin.
0: Opo. Okay.
2: Tapos yung mother po namin, binalik po kami sa rock. Kasi nga po, hindi niya po kami kayang alagaan. Tapos may mga kapatid pa po kaming mas bata po sa amin. Tapos ayun po, tsaka wala rin pong pera, pang gastos sa araw-araw po. Kaya binalik niya na lang po kami. Sabi niya po, babalikan niya daw po kami kapag nakahanap na daw po sila ng trabaho. And then bahay na mas maayos po, yung magkakasama-sama ka po kaming lahat.
0: Mm-mm. So, I'm not here to speak for your mother, no? Hindi ko naman alam kung anong naisip niya nung time na yon. But it seems like sa mga kwento ninyo, ang nakita niya is at least dito sa kung saan man kayo ilalagak, safe kayo. Saka if ever, mapapakain kayo kesa na nga naman na nasa kalye na wala kayong makain. Ano? And then, ang sabi ninyo, nagtagal kayo doon ng mga almost a month, January, and then dinala na kayo sa isang more permanent na institution. Di ba?
2: Yes,
0: na kung saan mas malaki na, more permanent na. And then dito sa institution na to, Joms, ilang taon kayo nagstay?
1: 10 years.
0: 10 years. Okay, 10 years. Sa loob ng 10 years na yon, kay mama muna, si mama dumadalaw sa inyo?
1: Wala na pong dumadalaw sa amin.
0: Ah, hindi na kayo dinalaw nung time na yon?
1: Opo, wala na.
0: Wala na. And alam ko, si Papa ninyo, ano na nga ang nangyari kay Papa? Kung i-rewind tayo ng konti, no? During the time na naghiwalay sila, saan na nga ba napapunta si Papa nyo?
1: Nakulong po kasi siya.
0: Nakulong
1: opo,
0: na siya?
1: Opo, nakulong po siya.
0: Okay. So, those 10 years, kahit other relatives, walang nag-check sa inyo. Medyo nagugulat ako kasi kahit alam ko na yung kwento ng mga batang ito, parang first time ko ata narinig yun. Kasi for some reason, akala ko nadadalo kayo ni mama ninyo nung time na yon. So, hindi pala. Okay.
2: Hindi pa.
0: Kamusta ang buhay ng 10 taon na yon?
2: Ano po? Marami pong emotions po. Una, masaya. Tapos, malungkot, syempre.
0: Kailan yung panahon na masaya? Ano yung nagbibigay ng saya sa inyo noon?
2: Kapag may mga bumibisita po doon. Kasi okay. Ang dami pong bumibisita doon na may mga artista, may mga foreigner. Syempre, masaya po kasi first time mong makilala yung mga ganon. Tapos and then may mga churches din po ng mga bumibisita po.
1: Other groups.
0: And madaming other groups.
1: Mga schools po na nagkakaroon ng outreach. Ganun.
0: Ah, yes. Correct.
1: Kaya nagkakaroon po kami ng mga kakilala sa iba-ibang school.
0: Oo. So, yung mga bisita na yun, pag dumadating sila, nakakabigay sa inyo ng kaligayahan, no?
2: Yes po.
0: Okay. Kailan yung part, sabi mo kasi mixed emotions, kailan yung part na medyo down ng konti?
2: Lalo na po pag yung mga regular days po na na parang mapapaisip kayong iba. Kasi may school din po dun sa loob ng institution . So, meron po kaming mga classmate na wala po dun sa loob ng institution. Tagalabas po ang tawag po namin sa kanila. Ayun po, may mga family sila, lalo na po pag, kunyari po graduation, may mga awards sila, meron pong family, may nanay po na magsasabit ng medal sa kanila. Tapos kami po, yung mga, yung mga host parent po dun sa institution po yung nagsasabit. Siyempre po, nakakaingit, nakakalungkot kasi sila may family, may nanay na magsasabit. Tapos ikaw po, wala. So, yun po yung mga days na nakakalungkot po.
0: School, nabanggit mo yung school. So, dun kasi sa loob ng institusyon, may school. So, nung nandun na kayo, prinoseso na para makapag-aral kayo. Pero balikan natin, so yung time na wala kayo, nung nasa kali kayo, tumigil kayo lahat ng pag-aaral?
2: Yes po, tumigil po.
0: Okay, so ibig sabihin, Joms ulit, ilang taon ka nga nung napunta ka na dun sa institusyon?
1: Nung sarak po.
0: Nung sa bigger na institution?
1: Turning 7 po.
0: Turning 7. So, dapat by the time, grade 2 ka na.
1: Opo.
2: Yes.
0: Pero, nung na-enroll ka sa school sa loob, anong level mo?
1: Sa SPED.
0: Sa SPED ka nilagay. Bakit ka sa SPED na nailagay? Because behind, ganon, delayed ka?
2: Hindi po.
1: Hindi naman po. Parang yun po yung start.
0: Para lang matansya nila yung kakayanan mo, ganon?
2: Kasi po hindi po makuha yung school, yung mga school records namin sa dating school po. So ang ginawa po, binalik na lang po kami sa SPED.
0: Ah, ganon.
2: Yes,
0: so after nung mga 1 month yon na nasa SPED kayo, sa special education, tapos nilagay na kayo sa regular classes, ano yung unang-unang level na pinasukan ninyo? Curious lang ako, nare-remember nyo. Ikaw, Ate Geng, anong level mo?
2: Grade 1 po.
0: Grade 1 at how old?
2: 10.
0: 10.
2: Yes,
0: yan yung sinasabi ko madalas no? Na talagang nabibehind. Not because hindi nyo kaya academically, but because yung lack of opportunity na makapag-aral. Tapos hindi nga alam kung saan kayo ilalagay. Tapos syempre, hindi ka naman pwede i-accelerate agad. So, 10 years old at grade 1. At ikaw, Joms?
1: Yan po, grade 1 din po. Pero parang magna-9 na po ako na.
0: Okay, alright. So, ibig sabihin, wait, kung 10 and 9, pero napunta ka nung 7, so mga mahigit isang taon bago pa kayo kasi nag-sped nga pala kayo. Okay, alright. Kamusta naman ang schooling nyo doon? Tingin nyo naman na bibigyan kayo ng tamang opportunity naman, sapat na opportunity na makapag-aral? Ano yung mga difficulty niyo pagdating sa academics?
1: Baon tayo.
0: Baon. Sige, go ahead, Jom. Sige, ano naman tayo?
1: Naman po talaga. Kumakain naman po kami ng morning, pero hindi po kami katulad ng mga bata na may baon sila sa school para pang lunch. Ganun po. Tapos, saka lang po kami makakain ng lunch pag uuwi na po kami sa bahay.
0: Dun sa dorm ninyo, sa house ninyo.
1: Sa house po.
0: Okay.
1: Tapos, may mga gamit naman po kami, pero pag nakakakita po kami ng mga magagandang gamit ng classmate namin, parang gusto din namin ng gano'n.
0: Oo, lalo na yung mga nanay ng mga iba, terno-terno pa, di ba? Kapag Barbie yan, Barbie lahat. Pag pink lahat, pink lahat. So, oo nga naman.
1: Po, may, yung bag nila, mayroon ng stroller, gano'n. Parang kami, uy, yung ganda nun.
0: Oo. So, hindi mo rin talaga maiwasan na ano, no, maingit dun sa mga ibang mga bata. Paano yung ano, paano yung bawa, homework, project, mga quiz and test, kanya-kanya lang talaga kayong aral? Or yung mga older na mga ate sa home ninyo, tinutulungan kayo?
2: Ano po, yun po, kanya-kanya po. Pero pag may mga, ano po, yung mga hindi po talaga namin kaya po, nagpapatulong po kami sa mga older po.
0: Okay.
2: Tumutulong naman po sila. Pero minsan lang po yun sila tumulong. Siyempre po, may mga gawain din po sila. Pero pag ano naman po, pag kaya po nila, tutulungan po nila kami.
0: Mm-mm. So, balik tayo dun sa sinabi mo kanina, mixed emotions, no? Sabi mo kasi nga, masaya pag may mga bisita. Tapos, syempre, pag alis na ng mga bisita, malungkot na. Pag pumapasok na nakikita nyo yung ibang mga bata, may mga family, tapos kayo wala. But during those 10 years, sabi ninyo, sadly, hindi kayo na-visit ng mother ninyo or ng kahit sinong kamag-anak. Ano ang pumapasok sa isip ninyo noon? Like, kasi nung nilagay kayo doon, initially nung kinuha kayo, sabi hanapin si papa nyo, which eh nasa kulungan na si father ninyo. Tapos ngayon na nandoon kayo sa institusyon, ano yung sinabi sa inyo? Like, dito na kayo titira, magtatagal kayo dito, or ano yung nilook forward ninyo? Or talagang, kumbaga, sinet na sa mind ninyo na ito na magiging tahanan nyo, dito na kayo tatanda, dito na kayo titira, ganon. Ate Geng?
2: Ano po, ayun po, parang yun na po yung nakaset sa mind ko po na hindi na nga po kami babalikan nung ano namin, nung magulang po namin. Kasi nga po parang hindi kasi po nila alam kung nasan kami. And then parang wala rin po silang, ano, parang wala silang pakialam kung saan kami mapunta. Lalo na po nung naisip ko po nung binalik po kami ulit sa rack. Sabi, eto na yun. So, ibig sabihin, hindi na talaga kami babalikan. Kasi sila na po yung kusang na gano'y binalik po kami sa rack. So, ayun po naisip ko na, hindi na talaga kami babalikan pala.
0: Mm-mm. But you know, kanina nabanggit mo, di ba, pinapayagan nila mga bisita, mga churches. And I know na actually halos sabay kami ng isang very special church which I would also like to greet, no, ang Jesus Loves Me Church, kung saan po ay pinapangunahan po nila Kuya Amen Say, no. I know na they have been for many, many years na faithful silang nagpupunta doon. And during the time na nag-start kami doon sa institution na yon, very, very open sila. Regardless kung anong religion mo. Ito lang talagang lately nagkakaroon tayo ng problema na hindi tayo napapayagan, no? Pero with Jesus Loves Me being present there, anong naging impact nun sa inyong dalawa? Ikaw, Joms, anong naging paano nakatulong sa'yo ang Jesus Loves Me na simbahan?
1: Ano po? Una, syempre po, like, hindi po kami ganong nabuboard sa may ano, sa may institution, kasi nga po may mga bumibisita. Tapos sa pag-aaral din po, sobrang help po nila, kasi may mga parang isang minsan po may mga older po sa amin na nagtutor sa amin, na pag may assignment po kami, may session na magtutulungan po nila kami, ganun po. Tapos ano po, ano rin po, spiritually po sobrang laking help nila, kasi sila po yung nag-introduce kay God. And hindi lang siya parang isasalpak sa'yo na eto si God, eto ganyan. Like, more on ano po talaga sila, hands-on sila sa pagpapakilala, and di po nila pinipilit, ganun.
0: Mm-mm.
1: Like, ano, aalamin din nila kung ano yung life mo, magkakaroon ng relationship, magbibuild po talaga sila ng relationship sa ano, mga batang nandoon po sa institution.
0: Mm-mm.
1: And that's... kami po yun yung naanoan po nila.
0: Was it during that time na nakakilala kayo sa Panginoon and tinanggap nyo si Lord sa buhay ninyo? Or was it after nun? Do you remember? Kailan kayo yung talaga nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon? Ate, ikaw muna, ate.
2: Ako po, 2017 po, tinanggap ko po si Lord nung camp po, first ever camp po doon ng mga girls po. Di ba po nung, December may winter camp, boys lang po yung pinayagan.
0: Uh-uh.
2: So, nung first ever po ng summer camp, doon ko po tinanggap si Lord.
0: Praise God.
2: Pero kilala ko na po si Lord, pero syempre, dahil kilala ko lang po siya noon that time. Tapos, ang lagi ko pong pray noon, naalala ko po na, every night po yun na sana, makita po namin ulit yung family po namin. Every night po yun, as in, walang palya po.
0: Mm-mm.
2: Lagi pong nagpipray na one day na makita po namin it's either yung tatay namin o yung nanay namin. Ganun po.
0: Mm-mm. Sinasabihan ko silang kumuha ng tissue. Tayo pala yung walang tissue dito, di ba? Lagi ka nagpipray, every night nagpipray ka na sana mabuo yung family nyo, makita mo mama mo, papa mo. Did you ever, dumating ka ba sa puntos na nagkaroon ng pagko-question kay God or kahit galit kay God na, Lord, bakit mo hinayaan to sa amin? Ganon?
2: Question po, pero syempre, nag-question po ako kay Lord na sa dami-dami, parang kami yung, nagkaroon ng ganong situation po. Pero at the same time, parang dun ko po naintindihan na, na merong plano si Lord kung bakit nangyayari po yung mga ganong bagay po sa amin po. Sobrang laking, nun po, impact sa buhay po namin yung camp, lalo na po yung camp, sobrang laking impact po yun sa buhay ko po.
0: Wow, praise God. Doon po sa ating mga kaagapay na nakikinig, if na-miss po ninyo yung mga other kwento po namin, when the church got involved in that institution, ang isa po sa mga unang naging activity po namin sa institution na yun ay na-invite po namin ang mga kabataan from that institution sa aming youth camp. Yung sinasabi po ni Ate Gegeng, yung unang December po namin ng 2016, mga lalaki lang po ang pinayagan. And then, yung mga boys din na yun, karamihan ay nakakilala din sa Panginoon. Kasi isang buong linggo wala kang ginagawa kundi puro Bible. Kundi pa naman tanggapin ng Panginoon, 'di ba? Wala pang mga cellphones noon. Talaga naka-concentrate ka, sub-sub ka. Mayat maya konti lang yung free time, mamaya Bible study uli, mamaya devotion na naman, preaching na naman. Ikaw Ate Joms, kailan yung time na talaga nakilala mo si Lord?
1: Ako po, second time po nung camp, April 18 po. Kasi nung April 2018 po. Kasi nung unang camp ko po, daw kasama po ako. Pero parang yung mindset ko po is, na-curious lang ako, ganun. Na-curious lang ako kung sino ba si God. Na-curious lang ako na, kasi po parang may point po na dumating talaga sa life ko na parang nung una nagka-hatred daw kay Lord.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga po, parang sabi ko nung, kung binabalikan ko pa yung nangyari sa life ko, tapos sabi ko parang ang bata-bata ko pa, para ko na-experience yung mga ganon. Tapos, di ko na nakita yung itsura ng mukha ng mama ko dahil ang bata ko. So, parang iniisip ko, hinayaan lang ni Lord na mangyari yun, ganon. Tapos, inayaan niya na ma-experience namin yun, ganong bata pa lang po kami. Tapos, pag na-open ko po siya, ayun nga po yung first ever camp po namin, kahit na binibisita kami nila Kuya Amen. Pero nung first ever camp po namin, yung time na po yun, kapag nag-open na po ako sa nagba-Bible study po sa amin, parang iniisip ko na, lagi ko po yun yung tanong ko, sabi ko, bakit po kaya inaayaan ni Lord na ma-experience ng mga tao yung ganun? Wala naman kaming ginawang mali, ganyan, like, na gusto lang namin mabuhay, gusto lang naman namin magkaroon ng family, pero bakit inaayaan niya ng ganun? Tapos, ayun po, parang natatouch po ako sa sinasabi ng ate, pero meron pa sa kabilang utak ko na, hindi, pinabayaan lang kami ni Lord eh, ganun. Pero nung, habang tumatagal po, yun nga po, dahil sobrang one week, buong week na yun, nandun ka lang, na-curious ako, sabi ko, bakit ba dami-daming nakikiano kay God? Bakit ang daming nananampalataya sa kanya? Ano bang ginawa niya? Ganun. Tapos, nung 2018 po na bumalik, dun ko po inopen yung heart ko and yung mind ko na, sabi ko, gusto ko talaga siyang makilala and gusto ko pang maintindihan kung ano pa yung plano niya sa buhay ko.
0: Man. And in fact, medyo magpa-fast forward ako ng konti. In fact po, si Jomaline po is, she is in her fourth year na po sa seminary. She actually surrendered her life to full-time service and kaya po siya ay nag-enroll sa Bible school po. Bagamat may mga opportunities din po ito mag-aral sa iba, but she chose to give her life to the Lord and we know it's not a waste, Joms. Okay, tinitingnan ko yung oras. Sabi ko parang may need natin ng part 2 kasi wala pa tayo sa gitna ng mga questions natin. Pero magfa-fast forward ako ng konti. During the time na you were in the institution, later on nabalitaan ninyo na ang mama ninyo passed away. Tama ba ako?
2: Yes.
0: Oo. Pero never na ninyong kumbaga hindi kayo nagkaroon ng chance na dumalaw sa burol or ano, nalaman niyo na lang later on na sumakabilang buhay na siya. Tama po ba ako?
2: Yes.
0: Tapos ano nga ang naging cause of death niya?
2: Ano lang po sinabi po, ano yung sa panganganak po ate.
0: Oo, yun din yung nare-remember ko sa panganganak.
2: Yes,
0: no? She passed away sa panganganak. So meaning to say, from the time na ibinigay niya kayo doon sa kanya, sa inyong tito, binalik niya kayo,
2: yes,
0: sa kamada, hindi niyo na siya nakita after noon. Until nabalitaan niyo na lang na she passed away.
2: Yes.
0: No? And then, ilang years ang lumipas? 20, anong year tumaka si ate?
2: 2017.
0: Tumaka si ate. Anong nalamdaman nyo nung iniwan kayo ng ate nyo?
2: Medyo nasa sad po. And then parang medyo nakaka-disappoint po. Kasi syempre kami-kami na nga lang po yung yung magkakasama and then yun, iiwan niya pa po kami. So medyo na sad pero at the same time parang medyo happy din po kasi parang finally po makakapagbakasyon na kami sa yun po sa labas po kasi po may mga bata po dun, 'di ba, may mga family rin po sila. So every vacation po nagbabakasyon sila. So nakakainggit po na sila nagbabakasyon sa family nila. Tapos kami, dahil wala nga po kaming family, hindi po kami nakakapagbakasyon. So, dun lang po talaga kami sa loob ng institusyon. Ang nakaka-board. Kasi nga po wala, minsan lang po yung bisita. Mm-hmm. Tapos tapos ayun po, nandun lang kami sa loob ng institusyon. Wala kaming ginagawa.
0: Mm-hmm.
2: Puro linis lang po kami. Ganun lang po. Tapos manonood. Wala na po yun. So, nung tumakas po si ate, parang medyo isang taon po before kami pong makapagbakasyon sa kanya.
0: Ah, okay.
2: Ganun po.
0: Oo. Kasi nung tumakas siya, minor pa siya. So, kinailangan siguro intayin mag-18 muna siya bago kayo i-allow na magbakasyon with her, no?
2: Yes po.
0: And then, again, fast forward, may bumabati sa akin dito. Hello po, Ma'am Isa. Lagi po akong nanonood sa inyo. Na-miss ko na po kayo. Pastor James Lipica. Yan. Gusto kong basahin yung iba, pero I want to continue with our story. And then, ilang taon na uli ang nakalipas? 2019.
2: Yes po.
0: Nang Pasko, well, una, atras tayo ng ilang buwan, nakalaya na si Papa ninyo.
2: Yes po.
0: Diba? So, masaya. Dinalaw kayo.
2: Yes po.
0: Uh-oh.
2: 2018 po. Dinalaw po kami 2018. Ano po yun? Saktong birthday ko po.
0: Ah, talaga.
2: Yes po.
0: Sadya or hindi niya alam na birthday mo basta nagkataon dumating siya?
2: Hindi ko lang po alam.
0: Okay.
2: Pero yun po, dumating po siya nung time na birthday ko po.
0: Uh-oh.
2: Tapos una nga po hindi po namin siya maano kasi nga po dahil wala kaming sa kanya communication, then wala rin po kaming parang connection talaga sa kanya kasi nga po lumaki po kami doon sa loob ng institution and then siya nakakulong. So una po sabi namin ay di po namin yung tatay kasi nga po iba yung mukha. Kasi nag-iba na po eh. So syempre hindi na po namin alam. So sabi tatay daw namin, kasama na po yun si ate. Ayun, tapos sabi tatay namin, so sabi kung pwede daw ba kaming ilabas? Eh, hindi pa po pwede. Kasi nga po, sobrang kakakita lang po namin sa kanya.
0: So syempre, kailangan siguraduhin mo nang safe kayo if ever. Okay.
2: Yes po. So, hindi po kami pinayagan. Hanggang doon lang po kami sa loob. Tapos hanggang sa dumalaw po ulit siya nung June naman po. Birthday ng ate po namin.
0: Okay.
2: Tapos doon na po kami pinayagan na makalabas po.
0: Okay.
2: Kumain sa labas.
0: Nagbigay ng parang pag-asa sa inyo?
2: ano po, sa akin po, ano, opo. Tas lalo po nung, ano, yung time na yun na nag-thank you kay Lord. Kasi nga po parang, yun po yung prayer ko po eh. Prayer request ko sa kanya lagi. And then, nabigay niya po yung, ano, nag-yes na po siya dun sa prayer ko po na makita po yung isa sa family ko. So, sobrang thankful. And then, ano po, nagkaroon nga po ng pag-asang nga po na mabubuo ulit yung family kahit yun po yung time na hindi pa po namin alam na patay na po yung nanay namin that time.
3: Ah, okay.
2: Yes po.
3: Okay.
2: Kaya ang nasa isip namin, nasa isip ko po nun, ay mabubuo yung family ko. Mm. Makikita ko na ulit yung nanay ko kasi siya yung nakakaalam kung nasa yung nanay po namin.
3: So yung dalaw na yun, June.
2: Yes po.
3: Hindi na naulit pa ulit.
2: Ano, December na po yun.
3: December, eto na tayo.
2: Yes
3: po. Fast forward December, ano ang nangyari ng December?
2: Ano po, binakasyon niya po kami dun sa bahay niya. Ayun po. And then, parang masaya po, syempre, nakapagbakasyon sa kanya. And ano po, nakilala po namin yung kamag-anak po namin, yung ibang yung relative nung apo, yung ano nga lang po yun, pamangkin niya lang po yung nakilala namin that time eh. Tapos by January po, kinuha na po siya ni Lord sa amin.
3: By January.
2: Apo, as in pagka ano, parang kinabukasan lang, kunyari ngayon po kami umuwi. As kinabukasan yun na po yung kinuha na siya ni Lord sa amin. Yes po.
3: Ha. So after a long long wait, pray ka ng pray.
2: Yes.
3: Lord, buuhin mo ang pamilya namin. Gusto ko makita mama ko, papa ko. And then, God answers your prayer. Nakawala, na, hindi nakawala, nakalaya ang father mo, dinalaw kayo, nailabas kayo. Unti-unti, nagkakaroon ng pag-asa, nabibuild ang relationship, and then suddenly, isang malaking dagok na naman, namatay siya. And siguro, lalong lumalim ang ano mo na, Joms. Ang pagtatanong mo na naman kay Lord. Ha?
1: Oo nga po eh.
3: Lalong nag-question kay Lord.
1: Yes.
3: But that was, anong year na yon?
2: 2019 na po siya.
3: 2019. Yes. Papalapit na ng papalapit ang age ninyo na kung saan ay mag-age out na kayo. No? And as we have discussed before, sa mga batang nasa institusyon, pag 18 ka na po, kailangan magawa na ng paraan na mailabas ka kasi hindi naman pwedeng forever ka doon. And of course, nandoon na naman uli ang takot ninyo. Ngayon, wala na uli ang papa ninyo. Si ate is there, and bagamat nasa labas siya, always nakaabang yan si ate sa inyo. Alam, kitang-kita ko ang pagmamahal ng ate ninyo sa inyo. Pero syempre sa kanyang sariling kakayanan din, hindi din niya kayo kayang alagaan at pag-aralin. And I know na sila, Jesus Loves Me actually offered you, no? Nag-offer sila sa inyo na they will take care of you pag lumabas kayo. I'll go ahead and share tong part na to, no? With partnership po with Jesus Loves Me and then with International Bible Church or NYDC actually, nag-uusap na po kami kung paano na po ang mga batang ito. But we came to an agreement because many of the kids were with us already nung time na yon, na we thought it would be best na isama kayo with the other girls na nasa amin. So with the support of Jesus Loves Me, they decided, and then with your agreement, nag-agree din naman kayo in 2020 na. No? It was during pandemic, 2020, nung kayo po ay napunta po sa amin. Ano ang pakiramdam na iwanan ninyo ang isang lugar kung saan 10 taon kayo tumira, tapos ngayon pupunta kayo sa isang simbahan na bagamat nagkakilala na rin naman tayo, pero I'm sure may mga pangangamba kayo. Ano ang thoughts mo, Joms? Ikaw bilang bunso, ano ang nasa isip mo ng panahon na yon?
1: Ako po ano, like may discomfort po, pero at the same time, parang masaya po kasi ano, new chapter tas new beginning kasi ano, parang may mga bagong hobby, bagong magiging ano, tapos ano po, mapagpapatuloy ko po yung pag-aaral sa college life, ganun po kasi ayun nga po, dahil nag-age out na, hindi na po alam kung anong mapupuntahan, so kaya po ayun yung thought ko na happy rin po ako kasi nga napunta ako sa ano po sa church kung saan ano po talaga, like, lalo na po, nakabakasyon po kasi kami, di ba po? Nagbakasyon po kami sa may church. So, na-experience naman po namin na makasama yung mga tao. And sobrang naging masaya kami and talagang hindi na po kami nag-back out na. Hindi, ayaw namin ganun. Kasi nung na-experience po namin nung bakasyon, sabi mo, eh, ang ganda dito, ang ganda dito. And may mga kasama po kami na galing naman din po sa isang sa institution kung saan po kami nang galing. And doon po kami parang ano, komportable and panatag po yung loob namin na hindi naman po kami parang mapapariwara or mawawalan ng pag-asa kasi may kasama po kami.
3: Mm-mm. And then in that journey sa atin sa church, isang malaking bagay yung may mga nagwo-volunteer para maging ninong at ninang ninyo.
2: Yes,
3: no? And I know specifically sa inyong dalawa, talagang blessed kayo with your mga ninangs na always ask about you, they check on you, at talagang yun yung desire ko dahil alam ko hindi ko naman talaga kaya on my own, that there would be really mga church people who would embrace you as their own. Maaari mo bang batiin at pangalanan, Ate Geng, ang iyong mga ninang at ninong? No? Sige. Lapit ka, anak, sa mic.
2: Ano po, yung binabati ko po, si Ninang Kitty po, Marcelina, and then si Ninang Yeda po, Sarmiento po, and then their family po.
3: Yes, okay. And ikaw, Ate Joms?
1: Ako po, binabati ko po yung ninang ko na si Ninang Boram and si Ninong Paul po, and si Ninang Andy and si Pastor Kenji po. Maraming salamat.
3: Ayan, okay. So, doon po sa nakakaalam ng kwento po din namin sa church nung i-welcome po namin ang mga batang ito, na-realize po namin na, you know, hindi lang po kami dalawa to ni Pastor Rick. It was a church calling and madami po sa aming mga volunteers po ay nag-step up na sabi nila, we'll help you take care of these kids. Maaring hindi palagi financially kasi hindi po namin sila inobligahan. But that's building yung relationship na yun, ano? And so, nung napunta po kayo sa amin, grade, anong grade ka, Ate Geng?
2: Mag-grade 10 po.
3: Mag-grade 10 ka, ikaw, Joms?
1: Same din
3: po. Nga pala. Same nga pala kayo, no? So, mag-grade 10 kayo pareho. And then, hanggang grade 11, grade 12, etong dalawang po ito ay masipag po mag-aral kaya na naging blessed din sila sa kanilang mga magagandang mga grades, mga awards na nakuha nila, and then ayun na, pa-college na po tayo, no? And then nung magka-college na, sa amin po, kung kayo po ay gusto po ninyong pumasok sa Bible school, we have our school, so pwede po namin i-cover ang inyong matrikula. Pero kung iba po ang pupuntahan ninyo, iba ang gusto ninyong kurso, ayun, talagang medyo struggle tayo uli kasi alam naman natin na yung mga government schools, mga state universities, state colleges, unahan.
2: Yes.
3: So, mahirap basta-basta makapasok, and then kadalasan kailangan residente ka kung nasaan yung university na yun. Yun ang pinaprioritize nila, di ba? So, kung merong opening sa bandang Manila pero tayo taga Mandaluyong, paprioritize ni Manila sila Manila. And then ikaw, Geng, sinabi mo sa akin, iba yung course na gusto mong kunin. Si Joms, she went into Bible school, which talagang we were very proud of her. You know, for these kids, usually survival eh, no? So, iisipin mo anong kurso yung kikita ka ng malaki na yayaman ka kasi after all these years na naghirap ka, but panahon na na, no, tumayo ka, di ba, at ipaglaban mo tong ano mo. And then, si Gegeng, I wanted to go into engineering, no?
2: Yes.
3: And ilang schools ang itrinay mong ano, paso, nag-entrance exam?
2: Ano po, apat.
3: Apat.
2: Yes po, apat.
3: And then ikaw ay finally natanggap sa, and thank you po, we will mention the school as a result, RTU,
2: yes,
3: no?
2: Po,
3: Rizal Technological University. Kung saan ay ikaw ay pumasok as, ano nga yung course mo, specific?
2: Mechanical Engineering. Po.
3: Mechanical Engineering. So, kung bibilangin po ang taon, no? Ikaw, Joms, ay fourth year ka na ba ngayon?
1: Apo, fourth
3: year ka na. And then si Ate Geng was actually doing really well in school.
2: Yeah.
3: And then another pasabog ni Lord sa buhay ng magkakapatid, no? simulan mo ngayon yung kwento dito sa another ano another challenge in your life. Kailan, anong taon yung nag-start na discomfort ba kagad sa tiyan or laki muna nang wala kang nararamdaman?
2: Laki po.
3: Lumalaki?
2: Yes po.
3: Lumalaki yung tiyan mo. Anong year? Kasi ngayon is 2026, no? 2025?
2: Mga 2024?
3: Napapansin po. Mo lumalaki yung tiyan yes, mo. Po. Tapos, anong iniisip mo?
2: Ano po? Una po, ano, kalok busog lang po. Ganun. Siyempre
3: malakas
2: po,
3: kumain.
2: Opo, ang dami pong kumain. And then, hanggang sa ano po, hanggang sa lumalaki po siya, hindi nga po, ano. Tapos hindi rin po irregular yung, ano ko, yung pagdumi.
3: Okay.
2: So, dun po nagkaroon ng, baka merong, ano, problem na, syempre natatakot pong magsabi, kasi nga po, parang first time lang po yun eh. Mm-mm. So, tapos hanggang sa, ano po, hanggang sa nahihirapan na rin po matulog, bawal pong nakadapa, nakatagilid, dapat po lagi nakatiyaya lang po.
3: Mm-mm.
2: And then, last year po, doon na po yung time na nagsabi si Ate Jeremy na kailangan na po namin magpa-check up. Kasi nga po, ano po eh, hindi po ganun talaga normal kalaki yung tiyan ko. Lalo na po yung nasa institution po, ang payat po eh. Tapos yung dumating din po ko, ang payat din po talaga.
3: Mm-hmm.
2: So yung nagkaroon, yung napansin na po ni ate na malaki nga, tapos matigas po siya. Doon po na nagsuggest na magpa-check up na po kami.
3: Okay. By the way, nababanggit niya na uli ngayon si Ate Jeremy kasi ang nangyari po when napunta na po sa amin si Jomaline at saka si Gegeng, si Ate Jeremy asked permission if she can join also our church family para makasama niya yung mga kapatid niya. Bagamat si ate ay hindi na rin nagpatuloy ng pag-aaral pero she continues to work, no?
2: Yes, po.
3: Siya po ay nagtatrabaho so magkakasama po silang magkakapatid although minsan si ate, you know, pabalik-balik because of work schedule and distance ng kanyang bahay, tirahan. So actually, ako hindi kasi talaga ako observant eh, kaya hindi ko napapansin. Tapos palaging maluwag ang suot mo.
2: Yes po.
3: Sadya yon.
2: Opo, kasi nga po
3: nako-conscious ka.
2: Nako-conscious po ako.
3: Akala mo lang talaga nung unang tumataba ka, malakas ka kumain.
2: Tsaka bloated po.
3: Tsaka bloated,
2: yes.
3: No? Until yun nga, nung si ate na niya ang nakakapansin na parang iba po yung laki ng tiyan. So actually, it was just this January na we finally decided na ipa-work up siya. I'm not saying this para po kayo maawa po sa amin. Gusto ko lang po ipakita, grabe po talaga mag-provide si Lord sa amin. Because alam niyo naman po, mahal po magkasakit. Yung mga initial tests po na pinapagawa po sa kanya, hindi po talaga biro. Libo-libo po ang kinakailangan po namin. And we were praying, Lord, tulungan niyo po kami. Ayaw po namin pabayaan na ano lang. And nag-start tayong magpatingin December ba?
2: Yes po.
3: December, kaya lang dahil Pasko, so medyo nagkaroon ng konting delay until January after ultrasound and then CT scan, further blood tests. Meron nakitaan po ng malaking-malaking bukol po si Gegeng sa tiyan, na ang sukat po ay 28 centimeters by 25. Yes, memorize ko yan. 28, so parang one ruler, no?
1: Girl.
3: By 25, by, nakalimutan ko yung third dimension, parang 15 or 18, no? And in January 30?
2: February po. February.
3: Feb ka na na-operahan?
2: Yes po.
3: Okay.
2: Feb 2-1, mga ganun po.
3: Ah, yes. Correct. Oo. So, in February, siya po ay na-operahan. Laking pasalamat again sa provision ni Lord, no?
2: Yes.
3: Dito po sa aming LGU sa Mandaluyong ay na-cover po ang lahat po ng kanyang gastusin sa operasyon, sa pagpapa-ospital. We were also blessed with very good doctors,
2: yes.
3: No? Na talagang maya't maya, konting text, sasagot po sila. Pero after that surgery, tayo po ay nagpa-biopsy. And can you share with them ano ang naging diagnosis sa'yo?
2: Ano po? Cancer po. Stage 1 po.
3: Stage 1 ovarian cancer.
2: Yes.
3: And nung yan ay sinabi sa atin ng doktor, anong naisip mo, Geng?
2: Di ba nung una po kasi nung una, hindi pa po sinasabi kung anong stage kasi nga po wala pa po yung pinaka-biopsy. So medyo na kinakabahan po. Tapos naiisip ko na po agad na baka magkikimo ako, ganun. So magiging ano na po kung losyang na po ako.
1: Kalbo.
2: Kasi nga po ano, makakalbo na po ako. Tapos parang ang pinaka-unang thoughts ko po talaga is yung parang mawawala po yung dalawang ovary ko. Yun po yung pinaka, kasi sinabi po parang, ano po eh, sinabi na posibleng mawala yung dalawa or posibleng isa lang. So, yung pinaka-thoughts ko talaga na mawawala yun. And then, ano, scared po. Kasi nga po, sabi ko gusto ko magka-family in the near future. Tapos, ano, ayun po, na natatakot po kasi nga po ano eh, parang first time lang po in the family and then parang sa akin pa po nagsimula sabi ang sabi po kasi pwede daw pong nakuha doon po sa mga kamag-anak or kaya sa mga sa nanay sa tat sa ano yun po. So natakot po nung una talaga.
3: Did you again question God?
2: Yes po. Ano po sabi kinuestion ko po siya na bakit ngayon lang, tapos ano, and then eventually din po, tawag nito, na ano ko din po na, may plano si Lord. And then yun po yung parang magiging way niya to, ano po, parang bumalik po ulit sa kanya. Kasi medyo nawawala-wala na po kay Lord eh.
3: Talagang nakikita mo pa rin yung sakit mo as part ng plan ni God sa life mo?
2: Yes po. Ang prayer ko po that time kung ito po yung ano, yung magiging way para bumalik ulit po ako sa kanya or kaya po ano, ito po yung way na para marinig po ng ibang tao yung testimony ko po.
3: And ngayon, nandito ka ngayon sa radyo para marinig nila ang testimony mo.
2: Yes po.
3: Joms, nung nalaman mong may cancer si ate mo, anong naisip mo?
1: Ano po, like, nalungkot. And at the same time po, nag-question din kay Lord kasi sabi ko, ano, bakit si ate? Tapos parang inisip ko, sino ba sa family namin yung may cancer? And bakit anong plano niya, bakit may ano biglang may pagsubok ulit ganon. And napapaisip po ako na bakit siya ganon, pwedeng other naman kasi nga medyo sakitin din po si ate ganon. Parang sa amin hindi naman ako lang po yung di sakitin, tas si ate minsan po ganon. Pero naisip ko bakit si ate gang or kaya bakit ngayon like ang ano, nahihirapan kami, ganun. Pero, ayun nga po, katulad na sa namin naging, ano, nag-trust kami sa plan ni Lord. Even di namin maintindihan, even ano yung kasunod. Pero, yun po.
3: Sa ngayon po, actually, with the staging po ng cancer ni Gegeng, we are actually waiting for more further tests, no? Initially po, we were told na possible naman daw po na hindi po siya kinakailangan mag-chemotherapy, which yun po yung prayer po namin. But just to make sure, meron pa po kaming further tests na gagawin na medyo naantala po ng konti. But we're praying for further provisions para po mapatest po siya. She had to stop schooling pansamantala. Bagamat ngayon na pag tinignan nyo siya ay halos wala siyang sakit. Anak, we have 1 minute. How do you see yourself now with all the pagsubok na pinagdaanan ninyo? Sabi mo kanina, may plano si God. Nakikita nyo pa rin ba ang plano ni God sa life ninyo despite lahat ng troubles and heartaches na pinagdaanan nyo? Ikaw muna, Ate Joms, 30 seconds and then ikaw, Ate.
1: Ako po, ano, alam ko po na may plan si Lord eventually in the near future po. And hindi po siya parang ano lang, kaya tayo binibigyan ng pagsubok or anything dahil gusto niya lang tayong pahirapan. Yun po kasi natutunan ko eh, na hindi lang dahil may pagsubok ka papahirapan ka ni Lord, pero lagi ka po niyang binabalik sa kanya and lagi po siyang may tinuturo and at the same time pinapatatag po niya yung loob mo na magtiwala ka sa kanya kahit na wala nang family na tutulong sa'yo, pero si Lord siya yung tatay mo, siya yung nakaagapay talaga sa'yo and siya yung tutulong sa'yo kahit na mawalan ka pa ng isang tao or marami. And ayun po, thank you rin po sa mga church na patuloy na sumusuporta and patuloy na nag-open ng heart nila. Sa mga katulad namin na orphans or kaya na neglect ng mga parents, sila yung nandyan to help and to really, ano po, unconditional love po yung pinapakita nila sa amin.
3: Ate Geng, you still see God's goodness in your life despite sa pinagdadaanan mo?
2: Yes po, tita. Nakikita ko pa rin po and then at the same time, yun po yung plan niya para ano, mas makilala po namin siya and then magtiwala po kung ano po yung mga plano niya sa buhay ko po. And sa buhay ko po and then sa buhay niya po. And then yun nga po yung sabi ng kapatid ko na kung ano po, for me kung wala po yung church, parang ano rin po ay parang wala rin po kami kay Lord. So yung church po yung pinaka ano po namin na parang sandigan po, ganun po kasi yung mga tao po sa church, yun po yung mga ginawang instrumento ni Lord para matulungan kami and then makilala pa po namin siya and then magtiwala po kami kung ano po yung plano niya po sa buhay po namin po.
3: Amen. People ask me, I remember, in closing, no, I remember, Joms, ginagawa ko yung thesis ko. Tinanong kita. Sabi ko sa'yo, gusto mo bang hanapin natin yung iba mong kamag-anak? Sabi ko, kasi family nyo pa rin yun, blood relatives nyo. And then sabi ko sa'yo, may desire ka ba to be reunited with your blood relatives? Sabi ko, kasi family mo pa rin yun. At ang sabi mo sa'kin, ewan ko naalala mo, ang sabi mo sa'kin, bakit tita? Ano po ba ang family? Yan ang sinabi mo. And I praise God because as the verse says, that God will be the father to the fatherless and He will place the lonely sa mga pamilya. Ay nagpapasalamat ako kasi kayong magkakapatid, naging resilient kayo. Nakilala niyo ang Panginoon. And when people ask us kami ni Pastor James, why do you do what you do? Ang lagi ko pong sinasagot, sobra kaming blessed. Aming family, sino kami para ipagdamot yung love na yon or kung ano man yung, we're so limited with what we can do as far as finances, mga material na bagay, pero one thing I know na hindi kami nagkukulang is because God has loved us so much na we can share this with these kids na mga walang mga pamilya. So if you remember itong magkakapatid po na to, please remember them in prayer, lalo na po si Ate Gegeng, that she will find healing. We will know what the next steps are. At higit sa lahat, na patuloy po nilang isik ang kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. So as we close, mananalangin ako, papanalangin ko kayong dalawa at pati si Ate. Lord, marami po salamat sa araw na ito. Alam kong hindi mistake, hindi accident na nakasama ko po si Joma at saka si Gegeng today. I thank you, Lord, for how you have orchestrated bawat chapter ng kanilang buhay, Panginoon. Many people will look at their lives and sasabihin, ang malas naman ng mga batang ito. Pero Panginoon, katulad ng sabi ni Ate Gegeng, lahat po yun, Lord, may plano ka. Your plan for us is wonderful, Lord. Ang kailangan lang namin gawin is to seek you because yun ang sinabi mo. So I pray for these kids. I pray for magmula kay Ate Jeremy na hindi namin kasama ngayon, kay Ate Gegeng, kay Joma, that they continue to seek your face, Lord, and help them, Lord, to see your beautiful plan sa kanilang buhay. Ang healing po ni Gegeng ang aming also hinihiling, that we will see her completely healed from this sickness. I pray that you would use their testimony, their lives, para, Lord, magsilbing inspirasyon pa po sa iba. Grabe, Lord, ang pagmamahal mo sa amin. Grabe ang biyaya mo sa amin, ang provisions mo sa amin. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati, Panginoon. All glory belongs to you kung paano ka po kumilos sa buhay ng magkakapatid na ito at pinapapurihan ka namin ngayong umagang ito. Ito po ang aking hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming pong salamat sa mga nag-join po sa amin ngayong araw na ito. Next week, madadala na po talaga ako ng tissue. Thank you po, pakishare po kung kayo po ay na-bless sa araw na ito. Maraming po salamat, nagpapaalam ngayong umagang ito. In behalf po of my partner, Pastor James, na wala po ngayong umaga, ito po si Ate Isa Tika. Nagpapasalamat at nagpapaalam itong Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you all po.
4: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16-05, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
5: Agapay ng Sambayanan. 702.

0: 702.
1: A relaxing trend. House blend on 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Miyerkules, a 14 ng Oktubre. Marcos chapter 7 verse 31 to chapter 9 verse 29.
3: Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, nilawayan ni Jesus ang kanyang daliri at ibinahid sa dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos, sinabi niya sa lalaki,
4: Ephata,
3: na ang ibig sabihin,
4: mabuksan.
3: Noon di nakarinig ang lalaki at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga taong huwag ipamalita ito. Ngunit habang pinagbabawalan niya ang mga tao, ay lalo naman nila itong ipinamamalita. Hangang-hanga ang lahat.
5: Napakabuti ng lahat ng kanyang ginagawa.
6: Nakakarinig na ang bingi at nakakapagsalita pa ang pipi.
3: Sabi nila, makaraan ng ilang araw ay muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ubus na ang kanilang baon, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
4: Nahahabag ako sa mga taong ito
7: sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan. Malayo pa naman ang uuwian ng ilan sa kanila.
8: Saan naman po tayo kukuha rito sa ilang ng sapat na pagkain para sa ganitong karaming tao?
3: Tugon ng mga alagad.
7: Ilan pang tinapay ninyo riyan?
3: Tanong ni Jesus.
9: 7 lamang po.
3: Sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang 7 tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din yun sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila ang lumabis, nakapuno sila ng 7 kaing. May 4,000 tao ang kumain. Matapos pauwiin ang mga tao, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sila sa lupain ng Dalmanuta. May dumating na mga Parisiyo at nakipagtalo kay Jesus. Ibig nilang subukin siya kaya't hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga ng malalim si Jesus at sinabi sa kanila,
7: "Bakit naghahanap ng himala ang mga taong ito? Sinasabi ko sa inyo, hindi sila pakikitaan ng anumang tanda."
3: Sila'y iniwan niya at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa na lamang ang tinapay nila sa bangka. Kaya't nang sabihin sa kanila ni Jesus,
7: "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at ni Herodes."
3: Nag-usap-usap ang mga alagad.
10: "Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya yon."
3: Alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, kaya't sila ay tinanong niya,
11: "Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000 tao? Ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabis na pagkain?"
9: 12 po.
3: Tugon nila.
7: "At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000 tao, ilang kaing ang napuno ninyo?"
3: Tanong niya.
9: 7 po.
3: Tugon uli nila.
7: "At hindi pa rin ba ninyo nauunawaan ito?"
3: Wika niya. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang pagalingin niya ito. Inakay niya ang bulag hanggang sa labas ng bayan at dooy pinahiran niya ng laway ang mga mata nito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa lalaki at tinanong,
7: "May nakikita ka ba?"
3: Tumingin ang lalaki at sumagot,
12: "Nakakakita po ako ng mga tao na parang punong kahoy na naglalakad."
3: Muling hinawakan ni Jesus ang mga mata ng bulag at ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus,
7: "Umuwi ka na. Huwag ka nang bumalik sa bayan."
3: Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea ng Filipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad,
7: "Sino raw ako ayon sa mga tao?"
3: Sumagot sila,
13: "Ang sabi po ng ilan ay si Juan na tagapagbautismo kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. May nagsasabi namang isa kayo sa mga propeta."
7: "Kayo naman, anong masasabi ninyo? Sino ako?"
3: Tanong niya. Sumagot si Pedro,
14: "Kayo po ang Mesiyas."
7: "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako."
3: Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya,
7: "Ang anak ng tao ay dapat magdanas ng maraming hirap. siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari ng mga Hudyo, at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw.
3: Maliwanag ang sinabi niyang ito sa kanila, kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang sawayin. Ngunit paglingon ni Jesus at nakita ang ibang mga alagad, pinagsabihan niya si Pedro,
7: "Umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao."
3: Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila,
7: "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, kailangang talikuran niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan noon. Ngunit ang mawawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit niyon. Ano ba ang mapapala ng isang tao? Kamtan man niya ang buong daigdig kung mawawala naman ang kanyang buhay. Anong may babayad ng isang tao para sa kanyang buhay? Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ng sinuman sa mga taksil at makasalan ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel."
3: Sabi pa ni Jesus sa kanila,
7: "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan."
3: Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroon, nakita ng tatlo na nagbagong anyo si Jesus. Nakakasilaw sa kaputian ng kanyang damit at walang sino man sa lupa na makakapagpaputi ng gayon. Nakita rin nila si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus,
15: "Guro, mabuti po na nandito tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias."
3: Sa laki ng takot nila, hindi na nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Nililiman sila ng ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi,
16: "Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya."
3: Nang tumingin sa paligid ng mga alagad, wala na silang nakita kundi si Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbili na ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus,
15: "Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias?"
3: Tumugon siya,
7: "Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit sinasabi sa kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang ibig nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya."
3: Nang magbalik sila, naratna nila ang ibang mga alagad na naliligid ng napakaraming tao at ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Patakbo silang sumalubong at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad,
7: "Anong pinagtatalunan ninyo ng mga tao?"
3: Sumagot ang isa mula sa karamihan,
17: "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasaniban ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sasaniban nito, siya'y binubuhal. Bumubula ang kanyang bibig Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas.
3: Sinabi ni Jesus sa kanila,
7: mga taong walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata.
3: At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig.
7: Kailan pa siya nagkaganyan?
3: Tanong ni Jesus sa ama.
17: Simula po nung bata pa siya.
3: Tugon niya.
17: Madalas siyang ihagis ng masamang espiritu sa apoy at sa tubig upang patayin. Para na ninyong awa, tulungan po ninyo kami kung may magagawa kayo.
7: Kung may magagawa ako?
3: Ulit ni Jesus.
7: Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananalig.
3: Agad sumagot ng malakas ang ama ng bata.
17: Nananalig po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya.
3: Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu,
18: inuutusan kita, espiritu ng pagkabibi at pagkabingi, lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya.
3: Nagsisigaw ang masamang espiritu. Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami,
19: patay na siya.
3: Subalit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon, at ito'y tumindig. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad,
20: bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong yon?
3: Sumagot si Jesus,
7: mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin.
21: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw kaagapay! Ito si Absidy Ferrer Tabua at welcome sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kunin natin ang sandaling ito para huminto muna, magnilay sa salita ng Diyos at alalahanin ang kanyang kabutihan sa ating buhay.

Agapay, may tanong ako. Naranasan mo na ba na maka-experience ng isang bagay na sobrang meaningful sa buhay mo na kahit gusto mong ikwento sa iba, hindi mo alam kung paano sisimulan? Maybe it's a moment when God answered a prayer. Maybe ito yung pagkakataon na binigyan kanya ng kalakasan during a difficult season. O kaya meron siyang binuksan na door kahit akala mo wala ng pag-asa. Or kaya naman, binago niya yung isang bagay sa puso mo na hindi mo ma-explain sa ibang tao. Minsan kasi kapag kunukwento natin ang ginawa ng Diyos, feeling natin kailangan kumpleto ang explanation natin. Kailangan may magandang introduction, malinaw yung sequence ng events, at powerful na ending para talagang makumbinse ang makikinig. Pero alam mo kaagapay, hindi mo kailangan maipaliwanag ang lahat para maibahagi ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At yun ang pwede natin matutunan mula sa storya ng isang lalaki na bulag mula nang siya'y ipinanganak na pinagaling ni Jesus. Basahin natin mula sa John chapter 9 verse 25. Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na." Sa John chapter 9, makikita natin si Jesus at ang kanyang mga alagad na nakatagpo ng isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong ng mga alagad si Jesus kung sino ang nagkasala, kaya ipinanganak na bulag ang lalaki. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Pero ipinaliwanag ni Jesus na hindi nila dapat basta iugnay ang kanyang kalagayan sa kasalanan ng sinuman. Sa halip, itinuro niya ang pagkakataong mahayag ang mga gawa ng Diyos sa buhay ng taong ito. Then Jesus did something remarkable. Dumura siya sa lupa, gumawa ng putik at ipinahid iyon sa mga matanong lalaki. At inutusan siyang maghuga sa pool of Siloam. Sumunod ang lalaki at nang makabalik siya, nakakita na siya. At imaginin mo yung moment na yon kaagapay. For the first time in his life, nakita niya ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang mga bagay na dati niyang naririnig lang o nahahawakan, maaari na niyang makita. Ang mga taong kilala niya, yung paligid niya at yung liwanag, everything must have felt different. Pero ito pa yung nangyari. Hindi lahat ng tao ay natuwa sa nangyari. Sa halip na simpleng magdiwang sa healing na ginawa ni Jesus, kwenestyon ng mga Pariseo ang lalaki. Inusisa nila kung paano siya pinagaling at dahil nangyari ang healing sa Sabbath, naging usapin din ito tungkol sa pagsunod sa kanilang interpretasyon ng batas. Paulit-ulit siyang tinanong tungkol kay Jesus. May mga taong hindi naniwala na siya nga ang dating bulag. May mga nagduda at tinawag pa ang kanyang mga magulang upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Nakaranas siya ng something extraordinary pero sa halip na makisaya ang lahat, kailangan pa niyang ipaliwanag at ipagtanggol ang nangyari sa kanya. At dito natin makikita yung sinabi niya nga sa John 9 verse 25. "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na ako." Parang sinasabi niya na hindi niya may explain or mapapaliwanag ang lahat, but he could testify to what Jesus had done. At minsan ganun din yung storya natin. Hindi natin laging kayang ipaliwanag kung bakit may mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Hindi natin alam kung paano eksaktong sinagot ni Lord yung prayer natin, no? Kahit yung matagal na. O kaya paano niya tayo pinalakas sa gitna ng problema. O kung bakit nagbago yung puso natin pagkatapos ng isang mahirap na sitwasyon. But we can share what we know.
Baka nalalagay ka sa sitwasyon na dati, alam mo, wala kang peace sa puso mo pero tinuruan ka ng Lord na lumapit sa Kanya. O kaya naman, punong-puno ka ng takot pero natutuhan mong magtiwala sa Kanyang mga pangako. O kaya naman, hindi mo alam kung paano nga ba magpatawad. Pero unti-unti kang tinulungan ng Diyos na bitawan yung sama ng loob. O kaya nalagay ka rin sa sitwasyon na akala mo wala ng pag-asa. Pero ginamit ni Lord ang Kanyang salita at ang mga tao na inilagay niya sa buhay mo para palakasin ka. May mga ganun tayong pagkakataon ka, Agapay. At hindi mo kailangan magkaroon ng dramatic na kwento para maging makabuluhan yung testimony mo. At hindi mo rin kailangan magkaroon ng extraordinary na experience na para bang nasa movie or pelikula ka. Sometimes the most powerful testimony is a life that is slowly being transformed by God's grace. Kasi at the end of the day, hindi ito tungkol sa atin. It's about pointing people to the goodness of God. Kaya kaagapay, mahalagang tandaan na hindi ibig sabihin ito na kailangan natin sabihin na perfect na yung buhay natin dahil nakilala natin si Jesus. Kasi yung pagsunod natin kay Jesus ay hindi nangangahulugan na hindi na tayo makaka-experience ng hirap, ng confusion, or makakatanggap ng criticism. At hindi rin nangangahulugan na lahat ng problema natin ay agad na mawawala. Pero may pagbabago sa kung paano natin hinaharap ang buhay. Kasi sa kabila ng lahat ng yon, nakikita natin yung faithfulness ng Panginoon sa seasons na meron tayo, na dati kala natin wala ng pag-asa. Natututunan natin na mas magdepende sa Kanya at hindi sa sarili nating karunungan or kalakasan. At mas nauunawaan na natin yung grace, yung forgiveness, at yung hope na meron tayo kay Kristo. At habang patuloy tayong lumalakad kasama Niya, may mga bagay na unti-unti Niyang binabago sa ating puso at pananaw. At maging ang mga yon ay pwedeng maging parte ng ating testimony. Ngayon, pwede natin tanungin ang ating mga sarili, bakit nga ba mahalagang ibahagi natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Dahil una, our testimony can give hope to someone who is struggling. Pangalawa, yung testimony natin ay pwedeng maging paalala sa iba kung gaano katapat ang Panginoon sa ating mga buhay. At pangatlo, yung testimony natin ay pwedeng magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So kaagapay, tandaan natin ito. Hindi natin kailangan malaman ng lahat para maibahagi ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Hindi mo kailangan ng perfect na speech o kaya naman ay extraordinary na storya. We simply need a willing heart to share with honesty and humility how God has been at work in our lives. Kaya wag na wag tayong mahihiya i-share yung testimony natin. Dahil baka yung simpleng kwento ng pag-asa na na-experience natin ay maging pagpapala sa taong halos pasuko na. Baka ang pagbabahagi natin tungkol sa katapatan ng Diyos ay makapag-encourage sa taong naghihintay ng sagot sa panalangin niya. At baka sa pamamagitan ng kwento mo, may isang taong mas mahikayat na kilalanin si Jesus. Tulad ng lalaking dating bulag, maaari rin nating sabihin na ito ang dati kong buhay, pero ito ang ginawa ni Jesus at patuloy kong nararanasan ang Kanyang biyaya.

Maraming salamat kaagapay sa pagsama sa akin dito sa unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli, ito si Abcidi Ferrer Tabua at laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

0: Iyong napakinggan
1: ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
3: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo, dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
4: Sa Himpapawid, mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
6: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
7: Evangelista Paul Murtis.
8: At Best Lawless po, magandang Wednesday morning sa bawat isa sa atin. O ayan, di ba lately nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi maganda yung lately yung weather natin. Pero pag tumingin ka sa Thailand, tumingin ka sa ibang lugar, makikita mo sila yung binabagyo. Grabe. So I don't know po kung ano po yung sitwasyon nyo ngayon. Maaring ang ating pong Wednesday ay wake up wonderful, di ba? Or we wake up wonderful, mahangin sa labas at mahangin din ang ating buhay, di ba? Maraming maano sa atin, gumugulo sa atin. Maaring wonderful, di ba? Hindi natin alam kung saan, nagwa-wonder tayo. O yung naglalayag-layag, hindi natin alam saan ang pupuntahan natin. O wondering, nagwa-wondering tayo, nagwa-wonder tayo. Panginoon, ano ba ang sunod? Maaaring gano'n ang ating katayuan. Pero dapat ano ba, Daddy Paul?
7: Sabay ganito. Wow, wow, wow, wow. Hallelujah.
8: Ayan. Totoo yun, mga kaagapay.
7: Mm-hmm.
8: Wow, wow, wow, wow. Hallelujah. Kasi alam mo kung bakit.
7: Hindi siya nang iiwan.
8: Right. Hindi siya nang iiwan. It's just si Emmanuel. Sabi niya, greater is he that is in us than he that is in the world.
7: At diba? Hindi siya natutulog hindi para siya tayo natutulog. Ay makatulog.
8: Yes! So, ganyan talaga. Diba, mga kaagapay? Ganon. So, sabi niya, that is how our God is good.

0: po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao at ang gamit niyo din po ay transistor radio, PM radio, nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYDS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kung maganda po ang inyong internet connection, maganda rin po ang inyong reception. At narinig yung ating pag-uusap at nakikitawa kayo sa amin. Ako, maraming salamat. At dun po sa iba na nagpo-post po sa Facebook live stream, maraming pong salamat. That's a very good encouragement po sa amin, truly encourage. At the same time, nakakatuwa, hindi lang po sa amin, nag-encourage din kayo sa bawat isa sa mga bawat kaagapay na nagpo-post doon. Maraming pong salamat sa inyong pagiging active sa patuloy na pakikinig sa ating programang Gabay. So hold on lang po kayo, dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon. At maranasan natin na totoo, ang Wednesday natin ay winnable. We can say wow, wow, wow, wow in spite of what we're going through. Kasi alam natin at napapatunayan natin kasama natin ang Panginoon. And in spite of everything, the more we see our God. Diba? Yun yun talaga. So hold on lang po kayo. At huwag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpil ng radyo, DZAS 702 ng Fires Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayo kay hagdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan upang sa gayon ay magdala ito ng isang ganap na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Kung kaya't ano pang iyong masasabi, ay di wow, wow, wow, amen, amen, amen.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin, arthritis pain. Do's and don'ts. Kinuha natin ito sa Mayo Clinic. Kasi po, noong October 12, Monday, World Arthritis Day. At diba sabi ko, ngayon lang natin nalaman na meron palang specific day para sa arthritis. At ito ay na-established noong 1996 na pinangunahan ng Arthritis and Rheumatism International, isang global coalition ng mga organization na nagnanais na suporta ng mga taong may arthritis. Naku, God bless them. So alam naman natin ang arthritis ay leading sa dahilan ng pain at limited mobility sa buong mundo. So kagapay hindi ka lang nag-iisa, marami talaga. Marami yung mga advice sa pag-manage ng arthritis at similar conditions. Pero ang gusto natin, ano ba yung akma para sa atin? So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng kaalaman natin sa arthritis at kung anong type ng arthritis meron tayo. Nabanggit din na dapat ay maging tama ang ating timbang, baguhin ang lifestyle kung kinakailangan, at laging merong mga gentle exercises or stretches para maigalaw natin ang ating mga joints sa full range ng motion nito. Kasi kung hindi po natin igagalaw, lalo pong maninigas siya. Kahapon naman po, pinag-usapan natin ang kahalagahan ng exercise sa mga taong may arthritis. Kailangan gumalaw-galaw upang hindi manigas at maging stiff ang ating mga joints. So mas preferred talaga light exercises at activities at hindi ang high impact. So, dun sa mga nagtatanong na pwede ka bang mag-pickleball, hindi po, kasi repetitive yun, di ba? So, ano naman ngayon? Medications. Maraming type ng mga gamot ang available para ma-relieve sa sakit ng arthritis. Karamihan naman ay relatively safe. Subalit, walang gamot na completely ligtas mula sa mga side effects. So, makipag-usap sa inyong healthcare professionals upang makalikha ng pain management plan para sa iyong specific na pain symptoms. So, ang pain management plan ay naghahangad na mabawasan yung pain na nararamdaman mo. Ito rin ay naglalayo na mabawasan yung distress, madagdagan ang mobility, at ma-improve ang quality of life. Can you imagine nga, ano, kung hindi na tayo makagalaw dahil lang sa arthritis? So, we can see how distressful that can be. So, maganda yung may medication. So, ano yung dapat gawin? Ang mga pain medicines na maaring mabili na walang prescription yung over-the-counter ay makakatulong upang mabawasan ng occasional pain na natitrigger ng activity ng muscles at joints na hindi kinasanayan. Halimbawa, nag-gardening ka pagkatapos ng mahabang, kumbaga sa States, winter kasi nasa loob lang, or mahabang tag-ulan na nasa loob ka lang ng bahay tapos nag-decide kang mag-gardening, makaka-feel ka ng pain kasi hindi ka na sanay mag-move. So ang mga medicine na to ay may acetaminophen, ibuprofen, at naproxen sodium. So pwede naman yon. Pero meron ding mga creams na merong capsaicin at maaring ma-i-apply sa skin na bahagi ng masakit na joint upang mabawasan yung sakit. So ang capsaicin po, o capsaicin cream, ay mula po sa capsaicin, isang ingredient mula sa chili pepper na nagbibigay ng init. So kapag ipinahid sa balat, sa ibabaw ng masakit na joint o muscle, ang capsaicin po ay pansamantalang nagbabawas ng sakit sa pamamagitan ng pag-block o pag-aarang ng pain signals mula po sa ating mga nerves. So ang capsaicin cream ay maaaring gamitin ng ito lang on its own or may kasama ka pang ibang gamot. So again, kausapin ng iyong healthcare professional kung ang mga gamot na yung binibili ay walang prescription, ay hindi naman nagbabawas ng pain sa iyong nararamdaman. So ano yung mga dapat iwasan? Siyempre, dapat iwasan over-treatment. Kung palaging umaasa sa mga over-the-counter relievers, makipag-usap sa inyong healthcare professional upang makasiguro na safe at tama yung paggamit. So magtanong sa ibang pamamaraan na ma-manage mo ang pain na hindi nawawala. So ang mga gamot ay maaaring hindi magtanggal ng sakit. Ang goal natin, matutunang ma-manage ang pain para hindi ito ang focus ng ating buhay. Iwasan din natin yung under-treatment. Huwag baliwalain ang persistent at serious arthritis pain. Maaaring ito ay result ng pamamaga ng joint o damage na kinakailangan ng daily medicine. So kung makipag-usap sa isang healthcare professional sa kung paano mo i-manage at maayos at nang ligtas ang pain, di ba? Tapos also, ito, iwasan yung focusing only on the pain. Doon ka lang nakatuon sa sakit. Ang pain kasi merong biological, psychological, at emotional factors. So ang chronic pain ay maaaring magdulot ng feelings ng galit, hopelessness, kalungkutan, at anxiety o kabalisahan. So upang mas effective ang pag-treat ng pain, makakatulong kung ma-address din ang physical, emotional, at psychological aspects. So makipag-usap sa healthcare professional kung paano may improve ang physical at emotional health. So ang hirap talagang mabuhay ng maraming sakit na nararamdaman, di ba? Hindi lang yon, frustrating kung hindi ka pa rin makakagalaw ng maayos at limited lang ang maaari mong gawin. Sa article na nabanggit yung physical, emotional, and psychological aspect. Subalit hindi nabanggit ang kahalagahan ng spiritual aspect. So tandaan po ha, ang Diyos ang lumikha sa atin, siya ang designer ng ating buhay, di ba? At nag-design ng ating physical. Kaya nga po, more than ever, lalo po tayong lumapit sa Panginoon para sa kalakasan, kasiyahan, at purpose ng ating buhay, may pain man o wala. Sa alam natin, siya yung ating way maker, miracle worker, di ba? Promise keeper, di ba? Yan ang Panginoon natin. So lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ito po si Beth Flores ng Gabay library.
1: Ayos uli anak, yan sinabi. May opposition sa mundong ibabaw to those who spoke truth, pagsansala sa nagsasalita, at pagbabandila ng katotohanan. Mayroon pong opposition dyan. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opposition to those who spoke truth. Pangsansala sa mga nagsasalita ng katotohanan. Isaiah 30:10, sinabi nila sa mga nakatira na nakakita ng vision. Huwag ninyong sasabihin sa amin ang inyong mga visions. At sabi nila sa mga prophets, huwag ninyong sasabihin sa amin ang katotohanan at yung matatamis na salita lang, yung mga gawa-gawang pangitain. Jeremiah 11:21, tapos sinabi na Lord, Jeremiah, papatayin ka ng mga taga-Anathoth pag nagpatuloy ka ng pag-proclaim ng message. Sa pangalan ni Lord, Paul beaten, jailed, and mocked. Si Paul binugbog, binilanggo, at binastos. 2 Corinthians 6:5, nilatigo kami, kinulong, pinaggugulpi ng mga tao. Sobra kaming pinahirapan sa trabaho. Halos wala kaming tulog, halos wala kaming kain. Paul persecuted Christian in ignorance. Inusig ni Paul ang iglesia sa kawalang kaalaman. Galatians 1:13, narinig naman ninyo marahil yung buhay ko nung sinusunod ko pa ang Jewish religion. Sobrang pinahirapan ko ang church ng Diyos at ginawa ko talaga nawasakin. Pray for those that persecute you. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Romans 12:14, ipag-pray ninyo ang mga umuusig sa inyo. Huwag ninyong sumpain. I-bless ninyo sila. Sheep among wolves. Mga tupa kasama ng mga lobo. Matthew 10:16, makinig kayo. Ipapadala ko kayo na parang mga wolves sa gitna ng mga tupa. Kaya maging matalino kayo. Kasing talino ng ahas at maamo tulad naman ng kalapate. Soft speech crushes opposition. Ang malumanay na pangungusap nagwawasak ng kalaban. Proverbs 25:15, sa matiyagang pakiusap, nako-convince ang leader. Sa malumanay na salita, nagbabago ang isip ng nagmamatigas. Those who sin are opposed to God's law. Siyang nagkakasala laban sa utos ng Diyos. 1 John 3:4, ang nagkakasala ay paglabag sa utos ng Diyos. Kasi ang kasalanan ay paglabag sa batas. But when God is for us, sa panahong kampi ang Diyos sa atin, ano ngayon ang masasabi natin tungkol sa mga ito? Kung kakampi natin ang Diyos, sino ang laban sa atin? Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow, wow, wow. Amen, amen. Di ba nga, anak?
0: Aray, opo, ama. Totoo po yun. Kung kakampi natin ang Diyos, sinong ano? Kaya nga, ang lagi ko nga pong sinasabi, make sure tayong mga mananampalataya. Alam natin na sa paglakad natin, lumalakad tayo sa katwiran. Di ba po, Dad? Yung alam natin na sumusunod tayo sa Panginoon every step of the way. Kasi kung sumasabay tayo sa Panginoon every step of the way, the Lord...
1: Kakampi natin talaga.
0: Kakampi natin ang Panginoon. Di ba? Pero kapag ikaw lumihis ng daan...
1: May tulog ka.
0: Oo. Natatanda ko yung the good, yung sa, di ba po sa Psalm 23, yung Good Shepherd. Di ba, minsan natatawa ako kasi akala natin yung bit-bit-bit-bit niya yung lost na nawala, tapos karga-karga niya. Parang, ang sweet-sweet naman ni Lord. Di ba, ang explanation sa atin doon, sabi, hindi, pag matigas ang ulo niyan, binabali yung
1: Buto.
0: buto. Parang inaano, binabali niya para hindi siya makalakad, hindi siya makawala. Saka kaya karga-karga yun ng shepherd, di ba? So, ang tanong ko, gusto niyo pa bang
1: Gusto mo yung ganun?
0: balihin? Ganon, para lalo nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon, di ba po? Kaya nga gustong-gusto ko yun po yung sa si Job, Job 42. Sabi ni Job, before I have heard of you, sabi niya, di ba? But now I see you. Yun yung declaration ni Job. Very nice. Pero, di ba eh, si Job was righteous. Di ba daddy, ganon? He was good. He was, pero mo yung tinest talaga siya ng Panginoon. Kasi nga naman, ipinagmalaki kasi siya ni Lord kay Satan. Kaya mas maganda, huwag na tayo ipagmalaki. Hindi na. Kaya yun. Pero ang point natin, everyday, sumunod tayo sa Panginoon. Kasi, kung everyday, di ba, Dad, kakampi natin ng Panginoon.
1: Amen.
0: He will protect us. Ang Psalm 23 is a very good chapter to dwell into. Di ba? He is, di ba? The Lord is my shepherd. Wala tayong pangangailangan. I shall not want. He makes me lie down in green pasture. He leads me beside still waters. Di ba? He restores our soul. He leads me in the path of righteousness for His name's sake.
1: Amen.
0: Diba? Laging tandaan, it's for His name's sake. Tapos, yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Ayan, sabi.
1: Yes.
0: For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Biro mo yung rod at saka staff, nagko-comfort. So pag pinalo tayo ni Lord, comfort yun. Anak, mahal kita. Balik, balik, balik. Pag yung staff, yung ano naman niya, kukuwitin tayo ng kanyang staff. Anak,
1: pag
0: balik,
1: matigas ang
0: matigas
1: ulo.
0: Na ulo mo. Yun, yun, ganun yun. Pag hindi ka pa talaga, babalian ka talaga ng buto. So, mamili ka ka, agapay.
1: Pero pag gagalingin ka naman, kip-kip niya.
0: Man yun, Lord, he will be, that's exactly naman, Lord. Exacto naman yun, Daddy Paul. Talagang aalagaan ka hanggang maging malakas ka uli. Tapos, o ano anak, gagawin mo pa uli? Diba?
1: Di na po.
0: Di na po, Lord. Di na po. Yun. Ganun ang Panginoon. Ganun ang kabutihan ni Lord sa atin. Kaya nga, pinag-uusapan natin to. Kasi ang gusto natin, mamuhay tayo not in opposition to what God has in store for us, but to walk in alignment with what God wants to do.
1: Amen.
0: So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Today is such a learning day for us. Oo nga, Lord. Pag nakikita namin yon, whenever we disobey you, we are opposing you. So, Panginoon, dalangin namin, we will always choose not to, but to obey you every step of the way. Lord, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una na po, Sister Nympha Ramos Gandaso, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin namin patuloy na pagpapala sa kanya. Kay Nandi Villarreal, kay Flor Estranero, kay Elsa Lasso, kay Malakay Hubida, kay Ferdinand Mercado, kay Maria Cristina Mendoza, kay Jeneline Culiera, patuloy na pagpapahala sa kanya, kay Elsa Flores Lim, kay Lenlen Flores, ganun din kay Angel Quinto, kay Arwel Mendoza, patuloy na pagpapahala din sa kanyang Panginoon at patuloy na blessing. Ganon din po, Panginoon, kay Darren Laguerra. Salamat po sa kanyang buhay. Sa buong pamilya nila na naglilingkod po sa iyo, Panginoon, dyan sa Pangasinan, sa mga lugar.
1: Amen.
0: So, Lord, salamat po kasi napakabuti mo, Panginoon. At ilan lang po doon sa mga nakalagay sa amin kasi listahan lang, konti lang po kami. Pero, Lord, alam namin, you know your people, you know the your children, mga kaagapay namin na today is their special day, whether it's their anniversary or whether it's their birthday. So Lord, we ask for your blessings. Sabi nga, todo-todong pagpapala sa kanila. So ngayon din, Panginoon, we are focusing our prayers sa mga kaagapay namin who are going, Panginoon, through the challenges of sickness, karamdaman. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, your grace and your sufficiency be upon them. I remember to pray patuloy, Panginoon, sa aking friends, si Sharon, Dagson, continue, Lord, to be her strength, her provision. Ganun na rin po kay Annie Ardina at yung iba pa po namin mga kaibigan na nag-undergo ng chemotherapy. Lord, we just pray. We may not know them, but you know them, Lord. So we ask for your guidance and your healing upon them. At yung iba rin po, Panginoon, dumadaan sa CKD, yung chronic kidney diseases, na dumadaan ang kailangan po, Panginoon, lagi ng dialysis. Oh God, we pray for your provision. At patuloy na dalangin po, Panginoon, magkaroon ng magandang healthcare system ang aming bansa. Huwag yung puro pagnanakaw yung nakikita namin, kundi talagang magamit ng maayos ang pondo ng bayan para po sa kapakanan ng mga mamamayan. Lord, yun ang aming dalang. So to end all of this corruption, Lord, we rebuke that in Jesus' name. At may your truth prevail. Yun po yung aming dalangin. So Lord, kanino pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So Lord, maraming pong salamat.
1: Sino ang tatalo sa atin? Walang tatalo sa atin dahil kakampi natin ang Diyos. Wow. Tiyak niyang hindi niya tayo lalabasan. Kasi kakampi natin ang Diyos, di ba? Amen.
0: So mga kagapay, maganda yung point na kakampi natin ang Diyos. So totoo yan. Basta siguraduhin natin kakampi natin ang Diyos. Baka mamaya claim tayo ng claim na kakampi natin ang Diyos. Eh, yung pala, una, wala ka pala talagang relasyon sa Diyos. Diba?
1: Delikado talaga. Oh,
0: delikado yun. Pangalawa, kala mo lang siguro dahil lumaki ka sa church, nanay-tatay mo ay Kristiyano, automatic na. Aba, mga kagapay ha, ang Kristiyano, hindi Kristiyanismo at ang kaugnayan sa Diyos, hindi yan namamana. Yan po ay desisyon na ginagawa ng bawat isa sa atin.
1: Nararanasan.
0: Kaya nga sabi natin, walang apo ang Diyos. Tandaan niyo.
1: Amen.
0: So that's a choice we have to make. Lumakad tayo lagi na pasama ang Panginoon. Ito po si Beth Flores, lagi pang nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba ni Lulualhat at pinaglilingkuran at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Belliana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong mga gabay barkada na mga pinagpapala ng Panginoon dyan po sa broadcasting, sa radio TV, sa engineering, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Huwag niyo pong kakalimutan yan, todo-todo. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi na kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, makararating kayo sa inyong katotohanan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Ay po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kaya po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Paming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: mapakinggan ang broadcast ng 702 DZAS kahit nakapag-sign off na ito kung meron kang na-miss na episode ng iyong paboritong programa. Maari mo pa rin mapakinggan ang replay nito online sa www.febc.ph mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 5 ng umaga.
1: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwi na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
2: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

0: Blessed morning po sa lahat. Kaagapay, kamusta na po kayo? Hiling po namin na nasa maayos po kayong kalagayan. Ano man po ang inyong pinagdaraanan, hindi po kayo nag-iisa, nandito po kami kaagapay po ninyo. Salamat po sa pag-tune in at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin, kung saan po ay pare-pareho po tayong may pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ako po si Pastor John Castillo, at ngayong Miyerkules, ako po ang inyong makakasama dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Mapapakinggan po ang Hardin ng Panalangin mula Lunes hanggang Linggo. Handa pong umalalay sa inyo po sa panalangin at paglapit sa Diyos. Kaya kung maaari po ay bitawan po muna ninyo ang bigat na inyong daladala. At samahan po ninyo ako sa panalangin. Magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na kaloob niyo po sa amin. Sa lahat ng mga nakikinig, Panginoon, mga kaagapay namin dito sa 702, biyayaan niyo po kami ng lakas, ng gabay, na masimulan ang araw na ito sa pag-aalay ng aming buhay sa inyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ang kalakasan at katalinuhan na kakailanganin namin ay manggaling sa inyo. Kasangkapanin niyo po kami, Panginoon, para sa inyong kaluwalhatian, para maging daluyan ng inyong mga blessings sa lahat na makakasalamuha namin sa araw na ito. Panginoon, ihanda niyo po kaming lahat, at nawa sa pagbabasa at pagninilay-nilay ng inyong mga salita ang inyong banal na Espiritu ang siya pong magturo sa amin. Ano man ang aming matatanggap, nakakagalakan mula sa inyong mga salita, naway mais sa buhay din po namin. Salamat, ito po'y aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen at amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules dito nga po sa programang Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan na nandirito sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa lahat ng ating mga kababayan na nakakalat po sa buong mundo, sa iba't ibang bansa po, na pinipili pa rin samahan po tayo sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702 DZAS app. Nalangin po namin na tuloy-tuloy po ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo, at higit sa lahat yung inyo pong paglago sa buhay espiritual. Darako na po tayo, mga kaagapay, mahal naming mga tagapakinig, sa ating devotions ngayong umaga. At ito po'y matutunghayan, mga kapatid, sa Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Matthew chapter 14, verses 22 to 33. Nasusulat po dito po sa ESV, English Standard Version. Immediately, he made the disciples get into the boat and go before him to the other side while he dismissed the crowds. And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat by this time was a long way from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, and they said, "It is a ghost," and they cried out in fear. But immediately Jesus spoke to them, saying, "Take heart, it is I. Do not be afraid." And Peter answered him, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." And he said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased, and those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Dito po natin matutunghayan yung popular na kwento tungkol sa Panginoon na sapoy lumakad po sa tubig. Ano po? Alam po ninyo, una sa lahat, yung mga disipulo, pinauna po niya na sumakay na po sa boat, no? Sa bangka o lancha. At sila po'y lumakad na at napunta na po sa gitna ng dagat. At dito po, makikita po natin ang lakas nga po ng hangin, kaya tuloy na binagyo po sila at lalaki na rin po ng alon. Naiisip po natin na sa buhay, parang biyahe din po natin sa dagat, sa tubig. Pagkalmado, yun yung mga panahon na okay tayo. Pero sa mga panahon na may problema, binabagyo, lalaki ng mga alon, ang krisis dito, yung ganitong sitwasyon, maaring ikasira at ikasawi natin ito. Kasi po, tayo po, pagdating sa sitwasyon ng tubig, lalo na sa dagat, hindi po natin kayang lumakad. Lumulubog po tayo at makapangyarihan ng tubig, ang dagat na pwede kang patayin, no? Lunurin. So, parang mga krisis natin sa buhay, ano po kaagapay ang hinaharap mo ngayon, mga kabigatan na mga problema na para bagang nalagay talaga sa panganib ng pagkasira, okay, pagkawala ang anumang merong ka, ano po. Ngunit sa konteksto na nandun nga po sila sa boat at talagang ang lalaki ng alon, nalalagay sila sa panganib, yung ating Panginoong Jesus na nagpauna sa kanila, sumunod. Hindi po siya nakasakay sa sarili niyang boat. Ang Panginoon, when He dismissed the crowds, nag-pray muna siya at humabol siya. Fourth watch, mga 3 a.m. to 6 a.m. po yun. Ang ginawa ng Panginoon, pagpunta sa kanila, naglakad po siya sa tubig. Oh. Anong kapangyarihan po ito? Hindi po ito kapangyarihan ng tao kasi hindi po kaya ng taong lumakad sa tubig. Kaya niyang lumubog at malunod, di po ba? Kaya, para sa tao, itong paglakad sa tubig ay imposible. Pero, ginawa ng Panginoon, nagawa niya, hindi nga po patag pa at mapayapa yung tubig, binabagin, nilalakad lang po niya. Ito po ay kapangyarihan na po ng Diyos. Kaya marami nagsasabi, si Kristo Jesus tao lang. Hindi po, bago tao, si Jesus is the Son of God. He is God. So, ito po yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Wala pong imposible sa Kanya. Ano po? Ngayon po, nakakatuwa po dito dahil pinakita yung karanasan, no, ni isa sa mga disipulo, ni Apostol Pedro. At nung dumating na nga ang Panginoon, dahil 3 to 6 a.m. yun, bay, nagulat sila, natakot sila. Kakala, sabi nila, it's a ghost, multo. Pero sabi ng Panginoon, ako ito. He identified himself. So Peter said, "Lord, kung ikaw nga yan, command me to come to you." Come, okay? At grabe, no? si Pedro na isang tao ay lumakad din sa tubig. Alam po niyo mga kaagapay, sa mga sitwasyon natin na sabi nga natin itong malalaking alo ng mga problemang malalaki, na talagang nagbibigay takot sa atin dahil malaki at kaya tayong sirain, saktan, pwede natin silang pagtagumpayan na haharapin mo na may kapangyarihan at kalmado. At ito po sa Panginoong Jesus. Kaya si Pedro nakalakad because of the power of Jesus. He made him walk towards him. So it reminds us na kailangan talaga tayong regularly nakikipag-usap sa Panginoon. That's prayer. Ano po? At yung marinig natin yung utos ng Panginoon pinagagawa sa atin, ito yun sa pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Yung gusto yung paggawa sa atin, yung kanyang mga pangako, the I will never leave you nor forsake you, sa Great Commission na lang. Okay? Sabi niya, all power and authority binigay na sa akin in heaven and earth. You have to make disciples of all nations. Go, baptize, teach them everything that I have taught you. Yun yun. And lo, I am with you always. So, pag tayo'y nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, sumusunod sa Panginoon, may panalangin, pag-alam ng kanyang kalooban at sinusunod, tayo po'y makapangyarihan, nagtatagumpay sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, anuman ang ating hinaharap na hamon sa buhay. Pinansyal man, ito may kalusugan, anuman itong problema natin sa kasal, sa marriage, sa family, sa ating bansa, no? Pero nagkaroon po rito ng kamalian si Pedro. Nung lumalakad na nga po siya, abay tumingin. Na-distract po siya. Tinignan niya, lalaki ng alon. Damang-dama niya yung lakas ng ihip ng hangin. Natakot siya. Nung matakot siya, bigla na siyang, ayun na, lumulubog na siya, malulunod na. Di, sigaw siya. Kinuha siya ng Panginoong Jesus. Alam mo yung kamalian doon. Pagharap natin ng mga prosuriranin, mga hamon sa buhay, pag ika'y natakot, ano, doon ka babagsak, doon ka talagang panghihinaan, doon ka talagang mawawala. Pero sa gitna na ating kawalan ng katapatan, tapat po ang Panginoong Jesus. No? Patuloy siyang nandyan to support us even in our weaknesses and failures. Pero inanalay, sabi ng Panginoon sa kanya, oh, ba't ka natakot? O ye of little faith. Kaya mga kaagapay, napakahalaga ng pananampalataya. Walang problema doon sa problema. Kay Kristo Jesus, walang problema. Yung pagtingin natin, pagtiningnan natin ang problema ay mas malaki kesa sa Diyos natin, talo ka doon. Tandaan nyo, walang imposible sa Diyos, mas malaki ang ating Diyos kesa sa anumang problema. Tiwala lang. Kaya tungin nang mangyari ito, mga kapatid, mga kaagapay, de tumigil na lahat, sumampa na sila sa boat, and they worshiped Him. Ang bunga nito na pagranas natin ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus sa buhay natin, sa kanyang katapatan, tunay na lalo tayong napapasamba sa kanya. So mga kaagapay, we are not only saved by faith in the Lord Jesus Christ. As Christians, we walk this life by faith also. Ano po? Tandaan nyo ha, sa Isaiah 26 verse 3, Thou wilt keep in perfect peace, whose mind is stayed on Thee because they trusteth in Thee. Gusto nyo na kalma lang, mapayapa kayo sa anumang krisis, tiwala hindi sa sarili, sa kakayanan, limitado tayo. Magtiwala sa Panginoong Diyos lamang. Walang imposible sa Kanya. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita o banal na Espiritu. Patuloy niyo pong ituro, ipaliwanag, lalo na ipaalala sa amin. At Lord, patawarin niyo kami sa kawalan ng pananampalataya. Sa bawat araw, Lord, palakasin niyo po ang aming pananampalataya sa inyong mga pangako. Na anuman ang mangyari, alam namin magtatagumpay kami sa inyo. We are more than overcomers in Christ. In His name we pray. Amen and amen.
1: Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
0: Mga kaagapay, panalangin natin ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Salamat sa buhay ng aming mga anak, maging kabataan ng aming bansa. Sa dami ng mga krisis po namin ngayon, patuloy kaming umaasa sa inyo. Kaming may edad na, matatanda ng bayan, naniniwala kami na gagamitin niyo ang kabataan ng bansang Pilipinas upang makaahon sa anumang krisis, kumanda at umunlad ang buhay Pilipino. Kasangkapanin niyo nga po kami patuloy, Panginoon, na gabayan, turuan sa tamang landas, train up our children in the way that they should go so that by your grace, after sowing, we will reap a righteous generation, strong and courageous Filipino youth na hindi lamang haharap kundi magtatagumpay at mapapaunlad ang kabuhayan ng bansang Pilipinas. Lord, kasangkapanin niyo kami, ang bawat pamilya, bigyan ng talino at gabay ang mga magulang, ang mga paaralan, lahat ng mga guro, lahat ng mga nagtuturo, O Diyos. Panginoon, naway ang aming patuloy na idadalangin at gagawin ay mapalaki nga po sa inyo, sa inyong salita, ang aming mga anak, ang kabataan ng bansang ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo naman po, mga kaagapay, ay darako na po sa pagdulog sa Diyos sa mga panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat at kami ay biniyayaan niyo ng oportunidad ng ministeryong idalangin, ilapit sa inyo ang mga kahilingan ng aming mga tagapakinig, mahal na tagapakinig ang aming mga kaagapay. O Panginoon, ang dalangin po namin para sa pamilya po ni Lita, ang kaligtasan ng pamilya, protection po sa buong pamilya, kahilingan ni Maricel, maging Panginoon yung kahilingan ni Lizelle, protection para po kay Justin sa pagsakay sa barko. Dalangin po namin ang kapatid na Robert Aguilar, patuloy niyo po siyang Panginoon na i-bless, pangingatan ng kanyang kalusugan. Maging Panginoon si Rebecca, ang kahilingan ng kagalingan sa buong pamilya. Maging yung hiling ni Ivan, kalakasan at kagalingan din sa pamumula at pamamaga ng kanyang kanang paa. Lord, sa sore throat din po ni Kate, we pray for healing. Panginoon, sa fatty liver ni Nebzul, siya po inyong pagalingin. Si Leonila, patuloy niya rin pong pagalingin, O Diyos. Maging si Susan, hiling po para sa kanyang sakit sa puso na siya'y gumaling. Dalangin po namin ang request ni Aurelia, hiling po sa kanyang hubo, kalakasan din ng pangangatawan para kay Elena, magandang kalusugan para kay Rosa, complete healing din po para kay Teresita, kay Ken, maging para Lord kay Menchi, yung nag-high blood po siya, sana ito'y mabigyang lunas, mamanage ng maayos, kagalingan, kalakasan para kay Kenneth. Lord, inilalapit din po namin ang gallbladder operation para kay Lizelle. We pray, Lord, na ito ay maging maayos at matagumpay. Complete healing din po para kay Stephanie. Patuloy ko pong inilalapit ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayette Dupale, para kay Sister Flor Barot, at Sister Charity Garcia at Emmy Arsena. Maging Panginoon sa aming mga kasamahan po sa gawain dito sa FEBC, ang mga mahal naming kapatid, Lord, continue to heal them, sino mang may karamdaman, Lord, si Brother Reggie, lubos na kagalingan, maging kay John B. Panginoon. Kayo ang aming dakilang manggagamot. Salamat sa mga pinagaling nyo na, O Diyos, at patuloy na pinagagaling. Nilalapit po namin ang request po ni Luigi. Ito po'y katalinuhan para po sa kanyang Civil Engineering Board exam sa darating na October 18 to 19. Patuloy din po namin inilalapit, O Diyos, ang kahilingan ng ni Sablawon, paglago ng business at makasama na ang buong pamilya. Patuloy ko rin pong nilalapit ang gawain sa Fairview Fundamental Baptist Church. Maging ang paaralan nito ang Fairview Baptist Academy. Pangalingatan niyo po ang kalusugan ng bawat manggagawat guro. Lord, patuloy pong i-bless ang God's Sovereign Grace Community Baptist Church, ang inyong mga anak doon, ang mga gawain. Maging Panginoon sa Hope Bible Christian Fellowship nila Pastor Eli at EJ, patuloy pagpalain. Maging sa gawain sa Agutaya Bible Church ng mga kapatid na Pabs at Febby Aban. Maraming salamat, O Diyos, kung paano nyo tutugunan ang lahat ng mga ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kung meron pa po kayong ibang concerns, mga kaagapay, maaari kayong magbigay ng mensahe po sa 702 DZAS FABC Radio TV FB page. Ano po? Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio at online. At para na naman po sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay kailanman hindi magkukulang.

Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers.

0: inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at FEBC

0: Bukod sa hearty breakfast, paliligo at pagpa-power dressing, ano pa ang magandang paghahanda sa pagpasok sa opisina? Make it a habit to listen to ProTips dahil araw-araw, bibigyan kita ng baon para sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa ProTips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
1: Masayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Miyerkules 14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio, binawi ng House Prosecution Panel. National Bureau of Investigation isinumite sa Ombudsman ang resulta sa pag-aaral ng SALN ng BISE.

0: presidente. At sa kalakalan, singil sa kuryente tumaas ngayong Oktubre. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inanunsyo ng prosecution ang pinakamalaking pagbabago sa impeachment trial nang bawiin ang 3 sa 4 na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Formal nang inalis ang mga artikulo hinggil sa grave threats, confidential funds at bribery. Tanging ang Article 2 patungkol sa aligasyon ng unexplained wealth ang itutuloy sa paglilitis. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Gerville Luistro, sapat ang mga ebidensya sa aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman para maipagpatuloy ang kaso. Tinutulan naman ito ng depensa. Giit ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison, hindi na mabibigyan ang pagkakataon na ilahad ang kanilang panig patungkol sa mga binawing aligasyon. Anya, direkta itong paglabag sa karapatan ng vice-presidente para sa due process. Nagpahayag din ang depensa ng kanaisang magpresenta pa rin ng testigo sa bawat article. Matapos ang pagkonsulta sa mga senator judge, inanunsyo ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagtanggap sa desisyon ng prosecution. Dahil dito, hindi na pagbobotohan pa ang mga binawing kaso at hindi na rin kailangan ng depensa na magpresenta ng ebidensya para sa mga ito. Pinagaan din ni Escudero ang pagbabawal sa mga panig na talakayin sa publiko ang mga binawing aligasyon sangayon sa naunang subjudice ruling. Ito ay para bigyan umano ng pagkakataon ng vice-presidente na ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga kinanselang articles of impeachment sa pamamagitan ng ibang platforms. Magpapatuloy ang impeachment trial sa November 9 para naman sa presentation of witnesses ng depensa.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Kaugnay nito, iginiit ng prosecution na hindi pinagkaitan ng pagkakataong sumagot ang depensa sa impeachment trial kasunod ng kanilang desisyon na iurong na ang 3 articles of impeachment. Para sa detalye, narito ang report ni Shaira Gabornes.
2: Itinanggi ng prosecution na pinagkaitan ng pagkakataong sumagot ang depensa ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment trial kasunod ng pagtutol ng kampo ng vice-presidente sa pag-urong ng prosecution sa 3 sa 4 na articles of impeachment. Ayon kay prosecution spokesperson Attorney Terry Ridon, nagkaroon ng pagkakataon ang depensa na tumugon sa mga testigong iniharap sa mga nagdaang pagdinig.
3: We are in each and every witness na mag-cross-examination for the person to survive scrutiny. So hindi yung totoo na walang pagkakataon kung sumagot.
2: Samantala, iginiit ni Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan na nabigyan ang depensa ng pagkakataong suriin at magsagawa ng cross-examination sa mga testigo, kaya hindi umano masasabing pinagkaitan ito ng pagkakataong tumugon.
4: Alam niyo, they were given the opportunity to cross-examine. Tsaka yung representa na nga, yung mga videos, photos, statements nila, mga news articles. They were doing that all along. So hindi po natin masasabi na they were deprived to present their own countervailing facts to what we are presenting to the court. They cross-examined all our witnesses for hours, for days. So hindi po masasabi ng defense na hindi po sila nabigyan ng pagkakataon.
2: Dagdag ni Ligutan, hindi bago sa impeachment proceedings ang pag-urong sa ilang articles at maaari umanong balikan ang kasaysayan ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona bilang halimbawa.
4: Again, hindi po ito bago, hindi po ito unprecedented, nangyari na yan sa Corona trial.
2: Ipinaliwanag naman ni Ridon na pinili ng prosecution na ituon ng kaso sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo dahil ito umano ang may pinakamalakas na ebidensya. Dagdag ni Redon, with prejudice ang pag-urong sa tatlong articles kaya hindi na maaaring ihain muli ang mga ito sa pareho kaso. Batay sa testimonya ni Forensic Accounting Expert Attorney Alexander Cabrera, umaabot sa mahigit 800 milyong piso hanggang 1.5 bilyong piso ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, isinumiti na ng National Bureau of Investigation sa Ombudsman ang resulta ng investigasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Vice President Sara Duterte Carpio para sa kaukulang pagsusuri at aksyon. Inihambing ng NBI ang kanyang SALE noong 2024 at 2025 sa mga certified copy ng mga titulo ng lupa mula sa Land Registration Authority. Kasama sa mga isinumiting dokumento ang mga SALE ni Duterte Carpio, 22 titulo ng lupa para sa 14 na ari-ari ang nakasaad sa kanyang SALE at mga mapa, larawan at video mula sa surveillance. Iniimbestigahan din ng NBI ang mga ari-ari ang iniugnay sa bise at kanyang pamilya kasunod ng mga alegasyon ng paghahatid ng pera di umano ni dating patrolman Rodolfo Gracioso Jr. Hinamo naman ni Davao City Representative Paulo Duterte ang NBI na ilahad ang mga ebidensyang susuporta sa mga alegasyon. Gayunman, itinanggi ni VP Duterte Carpio ang issue at sinabing dapat nang asahan ang anyay mga paninira sa kanya, lalo pat papalapit na ang halalan sa 2028. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, sa kabila ng mga pag-atake sa kanya ay hindi siya magbibitiw bilang pangalawang pinakamataas na leader sa bansa.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Singil sa kuryente, tumaas ngayong Oktubre. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: May dagdag singil sa kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong buwan ng Oktubre. Ayon sa Meralco, tumaas ng halos 31 sentimos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil sa pagtaas ng generation charge. Mula sa 14 pesos at 74 centavos kada kilowatt hour noong Setyembre, naging 15 pesos at 6 centavos na ito ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na higit 62 pesos sa buwan ng bill ng mga pamilyang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Paliwanag ng Meralco, dulot ito ng pagtaas ng singil mula sa First Gas at Wholesale Electricity Spot Market dahil sa mas mataas na gastos sa fuel at mga pagsasaayos sa bill. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer na sundin ang tamang holiday pay sa Nobyembre 1 at 2 na special non-working holidays at Nobyembre 30 na regular holiday. Ayon sa DOLE, ang mga papasok sa trabaho sa Nobyembre 1 at 2 ay may dagdag na 30% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras habang umiiral ang no work no pay policy sa mga hindi papasok. Samantala, ang mga magtatrabaho sa Bonifacio Day sa Nobyembre at 30 ay dapat bayaran ng 200% ng kanilang sahod para sa unang 8 oras. Nilinaw din ng DOLE na ang mga hindi papasok sa regular holiday ay makakatanggap pa rin ng buong sahod. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 73 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 94 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 1 centavo. Sa Saudi riyal, 16 pesos at 70 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: May minomonitor na tropical cyclone ang pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 2,340 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras, taglay ang lakas ng hangin na 45 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 55 kilometro kada oras. Samantala, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakaapekto sa Visayas at Mindanao, habang northeasterly wind flow ang umiiral sa northern Luzon. Magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat sa Visayas at Mindanao dahil sa ITCZ. Bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley dulot ng northeasterly wind flow. Habang ang Metro Manila na lalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o pagkulog-pagkidlat bunsod ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 24.6 hanggang 32.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:47 at lulubog dakong 5:37 ng dapit hapon. Sa pagbabalik ng bagong araw, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling humarap sa ICC para sa ika-apat na status conference. Iloilo Representative Janet Garin at iba pang dating health officials pinawalang sala sa kasong graft kaugnay ng Dengvaxia vaccine. At sa palakasan, Alex Iyala at Zeynep Sonmez bigo sa round of 32 ng Wuhan Open Doubles.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Muling humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court para sa ika-apat na status conference bago ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis sa November 30. Sa pagdinig, inilatag ni Presiding Judge Joanna Corner ang schedule ng trial. May mga magiging pahinga kada oras bunsod ng lunch break batay sa rekomendasyon ng mga eksperto dahil sa edad at kondisyon ng dating Pangulo. Una nang nagpasya ang ICC na fit for trial si Duterte at nauunawaan nito ang mga paratang, proseso, ebidensya at papel ng mga abogado sa paghahanda ng depensa. Tinalakay din sa pagdinig ang dami ng mga ebidensyang inihain ng prosecution, kabilang ang mahigit 5,000 dokumento at 8,000 iba pang mga datos. Kinwestiyon ng depensa ang dami ng mga dokumento at giniit na tila gumamit ang prosecution ng artificial intelligence sa pagsusuri ng ebidensya. Itinanggi naman ito ng hanay at sinabing sinuri ng mga analyst at abogado ang mga dokumento. Samantala, sinabi ng prosecution na maaari nilang pagtibayin ang paglilitis ang bilang ng higit 3,400 na nasawi sa drug war. Gayunman, pinagtatalunan pa ng magkabilang panig ang bilang at kung alin sa mga pagkasawi ang may kaugnayan sa kampanya kontra illegal na droga.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Pinawalang sala naman ng Sandigan Bayan 2nd Division si Iloilo Representative Janet Garin at mga kapwa akusado sa kasong graft. Ito ay kaugnay ng umano'y irregular na pagbili ng 3.5 bilyong pisong halaga ng Dengvaxia vaccine noong 2015. Kabilang sa mga na-acquit ang dating health undersecretaries na sina Gerardo Bayugo, Kenneth Hartigan Go at ilang dating opisyal ng Philippine Children's Medical Center. Ayon sa prosecution, illegal umanong inilipat ang pondo ng gobyerno para sa pagbili ng bakuna na hindi pa kasama sa expanded program on immunization ng Department of Health. Ikinatuwa naman ni Garin ang desisyon at sinabi na tagumpay ito para sa mga siyentipiko at eksperto sa kalusugan na sumuporta sa programa ng pagbabakuna. Nagsimula ang kontrobersya sa Dengvaxia noong 2017 matapos ibunyag ng kumpanyang Sanofi Pasteur na maaaring tumaas ang panganib ng malubhang dengue sa mga nabakunahang hindi pa nagkakaroon ng dengue infection. Dahil dito, matatanda ang sinuspinde ng pamahalaan ng programa ng pagbabakuna na nakasaklaw sa daan-daang libong mga mag-aaral.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, mga local government unit, inatasan ng Department of Interior and Local Government na palakasin ang mga hakbang para sa tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig at kuryente bilang paghahanda sa El Nino. Para sa detalye, may ulat si Lynn Garcia de la Cruz.
5: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga local government units o LGU na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng tubig at kuryente sa harap ng El Nino. Batay sa advisory, pinag-utos ng DILG ang pag-update sa contingency plan at pagbuo o pinababalik ang local El Nino team. Nanawagan ang kagawaran sa mga LGU na madaliin ang permit para sa pagkukumpuni ng mga tubo, pagtitipid sa tubig, i-promote ang recycling at paggamit ng rainwater harvesting at catchment system. Para sa enerhiya, pinaghahanda ang mga LGU ng backup power system, sapat na supply ng gasolina at magtayo ng mga emergency water storage at resupply plan sa sandaling magtagal ang mararanasang matinding tag-init. Dapat ding tiyakin ang reserbang tubig at kuryente sa mga ospital, paaralan, evacuation centers at emergency facilities. Samantala, tiniyak naman ng Manila Electric Company o Meralco katuwang ang pamahalaan ng kahandaan nito na posibleng epekto ng very strong El Nino sa bansa. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications Joe Saldarriaga, regular din ang isinasagawang maintenance, upgrade at pagpapalakas ng distribution network para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga pasilidad ng kuryente. Nanawagan naman ang Meralco sa kanilang mga customer na maging masinop sa paggamit ng kuryente. Kabilang narito ang pag-unplug ng mga appliance kapag hindi ginagamit, paggamit ng natural light at pag-set sa 25 degrees Celsius ng thermostat ng aircon. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Task force na tututok naman sa epekto ng Super El Nino na is na simulan sa Ilocos Sur. Ito at ang iba pang balita sa mga probinsya sa ulat ni Shekinah Abalon.
6: Naghain si Ilocos Sur Board Member Pablito Sanidad Jr. ng panukalang ordinansa para bumuo ng Ilocos Sur kontra Super El Nino Task Force. Layunin nitong pag-isahin ang mga hakbang ng pamahalaan upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng El Nino, kabilang ang matinding init, tagtuyot at kakulangan sa tubig. Ani Sanidad, tututukan ng task force ang proteksyon sa kalusugan, agrikultura at kabuhayan. Kapag naaprubahan, inaasahang mapapalakas ang paghahanda at pagtugon ng lalawigan sa mga panganib na dulot ng El Nino. Samantala, nagbabala ang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod City laban sa paggamit ng mga pekeng medical certificate, reseta at pagkakilanlan ng mga doktor. Ayon kay Hospital Chief Dr. Joanne Serrada, ginagamit umano ang mga pekeng dokumento upang makahingi ng tulong sa DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Kinokopya umano ang pangalan, lagda at lisensya ng isang doktor nang walang pahintulot. Dahil dito, pinayuhan ang publiko at mga ahensya na tiyakin ang pagiging tunay ng mga dokumento bago iproseso ang anumang hiling na tulong. Sa iba pang balita, nasawi ang isang radio broadcaster sa Daraga Albay matapos pagbabarili ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect sa loob ng kanyang panaderya. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan ang posibilidad na may kaugnayan sa trabaho bilang mamamahayag ang pamamaslang. Kilala ang biktimang si Adrian Loterte sa kanyang mga komentaryong politikal. Bumuo na ng Special Investigation Task Group upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Gayun din kinondena ng National Press Club ang krimen at nanawagan ng hustisya. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nabigo ang kambalang Alex Iyala at Zeynep Sonmez laban kina Anelina Kilinina at Adayana Yastremska ng Ukraine, 6-2-6-3 sa round of 32 ng Wuhan Open Doubles. Maagang nahirapan sina Iyala at Sonmez matapos makalamang agad ng 4-love ang mga katunggali sa unang set. Bumawi ang dalawa sa second set, ngunit nanaig ang Ukrainian duo matapos ang sunod-sunod na errors. Dahil dito, tuluyan nang nagtapos ang kampanya ni Iyala at Sonmez sa Wuhan Open matapos matalo sa singles competition.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi naman ang NXLED kontra PLDT 2516, 2520, 2518 sa 2026 PVL All-Filipino Conference C-Club Series. Nanguna sa NXLED si Brooke Van Sickle na may 11 points, habang tig 9 points naman sina Myla Pablo at Jackie Acuña. Nagpahayag ng kasiyahan si Van Sickle sa kanyang pagbabalik matapos hindi makapaglaro dahil sa minor shoulder injury. Pinasalamatan niya ang suporta ng kanyang mga coach, teammates at ng management. Sa pagbabalik ng bagong araw, bagong PCO at DICT secretaries na numpana sa harap ng Pangulo. Bureau of Customs, wala ng backlog sa mga abandonadong balikbayan boxes. At sa ibang bansa, Iguazu Falls sa Argentina, pansamantalang isinara sa publiko dahil sa El Nino.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Nanumpana sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang pinakabagong miyembro ng gabinete. Hinirang ng Pangulo si Robert Joseph Montes de Claro bilang bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology o DICT, kapalit ni dating Secretary Henry Aguda. Si de Claro ay dating Social Security System President at Chief Executive Officer. Isaanya sa pagtutuunan ay ang banta ng internet sa mga kabataan at plano niyang makipagtulungan sa mga organisasyon para pag-aralan ang iba't ibang panukala patungkol sa social media ban sa mga menor de edad. Samantala, nag-oath-taking din sa palasyo si bagong Presidential Communications Secretary Lino Cayetano na pumalit kay dating Secretary Dave Gomez. Si Cayetano ay dating General Manager ng PTV o People's Television Network. Anya, misyon niya na maibaba ang mensahe ng gobyerno sa bawat Pilipino ng malinaw at sa iba't ibang kaparaanan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, Bureau of Customs, wala nang backlog sa mga abandonadong balikbayan boxes. Nagbabalik para sa detalye si Lynn Garcia de la Cruz.
7: Kinumpirma ng Bureau of Customs na wala ng backlog o nakapending na abandonadong balikbayan boxes mula sa mga overseas Filipino workers matapos na maihatid ang lahat ng ito sa mga recipient. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Napomuceno, nakapagsampa sila ng criminal complaint sa Department of Justice laban sa cargo firm na Makati Express Cargo Incorporated at limang iba pang cargo forwarders sa pag-abandona sa mahigit 36,000 balikbayan boxes sa mga ports sa Manila, Cebu at Davao. Samantala, pinalalahanan naman ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga non-resident Filipinos o NRFs na tignan ang accreditation ng kanilang mga cargo forwarder at kanilang counterparts sa Pilipinas bago makapagpadala ng balikbayan box habang papalapit ang Kapaskuhan. Payo ni CFO Chairperson Dante Ang II, bisitahin lamang ang official website ng Philippine
5: Philippine Bureau of Customs at tignan ang listahan ng accredited cargo forwarders para sa maayos na pagpapadala ng balikbayan boxes. Para sa maraming mga Pinoy na nasa abroad, sinabi ni Ang na ang balikbayan box ay higit pa sa isang shipment dahil ito ay kinakatawan ng ilang buwang pagtatrabaho at bunga ng kanilang pagsisikap para maipadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Karaniwang laman nito ay mga canned goods, chocolates, damit at laruan. Alamin ang tamang proseso at basahin ang Bayani Box Guidelines upang matiyak na ligtas, maayos at panatag ang bawat padala para sa mga mahal sa buhay. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, City of Manila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Pansamantalang sinara sa mga turista ang Iguazu Falls sa Argentina dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig sa Iguazu River na iniugnay sa El Nino. Umabot sa mahigit 6 beses mula sa normal ang daloy ng ilog kaya nagpatupad ng temporary closure. Ayon sa mga United Nations expert, nagdudulot ang El Nino ng pagbabago sa hangin, pag-ulan at lagay ng panahon. Binuksan din ito sa mga turista matapos maging normal ang agos ng tubig.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: 11 tripulante ang nawawala matapos lumubog ang cargo ship na tinamaan ng drone sa baybayin ng Bulgaria. Ito na ang 2 barkong lumubog sa lugar sa loob ng 1 linggo. Ayon sa mga opisyal, 5 ang mga nakasakay ay nasa GIP. Dahil sa insidente, ipinatawag ng Bulgaria ang Russian ambassador at hindi naman direktang sinisi ng Bulgaria ang Russia. Ngunit, sinabi ni Prime Minister Rumen Radev na nakikinabang umano ito sa nangyari lalo pa sa relasyon nito sa Ukraine.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula sa unang Juan 3:18, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Oktubre 14, taong 2026, sa hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:59.
8: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
9: Tahanan ng aking lahi.
10: Kinukupkup ako at tinutulungang
9: maging malakas, masipag at marangal.
10: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
11: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
9: Naglilingkod, nag-aaral
8: at nananalangin ng buong katapatan.
10: Iaalay ko ang aking buhay,
9: pangarap,
10: pagsisikap
9: sa bansang Pilipinas.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the Prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwaheng apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o diyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today!
4: Mga kababayan, ang kotido ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
5: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
6: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
7: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
8: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
9: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
10: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
11: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
5: Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
12: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
13: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
8: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
7: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
10: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
14: Agapay ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
14: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
15: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas, ang 7 ng umaga.
16: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
17: Oras na, Pilipinas!
4: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
17: Oras na, Pilipinas!

0: Good morning, kaagapay. Good morning, good morning, good morning. Oo nga eh, di pa ako prepared. Kaya aga-aga. Good morning. Tatlo po kami ngayon kasi tatlong articles of impeachment ang binitawan. Kailangan ng tatlong puwersa. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At ito naman po si Pastor Rene Futalan para sa Mulat Movement, Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation.
0: Good morning, Pastor Rene.
1: Oo, nako.
0: Kumusta? Bagong gupit ka?
1: Oo, hindi. 2 weeks na to.
0: 2 weeks na yan? Oo, oh, okay.
1: Bakit? Okay ba?
0: Okay pa rin.
2: Ang magandang talong,
0: boy pa. Mukhang fresh pa. Mukhang nga kakatasala lang. Oh, kakatasala oh, lang.
2: Ang talong to, boy pa.
0: O, oh, eto, may FOMO. Yung may FOMO yung nga ka.
1: Anong FOMO
0: pangatlo,
1: ba?
0: Fear of missing out.
1: Ah!
0: Very Gen Z kami dito.
1: Na-insecure siya pag nami-miss out siya.
0: Oo. Dati ang tawag lang natin noon, OP, ano? Na out of place.
2: Yung tawag ninyo. Kasi kami ngayon, tawag namin FOMO.
1: Fear of being missed out.
0: Oh, fear of missing out.
2: Yeah, kasi, Abel, una po, ako po,
0: si Pastor
2: Eric Cortez.
0: Bakit ka nandito?
2: saling pusa.
0: Oh, yeah. Gusto niya makisaling pusa kasi hindi siya makamove on.
2: Kasi,
1: para siya yung Article 2.
0: Oh, sige.
2: De, kasi ano? Ganito, kausap namin kahapon si Attorney Hezekiah Montalan.
0: Prosecution. Okay. Deputy spokes.
2: Oo, ngayon, tinanong ko kasi ilalaglag na nga yung bribery charge. So ngayon, tinanong ko, so sa apat na yun, ano ba yung pinakamatindi? Pinakasigurado kasi ebidensya.
0: Ito nga daw, yung unexplained wealth.
2: Oo. Unexplained tapos,
0: After lunch?
2: Biglang after lunch, nagulat ako pagbukas ko nung cellphone ko, ilalaglag na rin pati yung Article 1 and Article 4.
0: Grave threats and yung confidential fund.
2: Kaya shock talaga ako.
1: So isa na lang. Ako rin na-shock. Actually,
2: no? Eh sabi ko kay Heidi.
1: Sabi ko baka, diba alam mo naman. No?
0: Ganon sila ka-confident. Oo, diba? Ano yun eh?
2: Putting
0: parang
2: all your eggs in one basket.
1: I think on the basis of corona. No?
0: Anyway, so kaya nandito po si Pastor A.
1: Na-shock siya, no?
2: Hindi kasi ko matanggap na tapos, nalusutan kami doon.
1: Oo, tapos na na-connect mo sa El Nino. Akala mo effect ng El Nino yun. Or nagkaroon ng pneumonic plague.
0: Oh, yan ang mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya kailangan po ng tatlong iklog dito. Tatlo po kami dito sa Oras na Pilipinas hanggang 8:25 sa iba't ibang platform natin. Magandang araw, kaagapay. Ngayon po ay 14 ng Oktubre. Ilang araw na lang ba bago magpasko?
2: 72. Grabe.
0: Baka yan lang hinahabol para hindi naabutan ng Pasko yung trial.
1: Yun ang edad ni Pastor Eric.
0: Uy, huwag kayo mag-aaway. Ah.
2: Alam mo, pasalamat ka. Barkada mo, misis ko.
0: Hindi ba yan, senior? Lagi pa nga lang yan ang pagkakamalan eh.
2: Alam mo, buti na lang
1: palagi,
2: talaga.
1: No? Diba?
2: Buti na lang magkaibigan kayo ng kasama ko. Kaya kitang palusutin.
0: 72. Wala pa nga yung 62.
1: Busy kasi.
2: Uy, wala pa akong 60.
0: Wala pa nga yung 60. Kaya nga. Hindi, diba?
1: Kaya lang yung bumbunan niya kasi.
2: Hello, we were talking about bumbunan.
0: Kasi kanina? Grabe naman ang almusal topic niyo.
2: Bago ka dumating, yun ang pinag-uusapan na yun. Kasi pinapapuesto ako ni Desa dito. Sa blocking kasi maharangan ko yung camera mo. Ngayon sabi ko, pag nandyan ako, makikita yung panot
0: bumbuna
2: ko. Tapos sabi niya, sinabi ko
0: sa pastor. Uy, pumrano ka naman, bumusina ka naman sa mga panot.
1: Yung pastor, sabi ko, pag walang pag hindi pa medyo kalbo, it's not worth of appreciating.
0: Okay.
1: You are not worth of the pastor's appreciation.
0: Nako.
2: Dahil
0: kompleto pa yung mga buhok.
1: Oo, di ba?
0: Hindi pa nalalagas.
1: Oh, parang pag nalalagas na, ayan, appreciated ka na sa pastor, no? Dahil marami ka ng problema pinagdaanan dahil sa kanila.
0: Ako po, ayan ha, sinasabi ko sa inyo, nag-i-intro to intro pa lang kami. Welcome po sa mga nanonood sa ating FB Live, sa YouTube channel, sa nakikinig din sa radio app, of course, sa mga kasakasama tayo sa radio at PM radios,
3: happy listening,
0: at sa mga nasa biyahe.
4: Take care!
0: Mabilis ka bang nakabook ng TNVS, Pastor Rene?
1: Mabilis
0: Praise
1: naman.
0: Praise God.
1: Amazingly, no?
0: Kinukwento ko nga kay Pastor A, minsan 1 hour ka nagbubook eh, bago makasakay. Pero
1: amazingly, yung isang booking ko lang.
2: Mm-hmm.
1: And then, dumating na siya.
0: Kumagat agad.
1: Nikulano pa naman. So, nagkwentuhan kami.
2: Sana bumili ka na ng motor.
1: Hindi ako marunong mag-drive. Sorry, friend. No?
0: Yan.
1: Meron kaming sasakyan, pero I don't drive.
0: Oh, di ba?
1: Oh, my, it's my wife who drives me.
2: Drive, and you drive her crazy.
0: Naks! Oh, sige. Ang ating mga ka-team positive, kasakasama natin ngayon, nandito si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
0: Siyempre naman, si Lourdes Magtunaw.
4: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Si Brother Phil Lagtapon.
5: Phil Lagtapon. Ready in action.
0: Salamat din kay Shekinah Abalon.
6: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At si Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: Siya ang nag-break ng news na yon kasi siya yung naka-deploy kahapon sa Senado. Diba?
2: Oo nga, na-monitor ka sa chat group natin.
0: Napakahusay ni Shaira Gabornes. And magandang umaga rin sa ating RTV kay Angelica Calayang.
8: Aagapayan ka, kaibigan.
0: Sa ating engineering at Bukawet Tech People.
9: No problem.
0: Yeah, napasilip daw si Ate Karen Damian sa ating FB Live kasi ang saya daw natin. Ayan, nakita nyo na yung mga magagandang lalaki na kasama ko.
1: Parang mga ghost projects yung mga yun.
0: Hindi! Kayo talaga.
1: Yung mga ghost guests.
0: O, pag-isipan.
1: Magagandang lalaki eh. Sino kaya yun?
0: Feeling ko hindi na kailangan pag-isipan yung QOTD. Pero mamaya na natin i-anunsyo ha. Magkawi ka ang kayamanan muna tayo sa oras na alas 7, 16 ng umaga.
10: Kawi ka ang kayamanan.
11: Kawi ka ang kayamanan.
0: Kaagapay narito ang ating pagbubulayan from Proverbs 28 verse 8. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan.
2: Tindi.
1: Tindi, grabe.
0: Oh, Pastor Rene.
1: Oh.
0: Patubuan. Yung mga ano ba to?
1: Yung mga
2: exploit,
1: nag-extort.
2: Usury.
1: Usury.
2: Sabi dito sa NLT, income from charging high interest rates, kaya usury, will end up in the pocket of someone who is kind to the poor.
0: Ba't ganon?
2: Well, ang ibig sabihin, Pastor Rene?
1: Ay, talagang ang Diyos marunong. Ano? Ibig sabihin, kahit ang dami mong nakulimbat na kayamanan, gagawin ng Diyos ay talagang mawawala sa iyo yun. Eh, no? At ibibigay niya sa mga taong mapagbiyaya para maibahagi ito, lalo na sa mga mahihirap, sa mga vulnerable, no? Like I just remember yung case ni Zacchaeus, ano? Di ba? Ang dami niyang nakulimbat.
0: Tax collector.
1: Tax collector, no? Pero nung makakilala siya sa Panginoon, sabi niya, ay half of my possession ibibigay ko sa poor, at yung mga inextort ko, no? Ay talagang sabi niya, 4 times, no? Ibabalik niya. Or remember yung time ng sa Egypt, no? Alam mo naman yung mga Egyptians, no? Kung paano sila inapi, talagang inalipin. Pero nung tatakas na sila, anong nangyari? God showed them favor. Plinander yung mga Egyptians, ano? Yung pagtakas nila, lahat ng mga dapat kailangan nila sa pagtakas, ibinigay ng mga Egyptians. So, talagang may ano eh, parang ano yun, divine reversal, no? Oo, talagang, kaya mahirap po, no? Mahirap talaga yung mga nakaw na yaman, ill-gotten wealth, ano pa ba yun?
2: Hindi niya pakikinabangan.
1: Hidden wealth, at yung mga ano pang
0: unexplained
1: wealth. Unexplained wealth. Kasi, well, meron tayong kasaysayan yan, di ba? Yung mga leader natin noon na talagang
0: nagpasasa.
1: Pero later on, ibinalik din sa mga mahihirap, no? dapat makinabang.
2: At diba sinasabi nga, hindi naman nila madadala sa langit yan.
1: Yes.
2: O, pero may isang lalaki na
1: ano sabi?
2: nung siya bago siya mamatay, ang bilin niya sa asawa niya, lahat ng pera niya, lahat ng kayamanan i-liquidate, tapos ilagay sa bag, tapos ilagay sa attic. Para daw kapag yung kaluluwa niya umalis na sa katawan, kukunin niya yung bag, dadalhin sa langit. Nung ngayon, pagkatapos na mailibing siya, sumilip yung babae, nandun ba yung bag? Sabi ngayon yung babae, dapat pala sa basement ko nilagay.
0: Ay, baka hindi napunta kasi sa langit. Ikaw talaga, Pastor A.
1: Grabe, no?
0: So,
2: pero ang point dito is, yung akala, yung yaman na kinita mo sa panghuhut-hut sa tao, sa pagnanakaw, pagsasamantala sa tao, hindi mo mapapakinabangan, kukunin ni Lord at mapupunta sa mga taong magiging daluyan ng pagpapala niya.
1: And then, makikita mo na talagang it's God who owns everything, no?
0: Wow.
1: Wala kang pag-aari. Ikaw lamang ay isang steward, no?
2: Katiwala.
1: Takatiwala. At kung hindi ka
0: mabuting
1: katiwala, katiwala, babawiin ang Diyos yan. At ibibigay sa mga matapat at mabuting katiwala. Ikaw, anong kayamanan mo?
0: Huwag tayong mainip.
1: Oo.
0: Kasi di ba minsan ngayon may tendency tayo na parang naiinggit ka pa.
1: Oh,
0: may time na naiinggit ka na doon sa gumagawa ng masama. Oo, diba?
2: Isip ka, Lord, bakit ganun? Kung sino pa yung masama, yung pa yung mayaman.
0: Diba?
1: Kaya dapat meron kang tawag dito, pananaw. Yung eternal perspective, ano?
0: Correct.
1: No? Pananaw sa Diyos na ito ang Diyos ko at hindi niya hahayaan at papayagan na ang mga masasama ay magtatagumpay sa huli.
0: At yun yung nakikita natin ngayon, di ba? Unti-unting nire-reveal, nabubunyag, di ba? Yung mga matitinding katiwalian at yun nga, pananamantala sa mga mahihina at mahihirap, di ba?
1: At talagang mga pricking the corporate veil.
2: Piercing the corporate veil.
1: Piercing pala. Piercing the corporate veil.
0: Proverbs 28:8, yan po ang paalala natin. Okay na kayo?
1: Okay
0: ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Naghatid sa oras, 7:21. Labas tayo ng studio at puntahan natin ang tanggapan ng MMDA Metro Base.
9: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
12: Oras na, Pilipinas! Honda! Kalsada!
13: Metro Manila Development Authority.
14: Charlie Nozares.
0: Good morning, Sir Charlie.
15: Good morning, Kahidi, Pastor Eric, and Pastor Rene. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas sa DCAS. At sa mga oras na ito, unahin muna nating silipin ang daloy ng traffic sa EDSA southbound. Simula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At may konting build-up naman yung pag-akyat ng Balintawaka Cloverleaf hanggang sa may Balintawaka Market. Moderate traffic din nasa may Olivero sa patungo naman ng Kaingin. At pansamantalang luluwag yan at dito naman sa may approach ng Muñoz, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang makatawid po yan ng intersection. Moderate traffic din sa may West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. Samantala pagdating dito sa may New York Cubao, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Ortigas intersection. Pagdating naman sa may Ortigas MRT Station, moderate to heavy traffic na rin all the way to Asia Boulevard intersection. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, may pagbagal ding nararanasan. Papunta naman ang Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Muling babagal po yan nasa may Pasay Road na rin hanggang sa Magallanes at Pasong Tamo Extension. Mabagal din ang daloy na traffic sa may Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula FB Harrison, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue at muling babagal ang daloy ng mga sasakyan sa may Magallanes sa flyover all the way to Kalayaan Avenue. Diyan din po sa may Madison sa Mandaluyong, yung moderate to heavy traffic na hanggang sa may Guadix at Ortigas sa bago umakyat ng flyover. Light to moderate naman na sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo papunta naman ng Santol Bulacan bago umakyat ng flyover. At pagdating naman sa Maymuñoz, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng Dario Bridge. After ng Dario Bridge, maluwag na po ang daloy ng traffic hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dito lamang po sa may paakyat ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may P-Tuason at halos dumudugtong na rin po yan patungo naman dyan sa may intersection ng Bicerano. Pagbaba ng Libis sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may intersection ng Green Meadows. Mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Tiendecitas all the way to Lanusa. At pagsapit naman dyan na sa may Canley Road, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan. Paakyat ng Bagong Ilog flyover hanggang sa may Market at yung mga papasok na po ito ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ang C5 mula po dyan sa may bahagi ng Bayani Road. Mabagal na rin po ang daloy ng mga sasakyan all the way to McKinley Intersection. At muling babagal po ang daloy ng traffic dyan na po sa may part ng Pasig sa may Canley Road patungo naman ng Lanusa. Pagbaba ng C5 Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Green Meadows. At dyan din po sa may Libis sa flyover, mabagal din ang daloy ng traffic. Apektado rin sa pagbagal yung mga nanggagaling ng Marcos Highway via FBR Road, paakyat ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan po sa may Aurora Boulevard, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Miriam College. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, simula po dyan sa may Fairview Center Mall, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Doña Carmen. At muli tayong magkakaranas na lang pagbagal sa may Don Fabian patungo naman ang Commonwealth Market. Dito naman po sa may bahagi ng Susuregue, moderate to heavy traffic din na papunta naman ng Luzon at Tandang Sora. At paglagpas din ng Central Avenue sa may Microtel, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating na yan sa may Elliptical Road sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Ang kabilang direksyon naman ng Commonwealth, kung kayo manggagaling ng Elliptical Road, pagkanan po ninyo dyan sa may Philcoa, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may University.

0: Mesa ko ang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
1: Thank you, Sir Charlie.
2: Thank you, Tito Charlie.
1: Ang saya daw ng team natin, sabi ni Ruby Esteban. And gandang umaga. Yes, kami po ang Three Stooges. Inabot niyo ba yun?
3: Sino yung binabatukan?
1: Sino nga yun, yung tatlo?
2: Hindi ko inabutan yun eh.
1: Uy! Oh,
3: grabe naman.
1: Pero di ba, Pastor Rene, black and white pa yun.
3: Oo. Oh,
2: oh. Dahil lalala ko.
4: Nyak.
3: Oh. Parami ba? Parami
1: si Larry.
2: Si Shep.
1: Oh, tingnan mo, kilala mo. Lumalabas.
2: Hindi, wala. Alam naman magsinungaling ako dito. Hindi na kayo maniwala sa akin.
3: Meron pala siya H.
1: Ha?
3: May H. Ah, walang H.
1: Oh, mag-weather report muna tayo si Sir Benny Estareja. Nandito sa ating linya ngayon para sa ating pag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Sir Yan. Benny, good morning.
2: Meron na ba tayong sasahuring tubig ulan?
3: Oo.
5: Hello po, good
3: May
5: morning
3: ka ba?
1: Good morning, Sir Benny.
5: Yes po, sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility habang patuloy naman ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Intertropical Convergence Zone o banggaan ng mga hangin from the Northern and Southern Hemispheres. Mataas po ang tsansa ng ulan throughout the day dito sa May Visayas and Mindanao, kaya't magbaon po ng payong kung lalabas po ng bahay at mag-ingat na rin sa banta ng mga flash floods at landslides. Dito naman sa Luzon, asahan po yung mga pag-ulan as early as this morning in some areas kagaya po ng Quezon, Bicol Region and Mimaropa, while the rest of Luzon, including Metro Manila, is bahagyang maulap pa rin ang kalangitan at may chance din po ng mga pag-ulan, more on mga localized thunderstorms lamang or mga pag-ulan na usually nagtatagal po ng isa hanggang dalawang oras. Yung mga nalitas mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, magandang umaga po.
1: Thank you, Sir Benny. Ang oras natin, 7:29 ng umaga. At bago lang tayo dumako sa ibang bahagi, mag-QOTD muna
2: Ayan
1: tayo. Sir Reggie Boy, ito na ang hudyat para sa pagbubukas ng ating comment section.
6: QOTD, question of the day. Question of the day. Sa oras na, Pilipinas.
1: Isa sa malaking balita kahapon, oo, bukod doon sa muling nakita ng publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa
2: ICC,
1: diba? Ito yung isa sa malaking balita kahapon. So kaagapay, nais lang naming makuha yung pulso mo. Ayan, saloobin mo, sang-ayon ka ba o hindi? Yan, sa paglaglag sa tatlo sa apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Agree or disagree and why?
2: Kailangan po natin essay. Sabi nga sa paper, Times New Roman, size 12, 300
1: Pwede
2: words.
1: Pwede ba yan dito sa comment section? So kung baga kaagapay, ang natira na lang ay yung unexplained wealth.
2: Yan.
1: Yun na lang yung pinupursue ng prosecution. Binitawan na nila yung grave threats at yung patungkol sa confidential funds. Okay.
3: Mm-hmm.
1: Hindi na nila pre-present kasi yung bribery. Ayun.
2: Oh, yun ang alam natin kahapon, di ba? Mm-hmm. Na talagang i-withdraw na yung bribery. Pero yung ilaglag yung dalawa pa.
3: Grave
2: parang,
3: threat.
2: Ha? Alam mo, sarap pa naman ang tanghalian ko kahapon. Nagburo uli kami ni Ellen, si Cher.
3: Nasyaka ko doon.
2: No, yung kinain ko, nawala.
1: Mm. Anong naging pakiramdam mo, Pastor Rene? Nasyaka?
3: Parang nasyaka ko eh.
2: You're shocked.
3: Parang,
1: dahil?
3: Ha? Hindi kasi, like sa grave threat, obvious na obvious. No? Mm. Yung evidences, talagang makikita mo.
1: Yung
3: no?
1: Video.
2: Joke lang yun.
1: They no joke nga.
3: Tapos yung
1: eh,
3: isa sa confidential fund, well, ano naman, di ba?
1: Articulated sa side, by kumbaga, the... Na-present naman ng prosecution.
2: At lumabas yung COA. Lumabas yung COA na na-disallow na talaga fine with finality.
3: Yeah, yeah. So, parang, why drop all these articles, no? Mm-hmm. Ibig sabihin, sayang.
1: Pero ang sinasabi, gusto nilang mapabilis lang ha, yung trial.
3: Pero
1: kaya lang, syempre, yung depensa, di naman sila agad-agad na papayag na
3: kunyari.
1: Ganyan.
2: Kunyari, ah. Kasi ang ano dun is, hindi, sabi nga ni Atty. Capone naman, pabor nga sa kanila yun eh.
3: Mm.
2: Di ba? Na sinong, pag ikaw dinimanda ka in atras, hindi ka malatutuwa nun?
1: Mm.
2: Bakit ngayon nagre-reklamo sila?
1: Eh kaya lang,
2: sila?
1: Ang sabi nga ni Atty. Sheila Sison, nasiraan yun na yung tao. Hindi nyo bibigyan ng pagkakataon na i-explain ang kanyang sarili
2: Tama naman
1: sa pamagitan.

0: tanaming kanyang mga abogado,
1: di ba? Pero
0: diba?
1: Sino ba ang nagsira sa kanya?
0: Pero kailangan, part ng due process, mabigyan siya ng pagkakataon na magpaliwanag. Diba?
2: Tama naman yun.
0: Magpakita din ang mga ebidensya.
2: Pero, hindi naman problema, hindi naman pumupunta si BP para, kasi siya naman talaga makapagpapaliwanag ng lahat ng yan.
1: But like in the case of Corona, talagang pumunta siya. Pero nalata ko lang yung buhok mo parang kay Sheila, no?
0: Alin? Linansya ko lang to yung kanya, natural yun.
2: Wow!
0: Natural yun? Hindi yun nire-reband, sabi niya.
1: Sabi niya?
0: Uh-oh.
2: Natanong mo siya?
0: Nang isang reporter.
1: Walang shampoo?
0: Hindi, meron naman. Ibig sabihin, natural yung bagsak. Yung bagsak ng buhok niya, natural. Yung akin, nagpapanggap lang to. Pagka nahanginan to, tsaka naulanan. Babalik ako sa dati kong anyo. Yung kanya, natural yun. Walang rebound yun.
1: Pag ganun, ay nakakatuwa siya.
0: O, diba? Oo. Yan. So, syempre naman, maintindihan natin na ipaninindigan nila, di ba, ng defense na ma-depensahan ng maayos, di ba, yung kanilang kliyente. Trabaho nila yun.
2: May sagot agad si Vincent, ha?
0: Sino?
2: Vincent
0: Garcia. Anong sabi? Kuya Vincent.
2: Para sa akin po, mas mabuti na lang po sigurong tinapos na lang po nila hanggang sa huli at pinakinggan ang kabilang panig. Para kasing nasayang ang effort ng mga naging witness, parang nasayang ang credibility nila. Oh. Kaya disagree sa way na to. Agree kung napatunayan naman nila.
0: Mm-hmm. Oh, so, sa iyo kaagapay, anong masasabi mo? Sang-ayon ka ba? O hindi ka sang-ayon dun sa paglaglag sa 3 out of 4 ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio?
2: May statement na ba ang Malacanang about this?
0: Mamaya pa may briefing.
1: Wala pa.
0: Mamaya pa kukuhaan ng sagot ang Palace Press Officer.
2: Pero
1: Ate Claire.
2: Anong reaction mo?
0: Ako? Nagulat ako. Di ba parang, yung una sinasabi parang mas marami, parang mas mataas yung chance na makakuha ng conviction.
2: Parang raffle yun.
0: The more chances of winning.
2: The more entries.
0: The more entries. Kasi di ba per article, magja-judge ang mga senator judges. Mm-hmm. So hindi naman kailangan na dun sa apat na kaso ay apat na conviction. Isa pa lang dun, pwede na ma-unseat ang ating vice president.
1: Kasi sa unexplained wealth, andun yung accountability.
2: Hindi, yun mananatili yun. Ang issue, yung iba.
0: Yan. Pero at saka ako, gusto ko rin marinig kung paano dedepensahan. Tama. Gusto ko rin makita yung mga i-represent na mga witnesses. Dokumento o yung mga sasabihin ng mga witness ng depensa.
2: Kaya kahapon ang dami na kagad ng mga post ng mga pro and anti, grabe talaga. Umusok yung cellphone ko talaga. Sa mga
0: kasi nga marami sa atin nagulat.
1: At least, yung mga inaantok, nagising.
2: Pero ang tanong ito, parang hindi nagulat si Tito Cheese.
0: Nakapag-decision agad.
2: Nakapagkagawa ng written speech. Di ba? Kapansin-pansin.
1: Hindi ba ano yun? Baka may mga scenarios na sila. No?
2: Yun ang paliwanag nila na prepared na sila.
1: So kung ito, yung scenario na to, then ito yung speech ko.
0: Pero may kaibahan nga din daw ito doon sa corona impeachment. Kasi ipinagahambing Doon po kasi sa corona impeachment.
1: Before,
0: ma-present
1: ang evidences.
0: Ito na ipresenta na. At saka i-drin up. So there is a big difference po.
1: Pero prerogative ng prosecution, di ba? Na mag-withdraw. Sabi nila. Prerogative namin yan.
0: Sige,
2: sagot na ho.
0: Sagot kayo kaagapay sa ating QOTD. At habang nagtatype kayo dyan ng inyong entries.
2: Basta keep it reasonable and respectful.
0: Ayan. Desa girl muna tayo.
2: Papasa rin eh.
1: Munti ko nang makalimutan.
0: Hindi
1: si
0: mo pwedeng makalimutan.
1: Oo, kasi dapat iwagayway ang mga bantila. So bigyan daan natin si Lourdes Magtunaw. Talaga hindi matutunaw yung magbandera to. Para sa kanyang nakalap na kwento at trivia sa likod ng isa na namang bantila.
3: Tita Bantila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bantila.
4: Hello, Mangga. Dang umaga kaagapay. Desert Explorer po ang inyong radio tour guide na patuloy magbabahagi ng kaalaman mula sa iba't ibang bansa. Alam niyo ba kung bakit mangganda ang bati ko? Yan ay dahil tungkol sa mangga ang ating trivia for today. Kapag sinabi nating mangga, ano ang unang pumapasok sa isip niyo? Matamis, maasim, hilaw, o iyong malamig na manggang galing sa ref? Alam niyo rin ba na ang mangga ay isa sa mga paboritong prutas sa maraming bahagi ng mundo? Pero may mga bansa na mayroong pinakamaraming gumagawa nito. Gusto niyo bang malaman kung saan matatagpuan ang pinakamatatamis na mangga sa buong mundo? Tara, samahan ninyo ako at tuklasin natin ang kwento ng mangga sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan nangunguna ang India sa Mango Production dahil sila ay may tinatayang 26.2 milyong tonelada noong 2023. Malaki rin ang konsumo nila sa sariling bansa. Isa sa pinakasikat nilang uri ng mangga ang Alfonso, na kilala sa matamis, mabango at creamy na laman. Akala ko Indian mango kasi galing India. Charot lang! Number 2 ang Indonesia. Sila ay may 4.1 milyong tonelada ng mangga. Dahil sa mainit na klima at malawak na agricultural areas, swak na swak dito ang pagtatanim ng mangga. Siyempre, nandyan rin ang China na may 3.9 milyong tonelada na mangga, na ang malaking bahagi nito ay napupunta sa kanilang domestic market. Sunod din ang Mexico. May tinatayang 2.7 milyong tonelada ng mangga ang bansa, at isa rin ito sa mahalagang suppliers sa international market. Kasunod ang Pakistan, Brazil at Malawi. Pero nasan nga ba ang Pilipinas? Huwag kayong mag-alala, kasama rin tayo sa listahan. Dahil noong 2023, tinatayang 799.2 thousand tons o halos 800,000 tonelada ang mango production ng Pilipinas. At syempre, hindi natin makakalimutan ang ating Carabao mango o manggang kalabaw. At sa usaping pinakamatamis, aba, alam nyo bang madalas na nababanggit ang Carabao mango ng Pilipinas at ang Alfonso ng India? O diba, pang-international ang lasa. Kaya kung tamis ang pag-uusapan, may maipagmamalaki talaga ang Pilipinas. Pero sa huli, iba-iba pa rin ang panlasa ng bawat isa. Mula India hanggang Pilipinas, makikita natin kung gaano kalaki ang papel ng mangga sa agriculture at pagkain sa buong mundo. At kung may isang bagay tayong masasabi, kapag panahon ng mangga, siguradong may kanya-kanyang paborito ang bawat isa. At yan ang ating trivia for today. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay at pagtuklas ng iba't ibang kwento ng iba't ibang bansa sa buong mundo.
3: Kita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Kita, pandila.
5: Tinatawagan ng pansin si Ginang Ella Velia Menorca, magulang ng batang si Catherine Menorca, gayon din ang iba pang kapamilya at kamag-anak ng bata. Si Catherine ay 11 taong gulang at kasalukuyang nasa Philippine Outreach Center Children's Home sa Subic, Zambales. Ang sino mang nakakakilala o may impormasyon tungkol sa kanyang magulang o mga kapamilya ay maaaring makipag-ugnayan kay Lorena Calabson o tumawag sa 0932-165-2272.
3: Ang mga pinakahuling kaganapan sa Senado, pag-uulat sa impeachment proceedings at kontekstong kailangan mong malaman. Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
0: Bilang sagot din sa ating QOTD, sabi ni Dan D, ang sagot niya, hindi ako agree, parang laro ng mga bata. Matapos gawin ng taya ang kanyang role, matapos sila naman ang taya, huminto na para hindi na makabawi. Para bigyan tayo ng kanyang analysis sa mga developments na ito sa impeachment trial via Zoom, kasama natin si
2: Attorney Michael Henry Yusinko, independent policy.